0: Masauraran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku sha labari. Shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa, fadakarwa har ma da nishadantarwa. Mai sauraro, shin ko ka san cewar bai kamata a ƙara wa dan haya kudin gida ko shago ba har sai da amincewar sa?
1: Yadda ake tafiyar da haya bisa yarjejeniya, bisa fahimta.
0: Wata mata ta fada hannun wasu bata garin yan adede ta sahu sun sutale mata kayayyakinta.
2: Kasu ƙara yadda da wani mai hadari saboda zai ce mashin din sa ya lalace.
0: Sannan za ku ji yadda al'umar garin Gediya da ke karamar hukumar Sumaila a nan Kano suka koka dangane da rashin hanya da rashin wadatattun kayan aiki a asibitin garin.
1: A lokacin gamman din sanata muke to amma har ga Allah mu bamu da wani ci gaba, babu wani abu.
0: Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗan rahotannin da muke ɗauke da su, har ma da jin rahoto na musamman dangane da sace-sacen babura da ake fuskanta. Sunana Abubakar Sabi Karkasara, wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Kafin mu shiga cikin shirin, bari mu karɓi saƙon talla.
3: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
4: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu a nan ba sai mun shiga kasuwa ba.
3: Ka manta kayayyakin da za mu siya suna da yawa ne?
4: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su a kafaran kantin Basir Store.
3: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni, gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangoginsu?
4: Kwarra kuwa uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basiri to a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa, gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikinsa.
3: Ka ce ne gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
4: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basiri to ai tsaya ba, muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
3: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
4: Basir Store na unguwar Darmanawa, daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0800-364-85 ko 0800-87-27-22.
3: Masha Allah, daga tafarin kantin Basir

0: ya Aisha hidimar biki fa ya ko dakin yar baba
1: SCG naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai santinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ba kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kwarai kuwa domin bayar da ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform daga dan asibiti akwai ta masu ciwon baya gefe guda akwai ta yan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko'ina

0: Barkanmu da dawowa. Mai sauraro, zo mu bude shirin da jin yadda wata mata ta shiga hannun wasu bata garin ƴan Adede ta Sahu a nan jihar Kano, inda suka yi mata walawala suka kwace mata kayayyakinta. Matar mai suna Fatima dai ta hau Adede ta Sahu daga kasuwar kofar Wanbai zuwa kwanar dawaki. Ana tsakar tafiya sai waɗannan bata garin ƴan Adede ta Sahu suka ce babur din ya lalace, yayin da suka nemi taimakon wani ya tura su zuwa wajen garejin Oga Sule mai gyara a cewar su. Ita kuwa ta tsaya tana hamba a bakin titi tana jiran dawowar su. Ga dai yadda lamarin ya kasance daga bakin Malama Fatima, wadda ibtila'in ya fada mata.
1: Wasu ne suka dauko inda ka won bai za su kai ni kwanan da wake, kuma mun tayo suka ce mun abin ya samu damuwa. To dai suka banna a nan suka guda mun da kaya na tsanera 50,000 ka su kare yada da wani mai adai sau da zai ce mashin din sai ya lalace, za su iya kashewa mu a matsayin lalacewa ne, kuma ƙarya suke barayi ne.
0: Malam Hamisu Musa mai gyaran dan Sahu guda ne daga cikin masu aiki a wajen da waɗannan ɓata gari suka ce sun je wajen gyaran Adede ta Sahu. A ƙarshe ya ja hankalin fasinjoji da su dinga kulawa da lambar jikin abin hawa da za su hau domin gujewa aukuwar irin wannan lamari a nan gaba.
2: Na farko, idan za ka hau abin hawa ka fara ɗaukan lambar abin hawan da za ka hau.
0: To a nan sai mu ce Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu, Allah kuma ya tona asirinsu, amin. To a nan kuma al'umar garin Gediya da ke karamar hukumar Sumaila ne suka koka dangane da rashin hanya da kuma rashin wadatattun kayan aiki a asibitin garin. A don haka nema suka yi kira ga mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf da shugaban karamar hukumar Sumaila da su kai musu ɗauki su gyara musu wannan hanya ta shiga garin da kuma samar da magunguna a asibitin. Ga dai rahoto na musamman da Rabi'u Sadauki Kura ya haɗa mana.
3: Al'ummar ta mazabar Gediya a karamar hukumar Sumaila sun ce rayuwa a gare su ta zamto abar Allah sarki igayen fura ba nono, a saboda rashin ababen more rayuwa da suka hadar da hanya da kayan aiki a asibiti wanda asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya UNICEF ta gina, amma kuma an gaza fara amfani da shi a saboda rashin kayan aiki.
4: Hanya ce wacce take ta riga da ta fito daga mazabar Gani ta shigo Gediya ta shige ziyara bakin Lahadi Dando Farin Dutse har iga kunar Bora. To magana ta Allah, mu wannan guri shine kadai ya fi damu mu musamman a lokal gamman din sanata muke. To amma har ga Allah mu ba mu da wani ci gaba, babu wani abu. To wallahi ga asibiti UNICEF ta gyara amma babu kayan aiki, babu malamai. Yanzu mota wannan da mu haura kasuwa sai an dore igiyoyi kamar guda biyar haka, sannan an samu kawai mutum 30 za su haura da mota. Mun fusta irin wannan bidiyoyin da yawa wanda ya zama ta ce gwamnati ta dubi wannan.
3: Al'ummar ta mazabar Gediya karamar hukumar Sumaila sun ce rabansa da ganin aikin gwamnati sama da shekara 16 kenan, alhalin ana mulkin demokuraɗiyya a jihar Kano da kuma Najeriya.
4: Mu al'ummar mazabar Gediya hanyar da mu san ana demokuraɗiyya ba wallahi shi, saboda inda ana demokuraɗiyya da yanzu sama da shekara 20 mun samu titi a mazabar Gediya. To amma sai dai alƙawura daban-daban marasa amfani.
3: Haka nan a bangaren ilimi, al'ummar ta mazabar Gediya a karamar hukumar Sumaila sun ce an bar su a baya a saboda yadda ba su da makarantar boko, gashi kuma idan yaran su sun yi kokarin tsallaka kogi domin tafiya makaranta a mazabar Gani ko mazabar Rimi suke rasa rayukansu.
4: Wallahi dukkan ta kudu ba mazabar da aka wulakanta kamar mazabar Gediya. Wallahi kwanaki saboda matsalar hanya ɗalibai mutum hudu ruwa ya cinye mana, babu su, babu labarin su, dalilin rashin makarantar boko. Bamu da makarantar boko sai mu tafi mazabar Rimi ko kuma tafi mazabar Gani mu je mu yi karatu. Haka neman lafiya sai mu tafi Gani, tafi mana kusa.
3: Ga dukkan alamu ba iyaka nan matsalar ta tsaya ba, domin al'ummar ta mazabar Gediya a karamar hukumar Sumaila sun ce har sun fara yanke kauna da ƙara yin zaɓe a saboda yadda ba su taɓa cin moriyar mulkin demokuraɗiyya ba, duk kuwa da alƙawura irin na 'yan mata da kuma roman baka da 'yan siyasa suke musu dare da rana.
4: Idan gwamnati ta manta da mu, ko kuma idan mu ba 'yan jihar Kano bane, to muna so gwamnati ta gaya mana ina ne jihar mu, mu je mu kai koki a saurare mu. Mu al'ummar mazabar Gediya fa magana ta Allah, mutane da an fara hakura da zaɓe.
3: Shin ina shugaban karamar hukumar Sumaila Faruku Abdu Sumaila? Shin ina dan majalisar jiha da na tarayya mai wakiltar Sumaila? Shin ina dan majalisar dattawa mai wakiltar Kano ta Kudu sanata Abdulrahman Kawu Sumaila? Dukkanin su dai kokarin jin ta bakin su ya citara, amma dai za mu ci gaba da bibiya domin jin garin yaya baba na daka amma kuma gemu na waje. a kasafin kudin jihar Kano na shekarar nan ta 2026 na naira trillion 1 da biliyan 470. Gwamnatin jihar Kano a bisa jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf ta ware naira biliyan 11 domin gina hanyoyi a yankunan karkara da kuma bunƙasa harkokin noma. Sai dai har yanzu al'ummar karkara suna kokawa da cewa ba su gani a ƙasa ba. Rabi'u Sadauki Kura, ku karkada kunnuwanku ku sha labari.
0: Rabi'u da fatan gwamnati za ta duba kokensu wannan kenan. Mai sauraro, shin ko ka san cewa bai kamata a ƙara wa dan haya kuɗin gida ko shago ba har sai bayan shekaru uku? Sau da dama dai za ka ji yadda dan haya yake kukan cewar ana ƙara masa kuɗi duk shekara, kuma ba tare da an yi masa wani kwakkwaran gyaran gida ko kwaskwari ba. Lamarin da masana doka suka ce yin hakan bai dace ba, kuma mutum ma yana da ikon shigar da ƙara kotu domin a dakatar da ƙarin har sai an tattauna, kamar dai yadda barista Al-Zubair Abubakar ya yi wa filin ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari ƙarin haske dangane da lamarin.
5: Abinda kotuna suka ayyana tsakanin ƙarin kuɗi da wani ƙarin kuɗi, wato in ina biyan naira 100,000 akwai tsammanin zan zauna a gidan na shekara uku ko shekara biyar kamin a yi ƙari na kuɗin haya. Sai dai inda wata yarjejeniya kuma da ta gitta tsakaninka da mai gida cewar yanzu ina so in kawo muku borehole gidan nan, amma in na kawo muku borehole ba kuɗi zai ƙaru, ya ɗan inganta rayuwar yadda ake tafiyar da haya kenan, bisa yarjejeniya bisa fahimta.
0: Sai dai kuma ya ce ɗan haya yana da zaɓi biyu, ko dai ya biya ko kuma ya kai ƙara kotu.
5: Haya yarjejeniya ce tsakanin wanda ya karbi gida da kuma shi mai gida. To kana da zaɓi lokacin ka yarda ko ka ƙi. In ka yarda in lokacin yayi za ka biya, in baka yarda ba kamin lokacin sai ka nemi wani gida da za ka je ka ƙaura daga inda kake sai ka koma wani gida.
0: A ƙarshe ya ja hankalin masu ba da gidajen haya cewar ɗan haya ba ƙasƙantacce bane, yana da kyau a tattauna da shi kafin a yi masa ƙarin kuɗin haya. To a nan sai mu ce Allah ya hore wa dukkanin masu haya. Kafin shirin ya ci gaba, bari mu karɓi talla.
6: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.
7: Hukumar gudanar wa makarantar Binta Model School da ke shekara Samuwar Abuja layin musu bawu lakcara na gayyatar masu sha'awar aikin koyarwa waɗanda ke da ƙwarewa a fannin larabci
8: da Alkur'ani da sutura da takardar neman aiki wato CV ta hanyar WhatsApp zuwa wannan lambar 0708888 domin samun damar aiki a ɓangaren Islamiyya na makarantar. Albashin da za a bayar ya danganta da ƙwarewa da kuma shaidar karatun da ka gabatar, aka kuma tantance.
6: Alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam.
9: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Da haka ina iya yin angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayyar juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka, domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gagije gajiyar jiki ka samu sawaba da kuna wala mai lakabin haihuwa goma, sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tubin lubis, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a ɗaura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka ɗaura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala nana a kwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntuɓar su ta lambar waya 0816 583 3386 ko kuma 0708 875 2051.
10: Gaskiya na gaba da cewa mutum sai ya dinga kashe kuɗi bayan ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai ya gani sai Aparti Success International Academy mana. Domin kuwa Aparti Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba tare da yi kokari. Class, makarantar da ta hada da DM boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har senior secondary, ba kuma Islamiyya tare da Tahfiz Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar babban malami. To din da dole ne mun yi kokari a gare shi. Wala nan a maki bawa a rufe sa'ari tuni ne kana zaliya da kudu za ku iya tuntuɓar zaren tokin makarantar a shuji gaba ɗaya da ne ko da ta isa bala a kan lambar waya kamar haka 0800-3611-2 hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴan mu.
11: Kai ka kai ka kai cancaɗi mai gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba
12: ke dai bari to kallo wannan
11: amma wannan swissless ɗin ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
12: wannan kaya ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
11: ai kwana ga zahiri domin ko ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba
12: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless Holland Sofa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
11: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
12: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantun Kwari.
0: Barkan mu da dawowa. Kwacen babura da ake fama da shi a wannan lokaci na ƙara yawaita duk da kokarin da hukumomi da kungiyoyin sa kai suke yi. Wakilin mu Shamsu Muhammad Kundila ya hada mana rahoto akan hakan.
13: A birnin Kano baburan a daidaita sauwo da kuma babura masu kafa biyu na daga cikin hanyoyin sufuri da ake yawan amfani da su. Wasu na amfani da su wajen zirga-zirga yayin da wasu ke dogaro da su wajen gudanar da sana'o'i da neman abin masarufi. Sai dai satar babura da kuma kwacen su da karfi na ci gaba da zama abin damuwa ga wasu masu su. A wasu lokutan ana samun rahotannin cewa wasu bata gari na fitowa da makamai su tsoratar da masu baburan sannan su kwace musu su har ta kai a wasu lokutan ma akan rasa rai dungurungun. Wannan lamari na jefa masu baburan cikin asara musamman waɗanda babur ɗin shine hanyar samun abin dogaro da kai.
14: A kowane lokaci na dauko wasu fasinja wajen misalin 8:30 dauko su zuwa bypass a Adeyi Sango don wuce junction Kureke don jejjejin na haka to anan suka fito kaudai shaƙe mun rana da wani kyalle suka fito mun da wuka suka kwace mun mashin
15: ga shaye-shayen nan yanayin kwayoyin nan suna zuwa su sha abin da yafi karfin kansu.
13: Alhaji Salisu Bura Sharada shine shugaban rundunar tsaro mai yaki da fadan daba kwacen waya da sha da miyagun kwayoyi ta antifans nash dake nan Kano yayi mana karin haske kan abubuwan da ke haddasa wannan matsala.
16: Kullun abin da muke fada dai abu ɗaya ne zuwa biyu. Harkan nan duk da kaga tana faruwa dan jarida ba wani abu ne harkan kwaya ce. Mutum ne ya saba shan kwaya ta kuɗi da yawa ko ya saba shaye-shaye sai ya kashe kuɗi kuma babu sana'a baya aikin komai. To kaga me zai yi next? Dole ya nemi kayan mutane ya dauka duk inda yake. Ta ya ta gaya maka wani abu wanda ba daidai ba ma za ta nuna maka daidai ne. Karshe kuma kaga mutum ya zo yana regret. Akwai wanda ya zo aka kawo shi wuri ya ce min oba na ce na ya ce kalli kaina na kalla ya ce kaga babu gashi ku na ce masa eh ya ce wallahi kwanan sa uku da ka yake tafiya ba da kafafu ba amma ba da kafa sai yake tafiya amma me sanadi saboda kwaya
13: ko wadanne hanyoyi ya kamata a ce an bi wajen magance wannan matsala.
16: Mu a dai ta sauri da kai kake sana'a ya kamata ka san time din da zaka riga sana'a da shi ka san dawa-dawa kake dauka a cikin baburinka. Neman kudi ba hauka bane maimakon ka tafi ka nemi kudi sai kaga kuma kai an neme ka.
13: Haɗin gwiwa tsakanin al'umma da jami'an tsaro na da muhimmiyar rawa wajen dakile masu aikata sata da kwacen babura. Haka kuma akwai buƙatar masu babura su ƙara taka tsantsan musamman wajen ajiye baburansu da kuma gujewa wuraren da ba su da cikakken tsaro. Hukumomi, jami'an tsaro da al'umma baki ɗaya suna da muhimmiyar rawa da za su taka wajen tabbatar da tsaro da rage asarar dukiyoyin jama'a. Shamsu Muhammad Kundila.
0: To anan sai mu ce Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu.
17: Shin kun shirya samar wa 'ya'yanku hanyar samun ingantaccen ilimin kiwon lafiya tun daga tushe? Amsarku tana makarantar nan mai dimbin tarihi wato Sahib Science School.
18: Ta share wajen gina ilimi a cikin kwakwalen 'ya'yanku a zamanance.
17: Eh hanzarta ku kai ƴaƴanku su fara daga nursery, primary, junior secondary school, har ma da senior secondary school, sahib science school, tana da laboratory, wato ɗakin gwaje-gwaje domin inganta ilimin ɗalibai, tare da ɗakin computer laboratory da takanikan laboratory.
18: Tana da katafaren library domin inganta nazari da bunƙasa ilimin ƴaƴanku.
17: Muna fara buɗe darussanmu a kowace safiya da karatun Alƙur'ani mai girma.
18: Tana da nau'ukan kowane irin kayan wasa domin baiwa ɗalibai nishaɗi.
17: Baya da gogaggun malamai da muke da su.
18: A ɓangaren Turanci da Larabci da lissafi kuwa ba mu da na biyu.
17: Sahib Science School ta zo muku da sabuwar manhajar haddar karatun Alƙur'ani mai girma.
18: Za ku iya samun Sahib Science School a Hausawa Sabon Titi Madakin Lafairo, daura da Hausawa Modern Primary School.
17: Ɗalibanmu zakakurai ne wajen lashe jarabawa ilminku.
18: Ku dai ku hanzarta kai ƴaƴanku Sahib Science School a adireshin su dake kan titin Hausawa Modern Primary, Lafayette Road.
17: Ku kira su akan lambar waya 070-69-73-41.
0: Mai sauraro, a nan za mu ja akalar shirin a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio. Sai wanda ya ɗaukan mana sauti a kan na'ura, Usman Ibrahim Datti da Bashir Ali, sai ƴan uwa abokan aiki Tukur S Tukur, Salisu Hussein Usman, Kabir Abubakar Sheshe, Shamsu Muhammad Kundila, Idris Kasim Hausawa, Nura Dahir ya Kasai, Rabi'u Sarauci Kura Ajagoran shirin. Ni Abubakar Sabi'u Karkasara da na shirya na gabatar. Nake cewa Allah ya hada mu da

0: To za mu ji batun malamai a ƙarshen karkarewa insha Allah game da tambaya, idan mai tambaya yayi ya matsayin wannan tambayar yake a musulunci a kansa. Na yi tambaya kamar yadda za mu ji wannan tambayoyin. Na yi tambaya to yaya matsayin wannan tambayar, ya zan mu'amalaci amsar da aka bani. Wannan aya ta yi magana a kan tambayar da aka yi, wato tambayar da aka yi wa Annabi Musa, tambaya ta ta'allukanci. To a wannan lokacin ma, wato zamanin Maki alayhi salatu wassalam, an yi ire-iren waɗannan tambayoyi. Gashi nan Yahudawa sun zo, shi manzon nasu, kamar yadda muka ji, Rasulullahi ba rasulul musulmi ne kadai ba ne, ba rasulul yahudu ba ne kadai, ba rasulul al-mushrikin kadai ba ne, rasulu ne na kowa da kowa. Saboda haka za mu ji irin abin da ya gudana a tsakanin waɗannan isaba da suke gurmaki alayhi salatu wassalam. Malam ya faɗa yake cewa hadisin Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara masa yarda, yake cewa hadarat isabatun, isabatun wata jama'a kenan, wasu gungu na Yahudawa, wata rana sun zo majalisin ma'aiki alayhi salatu wassalam. Annahu qala hadarat isabatun min al-yahudi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, a wata riwayar yawman, wato wata rana, a wannan riwayar babu yawman din. Hadarat isabatun min al-yahudi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fa qalu ya abul kafir, da suka zo bayan sun zauna a gaban ma'aiki sallallahu alayhi wasallama, sai suka ce masa ya abul kafir, ya kai baban al-kafir sallallahu alaihi wasallam. Hadithna an khilal nas'aluka anhunna, wato muna son ka ba mu labari. Hadithna kamar ajibna ne, wato hadithna ma'anarta ajibna, za ka amsa mana wasu khilal. Khilal jam'i ne na wato khalla, wasu sifofi ko wasu al'amura, mun gane ko? To muna son za ka ba mu amsar wasu al'amura ko wasu muwasafat da za mu yi maka tambaya a kansu. Nas'aluka anhunna, wanda waɗannan abubuwa babu wanda ya isa ya amsa su sai Annabi. Annabin Allah shi kaɗai ne yake iya ya amsa waɗannan tambayoyin, domin tambayoyi ne masu nauyi, nauyinsu ya fi ƙarfin wani ɗan adam. Ko sai da na Abubakar bai isa ya amsa wannan tambayar ba, Annabi shi kaɗai ne zai iya amsa wannan tambayar. Su ai masu ilimi ne, masu ilimi ne Yahudawa. Sai da suka ce za mu yi maka wasu tambaya, za ka ba mu labari a kansu, za ka amsa mana wannan tambayar. La ya'lamuhunna illa nabiyyun, kun ga wanda yake gwada cewar su malamai ne kenan ko? Sai da ka ba wani wanda ya san su sai Annabi. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon rahama babba dan Abdullahi, Allah ta'ala ya kara masa tsira da aminci, sai yake cewa salu amma shi'itum, ku tambayi duk abin da kuka ga dama. Kun san daga cikin manya-manyan wato maluma da ake da su a wannan zamanin, akwai waɗanda suke kai a matsayin abin da ake kira salma badalaka. Salma badalaka me hakan yake nufi? Tambayi duk abin da kake son ka tambaya. Sun ƙosa karansu ya kai tsaye ko? Sun tumbatsa, yawa sun zama tinjin ma tinjin, abin da ake faɗa. In ka ji Bahaushe ya ce tinjin ma tinjin, wato ya kasa ta kenan, ya kai inda ya kai wajen cika a ilimance. Duk tambayar da kai zai iya baka amsa. To manzo Allah, akwai wani tinjin ma tinjin da yake manzo Allah, wanda ake masa wahayi kai tsaye, wanda sako kai tsaye yake zuwa masa daga Allah, ai ƙarshen tinjin ma tinjin kenan ko? To shi yasa kai sai ce salu amma shi to duk abin da kuke so ku tambaya, amma akwai sharadi. Kun ga da'awa kenan ko? Walakin ij'alu li dhimmatan wa ma akhadha yaqub ala nabiyhi, ina son mu yi wani alƙawari tsakanina da ku, ina son mu yi wata yarjejeniya. Idan na ba ku amsar waɗannan tambayoyi, to akwai wato wata yarjejeniya da nake so kuma ta ɓangaren ku amsa mu. Zan amsa muku amma kuma ku amsa mu. Ya ba su dama cewa su tambayi duk abin da suke so, amma shi ito duk abin da kuke so ku tambaya. Kun ga an bar musu kofar abu da kenan, ba iyakance musu iya abin da za su tambaya ba. Amma abin da nake so ni yarjejeniya da ku na wani alkawari, irin alkawarin da Annabi Yaqub ya dauka tsakankaninsa da yayansa, ko irin alkawarin da suka yi cewa ka ba mu ɗanka mu tafi da shi a kiwo. Mun yi maka alkawarin cewa na usbatun inna menene inna ba labiba balin mubin, ko idan ka nuna da Yusuf wa qulu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna bara la fi dalalin mubin. Suka yi alƙawura da suka zo sai ce yana tsoron kada kirkece ya cinye masa da kun ga Annabi ne kenan, ya san akwai wata ƙasa, ya sa akwai kiti murmura. Suka ce la in akalu dhibu wa nahnu usbatun inna idan la khasirin, tare da karhun kunjin mu, tare da yawan mu, a ce wani abu ya taba shi, ai in muka haka mun zama daga cikin tabo. Suka yi alƙawura a tsakankaninsu. To maki alayhi salatu wassalam sai yake faɗi waɗannan Yahudawa, to mu sanya wasu alƙawura makamancin irin yarjejeniya da aka yi Annabi da tsakanin Annabi Yaqub da ƴaƴansa, wato ƴan uwa ga Annabi Yusuf. Ija'alu li zimmatan wa ma akhadha Yaqub wa la nabihi. Menene zimma din da yake sa su sanya a tsakankaninsu? Sai ce na in ana haddathukum shay'an, idan na ba ku labari, idan na ba ku amsa, kowace irin amsa cikin tambayoyin da kuka yi min, fa'arabtumuhu, kuma kuka gaskata ta, kuka tabbatar amsar da na ba ku daidai ne, domin ku malamai ne, shi ne fa'arabtumuhu latutabi'unni alal islam. Kun ji da'awa ko? Shi kuma abin da yake bukata in amsar ta fito daidai, su yi masa biyayya kan musulunci, su amsa da'awarsa. Ai wannan shi ne abin da ya kafata Yahudawa, ai da Yahudu da Nasara, ai musulmi ne. Me ya kafarta su? Rashin imani da manzon Allah, domin suna da wahayi ne, ko suna da Annabi Isa, su waɗancan suna da Annabi Musa, At-Tawra, wannan kuma Injila da ake ce mata Bible yanzu, ko me ya matsalar su rashin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? To alƙawarin da yake son su yi tsakankaninsu shi ne idan ya amsa musu tambayar da suka santa, suka ce sadaqata, kamar yadda ya faru tsakankanin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama da mala'ikatu jibril lokacin da ya zo da siffar wani kyakkyawa cikin sahabbai, da fararen kaya tas, da bakin gashi, da yanayi mai kyau, yana masa tambaya yana bashi amsa. In ya masa tambaya ya bashi amsa, sai ce sadaqata, ko sai ce sadaqata. Su kansu mahalarta sai suke ta mamakin, to ta yaya mai tambaya asali ai bai santa ba, ko duk wanda zai tambaya a asali, al-asalu lis-sa'ili la ya'rif as-su'al, a asali duk wanda ya tambaya ai bai santa ba ne shi ne yake yi, ko to dole kuma mahalarta su yi mamaki, tunda baka santa ba, ta yaya ne za ka rinka tabbatar da abin da baka sani ba? Shi ne fa ajibna, sai muka yi mamaki. Yas'aluhu wa yusaddiqu, yana tambayar su kuma yana kenan kamar ya san tambayar. Wannan shi ne mahallin mamakin da suka yi. To saboda haka yace idan na ba ku amsa fa arabtumuhu la tutabi'uni alal islam, saboda haka sharadin da zan ginda muku, za ku yi mun biyayya, za ku zama daga cikin hawariyun, za ku zama daga cikin mataimaka, ku amsa wannan da'awar ta wata musulunci, ku zo musulmi mu tafi tare. Kun ga shi ne sharadin manzon Allah, ko to sharadin shi ne su amsa ko su gamsawa. In suka gamsawa kaga kenan tattaunawa za ta cike kenan, ba za a yi ba. In suka amsa kuma to daga nan sai daga dan ba ta tambaya da amsa, to sai aka yi za a ga samu positive. Faqalu zalika laka, suka ce muna mun ba ka tabbacin haka, in dai ka amsa mana daidai za mu yi imani da kai, za mu yarda da kai. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai makin Allah ya ce saluni amma shi ito, to ku tambaye duk abin da kuka ga dama, duk abin da ya roron ku tambaye ni. Faqalu, suka ce akbirna an arba'i khilalin, wasu abubuwa ne, wasu tambayoyi ne guda hudu, muna son ka ba mu labari a kansu. Nasaluka anhunna, za mu yi maka tambaya a kansu. Na farko, akhbirna ayyu ta'am hurrima isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala tawrat, ba mu labari wani nau'in abinci ne wato aka haramta wa isra'il, shi ne Annabi Yaqub kenan, ko aka haramta masa kafin a saukar da at-taura. Muna son ka ba mu wannan labarin. Sun san ba wanda ya san wannan labari sai wanda yake annabi. Mun gane ko? Wa khabirna kayfa ma'qul mar'ati wa ma'qul rajuli. Sannan ba mu labari game da ruwan halitta wanda yake fitowa daga namiji da wanda yake fitowa daga mace. Wato ya kharuju min bayni sulbi wa tara'ib. As-sulb kwankwaso, at-tara'ib kasan kirji. To wannan ruwan guda biyu wanda su ne Allah yake cakudawa ya halitta da su. Ba mu labari game da wannan ruwan. Kun ji wasu tambayoyi. وكيف يقول الذكر منه والانثى تي اي ake samun namiji a samu mace sai a ce aje ayi sakanin sai a ce ai namiji ne ayi sakanin a ce mace ce ko kuma a ce yan biyu ko kuma abana kurta mushkilin ne tai na ake samun wannan wa khabirna bi hadha an-nabi al-ummi fi an-nawm ba mu labari game da annabi al-ummi game da bacci san san annabi al-ummi idanansa ne kawai suke yin bacci amma zuciyarsa ba ta yin bacci wanda yake nuna kususiya da wato da ke bantuwa game da shi ma'aiki alaihi salatu wassalam wajen baccinsa da irin namu ba ɗaya bane to suna sanya ba su labari mun gani ko sai tambaya ta hudu waliyuhu min almalaikati sannan ya ba su labarin wane ne waliyinsa cikin mala'iku mala'iku suna da yawa to wane ne waliyin shi wannan annabi da aka aiko musu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi sun cika ko to sai amso shi fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maikin Allah tsira da mun ci sigara tabbata gare shi sai yace alaikum ahdullahi la in ana ambatukum la tutabiuni ina hada ku da Allah ina sanya Allah a tsakanina da ku kuyi mun alkawari da sunan Allah cewa idan fa na amsa yana sanya jaddada musu dalab dinsa dalab ne guda biyu ko dalab ne guda biyu dalab din yahudu da dalab na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su dalab din sai ba su amsa tambayoyi guda hudu da suka yi shi kuma dalab dinsa in ya ba su amsa amsa suka tabbatar gaskiya ne sun tabbatar da ita abin da yake nema a gonsu to su yi masa biyayya su karɓi musulunci mun gani ko فوقوه ما شاء الله من عهد وميثاق سيسك باش تبس سيسك باش تبس شيوان إذن يباس أمسا قدم ديدي ذات سيمس بيئي وسيفار بياني نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل يقوم مرضى ياشي قبال أمسا يكي تيوى تنبيس تفرقو شن سنسن واتو anna isra'il wato yaqub kenan in kana ce isra'il ana nabin yaqub ma yake ke daga annabi yusuf alayhi salatu wassalam hal ta'lamuna anna isra'ila yaqub marida mardan shadidan ya tabo mata irin rashin lafiya mai tsanani har yayi wa Allah bakance cewa yan Allah ya bashi sauki zai yi bakancen sai yake musu wannan bayanin cewa sun san isra'il wato yaqub مريض مرضا شديدا فقال سقمه منه رشي الله فيه نجس أويتا كما يس أننتا فنظر لله نظرا يوى الله وفباكا شيء نتشيوى لئن آفاه الله من سقمه وسقمه إذن الله يباش لا فيها دقونا نشوتا وتليك فاما دئتا ليحرمن ليحرمن من أحب الطعام والشراب إليه cewa zai haramta wa kansa mafi soyuwar abin shi da abin sha a gurinsa wato yayi wa Allah bakancen cewa wannan rashin lafiyar da yake ta fama da ita ta kicinyewa idan Allah ya warkar da shi yayi wa Allah alƙawari na bakance cewa zai haramta wa kansa mafi soyuwar abinci cikin nau'in abinciccika mafi soyuwar abin sha cikin nau'in abubuwan sha zai haramta wa kansa wannan mun gani ko kuma watana habbu ta'ami ilayhi luhumul ibl wa habbu sharab ilayhi albaruha mafi soyuwa cikin dukkan jinsin abinci shine naman raqumi annabi yaqub ya fasa naman raqumi fiye da kowane irin abinci zabibi dabino cikui da sauran jinsin nau'ika na abincin cika na zamanin su to ya fasa naman raqumi
1: sa'annan cikin abin sha ya fi sha'awar nonon ragumi akwai alheri a cikin su akwai magunguna a cikin wato nonon ragumi fa qalu allahumma na'am suka ce wanda aka yi allahumma na'am ma'anarsa shine ai ba wani shakka wannan haka abin yake yanda ka faɗa ka faɗa amsar daidai shine ma'ana allahumma na'am kun ga ya cinye nan ko amsa ta fito daidai to sai tambaya ta mu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad alaihim sai yake tada su da allah allah ka sheda fa allah ga yarjeje ne da muke tsakani na da su idan na ba su amsa ta zama daidai za su yi min biyayya allah ka zama sheda sai ma akin allah ce allahumma ashhad alaihim allah ka zama sheda akan wannan wato amsa da na ba su suka ce allahumma na'am ka zama sheda wa anshudukum billahi alladhi la ilaha illa huwa alladhi anzala at-taurata ala musa sai da ya saki musu wato magiya ina yi muku magiya ina hada ku da allah shine wa anshudukum billahi ina hada ku da girman allah dan girman allah allah wanda babu wani ilahu wani abin bauta bisa cancanta sai shi ina hada ku da wannan allah wanda babu abin cewa wato a allan da ya cancanta a bauta masa face shi billahi alladhi la ilaha illa huwa alladhi anzala at-taurata ala musa wanda ya saukar da littafin at-taura ga annabi musa alaihi salam yace hal ta'lamuna anna ma'ar rajuli abyad dalil kun san cewa ruwan halittar da yake fitowa daga sul ya kharju min sulbi wa tara'ib wani irin ruwa ne kakkaura fari tas yana da kauri kuma yana da ingiza yana da ingizar juna shine wato ma'un dafiqun min ma'in dafiqin ya kharju min baini sulbi wa tara'ib shin kun san wannan wa anna ma'al mar'a shi kuma ruwan halitta na mace wani irin tsinkakken ruwa ne yana yalo mun gane ko fa ayyuhuma ala kowane ɗaya daga cikinsu ya mamaye ya riga sauka a cikin mahaifa suna zuwa ne su haɗu tare to cikin biyun ɗaya yana wato ƙaruwa a kan yawan ɗayan ya riga dira cikin mahaifa ya riga ɗayan ko dai shi asfar ɗin wanda yake yalan rake ko kuma wanda yake fari tas mai ingiza juna ko mai kauri ko wannan duk wanda ya mamaye ɗan uwansa ya riga shiga cikin mahaifa kun ji likitan likitoci alaihi salatu wassalam yana bayanin hatta yanda halittar namiji take kasancewa in aka ce namiji aka samu meye dalili meye faru yana yi musu bayani shine ala wa inna ma al mar'a asfar raqiq fa ayyuhuma ala ma'nar ala yarin jaya ɗan uwansa yayi yawa kana lahu al walad to wannan shine yake ba da rinjaye wajen halartar da Allah zai sai ya zama ɗa namiji ko ya zama mace kuma a nan ne ake samun kama in aka ce ɗa ya yi kama da mahaifinsa wannan yana nuna ƙarfin wannan ruwan halitta na shi uban ya fi na uwar yawa ya riga shi sauka kuma ya mamaye ɗaya shi ne abin da yake faruwa to me yake faruwa kuma wani lokacin sai ka ga namiji yana yin magana irin ta mata ina likitoci wanda sai ka rinci wannan ɓangaren shi ba ɗan dodo ba komai ba amma haka Allah ya yi shi sai ka ji in yana magana ce ta mata sak ko ba ku taɓa jin irin wannan ko ba ɗan dodo ba ne na mu shi ma haka ne ba to ana samun irin wannan to shi ma ni bayani akwai wani malami na da ya taɓa faɗi min lokaci mai tsawo amma bai kamata in saki wannan amsa ba sai na ƙara bincikawa ko ba haka ba bai kamata in sake ta ba amma ya gaya min dalili kuma wani irin dalili ne wanda yake akwai hadari a cikinsa amma zan ƙara bincikawa me yake faruwa haka kawai mutum ba ɗan dodo ba komai ba ka ji magana su irin ta mata sak to me yake faruwa akwai abin da yake faruwa lokacin wato gauraya wannan ruwa kafin ya gauraya a wannan ɗan tsatsakin akwai abin da yake faruwa sai ku ga ɗan namiji yana magana irin ta mata sak ko ka ga mace in tana magana da kasan wani ƙato mai ƙarfi ba irin wato tattun sallama din da ka ga wannan akwai matsala ka ga mace kamar namiji wata hata kwanje na ta ba ku labarin wata baiwa Allah a Barno wallahi yanda ka san namiji har bal take kullan kafa kaya ma na maza take sawa kakkarwa da ita tana magana tana tafiya tur tur tur in tana magana da kasan kato mai ji da garbi to me yake faruwa wajen wannan yanayi maki Allah da ya tsine waɗanda suke wato kallafawa kansu su zama mata su zama yan daudi kenan ko Allah ya tsine wa wato mata yanda suke kamanceceniya da mata a cikin maza ya tsine wa mata yanda suke kamanceceniya da maza a cikin mata a cikin maza sai mu ce dan daudi kenan ko dan daudi to a cikin mata me zamu ce a cikin maza ke a cikin mata ke a cikin maza sai a ce dan daudi to in mace ce bata zama namiji take saka kaya irin na maza take magana irin na maza take shiga cikin maza ayi kwallon kafa da ita ayi wane ne ayi wane ne ita ne zamu kira ta wannan dai sunan shi dan daudi Allah ya kiyaye mu Allah ya kare ka sharrin dan daudi in ka hadu da sharrin dan daudi ai ka shiga uku a tsakiyar kasuwa zai zo rike kai maka terere sai dai ka ji malamin da Allah mun sallim sallim ko ya fuske wata abuje dan zai wulakanta ai ko na'am ta zama kamar namiji a cikin mata me ake kiranta na'am ya danganta da halittar kashinta na'am na'am
2: zama karfinta kamar karfin tsadan ki yake kawo domin ni a cikin dan ganin ido na bayan an samu da Allah ya fatawa
1: na'am eh
2: lai
1: to gaga wannan za ta dade bata samu mijin da za ta aura ba ko to yaushe za ka aure irin wannan matar a zo a rasa wani ne namijin a ciki hannunka yayi kanta na ta yayi kanta ai kamata yana kan yana da kanta na ta yi laushi ko dan ko gaisa ita kanta ta san ta gaisa da namiji kai ma ka san ka gaisa da mace ko na'am to abinda muke cewa shi wannan suna za ita wace suna za a bata a kanta ta Hausa to ai wannan baka babu baka babu amsa ba ina malaman Hausa dan Allah muna neman su gare mu da wannan ilimin mun sai dai dayan amma ba mu san dayan ba kuma Allah ya ce fa sadura da zike ko sai mu samu malaman Hausa wanda suke professionals ne a bangaren Hausa mun san cewa mai kama da mata a cikin maza a kanta ta Hausa ana kiransa dan daudu haka ake gaya masa ko to mace ko me ake kiranta mu dai dinnan ba wanda ya sani tunda wani amsa taka ni ma irin wanda zan bayar kenan saboda haka asasi ne wanda yake wanda ba za mu dora komai a kansa ba dan haka insha Allah in wani ya samu amsa sai mu ji dan mu samu ilimi ko to saboda haka kamar yanda muka ji dai wani malami na ya fadi min abin da yake faruwa kaga yaro namiji yana yin magana irin ta mata amma na ce ba zan gaya mata ba sai na kara bincikawa kai tukunna na samu wasu yan science na yi musu tambaya su yi min bayani sannan sai in kara da wannan bayanin da wannan malamin sai in ce to ga abin da yake faruwa amma ni an gaya min a ilmance na ji kuma na dauka na rubuta na san dalilin amma zan kara wato bincike dan ya zama fa'idar ta game ko mun ji dai abin da yake faruwa samu namiji ko samu mace makin Allah ya bawa su waɗannan yahudawa masu tambaye tambaye amsa ko shine in ala idan ruwan namijin ya mamaye sai a samu namiji anan ake samun kama in namijin ya mamaye sai ta zama mace anan ake samun wato kama sai a ce ai tayi kama da wato mahaifiyarta ko kuma a kalar sai ku ga kalar ya zama na uba sifar ya zama na uwa ko kuma bil aksi kalar ya zama na mahaifiyar wato sifar ya zama na uba da ana samun irin wannan to shine ma'aiki alaihi salatu wassalam yace in alamaul mar'ati ma ar-rajuli kana al-waladu sai a samu da namiji kenan in na sane fi waye rin jaya an gane ko kuma sai a samu wato alwalad ko kuma unsa wannan duk da izinin Allah mun gane ko bi idhnillah da izinin Allah ne me hakan yake ne bi hakan yana nufin koda wancan dan yarin jaye wannan in Allah bai so ba sai a samu haka san haka wannan dai shine sababi na kusa da yake jawo haka amma da yardar Allah in Allah bai so ba hakan ba zai samu ba sai wannan yarin jaya din kuma a samu haka san haka domin innallaha kana ala kulli shay'in qadira Allah mai iko ne ce kake akan komai yafalu ma yari huwa alladhi sayurkum fil arhami kayfa yasha shine yake suranta mu a cikin mayfayyan da yaso wajen sifa wajen tsawo wajen nau'i na halayya individual differences wannan yana da zafi wannan yana da sanyi wannan tsakatsaki duk wannan shine kayfa yasha aikin sa ne shi kadai wannan shine rububiyar sa jalla jalaluhu kahalu sai suka ce allahumma na'am suka ce tabbas haka yake babu wani shakka kahalu allahumma na'am ma'aikin Allah sai ya ce allahumma shahad nan ma sai ya sake kafashe da ya Allah ka sheda da wannan alƙawura da sun gudana tsakanina da waɗannan bayina ka ya sake cewa a tambaya ta uku kenan ko amsar tambaya ta uku wa anshudukum billahi alladhi anzala at-taurata ala musa ina hada ku da mahalicci abin bauta na gaskiyar da ya saukar da at-taura ga annabi musa ina hada ku da shi hal ta'lamuna anna hadha an-nabi al-ummi tanamu aynahu wa la tanamu qalbuhu shin kun san cewa annabi al-ummi an ba su labarin shi annabi al-ummi din shine manzon Allah an ba su labarin sa alladhina atainahu al-kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abla'ahum sun san komai nasa sabida haka sun san hatta cewar in ya kwanta yana bacci sun sani farin sani idan ne kawai yake bacci amma zuciyarsa ba ta bacci sun san wannan to sai ya ce shin kun san wannan annabi al-ummi din idanansa ne suke rufewa amma zuciyarsa ba ta yin bacci sun san haka sai suka ce allahumma na'am haka ne babu shakka kala sai ya ce allahumma shahad yana ta kafa shaida ya Allah ka shaida sallallahu alaihi wasallam kalu sai suka ce antal al to fa mun yarda da dukkan waɗannan abubuwa da ka faɗa yanzu sai gaba ta ƙarshe gabar da take da matsala kenan sai gaba ta ƙarshe kai yahudu kai yahudu yahudu tuba baba Allahu akbar suka ce antal al mun fa yarda mun gamsu amma ga wata tambaya a ita ce za a karkare fa hadithna man waliyyatu min al malaika ba mala barin waye masoyinka cikin malaiku fa indaha nujami'uka aw nufari'uka a wannan amsan ne kadai za mu zama tare da kai cikin alƙawarin da muka yi ko kuma mu yi baran-baran ya zama ha za firaqo baini wa bainaka amsar in ta zama yanda muke so to za mu bi ka in ya zamanto shi wannan masoyin da yake masoyinka ne mu kuma makiyinmu ne ba ma ka nasa in ya zamanto shi ne masoyinka to ba za mu rabu ha za firaqo baini wa bainaka ko bainana wa bainaka to anan ne fa za mu bi ka ko mu saba maka tala sai ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam yace fa inna waliyyi jibril babban masoyina a cikin malaiku shine jibril wali malaiku dan me ba zai zama ka ba shine farkon wanda yazo ya same shi lokacin da yake wannan dan ganawa da yake yi da malicin sa da yake zuwa gogon hira ai shine farkon wanda yazo gurin sa ko yace masa iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min alaq azwa ayatan biyar ko ai shine farkon wanda yazo masa da wannan shine wanda ta sababin sa ya zama annabi yana civilian da wannan zuwan nasa ya samu matsayi na annabi ya zama annabi kuma yanzu ya fita daga alamin kawai ya fita daga muhammadu kawai ya zama nabiyullahi daga wannan ayoyi to dan me ko ba zai zama shine babban masoyin sa ba sai ya ce ai babban masoyina shine jibril alaihi salatu wassalam to fa an samu matsala walima lam yab'athu Allahu nabiyyan qattu illa wa huwa waliyyuhu to dan me ko hakan ba zai zama haka bane domin babu wani annabi da Allah zai aiko ba ce jibril zai zama waliyin sa ne domin shi ne shugaban mala'ikai shine aminul wahyi dan me ko hakan ba zai kasance ba kun ga nan ma amsa ta fito daidai ko kuma sun san daidai ne amma saboda kullama ja'ahum rusulun bima la ta'wa anfusuhum istakbartu dissan da wani abin da wato bai dace da san zuciyarsu ba idan manzo zo musu da shi sai su yi girman kai to annan dan za su rabu amma wasu za su yi imani da shi kamar Abdullahi ibn Salam radiyallahu ta'ala anhu to saboda haka kalu sai suka ce fa inda halu fariquka to ba hadha firaqu bainana wa bainaka dan haka ba za ku yi ku ba saboda amsar gurin bata fita yadda muke so ba ba wai dan bata fita daidai ba a'a gaba ukun da suka gabata daidai ne haka ita ma wannan gaba ta karshe daidai ce kawai bambancin da wadancan wadancan guda ukun sun dace da abin da sun gamsu da shi ba wata matsala to a wannan da suke da matsala kawai saboda wannan san zuciyar suka ce ba za su bi shi ba fa kalu inda na'am fa inda hadu fariquka law kana waliyuka siwahu da ma a ce ni kayyida ne ko wani malaika cikin malaiku to da shi kenan zamu bi ka zamu zama cikakkun musulmi zamu yi da alqur'ani sai zama to mun hada haske bi kenan ko hasken musuluncin mu na wato burbushin musuluncin annabi Musa inda sara ne burbushin musuluncin annabi Isa wanda aka ba wa dalila sai zama sun hada haske guda bi kenan ko sun yi wato imani da annabi Isa da littafin da aka aiko shi da shi na linjila sun yi imani da annabi Musa da littafin da aka aiko shi da shi na Taurat kuma gashi ma'aiki ya zo wanda suke sauraron zuwan sa kuma sun yi imani da shi da a ce waliyinka ba Jibril bane to za mu yi imani da kai za mu taimaka maka za a yi duk wata jihadi da za a yi tare da kai kun ji amsar da suka bayar shine loka da waliyuka siyawo min almalaika tabanaka da mun yi maka biyayya wa saddaqanaka da mun gaskata ka kala sai ce fa ma manakum an tusaddiquhu to me zai hana ku ku gaskata shi me dalilin ku ai babu wani dalili kalu suka ce innahu aduna kaji ma mafi mona wato yahudawa makiyan jibril ne haka sai ga ma'aikatan Allah suka ce abin da ya saka wato suna yin ki da kin wani kenan suna so da san wani saboda makiyin su ne a riyawar su dan haka sun yadda masoyin su ne sun yadda mai gaskiya ne amma saboda yana san abin da suke ki dan haka shi ma ba za su yadda shi ba wai dan shi din a karan kansa ya cancanci a keshi ba kawai laifinsa yana san wata halitta manzo cikin manzanni da Allah da yake aiko manzanninsa shine jibril wanda aka sifanta shi da cewa shi aminu ne amintacce ne aminul wahyi suka ce da wani ne a cikin mala'iku ba shi ba to da mun gaskata ka da mun bi ka amma ba za mu gaskata ka ba saboda kana san abin da kana san wanda mu makiyin mu ne innahu aduna to nan take fa Allah ya ƙaryata su ya kunyata su ya saukar da wannan ayar da malam zai karanta mana kul man kana aduwwan li jibril zuwa garshen aya
3: kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين
1: صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا تو كچي مس دو وند يزو مكيي ني ga jibril to sani ko sun so ko san ki lalle shi ne yake saukar da alqurani akan zuciyarka fa innahu nazzalahu ala qalbika a ƙarshen ayar da malam ya karanto mana man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jibrila kun ga sai aka yi zikirul khas ba'da al'am an ce wa mala'ikatihi sai aka ce wa jibrila kamar tanazzalul mala'ikatu wa ruhu biha kun ga mala'ikatu jibrila ya shiga ciki amma sai aka ce wa ruhu saboda a nuna muhimmanci da matsayin shi jibrilu to duk wanda ya zo makiyi ne ga Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da jibrilu fa inna allaha adulil kafirin to tabbas Allah makiyi ne ga kafirai wannan yana wajabta musu kafircewa kiyayye su ga wanda Allah yake so saboda haka Allah makiyi ne ga kafirai fa indaha mala Allah saka masa da alkhairi sai yake cewa a ƙarshen wannan tattaunawar ne fa ba'u bi gadabin ala gadabin sai suka koma wato fushi akan fushi duhu akan duhu ƙaryatawa da manzo mai gaskiya sun ƙaryata da shi sannan kuma sun koma wato da kafirci sannan gaskiya ta duk tambayoyin da suka yi ta bayyana dan sun tabbatar gaskiya ne amma tare da haka fa ba'u bi ghadabin ala ghadab suka koma da wato fushi akan fushi duhu akan duhu wannan ita ce ƙarshen wato kissa tattaunawar da ta faru tsakankanin wato Yahudawa da suka zo wa Maki alayhi salatu wassalam sai gabatar masa da waɗannan tambayoyi guda hudu ko Makin Allah ya ba su amsa daidai wa daida da ya saba ba cikin komai yace wannan bayanin ya ciro shi ne a cikin tafsirul Tabari kuma Ahmad ta cikin Musnad dinsa ya kawo shi da wasu daga cikin malaman hadisi akwai abubuwa kwaya goma rakkacal na nadan tsakuro mana da wannan kissar wannan tattaunawar tsakankanin waɗannan malata Yahudawa da ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam wato muke fa'idanta a ciki waya goma ne rak na farko wata kila lokaci zai bar mu kammala ibu mu kammala ba insha Allah satin gaba sai mu ƙara samu daura akan aya ta 109 abu na farko wannan tattaunawa tana nuna wato dalili wanda yake nuna annabi Muhammad annabi ne annabi ne domin gashi yana bada wani labari daman daga cikin ma'ana annabi shine ai mukhbirun lima gaba shine ma'ana wato annabi din ai yana bada labarin wani abin da ya koya wani abin da ba wanda ya san shi sai shi in muka duba kissar wahayi na farko sokar wahayi na farko wane ne a duniya kaf ya san da wata aya da ake ce mata iqra bismi rabbikal ladhi khalaq waye ya san wannan babu kunga ma'aikin Allah shine ya bada labarin abin da ya faru to shi saka babban malami Sheikh Muhammad Mujaddidi kenan Muhammad Ibn Abdul Wahhab yace manzon Allah ya sa matsayi na annabi da waɗannan ayoyi shine nubi'a bi iqra wa ursila bil muddaththir ma'anar wannan magana ta sa ya zama annabi da waɗannan ayoyi sanan ya zama manzo akwai banci tsakanin annabi da manzo cikin wancan littafin da muke daura a kansa satin da ya wuce akwai bayani billahi billahi game da waye annabi waye manzo ne bambanci tsakankanin annabi da manzo saboda haka ya zama annabi Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq har zuwa karshen inda wato malaika Jibril ya koya wa ma'aiki da wannan ya zama annabi kafin wannan ba annabi sunansa ba sunansa al-amin ko kamar yadda suka rada masa amma da wannan ya zama annabi to a cikin wannan kissar wato muna samun cikakken gafsashen bayani akan cewa ma'aikin Allah tabbas annabi ne domin gashi yana ba su labarin abin da yake cikin attaura daman daga cikin ma'anar annabin kamar yadda muka ji ba da wani labarin da ba wanda ya san shi su ai an saukarwa annabinsu kuma ya karanta musu ko su sun san shi to waninsa waninsu ba su ba in ya ba da wannan labarin ai sai dai annabi ne ko to sai da haka wannan ya ba da tabbacin cewa kenan manzon Allah annabi ne cikin haƙin wannan tattaunawar da ta faru a tsakankaninsa da su ikhbaruhu bima fi tawrati min umurin gaibiyya ya ba da wannan labarin sannan wa qarraruhu alayhu suka ce allahumma na'am suka ce tabbas haka abin yake wannan abu na farko kenan abu na biyu sidqun nabi sallallahu alaihi wasallam wa adlihi wannan ya kara fito da manzon Allah mai gaskiya ne sannan manzon Allah cikakken adali ne saboda me ya shartanta musu alƙawarin musulunci wannan ya nuna cewa ma'aikin Allah harisun ne na garjawa kuma rasulun min anfasikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum harisun saboda kudin da yake da shi nasu yi imani da su samu aljannar Allah da yardar Allah kunga yana san alkhairi a gare su shi ya saka ya san amsar amma sai ya sa musu sharadi saboda gaskiyarsa saboda adalcinsa istiraquhu an gane ko azimma wal mithaq qabla al ijaba kafin ya amsa musu waɗannan tambayoyi wanda haka yake bayyana kudinsa na isar da sakon da Allah ya dora masa wanda har Allah ya tuhumce shi da cewa in bai isar ba ba tuhu bai isar ba ya ayyuhar rasul balligh ma unzila
4: ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi alqawmal kafirin
1: Allah jalla jalaluhu yace ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wasallama ka isar balligh ma unzila isar da dukkan abin da aka saukar da shi zuwa gare ka daga ubangijinka wa in lam tafal in ba baka isar ba in baka isar da wannan manzancin ba ma ballagta risalata ko risalati baka faisar ba baka zo manzo ba baka sauke nauyin amana da aka dora maka ba ka daina jin tsoron kowa innaka fainakal mustahzi'in wallahu ya'zimuka minan nas Allah ya baka kariya ya baka wani irin immunity ba wanda yake cutar da kai kariya daga gare shi daga dukkan wani mai hari dukkan wani mai kokarin cutarwa Allah ya baka kariya ba sai su cutar da kai ba wallahu ya'zimuka minan nas lalle Allah ba shiriyar wadanda suke kafirai ne abu na uku halar ne kenan halas ne kenan ya halatta tattaunawa ta ilimi tsakankanin ahlul kitabi da wato musulmi akan wata qadiyya da ake son a samar da mafita ya halatta wajadilhum billati hi ahsan a tattauna ayi munazara a fito da dalilai in ya kasance wadanda za a wakilta wajen tattaunawa akan wannan munazara munazara tana da capacity tana da kwarin da za su iya bada kariya ga musulunci wannan shine sharadi dole ne sai an samu wannan ba wata tattaunawa da za ta halatta a musulunci tsakanin wanda za su wakilci musulunci da waninsa cikin kafare ko wasu aƙidu waɗanda suke munana ko wasu a cikin musulmin ma akwai waɗanda suke musulmi ne sun amsa sunan musulunci amma aƙidunsu gaba ɗaya musulunci ya yi kwandemin ɗin aƙidun to wannan tattaunawar ta halatta da sharaɗin waɗanda za su wakilci musulunci suna da capacity sun san abin da suke suna da ilimi mai zurfi kuma sannan sun san abin da yake tattare da su waɗanda za su tattauna da su dan in ba haka ba ba za a samu nasara ba kana tattauna da mutumin da baka san abin da yake cikin littafinsa ba baka san abin da wato littattafan da ya imani da su suka kunsa ba ai akwai matsala zaka iya masa bayanin gaba daya yace to ai shi bai ma yadda ya hayyabe yace bai ma yadda da wani abin da kake yadda da shi ba kun gane ko to saboda haka dole daga cikin sharuɗan da ake buƙatar wato a tattauna tsakankanin waɗanda suke kan babil da waɗanda suke kan daidai shine wanda za su yi wakilcin zamanto suna da wato ƙwarin da za su kare alfarmar wannan addinin na musulunci akwai wani babban malami ya rubutu game da aƙidu munana na shi'a ya sa wasu wani as'ilatun qadat shabab shi'a ila alhaqi wannan littafin yana da matuƙar muhimmanci ya san shi'a haƙiƙanin sani ya san littattafansu farin sani to shi yasa ka yi wannan rubutun wanda ta sauƙin wannan rubutun wato shabab matasa dandazo masu yawan gaske suka bar wannan aƙida mummuna ta shi'a suka dawo tafiya ta sunna to abu na uku cikin waɗannan abubuwan da akan shi zan tsaya shine jawazu manazarati ahlul kitabi an gane ko halaccin wannan tattaunawa shine mashru'iyyatul hiwar ma hum li iqamatil hujja wa izharul haqi ya halatta wannan halar ne babu wani damuwa cikin tattaunawa da za a yi gashi ma'aiki ya yarda ya zo sun tattauna da mutanen da ba su yi imani da shi ba ko a karan farko sai bayan da ya amsa ne wasu daga ciki suka yi imani suka yarda da shi a abubuwan da na faɗa suka zama na daidai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haɗa da ku a cikin ladan zikiri da sauraron zikiri Allah ya ba mu lada mai girma da karatun alƙur'ani da ƙoƙarin fito da ma'anoninsa muna tawassuli na kuskuren kuma Allah ta'ala ya gafarta mana muna tawassuli da imaninmu muna tawassuli da soyayyarmu ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya biya mana dukkan buƙatunmu ya ba mu tabbatuwa akan addinin musulunci har zuwa mutuwa buƙatun mai biya mana kowa cikinmu yana da buƙatu wanda suka keɓance shi sannan kowa cikinmu yana da buƙatu wanda suka shafi kowa da kowa to duk biyun Allah ya biya mana buƙatun da suka shafi kowa da kowa shine buƙatu na wannan ƙasar tamu ta Najeriya yana da kyau dukkan musulmi ko dukkan ɗan Najeriya cikin addu'o'insa ya rinka saka wannan ƙasa a cikin addu'a Allah ya tausaya mata ya kawo mata agaji Allah ya danka ta a hannun ƴan sari a hannun waɗanda suke ba su da tausayi a hannun waɗanda suke mugaye sai kaɗan daga cikinsu wanda kasancewarsu ƴan kaɗan sun kasa tasirin da wato ɗan Najeriya zai ga yanayi mai kyau a wannan ƙasa saboda matsaloli da suke ta wato yaduwa Allah ta'ala ka kawo mata agaji Allah ka kawo mata tallafi Allah ka kawo mata agaji daga gare ka ya arhamar rahimin Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya اللهم اهدنا فيمن هديت واعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يذل من اديت تبارك ربنا وتعالى لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله
5: an saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin dr abubakar muhammad isa daga masallacin juma'a na umarul faruk dake dan ladin asidi wanda munibiya charitable foundation suka dauki nauyin kawo muku sai a tara mako mai zuwa dan jin ci gaban tafsirin
6: 97.3 Rahama Radio.
7: Ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
8: Annabi yace kullum mutum musulmi ana so in yi asubahi ya karanta kulhuwallahu guda uku, falaki guda uku, nasi guda uku. Dan Allah ka je ka dubi fassarar kul a'udhu birabbil falaki da nasi ka dubi ke ciki. Har fa da magana ya Allah ka rama mu da sharrin masu kulli kulli in sun yi kulli. Wa min sharrin nafathati fil 'uqad. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله رب الناس
9: وبنجد المتاني كجبا إنا نيما وبنجد المتاني كتنا إن شاء الله المتاني لن والله ما لنا أدم دولك نيما الله يصدق إن شاء الله نفا إننا أدم نساك أقبق باسي كاين لكسكي
8: shi yasa yace malikin nas Allah shine mamallakin mutane ma'ana kana nuna komai na Allah ne ya baka kariya daga wannan mutum din ubangijin mutane abin bautar mutane ilahin nas
9: karama min sharri aljani khan nas wanda yake sa mutum waswasi har aljan aka ce ka ne matsali
8: duk wani ciwon waswasi duk wani je ka dawo taraddudi Allah ka raba ni da shi
9: min sharri waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudur an-nas yace ina neman tsari min al-jinnati wan-nas
8: daga mutane da kuma aljanu dogaro da wannan Allah yana lalata kyakkyawan kudiri na mutum sannan hasada da rashin yadda da abinda Allah ya kaddara malamai suka ce ne hasada kamar yana challenging Allah ne ya Allah dan me yasa ka ba wani ni baka bani ba me yasa ka bashi lafiya ni baka bani lafiya ba me yasa za a ba wani mulki ni ba a bani ba me yasa za a ba wani lafiya ni ba a bani ba me yasa wani yana da kaza ni ba da kaza kamar indirectly ya challenge ubangiji tabaraka wa ta'ala me yasa ya bada wani bai ba wani ba kuma Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu muka raba rayuwa tsakanin su dole mu yadda da individual differences misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa ɗaya uba ɗaya uwar mu ɗaya uban mu ɗaya amma wancan dogo ne wannan gajere ne amma fa kun yanda dole kai hakuri wancan sirri ne wannan mai kiba ne kuma ba a taba tamur tarihi a lokacin da aka haifi wancan yunwa ake a gidansu ba haka Allah ya ga dama ya wancan yi shi a sirrance wannan kuma yi shi kosasshe bam da shi
7: wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma
10: Gida shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba wa ƙunga. Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi shi da sinadarin ƙunga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi ko ya toshe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu soup wanda aka yi su da sinadarin ƙunga.
11: Don haka muka ce, ku koma gida. Abinci na can na jira muku. Ci gaba da goyon gida tare da ƙunga.
12: Na gaggawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farfatanta da gashinta na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu zalla muku a shirin duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin din

0: a cikin wannan lokaci ko a jiya a nan jihar Kano ma an sake ganin yanda wasu kungiyoyi suka kai wani malami shi ma ƙara bisa zargi da ake ta yi yayi kalamai na batanci ga addini a wannan wato a gari nan irin wannan abubuwa suna ta faruwa a wurare daban-daban da kuma majalisai waɗanda al'umma suke nuna rashin jin daɗinsu da sauran abubuwa makamanta wato a irin wannan al'umma suna ta faɗar ra'ayinsu game da irin wannan abubuwan suke faruwa ba ɗaya ba biyu ba uku ba cewa suna ba da shawara ko kuma hukumomi su yi wani abu da ya kamata a ce a Najeriya an samu yin wato doka ta wa'azi ko kuma an sabunta ta ko an sake mata wato a fasali game da yanda masu wa'azi za a ringa tantance su da hukuma ce ya kamata ta ringa yin wannan ko kuma sauran wato cibiyoyi da ake da su na addini da kuma kofa da sarkin musulmi da abubuwa dai makamanta irin wannan wannan dai shine abin tattaunawa da ya zama al'umma suna ta yi a kafafen sada labarai da kuma shawarwari da suke bayarwa da makamantansu to kowa da irin hangen da yake wa irin wannan abubuwa da suke faruwa da kuma matakan da ake gani ya kamata wato a ɗauka game da su dalilin haka ne ya sa magaci Sheikh Malam Ibrahim Khalil domin mu tambayi game da wannan abubuwa da suke faruwa kuma irin hangensu na malamai me suke yake jawo irin wannan abubuwa da kuma abubuwan da za mu ci gaba tattaunawa a cikin wannan shiri da kuma wato hangen da ake da shi game da faruwar irin waɗannan abubuwa suke faruwa ba ɗaya ba biyu ba a wannan ƙasa tamu kuma shin haka irin wannan abubuwan suke faruwa a sauran ƙasashe da muke gani na Laraba ko kuma sauran ƙasashe namu na wato a Afirka da ana ganin cewa akwai tsari ko hukumomi waɗanda suke yi wato tsare-tsare game da shafar addini da malamai da masu yin kuma wa'azi da'awa a addinai daban-daban to mala a madadin masu salo muna mabarka zuwa cikin wannan shiri
1: barka ka dai
0: insha Allah to kamar da na fara tambihi game da wannan abubuwa da suke faruwa game da malamai matakai iri daban-daban a nesa ko a kusa za mu so malamin dan yi mana shimfiɗa game da wace irin wannan abubuwa me yake haifar da su a wannan ƙasa tamu wanda yau su faru a can yau su faru a wannan waje sake zuwa da kuma wani salo na musamman
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan hakika wannan tunani na jan hankali muhimmin abu ne da ku gidan rahama kuka kai hankalinku zuwa gare shi malanta wakilci ne na Allah da annabi domin malami na addini ko na musulmi ko na kirista ko na yahudu ka koda ma addinan da ba Allah ne ya saukar da su ba mutane ne suka samar da shi to suna wakiltar Allah ne da kuma shi wanda ya zo da addinin annabi ne ko kuma waɗanda suka zo da sabon addini nasu na kansu wanda yake suna ganin kamar da Allah a ciki don haka tunda ba kuna wakiltar Allah da annabi musamman musulmi wanda addinin musulunci yana da bayanai da ba za ka same su a kowane irin addini ba kuma masana a cikin wannan addini sun yi bayanai sun yi rubuce-rubuce da littattafai na addini da bayanin da duk ya kamata ko ya wajabta ko yake muhimmi a sani fiye da kowane addini don babu wani addini banda musulunci da za ka samu littattafai da aka rubutu da bayanai a kansa ba za ka samu wani addini a duniya a yau ko a jiya da za ka samu wannan ba to don haka ashe kenan tunda kana wakiltar Allah da annabi to lallai ne ka yi rayuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko irin ta annabin da kake wakiltar sa a matsayinka na malami sannan kuma shi malami uba ne jagora ne mai tarbiyya ne don haka idan ka waye gari ya zama na cewa wanda zai zama jagora ko kuma ya zama mai tarbiyya ko ya zama uba ya haifar da abin da zai haifar da fitina ko tashin hankali to kaga

0: mutuncinsa da aka dora masa bai zama ya yi shi yadda ya kamata ba kenan. Domin ba a yarda ka tada fitinar da za ta zama alherin da za ka kawo bai kai sharrin wannan ba. Shi yasa ma kamar yadda su Ibn Taymiyyah, su Ibn Qayyim da rubu malaman musulunci suke magana kan cewar ko da gyara ne za ka zo da shi su shi hudun hudu duk sun kawo. Ko gyara za ka kawo, idan gyara nan zai haifar da barnar da tafi abin da za ka gyara, to sai ka haƙura da wannan gyaran. Domin Alkur'ani ma cece da mu wa ya'fu an kasir, abubuwa da dama waɗanda ake na kurakurai a addinai da suka gabaci zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce wasu da yawa abubuwa an ɗauke kai a kansu saboda maslahar rayuwa da kuma maslahar isar da saƙo da kuma tarbiyya. Kuma Annabi ma ya nuna mana waɗannan abubuwa a aikace, sahabbansa ma sun nuna haka, tabi'ai sun nuna haka, haka duk malamai na musulunci. To amma babban matsala take damun al'umma a koyaushe a duniya, rigingimu da suke samuwa a duniya da shauransu da kuma halin da muke samun kanmu a yanzu, a halin da rayuwarmu take ciki, wasu abubuwa ne waɗanda galibi su kansu wanda abin ya shafa ba sa fahimtar haka. Kaga na farko dai akwai rashin tarbiyya ta ilimi. Littafin ta'alimi wanda yake nuna wa ɗalibi girman karatu da girman malami da girman ɗalibi da girman abokan karatu da shauransu, an daina karantar da shi. Wasu ma suna ganin kamar karantar da shi ma aibu ne ko bautar da mutane ne, da haka suna ganin ba za su karantar da shi ba. Amma kuma lokacin da suka samu shekaru suka samu girman ɗauka, sai da suna neman a ɗabbaƙa musu abin da ta'aliman ne ya faɗa a rayuwarsu. Amma kuma lokacin da suke cikin ƙuruciya ko suke gane karatu, saboda rashin fahimtar rayuwa suna ƙyamatar a karantar da ta'alimi. To shi kuma ilimi idan babu tarbiyya sharri ne, kamar yadda wani mai safiru da'awa ya kawo bayanan malami cewa ilimin bila tarbiyya sharri ne, yusta'azu minhu. Ilimin duk da babu tarbiyya to sharri ne da ake neman tsiri daga gare shi, ba ƙaramin sharri ba ne. Abu na biyu shi ne wato rashin tarbiyya ruhiya, wanda malamai suke cewa al'ilmin mafqud, tarbiyya ta ruhi, yadda mutum zai zama wato ya samu tarbiyya ta tunani, ta hankali, ta rayuwa, ta yadda zai ga girman abubuwan da ya kamata, na tsarkin zuciya, tsarkin tunani, tsarkin fahimta. To wannan tarbiyya ruhiyyar nan an kyamace ta. Wasu ma suna ganin ba ruwansu da ita, suna ganin kamar wani nau'i ne kamar wanda su ba su san sufanci sosai ba, suna ganin kamar sufanci ne da haka ba za su yi ba. Wasu kuma su sufaye, wasu kuma su kuma sun fice hankali su kuma a nasu. Waɗannan sun kyamaci tarbiyyar ruhiyya saboda suna ganin sufanci sun masa mummunar fassara da mummunar fahimta da shauransu. Su kuma sufayen sun kauce daga tarbiyyantar da mutanensu akan wannan tarbiyyar ruhiyya. Akwai masu kanta, akwai da su ba sa kanta, sai ya zama cewa waɗannan sun kyamaci to waɗanda kuma suna kanta, amma kuma ko dai ba a yi musu tarbiyya ko kuma an musu wata tarbiyya daban, da aka kaga an samu wannan abin nan. Sannan kuma banda wannan kuma akwai gururi da mutane suke jin kamar wai a yi ilimi ne da haka ba za a hana su su yi bayani ba. Sun manta cewa akwai abubuwa da yawa waɗanda wato ba malamai ba su jahilce su ba. Hatta Ibn Taymiyyah da kake kallo, sai da Imam Zahabi ya rubuta littafi ya kira shi da suna Zaghalul Ilmi wa Talab, wasu na ce da shi Zaghalul Ilmi wa Ulama, cewa ga kurakurai ko sakaci ko wato rauni akan malanta a ilimi. Wanda har Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yana cewa a inda Ibn Taymiyyah ya yi magana game da tashaddud rihal wanda ya kawo matsaloli da yawa, cewa da Ibn Taymiyyah ya yi shuru akan wannan hadisi da ya magana la tashaddud rihal din, da Ibn Taymiyyah ya yi shuru kamar yadda rubutun malamai suka yi shuru da yafi. To kaga idan ya zama da waɗannan manyan malamai, Ibn Taymiyyah wato yadda Zahabi yake son sa yake ganin girmansa, yadda Ibn Hajar yake son sa yake ƙaunar sa yake ganin girmansa, amma suka ga da Ibn Taymiyyah ya yi shuru akan abu. To ka gani haka rubuta wancan littafin nasa shi Imam Zahabi zagarin ilmi wa talab cewa kurakure ko gazawa ko rani da malamai sukan yi da su da dalibai to wani gururin ana maganar ya kamata kaza ai wannan ilimi ne suna ganin cewa su suna ganin kamar wato ba wanda ya sani ko ba wanda ya fahimta ko ba wanda ya gane ko kuma suna so su isar da sako amma ba su kalli yadda annabi ya isar da sakon nan ba wannan gururin da kuma dalibai fitina dalibai da suke zuwa su zaga malamai ko su yi musu kambara ko su zo suna kamban masu ko suna ziga su ko ka ga ma wato ɗalibin da shi kansa in ma ya yi karatun to da shi da malamin nasa gaba ɗaya karatun nasu ba su wuce a siye su ba in za a siya ba su wuce a ce cikin cokali ba amma shi ne zai hukunta wani malami wani ba malami ba ne ko kuma ka ga waye gari zama cewa shi ɗalibin da maiki in aka yi karatu sau ɗari ba za ka taɓa jin ya zo ya yi tambaya kan wata kalma da aka karanta a littafin ba kila ba shi da littafin ba har a sauke littafin da ake karanta ba shi ba shi da shi ji kawai yake karatun gandu ne ko kuma ko da ne littafin ba za ka taɓa jin yau ga wata rana ya zo cewa Allah ya karɓi kalma da aka yi magana kaza kalma kaza nake so amin bayani ko kuma da aka yi magana kaza sai ga wani abu ne daban to wani gurin da yake damun masu wa'azi da malamai masu karantarwa da kuma fitinar ɗalibai da suke abin wanda yake duk waɗannan ba sababbi ba ne an daɗe da yin su sannan kuma ga addinin siyasa akwai siyasar addini wannan tana da kyau malamai suna ta magana game da siyasar addini amma addinin siyasa wato kamar yadda ɗan jam'iyya yake rigima da ɗan jam'iyya da ba tasa ba ko kuma a cikin jam'iyya suke rigima a junansu to haka mutane suka mai da addini ya zama kamar yadda 'yan siyasa suke rigima a kan jam'iyya ko a kan ra'ayi haka su ma sai zama da addini ya zama addinin siyasa kowa so yake yi ya nuna ikonsa da gazawa ɗan uwansa da nuna kaza kaza kaza kaza sai zama da addinin siyasa ake yi da ɓangaranci kuma ɓangaren sa yake so ya nuna cewa ko ya fi ko kuma ya duk wani wanda yake ba ɓangaren sa yake ba ga zance ga magana sannan kuma wato ga halin da muka samu kan gidan shi ɗan bako ba social media da ta zama kawai sai mutum ya je ɗaki ya zauna a sa masa kyamara ya faɗa abin da ya ga dama duniya ta san shi a san cewa shi ma malami ne shi ma wata tsiya ne to kaga irin wannan sannan kuma ga babban matsala rashin ta'azim da tahrim wato girmamawa da mutuntawa wato mutane ba sa kallon girmamawa da mutuntawa misali sayyidina Abubakar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam ne da kansa yace zan tafi zai tafi wani Amr bin Auf sulhu yace lokacin sallah yayi Abubakar ya sallah sayyidina Abubakar ya sallah annabi ya shigo yaji mutane suna tafi sai Abubakar baya wajen yana sallah amma da yaji abin yawa yayi ba sai dama zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kun gaba sai ya kokarin ya dawo baya sai da bici cigaba da zimunci amma girmamawa da mutuntawa sai ya ki sai dawo sai kun gaba ya ki yadda da wannan umarnin da annabi ce cigaba da sallan nan da aka annabi sai shige da aka gama sallah ya ce ya na ce ka cigaba ce a bazin yi a ce na limance ka ba girmamawa ce da mutuntawa
1: ya ba shi damar
0: ya ba shi girma a ya ba amma ya ga cewa a wannan martaba annabi ce sallallahu alaihi wasallam ko mu sani ka dubi sayyidina ali lokacin da aka zo sulhu na hudaybiya an rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce su ba su yadda ba sai dai sa bismillahir allahumma su ba su mun rahmanir rahim ba annabi ce to ali goge ci idi goge yana ganin girman wannan abin girmamawa da mutuntawar da martabawar amma yaki kadin ko misalin ka dubu wato mata da yara su ne suke iya bayanin waye annabi nan ce su fita mana annabi tsawonsa gidansa goshinsa hannunsa mata da yara su ne suke iya kallon annabi sosai amma su sahabbai ba sa iya kallon annabi sosai su kura musu ido shi ne ke cewa ka anna ala ru'usihim dair kai kan ce tsuntsaye ne akan su kai tarko kan ana magana annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga yaya wadanda suke zamanin annabi suna yaya ko mata su ne suke cewa annabi zaman sa kaza kamar saka saboda su ne yan kurinna yara da mata amma maza ba zaka samu sai da abubakar da iya mukun tabi ya sauki ta suna yara to kada wannan girmamawar da mutuntawar zai zamana babu ita ko misali in ka zo ka dauki makaranta ne malik zaka ga wato kamar da Sufyan yake ba da labari ya shiga makaranta ba malik ita zaka shiga ka fito ma wani babu san ka shiga ka fito ba saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin sa amma imam malik yana masallacin madina bai yarda ka daga murya ba saboda girmawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda ka yi wani abu na hirguwa ba komai ne wanda zai sa a kore ka in ba ka sa a maka kama kafarka a ja ka a jefar da kai a waje amma ni ne mutum sai ga wato wani abu da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam akan magana iyayen annabi mutum sai ga kamar wani karatu ne kamar wani hankali ne kamar wata daraja ce ta ilimi sai ya duka kawai kamar wato wani ilimi ne da wani mahadishi ya nuna magana amma yanzu da zaka zo ka ce wani fa kakan baban sa ma guje ne yan musulunta sai ya ji kawo na kanta shi ko ka zuba ce wani ba da muke ji da gani fa ba fa ya ba da kudin ce fili sai an yi rigima da shi sai ce an mulakanta shi an ci mutuncin sa gyaran mutum ma abin da mutum zai zo su faɗa ƙarara kowa ya san ma mutum ba daidai ba ne amma da ka faɗa sai mutum ya ji haushi ya zaga ɗalibansa ya dinga aibanta mutane yana ganin cewa an yi ba daidai ba to wannan fa a kansa kenan shi da ba ka tsaya ba ne a garin su ma ko ba a san matsayinsa a wajen Allah ba wannan tsakanin Allah da bazansa amma zai zo yana ganin cewa shi martaba su ta fuka amma annabi sallallahu alaihi wasallam haka zaka je ka ga wani lokaci a wajen mulidi ana mulidi amma wasu suna hayaniya suna shuruto suna kamar ni ba zancen annabi sallallahu alaihi wasallam nake ba ko ka je makabarta ka ga mutane kamar ma cacin suke to ka ga wannan rashin ta'azzim wat-ihtiram babu ihtiram kuma ubangiji cewa ya dawo ba wato azziruhu wato waqiru at-tawqir jinni a zuci da a magana to amma zaka ga mutane ba sa kallon wannan suna ganin kamar wani ilimi ne da ba a sani ba har ma mutum ya dinga kokarin sai ya kare ma ayi wannan abin da ya faɗa to kaga irin waɗannan abubuwa duk sun taimaka wajen haifar da irin waɗannan abubuwan da muke fama da su sannan kuma ga rashin faɗaɗa ilimi da zurfafawa ɗan karatun da mutum yi da bayanin da ya karanta da ƙila ba zaka samu ɗakinsa cikin da littafai amma bai san duk abin da ke cikin littafin ba karatu ne irin karatun jarida da wahala ga mutum ya sai jarida ya karance ta wani ma kawai hadu zai karanta ko ya zaɓa abin da yake so wani ma wannan ciki wannan ta ƙarshe zai zo ba ci ciki to kaga wani kuma wani abu kawai da yake so ya gani ko ya ji labari to amma mutum bai zurfafa karatu ya faɗa ba sai ya zo yana ganin kamar shi ne malamin duniya ko kuma a tun da su wani a wani wuri suna cewa kaza shi ma sai ya yi irin wannan ga kuma rashin insaf babu adalci da ake ce da shi insaf in wani ya magana ba za ka yi masa kyakkyawan zato da kyakkyawan fassara ba sannan kuma bayan wannan wato mummunan tarbiyya da malami suke wa ɗalibansu don kowane malami yana gina ɗalibansa a kan shi ne omega shi ne komai ba sama da shi don haka duk wani wanda ba shi ba takacin banza ne ba girmama mutane yana shi ne kaɗai kuma su kuma suna ƙara damin ɗalibai a tun a tarihi haka ne ba wani abu ne sabo to wannan rashin tarbiyyantar da ɗalibai da buɗe musu ƙofa da tsaye gumi da su zuga abin da a yi kabbara sannan kuma ga mulkin siyasa da ita siyasar kanta yadda zai zama da cewa a shiga cikin radiyo a zagi wanda ake so a yi ƙarya a yi cimma waɗannan abubuwa da shawararsu duk su suka gano da wannan malami birga da gure da kawai ya nuna karatu ya zo yana faɗa abubuwan da yake da shi da babu shi duk ɗaya ba abin da zai cutar da mutane ko hadisi nan sahihi ne akwai jami'an guda da malamai suka ware hadisan ma da ba aiki da su Imam Malik radiyallahu anhu litafin kowa yana kalwana sai goki duk wannan hadisi da yake ganin zai ja mutun yaje ya afka akan wani rashin tarbiya ko ya bada wata funa sai suke shi sai wannan hadisi mai nufin da ba ya kawo su
1: saboda kan mutum ma yayi
0: saboda kada mai mutun ya yi abin nan da shauran su kaga ne Allah ya diga mana da ta ban gida na da mai shiri ne ina magana kan falala da wani lokaci malamai na dariƙa suke kicewa kuna faɗa waɗannan yara ba su tsaya sun fahimce ba suna zuwa su yi abin da bai kamata ba ina zuwa in faɗa shi da kansa kaga da shi malamin tijjani ne kuma yana cikin masoyashi Ibrahim din ba daya amma duk da haka yana ganin ciwon nan to haka ma za ga wanda yake jin shi ahli sunna ne ko sulafi ne haka zai zo baya jin abin nan ina faɗa abubuwan da ba su dace ba saboda kuma gashi karatu irin namu na asali da zaka je ga wani malami da girmamawa da tarbiya da mutuntawa ka je ka zauna ka samu karatu babu sai karatun gandu a zo a zauna kawai a zauna a ji karatu a tashi da ka ba wannan tarbiyar babu kawai ya zama kamar club don da wannan malami ne da ba shi sha'awa sai kuma wajen mancan yayi to waɗannan abubuwa ne kurakure ne da kullum ake so malamai su koma su kalli cewa mai tarbiyyar addini shin wannan nan kalmomi da za ka faɗa ne riba su don su ƙara wanda bai san su ba ba zai na aƙida aka ce waɗannan abubuwa ina daga cikin abin da ya sa wasu malamai suke ganin aƙida ta Ahmad bin Hanbal da Hanbala suke da ta suna da zafin da suka wuce wuri a wajen wasu malamai hatta Muhammad bin Abdul Wahhab wani abin ma ba shi ya faɗa ba kawai masoyansa da masu binsa sai su zo su da abin da shi bai faɗa kuma ko ba haka ya kalla ba to amma sai to haka irin waɗannan kamar yadda za ka ga ko wani ma yana son Sheikh Ibrahim shi ma abin da Sheikh Ibrahim yake kai shi ko ba kan sake ba amma ya tafi to duk waɗannan ko ina ana samun wannan amma bai dace ba ka zo kana jingina kanka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana yin kalmomin da babu yanzu hatta Imam Bukhari akwai hadisi da ya rawaito man adani waliyan wasu malamai da yawa ba su ji daɗi da ya kawo shi ba kaga da hadisi ne sahihi amma wasu malamai suna ganin me yasa Bukhari ma ya kawo wannan hadisin ba shi ne wannan ba hadisin da Wakil bin Jarrah da yana karatu a masallacin Makka kaga Wakil fa malami ba mu Shafi'i ne Imam Shafi'i na cewa shakautu ila Wakil su'a hibzi fa arshad ni ila kaza kaza kaza kaza kaza wa akhbarani bi anna an-nur ilma nurun wa nurullahi la yahda li asi to kaga wannan matsayi ne wakil a matsayin sa na da mika su tace kuma wanda yake malami ne ma da Imam Shafi'i ai Imam Shafi'i na karanta wannan abiyat amma yanzu a masallacin Makka ya dauko wani hadisi ya faɗa wanda wannan hadisi ke tada hankalin mutane a Makka sarkin Makka ya kasa aka kama shi ta fahimta ya yi hukunta shi a matsayin kisa Sufyan bin Uyayna ba sa shi ne da wakiyo ba wasu ba wasu juna ba wasu da juna ka fahimta amma wannan abin da wakiyo ya yi Sufyan ita ce to bai kamata ya kyale a kashe malamin nan ba saboda iliminsa ka fahimta ko da kuma matsayinsa da karanansa ne zai zabi halifa abin da sokin maka ne ce da shi kallon nake so a fahimta ya ce da Amir na Makka ya ce wannan hadisin da wakil ya faɗa malamai sun san shi ba su faɗa ba shi ne ya kama ya faɗa ya ce ban taɓa jin hadisin ba ya ce Sufyan ya ce ban san hadisin ba ya ce amma saboda girman wakil da wuce ya ce wannan hadisin da ya faɗa shi ne ya zarba zai ne amma malamai sun san shi ba sa faɗa shi ne ya kama ya faɗa wannan ne ke cin shi amma abin da yake so kalla yadda su biya ne ya ce malamai sun san hadisin shi ya zama bi ya ce to na kore shi daga garin a kore shi daga Makka ya daga Makka to kaga babu wannan tarbiyyar mutane ba sa
1: to kallon abu da faɗi
0: kallon abu da faɗi to babu da haka raunin irin raunin hankali da raunin tunani amma kuma ka dinga jin kamar kai kamar kowa ka ba kamar ka kai din kaza
1: to ma akram kallahu watakila irin wannan abubun da aka zayyano watakila ko shi yasa kasashe irin na Laraba da makamantan su suke yin tsare-tsare cewa sai an busa matakai sannan ai dan kauce irin wannan
0: to ai suke kallon su ai shi ne kasashen Larabawa ba ba kasashen Larabawa duk kasashen duniya
1: to
0: suna da dokar da oda mu ba dan da dokoki na wa'azi bane ah me ya kawo rigimar karawi da malamai ai akan wannan dokokin wa'azi ne ka fahimta ko ya ga baka ji a dokar wa'azi kaza kaza shi yake ganin cewa abinda suka yi ba daidai bane su kuma suke ganin kaza dole cewa akwai maganganu da wanda yake ba na labiyo bane amma ai babban abin da ya jawo rigimar ko misali irin su medal mallon medal Allah ji kansu kaga shi ma rigimar da aka zo a lokacin bukucin an daure karawi an daure mallon medal ka gane ko da me ja masa biki mallon ni duk a lokacin ai akwai ka gane ko a lokacin wayannan ma wani ba san su ba wani ba bai masa mallon medal ba kaga duk an kakkar musu a wancan lokaci saboda me saboda ana ganin kalmomi ko da wani lokaci malamai sukan dandau zafi kan yadda za su hukunta mutum amma dai gwamnati a lokacin bata kyale irin waɗannan abubuwan ba na cewar suna ganin kalmomi ne ko da su ana tuhuma cewa kila malamai ne kawai suke zugawa ko suna ganin sun zo da abin da yake saɓani amma wannan ka fahimta da haka ko lokacin da Ahmadu ya suka zo da kokarin su yaɗa ra'ayin su ai gaga wannan shi ma taka musu burki akai akan cewa ba zai yiwu su zo su kawo aƙida da za ta zama ta Ahmadiyya a cikin Kano da shaurin su ba ka gane to da haka to irin waɗannan hatta ko a lokacin da akwai waɗanda suke suna yin maganganu masu kaushi wanda shi Ibrahim ya aiko da cewa ma ya dakatar da su daga zaman su muƙaddamai saboda maganganun suke yi shi Ibrahim ya aiko cewa a ce waɗannan mutanen ba mutanen sa ba ne in tsawatar to da haka waɗannan abubuwan ba wai za ka fara yin su ba amma da daidai ba ne ya zama da cewa duniya ta yi nisa wajen wayewa da ci gaba sannan kuma mulkin siyasa shirinsa ba ya son girmama doka da oda saboda neman ƙuri'a da neman suna da neman karɓuwa da neman kowa ya zama nasa a yanzu kuma haka yi shugabanci kamar ya kasance ba yanzu ko America ai aka dai masu siyasa America kullum mu malami America ne amma akwai abin da kamar da shi ta ya faɗa ko me ka ga mun kai America in ka tsare duka America ne ka ba kasar Laraba kawai ba su kasar Laraba kawai da kake kallo ana ganin su ne kamar su ne musulunci ba su ne musulunci ba su ma yan tsiya ne amma sai dai su dokar su da suka sa saboda mutum yanzu ya tafi lahira in bai tafi lahira ba a kulle shi ba za a sake dure su ba har ya mutu ka fahimta da haka wannan ya sa dole mutum ya hulayi mun a da can akwai waɗannan dokokin da gwamnati take zuwa da yake lokacin soja ya fi tsananin cewa ba ta son a yi abu ba daidai ba sojoji suna son su ga komai yin shi akan ƙa'ida a yi shi akan tsari ko ba su yarda da mutum ya yi gaban kansu ba saboda su suna da disulin to amma shi ɗan siyasa burinsa musamman ɗan siyasa irin namu musamman domin ko a Afirka ba za ka ga ƴan siyasa Afirka su ma da cewa akwai zalunci wani lokaci na ɗora mutane akan ɗan abin da ka takara kara ba kuma kan ƴan zamayya amma mu yancin yana da kyau amma kyale abubuwa su tafi da kuma su kansu malamai ya zama da cewa idan su rufe suna son sai su nuna karatu sai su nuna ilimi ko ba sa da aka yi a gaban ma shehu jire duka ga sufi ne amma ba komai yake faɗa na sufanci ba sai ɗalibansa keɓantattu kuma ni kulle ɗakin da za a yi sai kuma ya riƙe daga shimfiɗa ya ajiye kada wani ji kuma ko zaman da aka gaban sarkin musulmi su Abubakar na uku Allah ya ji kansa zaman da aka 1977 da wanda aka 1978 cewa saboda a samu zaman lafiya a lokacin ana ganin ga siyasa ta taho to abin da ake nema shi ne wanda ba sufi ba kada ya dai karanta littafin sufi kuma bai rubuta mini ki cikin littafin sufai in kuma karanta ka dai magana idan bai ke shiru kada ya karanta a fili ko ya kaza ko ya kaza shi kuma shi bi kada ya fito da abubuwan sa da zasu ruda kwakwalwa wannan da suke shada hati ne da wasu bayanan da yake sufi ne kawai zai fahince su to kada su musu yashi kan titi wannan shi ne tsarin da kuma a lokacin duk malamai fiye da wajen 20 da wani abu duk kowa zai da ya sa hannu a gaban sarkin musulmi to amma sai ga mun waɗannan wasu ma lokacin ma suna duniya ma ba su wuce shiga firamare ba kuma mutum ma duk mai na duniya din ma ko da ya yi shekara nawa ne shi kuma bai ma zai lura da sa ga ba bai isa kowa ma bai yasa a san da zaman sa
1: to ba karim kallahu wasu kuma suna ta ganin cewa kamar misali malamai da suke karatu a nan ko da jami'o'i ne na Afirka ko suke karatu a nan Afirka kamar sun sha bamban da wanda suke karshen Laraba da makamantansu kila idan suka karatu to za ka ji ba kasu ba ake jin irin wa'annan abubuwan ba haka me ake gani da wannan mahuna da mutane suke haka shin sallan ne daban ko ko wani abu ne makamancin irin wannan
0: eh to akwai wannan salo ga garuruwa kowanne da salansa yanzu misali in ka dauki kamar Sudan saboda gari ne na siyasa da haka za ka ga su babu zafafawa saboda gari ne na siyasa kuma kusan kowa ma a Sudan dan siyasa ne kuma da bangaranci shi yasa ma mutane suke mamakin wannan yakin da yake a Sudan wanda bai kamata ba saboda ɗabi'ar da ƙasar take da ita da tarbiyyar da dan Sudan yake da ita ya ba wa duk mai hankali mamakin yadda dan Sudan ya zama ya rude yana kashe dan uwansa yana gigita kasansa kishin da dan su da yake da shi da kasansa ya duka dubi Alhaji Usman Jallabi Allah ya ji kansa ambassada har ya bar duniya kayan su da yake sawa da duk sa kan Najeriya ba ya shi kan fere 70 a Najeriya a Kano takalmin sa na Sudan ne rigar sa Sudan ce hurar sa Sudan ce kuma na sa Sudan ne har yayan sa ma to amma yanzu ne suke da kishi amma yanzu zama da cewa kowa ne mamakin ya aka yi mutumin Sudan ya zo yake kashe dan uwansa wanda aka san shi da kishi da san kasarsa to da ka wanda ya je karatu a Sudan tunaninsa wato akwai wato rashin dagawa saboda yanayin kasar wanda yake Masar kuma Masar saboda gari ne wanda yake mai saukin ma'amala jami'ar Azhar tana da sassaucin abubuwa tana tafiya a matsayin da ita ce uwa ta duniya ka gani da haka akwai tunani mai fadi da wayewa da gogewa da haka babu waɗannan abubuwa to amma in yi zama da cewa mutum ya zama da cewa aka ce a wannan akwai tsauri to a dubbin doka da kiyayewa sannan kuma da ra'ayi ɗaya da ba ka da yancin ka faɗi wani abu sai dai abin da wani ya faɗa to nan kuma za ka ga cewa ɗaya mutum ya ɗauki wannan amma wani bai je ko ina karatu ba ka gani amma tasirin tuwa ko da wancan ko da wannan saboda wanda zai wuce a aiki da wanka sansa saboda karamin tunani da mutane suke da shi da shoransu wannan yana da tasiri gaskiya ne na ƙasa yana da tasiri na ƙasar da mutum ya je karatu saboda me saboda ɗabi'ar ƙasar ka gani kamar wanda yake Najeriya ne in dai aka samu mai hankali a Najeriya za ka ga ko'ina zai rayu to da haka in waɗannan abubuwa saboda kamar ta Saudi Arabia za ka ga tana da wani irin tsari na cewar mufti shi kaɗai ne yake da magana sai kuma na jina allajinatu da'ima da waɗannan za su zauna to duk wani abu da ba su suka faɗa ba to ba za ka karɓe shi ba malami Umay Khan ya taɓa rubuta littafi waɗansu bayanai littafin ma gaba ɗaya aka hana su da su ka gani shi kansa ma ka cire shi daga cikin najina ta malama ko da ke daga bayan dawo da shi ka fahimta to su suna da wani tsauri na ra'ayi ɗaya fahimta ɗaya ta yi hanya ɗaya ka gani kuma su waye wasu da fahimtar su ba irin ta Sudan ce da Masar ba ko Suriya ka gani in ka tafi misali kamar Morocco ka gani malikanci ne tsaba da ashariyanci tsaba da sufanci tsaba da biya da sarki tsaba daman rukuninsu shine mazhabin malikiya a tawhidi ash'ariya a sufanci junaydo a biyayya sarki wannan abubuwan guda hudu
1: kan akan
0: suke tafiya amma mai lamun Morocco na Maghrib ba da malamai suka koshi da ilimi ko da yake suna da rike su rike malikiya tsanda amma zaka ga wannan rukun da suke malikiya waye musu da irin tunanin su ta shabin mun kuma su ma suna da matsala na matasa ko ina na samu matasa masu ilimi da suke misali yanzu ba ga mutane suna ganin kamar addini ne suka daina yin zakara a ga gaba gidan masallatai da suke cikin da yan kidan kinajo da suke cikin su waye ai ba su yin zakara kaga su shi a su ne suka yi yin zakara saboda sayyidina Abubakar kaga su kuma suna da awan sunna kaga su ko ba su sun daina yi har ma mu Allah koyi da su a ga su shi a ba sai dai su yi zakara ba su kuma halin sunna na asali suka ga coto dan raye matsayin sayyidina Abubakar da yanda wayannan kuma suke nuna musu kiyayya su shi'a dan haka aka bar zakara saboda raya martaba sayyidina Abubakar da su kuma ba sa ganin girmansa da darajarsa da kaunarsa ka gani da wuce zagi da tsinuwa da abun da aka hukunta da wuce su to amma su kuma yanzu suna ganin kamar wani bin Allah ne ga abin da wayance malamai suka raya su kuma sun zo suna cewa babu maganar zakara wai saboda wai suna ganin ba a yi zamanin annabi ba ko da misali shehu ya faɗa abin da ya kawo maganar malamai da shirin su amma makasudin su shine raya martaba sayyidina Abubakar hatta zuban nan ai kaga mafi yawan zobe malamai sun dawo da shi hagu ba dama ba saboda me saboda shi adamu suke sanin su misali to amma wanda yake da awon sunna ya sai ga yana tsina buga buga sunna ka gani to waɗannan abubuwa ne haka kamar da shi kuma shi a zaka ga ya san kibar shugabanci baya wasa da shi yana kokarin rike shi shi kuma har da sunna bai damu da shugabancin ba to haka dai waɗannan kwama channel
1: to kuma ga wannan abu ne suke faruwa
0: suke gudana
1: a Najeriya da wannan ana gani akwai wata rawa da misali sarkin musulmai da ko shari'a council za su iya takawa game da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa
0: eh duk wani abu da ya amko ana kiran yan uwa a tattauna da su in ma mutum abin shi ya shafa akan yi misali zan maka lokacin ba farawa ba an yi malami da ya zo yana sallar juma'a ƙarfe 9 ba ko a koma haka ba ne ya yi zuwa da abubuwa har ba farawa ma ya ɗore shi ni muka je ya san sokoto muka zama ba farawa ka ce a'a ba haka ba ne ya kamata ga yanda ya kamata aka fito da shi ka ce to ga yanda ya kamata a yi tare da shi yanzu ya gaba yi ba ma a jin motsinsu sai jifa-jifa yayi ne ka fahimta ko yayi ne ka gani gaban lokacin da akwai dan goma da ya yi sallar juma'a karfe 9 a Kaduna an yi ƙara musu lafiya kaga duk waɗannan a lokacin duk waɗannan abubuwa da mutane suke yi ana yi ana zuwa ce to ya kamata kaza amma mu abin da ya sa mu hankalin mu baya tashi yayi ne lokaci ne yayi ne kawai lokaci ne ko lokacin shekaru su sa ko yau da gobe sa ko kuma wato ya kara karatu da yawa abubuwa da mutane suke ake ci da su kaza suke tashin hankali su yi zage-zage su ci mutunci su yi bukakin maganganu zai karatu zai gaji shi sa mu bankalin mu baya tashi a kawo su da fulin ma saboda kowa namu ne da musulmi har da kirista ma namu ne domin dai wani ne
1: to ma wancan shawarwari da wasu ke ganin cewa ya kamata a ce an yi misali ko an sabunta dokoki ko an kalli cewa duk wanda zai yi bu'azi ko karantarwa ko majalisi ko wani abu akalla a ce hukuma ta haɗa kai da ko kansu ulama ko makamantinsu cewa a tantance mutum a ba shi wata takarda cewa ya kamata wannan an yadda cewa ya je wa'azi a waje kaza saboda abu kaza da kaza kamar yadda ake tantance wato a liman a gidan sarki ana ganin wannan zai bada fa'ida aka haka ko kuwa a cikin wadi haka
0: zai bada fa'ida amma muke son ga maka duk wata doka muna da ita amma shi dan siyasa baya shi kansa ba girma doka da ola bare ya sa wani bi ta fahimta shi kansa ne shiga radio ta kama ya ci mutuncin wani to wanda zai shiga radio ya ci mutuncin wani shi wa zai hana ya ci mutunci ka gani ko ya bada kuɗi ko ya sa yaransa ko kuma yana ji yana gani mabiyan sa zai shige cumucuncumani amma saboda yana da alaka da shi shu wanda wani kuma ne ka mun da dokokin idan ba wato ba wai ba ni satukin ne muhimmi ba shine suna lamun su masu mulki idan sun ji malume suna irin wannan ba magana ce na daurewa ba magana ce na cewa to a kira shi mu muna bakin kokarin mu saboda me saboda mu kowa namu ne ko mu yan uwan juna ne ko mu gina mu juna ko mu na daraja ilimi da mai ilimi amma akwai lokacin da mutum ba zai iya sauraron abin da yake so da shi ba saboda zai ga cewa kamar so ake yi a dakile shi ko a hada shi dokaka ko kuma a hada shi farin jini ka gani ko kuma daliban sa suna kamban mashi dan ka yana ganin kawai kamar su ake a wani lokaci da wasu mutane da yawa suna ganin wani abu za a gaya musu su ake a hana musu farin jini sake so a rufe da kuka sake so a rufe to amma in ka hawo lokaci ne amma a sani duniya ba za ta zauna lafiya ba haka Allah ya shirya ta cewar dan me saboda a ga waye zai ba Allah yadda ya kamata wala ya zama mukhtalif illa ma rahimar rabbuk daga waɗannan abubuwa ne wanda yake babun kirin da zai shi ne cewa mutane su dinga kai zuciya nesa shi ne na farko a kai zuciya duk wani abu da wani mutum zai kafin ne tunƙaho na karatu na ilimi lokaci ne ko shekaru su bi da shi ko ilimin ya nuna masa ai wasu da yawa suna ganin kamar su suka zo da addinin musulunci suna ganin kamar su Annabi Muhammad ya ba ajiya da zai tafi wani sun wani cewa suna kula da wasu abubuwa da kansu wasu kuma suna ganin kamar kayan Allah da Allah ba a gidansu yake ko a hannunsu yake ko su aka ba ajiya su ma dai yi da gobe amma yana abin da kake faɗa haka ne ga zuwa sarkin musulmi ya kira to amma a yanzu ba kowa ne ba saboda yancin siyasa ne mutum ga kawai na da yanci ko ya je ɗauko lauya ma lauyansu ya zo ce to ai constitution ya ba shi dama ka fahimta ko ya ce ai constitution ya ba shi dama ya yi kaza kaza kaza kaza kaza haka ne amma su masu kare constitution ɗin ma bai taso a su zo su ne ba gani na kamata mu ture yanzu ba sai ga ɗore mutum ko ka ga shi gara ɗore ina yin amina na shi amma babban abin da muke so abu uku ne malumin su fara da ilimi su yi amfani da hikima da tunani su gane cewa ba duk abin da aka karanta ake faɗa ba sannan kuma abin duk da yake ba zai kayyazu dan ka zo kana magana kan Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka kallon girman Annabi da jin nauyinsa da matsayinsa kamar shi'a ne ina zo na kasar da hanji sunna suke da yawa idan zan yi Abubakar ko Umar ko Muawiya ko Usman ko Aisha baya ganin cewa su waɗanda suke su ba shi abu ne suna ganin girman Ali inda da mutunci ba su iya zagin Ali bin Abi Talib ba za su mutunta shi sai ayansu ba su ma Ali ko Hassan ko Hussein me yasa su ba za su wannan to in waɗannan abubuwa ne abu na farko kenan abu na biyu shine lokaci ya fi ƙarfin kowa an yi ne wannan rigingimu a Tijjaniya an yi shi kuma a Izana ka gani a kuma kasashen duniya na gan kan hakura lokaci na abu na uku shine cewa mutane su gane cewa karatu ba kungiya ba ce karatu kuma bangaren ci bane wanda bai yi karatu mai zurfi ba ko ba shi da hankali nan ne to ba zai yiwu ya ba da ilimi ba shi sa malamai suka ce a daina karatu wajen asagir ba shi na shekaru ba na tunani kamar da ake cewa Allah ya kiyaye ka daga mulkin mulukul asagir ƙananan mutane su zama su suke shugabanci don haka bai ne ne mu dinga haƙuri mu ga cewar ya kamata ko da wani mutum ya zo ya alkafara mu ƙyale shi lokaci zai maganinsa
1: masha Allah to bari mu masu wurin mu akwai layukan mu na 0707 795 2 sai kuma 3 da kuma ɗaya layin na 0814 785 777 sun layukan da ku iya shigowa domin tambaya ku tambayi game da maudu'in da yake tattaunawa 0707 795 2 sai kuma 3 da kuma 0811 478 777 wannan sun lamobin da za a iya shigowa domin na taba alidin mu to malaka mun sa masu horo su fara shigowa irin wannan abuwa sun faru irin wannan wasu kuma sukan fake da wannan sai sun gari wa wani wato yarfi
0: gaskiya
1: wannan abu su cin wata mutum a kansa ko kuma yana da wani target a kansa makamacin irin wannan wani jan hankali za a yi wannan kuma da mutane suke fake irin wannan abu kuma sai afka wanda ba gwanzu ba
0: to ai wannan da mai shine addinin siyasar kamar yadda abu kusan tsira tabo MPN da PRP kamar yadda yake abu kwa tsakanin mutanen APC da yan konkusiya misali to duk wannan ne sai ya zama da cewa kowa yana kufulu da wani so yake samu kofa yadda shi ma zai kai shi wani yanayi to kaga duk waɗannan an tashi daga amma kuma saboda gururi kowa gani ke kamar aikin Allah yake amma annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce mutane suna karanta sirrinsa da ilimi ba sirrinsa da labari ba domin wani annabi sallallahu alaihi wasallam karanta ce da ran su kalli wato sirrin annabi su kalli yadda annabi yake rayuwa kuma su kalla ba kawai ba dinga ɗaukar wani ɗan gefe guda annabi mai haƙuri ne annabi mai tausayi ne amma ya ce in faɗi ma ce ta laifi ne hukunta ta ko Allah mai rahama ne amma ya yi wutar jahannama akwai wannan amma da a ce misali an fahimci da annabi ya rayu ya zama da munafukai ya zama da kafirai ya zama da yahuda ya zama da mukiyansa yadda ya rayu da kuma yadda ya karantar da mutane da kuma yadda su Imam al-Bukhari da wasu suka tarbiyyantar da a ce zagalul ilmi wal dalaba da kuma maganar da iktidaul ilmi wal amal da malamai suke da rabuwar tafi da kai da maganganun da littafin da jami'in bayan ilmi fadil ne bayan babbar da su ne da mun suna komawa suna karanta adabul ilm ka gane ko madrasatul rasul zai tafi da aka rubuta akan tarbiyyar malanta to ba sa bi saboda me saboda fitini da usuli ya buzuri ya zama shahuri ya zama karbabbe ya burge a ce shine na Allah shine musulun annabi shine ahlus sunna shine salafi shine to wadannan tunanin da su suke kawo wadannan kuma sai ya zama da cewa kiyayya da gaba ta yi nisa kuma su yake yi ya sa dan uwansa akan tarko yadda kawai zai ga yaya zai yi hukunta shi yaya zai ci zarafinsa ya zai bata shi yanzu duka maulidin nan ba wanda ya sani maulidi a duniya babu shi amma duk shekarar duniya mai san ba za a yi maulidi ba sai ya yi magana mai san a yi maulidi sai ya yi magana kowannensu ya kasa haƙuri ya yi shuru shi ne ya maulidin ya kamata ya yi watsi da wanda ya ce ba su maulidin don bai zai hannun maulidin ba shi kuma mai cewa ba za a yi maulidin nan ba ya yi watsi da cewa ba za a yi maulidi bai ba da shawara ya kamata na da mu ji a dina faɗin kaza ko a yi kaza da mafi don ba kai suka yi da mulki ba abin da ka shekarar dubu ana yin sa ka zo ka ci wanzan kana shi ba kai sama ƙarewa ma abubuwan da kake rigima da mulkin suna kana yanzu domin in mun fito takuta hawa da ake domin abin da wasu kan ba a TikTok suna rawa ƴan mata tana kaɗa nono tana kaɗa bayanta namiji yana rawa yana cewa da mace zo mu haɗe kaga duk waɗanda suke kin modajin da suka su suke dawo waɗannan abubuwan marasa kyau suke aukuwa kaga garin sani barna sun nufin da barna amma ba su gane ba saboda mai saboda irin su ya rufe suna ganin kamar Allah suke bi amma ba su gane barnar da suke haifarwa ba su kuma waɗanda suke yin modajin suna jin nauyin su kuma su zo da gyara suna gudun kada su zo garin magana kada ce su ma sun kuma waɗancan to kaga wani mace yin barna ce yin hankali a wannan.
1: Kuma akwai matasan malamai musamman wanda su a social media ko suka fi yawo matasa ne masu tasowa ana ganin wannan zafin abubuwa kamar ya fi yawa a kansu da makamantansu wani shawara za a bar su kuma wannan masu
0: su waɗannan matasa na malamai galibi tarbiyyar da malamansu suka musu ne da kuma abin da malaman suke nuna musu wanda kuskure ne shawarar da a ba su shi ne wannan abubuwan da kuke shekaru za su zo kuma kuna nadamar abin da kuka aikata na biyu ba haka annabi ya yi bayan da kuke ku zagi wannan ku ci mutuncin wannan a sa muku kyamara ku faɗi abin da kuka gani ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka rayuwarsa take ba ku karanta rayuwar annabi da zurfi da ma'ana mai kyau ko ibn taymiya da kake so ka karanta ibn taymiya sosai shi kansa a zaman sa a ƙarshe a kurkume ce ita da ya zabi mana qur'ani ya tafsiri duk da abubuwan da ya zo yi ba dan wani yana da damar kuka ga ba amma ya gano cewa da tafsirin Qur'ani ya ga mutane Qur'ani yanda yake da yafi dinga yin waɗancan bayanan da yi amin daga kuma yana da kyau su waɗannan malaman din social media matasan malamai ƴaƴan mu ne muna kaunar su muna kishin su da kuma alheri ne gare mu amma su je su karanta adabul ilm litafai da suke magana kan ladabin malami da ɗalibi su gani sannan kuma su karanta abinda ake nufi da wa'azi da aka ce bil hikmati wal mu'izatil hasana a cikin tafsiri su kuma ga yanda sahabbai suka yi su kuma ga yanda sahabbai suka dinga dauke kai akan wani abubuwa wanda yake ba daidai bane amma sun yi hakuri saboda wannan
1: masha Allah to masarun mu duba ne na lokaci anan zamu jara birnin shin namu na zama murna daga nan gidan Radio Rahma Prince cikin al'umma wanda kun tare da Sheikh Malik Ibrahim Khalil wanda ya mana tambihi game da darasa da ya kamata a koya ga da kuma abubuwan da suke faruwa game da irin kalamai da malamai suke yi abin da shafar koyarwa da kuma izina da ya kamata a ce sun bi da kuma hanyoyin da za a yi wajen gyara wato hanyoyin da'awa da isar da sako a wannan wato a kasa ta mu garin kwallon muna godiya da aka samu
0: to majalla Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta
1: godiya kwatsi da kasance da mu amma da mudan ta sanar da ku a matalla nura ba kuma sake ta assalamu alaikum wa rahmatullah
2: ayi mai bambanci kowa da hali na sa zai zauna ba sai an saba ba
3: kina shi ne inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna ƙauna irin wacce nake ba wa ƙonga
4: shi ya sa muka raba miyar kukar mu mai daɗin gaske da aka yi
3: shi da sinadarin ƙonga gida wuri ne da zuciya ke buraji mu da ke ɗauke da miyar nama mai kamshi ko yaushe da ruwan shinkafa garau garau ba sai su wanda aka yi su da sinadarin ƙonga
5: don haka muka ce ku koma gida abinci na can na jira muku
6: su gaba da buwai gida tare da ƙonga mai ɗanɗano na musamman
7: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihi da

0: alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: To wata da bata ku cewa zan bar ragamar shirin dan saboda shi dakta shine ya ja shirin kuma ya san da muka tsaya mako mai zuwa kuma ya san dalilin da muka nemi gudunmuwa ta zuwan dakta Faruk Dawu. Dakta Kabir.
2: Na'am. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar kowane lokaci yadda muke gabatar da wannan shiri akan yadda zamu inganta lafiyar mu har muka kai ga yanayi wanda aka dauko batu na madara saniya kenan wajen yadda za ta taimakawa masu fama da karancin calcium din nan da ita hantar saniya har muka gangaro zuwa ga muka bada dama ga masu tambayoyi wasu suka ce eh lalle a shirye-shiryen baya da baba yayi tsawon shekaru akan wato naman saniya amfanin sa da kuma wato ita hantar nan sun gwada sun yi amfani da shi suna cikin jin dadi amma sai aka samu yanayi an je siyowa sai a samu ta ba ta da lafiya ko kuma hantar nan lalatacciya ce tun daga danyarta wanda ta iya yiwa dabba ce ba ta da lafiya ta iya yiwa kuma gurin ajiya ne aka samu wannan to a babban fatan mu da burin mu na wannan shiri shine wato mu samu ingantacciyar lafiya ita kuma dabba ko ma tsuro ko wani ganye ko wasu ƴaƴan itatuwa irin rashin lafiyoyin nan da suke dauke da shi mai cin su ko mai amfani da su shi ma zai iya kasancewa da irin wannan cutar kamar yadda a bangaren TB yanzu da muka fito likita na bangaren dabbobin nan ya fito da wasu bayanai masu muhimmanci wanda ya kamata a ce masu sauraro a cikin wannan sauraro da za ku yi a yau za a dan bada lokaci ma na kiran waya dan a ƙara jin wasu abubuwa da ya kamata a ce su mahukunta ko kuma masu kula da siyar da dabbobin nan da yankansu da kuma wato a cin naman su ya zama cewa sun dada dagewa wajen yadda za a yi a ciyar da mutane dabbobi masu lafiya masu inganci yadda za a tsira daga irin wato wannan cututtuka ba tare da wato bata lokaci ba akwai wata tambaya wadda take da muhimmanci sosai wanda har likitoci waɗanda suke na asibiti suna da wato abin lura a cikin wannan batu su ma ya kamata a ce suna tare da mu a daidai wannan gabar dan a dada tsira a gudu tare a tsira tare yawa akwai wata gaba mai muhimmanci da nake so mu lura da ita wanda lokaci bai bari a wancan gurin mun samu damar a furta ta ba wanda dai za a bar shi doctor yayi magana akan abin da ya kamata a ce ya ce din shine wato irin cututtukan da ake kamuwa da su ta hanyar cin wata dabba wadda ba ta da lafiya wanda akwai wata dabba da wata rashin lafiya da yake ana yana tana jawowa ga alamomin gane ta shine za a ga dabbobin ma ciki yana zubewa kuma shi ma dan adam irin wannan yanayin ne da zai sa a gane cewa yana dauke da wata rashin lafiya wanda galibi ana karkata zuwa ga wasu abubuwa daban sannan akwai wata rashin lafiya da yake akan iya daukar ta musamman masu ta'ammali da nama din nan kamar mahauta din su suka fi kamuwa da wannan ciwon saboda garin aiki za a iya dan yankewa kuma za a iya taba jini ko ruwa ko wani sanadari na jikin wannan dabbar kuma abu ne iya shiga kuma tana da alamomi irin na malaria wanda a farkon shirin mun yi bayani akan cewa za mu ga ga malaria nan ga mutum yana zuwa gurin likitoci yana zuwa asibiti da ya ji rashin lafiya likitoci suna yin iya kokarin su amma duk maganin da ake yi da alluran da ake sai kaga abun ya bujire alhali kuma gashi ana kula da wato yanayi da ya kamata a ce an yi duk kokari an yi shi mara lafiya yayi likitoci sun yi kamfanonika da suke siyar da magunguna duk sun yi amma kaga ba a warkewa alhali kuma irin nau'in wannan rashin lafiyar kila an dauke ta ne daga gurin cin wani nama wanda ya kamata a samu haɗin gwiwa tsakanin wato malaman dabbobi waɗanda suka san irin cututtukan da suke kama dabbobi da kuma malaman asibiti da suke kula da dan adam kai tsaye yanayi na kasancewar ita wannan rayuwa tamu zai yi wuya kamar yadda doctor ya faɗa kaje mutum goma su tashi su je asibiti kuma malaria ce kuma ba malaria ba

0: zai wuya a duba mutum goma ba a samu takwas kuma duka goma suna dauke da malaria ba in aka ga iya malaria to sauran hanyoyin binciko waccan cutar kuma kila ba ma sai an kai gare su ba sai kaga kawai an abun nan to wannan gurin wannan gabar tana da muhimmanci likitoci su saurara duk da ba akan ta ne doctor zai zo tukunna ba tunda nan bangaren radio ne an za a baba zai dora shi akan inda zamu dosa kai tsaye muhimmancin abun ne da yasa na dan fadada saboda mu samu ci gaba a cikin kokarin da muke na samun ingantacciyar lafiya
1: ai daga dan abin da zai fara dai shine kamar yadda muka a can doctor zai gabatar da sunan shi da kuma matsayin sa na bangaren aikin sa kana sai mu fara daga shi irin tambayar da kai
2: jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni sunana Dr. Faruk Da'u daga ma'aikatar lafiyar dabbobi ta jihar Kano sannan kuma daga waje bangaren kula da lafiya da tsaftar nama da ake fitarwa na babban mayankar jihar Kano da take nan koko mazugan alhamdulillah to wannan shiri da ake yi na ƙara budawa da kuma faɗarwa akan yanayin nama da abubuwan da ya kamata a kula da su ai amfani da su wato din nama da ake fitowa da shi ko kuma din naman da aka mutum ya zo yana da dabba da ake sa ran za a sayarwa da mutane ko kuma za a raba wa mutane to a doka ta tanada doka ta matakin karamar hukuma matakin jiha da matakin kasa
1: tarayya
2: duk da matakin tarayya duk sun tanadi cewa duk dabbar da za a raba wa al'umma ko a sayarwa da al'umma to dole sai jami'in gwamnati ya duba ta ko kuma wani masani wanda yake kan wannan layin ya duba ta ya tabbatar da lafiyar dabbar da kuma lafiyar nama kafin a siyar rashin yin haka yana iya jawo wa mutum wata tara ko kuma zama a gidan yara hali wanda a rubuce ki a doka kuma dokar tana nan ta kasa baki ɗaya shi yasa gwamnati ta tanadi gurare shi yasa aka yi irin su abbatuwoyin da kuma guraren yanka daban-daban inda ake zuwa a yanka nama saboda a kare al'umma daga yaduwar waɗannan cututtukan saboda abin da yake akwai shi ne akwai cututtukan da yake na dabbobi ne amma kuma suna iya tsallakawa su shafi bil'adama wannan cututtuka ana kiransu zoonotic diseases to zoonotic diseases kuma suna da yawa waɗansunsu da yawa kamar yadda likita ya magana suna da kamanceceniya da waɗansu cututtukan na bil'adama wanda za ka ga idan an zo wajen bincike wani lokacin ana tsallake irin waɗannan sai dai a yi ta duba waɗanda suke saboda yawan yadda ake samunsu a cikin al'umma su yawanci su ake ta dubawa kuma su ake gani su ake magani yasa za a je asibiti wani lokaci a yi ta magani kuma a ce abin ya faskara lafiya ba ta samu ba to irin waɗannan cututtuka yawanci suna

0: bane ba ko ba ana tunanin wannan ba daidai wannan naman yake ba to a hakura da wannan gurin a yanke shi daga jikin sauran nama idan wani sashi ne kawai ya tabu
1: ya kamu
0: sai a yanke shi a hakura ko a zubar da shi ko a binne shi ko a jefar da shi a inda wani ba zai yi amfani ko wasu dabbobin ba zai yi amfani
1: ko masu ba karnuka da abin nan duk a cikin kuskure yake kenan su magi
0: kuskure ake yi a bawa a ce wannan nama ya lalace a bawa kare ko magi saboda me kare da magi dabbobi ne waɗanda suke waɗanda ake zama da su na yau da kullum
1: cikin nan
0: magi a cikin al'umma kaman magi ma me magi yana daukan ta ya ruhu ne ya dora ta ko ta zo ta hau
1: jikin hakan gado su
0: yawa hakan gado ko ina to wannan magin kuma in ta je ta ci wannan naman kai za ta dawo maka da shi hakan gadanka a cikin dakinka saboda akwai cututtukan da ake iya daukan su daga gurin magi mutun ya dauka ko daga gurin kare mutun ya dauka saboda haka su ma dole a kiyaye musu lafiya su ka a basu wannan nama shi wannan nama kawai idan ya an samu irin wannan cutar a hakura da shi kawai a binne shi shi yasa idan aka zo a wajen duk inda aka yi tanada wajen yankan dabbobi to akwai abin da ake kira antimotion inspection wannan shi inspection ne daki-daki ake yin sa dubawa ne ake yi daki-daki ana duba dabba kafin a yanka ta a tsaye da ranta wannan shi ne antimotion sannan kuma ana duba ta bayan an yanka ta postmortem kenan antimotion ma a daga nan zaka ware dabbobin da suke da lafiyar da za a yanka su idan na farko ba a yanka ba ka ga a doka abinda doka ta tanada ba za a yanka dabba mai ciki ba ita ma shi yanka dabba mai ciki laifi ne sai an bata tukunna an ajiye ta ta haihu an ta yaya dan ko an dauke dan sannan in za a yanka a battan saboda yana jawo asara ga mai ita da jiha da kuma kasa baki ɗaya tattalin arziki to doka ta hana a yanka dabba mai ciki na biyu doka ta hana a yanka dabbar da take karban magani saboda akwai magungunan da suna buƙatar lokaci kafin jiki ya gama a sarrafa su ya fitar da su daga cikin system din jikin baki daya idan aka ci da wannan sauran maganin a jikin dabbar ba a bata wannan lokacin ba to mutum yana shan wannan maganin indirectly bai sani ba a jikinsa wanda kuma yana sa kwayoyin cututtukan da suke jikin mutum su saba da wannan maganin saboda haka sai sun suka saba kuma za su yi karfi in suka yi karfi kuma za su haifar da mutum cuta in suka haifar da mutum cuta kuma ko ya sha magani to fa ba zai samu sauki ba wannan maganin ba zai yi aiki a wannan kwayar cuta ba don ta riga ta saba da maganin ta riga ta yi
1: karfi
0: tun kan cutar ta fito saboda haka sai ya ninka karfin wannan maganin kafin ta yi tasiri akan wannan cutar wanda kuma yawanci magunguna ba a son ma a dinga amfani da su har haka da kuma irin wannan karfin da za a ce an kai ga irin wannan so ba a akwai iyaka lokutan da ake dauka daga lokacin da aka ba wa dabba magani na karshe zuwa lokacin da za a yanka ta a amfani da ita ko kuma a ci gaba da cin wannan naman nata ko madarar ta ko kwanta idan masu mai ne so duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da ake duba kafin a yanka dabba sannan bayan an yanka dabba ana la'akari da yadda kayan cikinta suke da shi kanshi tsokan nama yawancin cututtuka suna nunawa a jikin kayan ciki abinda ya hada da zuciya huhu hanta koda ka ruwan hanji har da sitin bima za a iya gani a jiki sannan kuma waɗansu cututtukan har a jikin tsokar ana gani sannan akwai kuma waɗansu sassa na kan dabban ma su ma kamar harshe kamar mukamiki duk akwai sannan da kuma tsokar da take wuya duk akwai irin cututtukan da suke nunawa a irin wannan guraren saboda haka shi yasa ake da buƙatar a duba saboda idan ba a duba ba mutum zai iya zuwa ya je ya ci wannan naman ya kuma ɗauki wannan cutar bai sani ba sannan kuma shi kanshi ta'ammali da shi kanshi wannan naman yawanci waɗansu dabbobin suna ɗauke da waɗansu cututtukan da su kansu dabbobin ba sa nunawa kuma mutum idan ya zo kamar yadda likita ya bayani a wajen idan akwai ciwo a jikinsa ko kafarsa ko hannunsa wani jini ko kuma wani ruwa na wannan tsokar ya taɓa shi zai iya ɗauka wanda za a zo a yi ta dubawa watakila ba za a gane wannan ba shi yasa yawanci kake buƙatar in mutum ya je asibiti a dinga la'akari da sana'arsa saboda occupational diseases ko occupational hazards to ta nan ne watakila za a iya linkin ko a gano ko kuma zai iya ba da hasken to abincika kaza mana ko kaza ne.

0: ji wannan magani bai ba to sai kuma ayi tunanin to ko kaza ne ayi wannan so wannan shine abin nan to kuma sannan shi kanshi nama ba wai ta wajen kawai cuta bane yake zama da cewa ba za a yi amfani da shi ba
1: ana iya yanka shi lafiya
0: ana iya yanka shi lafiya to amma kuma idan ya zo ya debo datti ko kuma ya cakuɗa da wani
1: abu
0: ko wajen fiɗa
1: ko teburin da ake ɗora
0: ya zama da cewa ba shi da tsafta akwai datti ko ya faɗa ƙasa ko kuma gurin akwai kwata kudaje su shiga kwata su dawo kuma su dawo kan nama duk irin waɗannan abubuwan suna iya sawa a yi kondemin nama ba za a yi amfani da shi ba sannan kuma shi kanshi wajen ajiyar da kuma lokacin da ya ɗauka na ajiya saboda shi kanshi wannan ita wannan ajiyar tana canza yanayin naman tunda daga nan ne zai fara ribewa ya fara lalacewa kuma wannan yana ta'ammali da yadda aka samu dabbar kafin a yanka ta shi yasa ake so a dabba ta huta kafin a yanka ta saboda duk kofofin jininta na cikin jikinta can ciki su rurrufe ya zama da cewa babu sauran jini bai shiga ya makale a jiki bai dan an yanka ta wannan jinin ba zai zama silar da nan da nan kwayoyin cuta za su fara hayayyafa ba kuma sannan shi kanshi wannan naman ya fara ribewa akwai abin da ake kira autolysis sannan su kansu kwayoyin cututtukan da suke jiki inda wannan jini nan da nan suke
1: yaduwa
0: wanda kuma nan da nan yake sa naman ya fara lalacewa nan da nan so waɗannan su ne abubuwan da ya kamata a dinga lura da su wajen neman nama da ya kamata kar a ga cewa wannan nama yana da sauki za mu ci ko kuma ba a san ma daga inda naman ya fito ba ya kamata a dinga kiyayewa sannan shi kanshi naman aka ga wani canji a jikinsa saboda dama ko a wajen duba nama idan aka zo wajen postmortem me ake fara kula da shi ana kula ne da canje-canjen da yake kan naman ko kalarsa ta canja ko girmansa ya canza ko kuma yadda yake ya fita daga cikin yanayinsa sannan idan ƙanshinsa ya canza shi ma sannan kuma idan ka taɓa shi ka ji idan mai garas-garas ne ka ji yayi yauƙi-yauƙi idan mai laushi ne kamar huhu idan za ka taɓa shi ka ji laushi kamar katifa in ka taɓa kuma ka ji yayi gidigirgir kamar tsokan nama kuma bai kamata ba to akwai matsala a jikin wannan huhu wani ma da ida ma za ka ga cewa akwai waɗansu kamar ƙuraje ɗorawa-ɗorawa a jiki duk irin waɗannan suna nuna cewa wannan abun yana ɗauke da wata cuta kamar hanta da ake magana a kanta akwai cututtuka da suke samun hanta akwai waɗansu ma ƙwayoyin tsutsotsi ne wata hantar ma in aka yanka ta za ka ga cewa ana yanka cikinta ko wata jijiyarta za ka ga tsutsotsin ma suna fitowa da kansu wanda idan mutum ya ci zai iya ɗaukan wannan tsutsar ita ma ta shiga cikin tasa hantar ta yi kamar yadda ta yi a wannan hantar ta ita wannan dabba saboda haka duk suna da amfani ya zama na cewa duk an duba irin waɗannan kuma kamar yadda likita kai a magana ɗazu ana cewa ai wuta bata bar komai ba matsalar shi ne ita wuta idan ka sa nama a wuta ko ka sa wani abin abinci a wuta idan ya kai wani zafi yana suna sakin wasu sinadarai daga jikinsu to misali wannan sinadaran zai iya sakin wannan sinadarin kuma sai ya haɗu misali kamar a ce dabbar ko ta ci guba ko an mata wata allura ko wani abu a jikinta to idan ta saki wannan sinadarin saboda zafin ya sa wannan tsokar ta saki sinadarin sai kuma ta haɗu da wannan gubar ko ta haɗu da wannan abin nan kuma sai ta bada wani abu na daban a samu wani reaction sai kuma ya bada wani abu na daban
1: wanda bincike ne kadai zai gano
0: irin abu wanda bincike ne kadai kuma zai gano irin shi kuma menene wannan abin nan to shi yasa irin mutane ake kuskuren a ce ai wuta bata ba komai ba wuta za ta iya haddasa kuma da wani abu da
1: gaskiya ne
0: shine kawai dai mafita shine a samu naman da yake tsaftatacce lafiyayye ai amfani da shi
1: to doctor akwai da yawa za ka ga mawuta a yan unguni na daidai da nan cikin birni din za ka ga yan unguni akwai inda ake yanka dabbobi da yakwatasu wani kuma daga inda aka je ko a riga ko a gida ba ta lafiya aka yanko mutane ba masu ƙarfi ba ne wanda su yanka su ci daga nan za a ƙudundunu a sau wata maƙila ta kwana a haka a zo mahauta a zo nan wannan abatuwa tasu ta karkara ko ta unguni a gyara to nan kuma su kuna ba su wata biti da su gane wani abu wanda in suka gani za su cire wani ko kuma a ce ba za a ci gaba daya
0: eh kwarai kuwa in wata karamar hukuma
1: na'am
0: akwai ma'aikata
1: na'am
0: waɗanda su suke kula da waɗannan irin waɗannan abubuwa kuma kamar yadda ka faɗa din ko kwanan nan da aka yi sabuwar ma'aikata akwai ma'aikatan da aka dawo da su nan ma'aikatar aka ɗauka wanda sai da aka kai su ita wannan babban mayanka tamu aka ba su kaman training na irin abubuwan da ya kamata su gani da kuma abubuwan da ya kamata su yi wanda zai abin nan to amma Kano da yake gari ne mai albarka akwai jama'a akwai fadi akwai yawa yawanci zaka ga abubuwan ana yi din to amma kuma da yake yawan aka ce dan bukin yayi yawa gwamnati suna iyakan kokarinta kuma ana ta kokarin a kara yawan ma'aikatan waɗanda zai zama cewa ko da yaushe ana abin nan din ana yin shi wannan duban ya zama cewa kuma akwai isassu a kowane wuri idan aka zaga amma din yanzu ana kan wannan na san an yi training din waɗanda aka fara kawowa yanzu kuma na san duk lokacin da aka samu wasu za a ƙara training kuma sun ci gaba da posting din su duk inda ya kamata
1: kai to ran ba doctor dan shi doctor dan naga a doctor Kabir naga yawanci kai ake turu yi wa tambayoyi akan irin wannan ban sani ba ko da wata tambayar da za ka dora shi ka
2: na san dai akwai tambayoyi a cikin maganganunsa sosai wanda baba ma na san ya rike dan duk inda na ga baba ya
1: girgire
2: to na san akwai gama wanda baba zai ce wani abu baba ya ce wani abu tukuna akan wasu gabobi sannan
1: sai ka dawo
2: in shigar da wata gaba guda ɗaya wadda kila za mu ba masu sauraro
1: dama koda minti goma
2: insha Allah
1: to haka ne gaskiya ne
3: dai tambaya ta shi
1: wato mun fi saurin gane wata matsala in ta afu ne a kan tsuntsaye kamar kaji haka ko agwagwa da sauransu ban sani ba ko wannan zai iya taimaka mana gurin gane idan akwai wani abu da akwai wata matsala tattare da dabba an soya kaji ko ko an kawo kaji daga kasuwar ƙauye sama ba kasuwar ƙauye ba da kawai za a daya yanka abin nan amma sai ya maka zo mai zai yawanci za mu yi damuwa ne in mun yi kamar gashin ta ya wani irin tashi din nan
2: ko ta haifarin kashi
1: da sauransu to ana iya gane ta nan ko kada mu damu da wannan shi ne domin idan ba za a iya damuwa da abin da ke fitowa ba ta wajen jikinta to ya kamata ya yi shawara ta fito da gurinku cewa mai kamata a ce kawai da ganin ka tsuntsaye da gani su dani kawai a ce za a isa ka ce akwai alamar kaza akwai alamar kaza na yi tambayar nan ne domin ni ma na cikin masu saurare ne a yanzu saurare kawai muke to amma kai da ke sanar da mu yanzu game da abubuwan da ya kamata mu kula da su ya kamata ka gaya mana don mu daɗa samun buɗe kawunan mu za mu gane idan akwai matsala a wannan dabbar kaza ce ko tsuntsuwa ce ko kuma dabba ce kawai za mu iya gane wani abu daga nan ko ba za mu iya ganewa ba
2: ko na fahimci doctor yana sai ya ce misali za a je a soka kaji a zo a yanka to kila aka fede za a ga wasu abubuwa wanda ke na ɗaya ne ku ba za ku duba su ba a gida aka yi na biyu to me za a gani wanda yake idan aka ga wani abu na daga cikin kayan cikin su ko daga jikin nama wanda za a ga cewa kila akwai cuta a bashi ko kuma akwai abin da ma wata ke cewa an ci riga wata dabba tana da matsala ko ta harɗe ko kuma tana da wani ciwo kangari da waye an ga za ta mutu an yanka ba na jin ana kiran kowa irin wannan za a zo a gyara su wani me za su gani wanda yake za su cire kafin sai da mutane tun da yawancin wannan abu za ku sani ba balle na kusanci ko zai kawo wata matsala ina da inda na fahimci doctor
1: kusan haka ne wannan
0: to yawanci duk dabbobi abin da ya hada da tsuntsaye da kuma sauran manyan dabbobi idan suka kamu da cuta yawanci cutar tana fara nunawa ne daga cikin cikin su abin da ya hada da hanji hanta saboda hanta ita take tace jini saboda haka da abin da ya shiga hanta in ta tace shi to wani anan yake zama sai kuma ya fara bata matsala so yawanci koda tsuntsaye ne idan aka zo babban abin shine za a fara dubawa wani irin abubuwa suke nunawa waɗannan tsuntsaye na rashin lafiya babban abin da ya kamata ya fara daga wa mutum hankali a cututtukan tsuntsaye shine idan suna wannan murar suna zubar da majina ta hancin su ko suna zubar mai yauki ta hanci ko kuma ta baki ko kuma suna wannan rashin sauƙin numfashi suna wahala wajen jin numfashi da abin nan kuma sannan nan da nan kafin yanzu misali ka je siya idan cutar da ake tunani ce kana tsaye sai guda biyu uku biyar su mutu kafin a kai ga yanka su ko da yake waɗansu za ka ga already in aka je irin wannan ana zuwa kawai a yanko su ne sai dai a kawo su a yanke to yawanci in aka samu akwai mura tsuntsaye din nan da take faruwa yawanci ita ce wannan wacce aka fi ma cewa mutane idan ana aka samu irin wannan mutane kan su yi mu'amala da irin waɗannan dabbobin don ko wajen inda za a tattare su ko kuma wajen yankawa ko wajen abin nan shi wannan abin da yake fita mutum zai iya ɗaukan wannan murar tunda an samu mutanen da suka kamu da irin wannan murar tsuntsayen to misali idan ba wannan bace kuma wata kawai cuta ce ta samu dabbar za a iya samun ita kanta kayan cikin wannan tsuntsuwar ko kaza idan aka buɗe za ka ga wani lokacin hantar ta za ta yi baki ana samun hantar ta yi baki sosai ko kuma a cikin kundinta za ka iya samu ka ga akwai alamun tsutsa a ciki tunda akwai tsutsotsin da suke damun su ko kuma idan aka zo cikin hanjin shi ma akwai wannan hanjin da za ka ga shi ma ana samun ka ga wani lokaci akwai tsutsotsi a ciki wanda suke damun wannan dabbar shi idan aka zo aka samu irin wannan waɗannan kamar yadda na faɗa a na manyan dabbobi duk sashen da aka tarar ya nuna wani canji daga yadda aka saba ganin sa to wannan kawai a yi hakuri da wannan sashen gabaki ɗayansa saboda ya riga ya tabi kuma aka yi amfani da shi za a iya kamar yadda na faɗa idan aka zo ko da manyan dabbobi ne an je daga riga an yanko ta a riga ko ma a nan abbatuwa ana samun irin haka za su yanko daga riga sai su sa mata kankara sai su zo da ita abbatuwa in suka zo da ita abbatuwa a nan sai an ƙara duba ta za a buɗe ta za a duba ta kuma daki-daki ko ina sai an duba a ga menene ya samu matsala a wani lokaci za ka ga dabba karyewa ta yi wani lokaci faɗa suka yi da wata ko kuma wani lokaci ta faɗa wani guri ne ta ji ciwo ko kuma gajiya ko kuma ta zo haihuwa ɗan ya juye za ka ga ko kafa ɗaya ce ta fito to irin wannan ta yunkura har ta gaji ba sauran ƙarfi a cikinta sai shi kuma ne ita ya ga ba zai iya ko kuma ɗan ma ya mutu a ciki wani lokaci ana samun irin wannan sai ya ga ba zai kawai bata ba sai a siyar musu daga riga sai su ɗauko su taho da ita to in aka samu irin wannan dama in aka zo ba wai ana zuwa ko in aka yanka za a ce ko kuma daga ganinta da ranta za a ce wannan tana da matsala ba za mu ci ta ba ko ba za mu abin nan ba in dai ba an tabbatar tana kan magani ba ne ko kuma tana da cikin da ba a samu complication ba ko matsala har sai an yanka ta in aka yanka aka samu su waɗannan kayan cikin ko kuma shi naman za a fara dubawa a gani idan ya canza kala canjin shi nama duk naman da ya fara lalacewa abin da yake fara yi shi ne ya canza kala wani zai yi duhu wani zai fara kore-kore wani kuma idan abin ya ci shi ko kuma idan abin ya ci har naman ya fara tsotsewa zai fara yin farfari saboda haka wani kuma ana samun canjin ƙanshin naman zai daina wannan ƙanshin nama normal zai kuma koma ya fara wari sannan kuma kamar yadda na faɗa idan ka zo ka taɓa ana taɓawa idan ka taɓa shi ma za ka ji bambanci tsakanin yadda mai lafiya yake da mara lafiya wani za ka ji idan mai santsi ne kamar hanta jikinta da santsi in ka taɓa wani lokacin za ka ji ta yi wannan yami-yamin ko kuma idan ka taba hantar kana dan danna ta zaka ji kaman akwai kulalai a ciki suna faffashewa kaman kunfu cikin yayi kunfa kunfa to wannan tana da matsala misali akwai wata tsutsa da ake kira cystis sacus bovis wanda take damun zuciyar dabba idan ta kama wannan zuciyar to zaka ganta kaman a bubble a jikin zuciyar ta fito ta nuna sosai ko kuma idan aka yanka ta zaka gani a tsokar wuyan ko kuma a tsokar kan kafada ko kuma a tsokar da take tsakanin hakarkari duk tana fitowa za ta fito za a ganta to irin waɗannan su ma duk idan aka ga wannan koda ko su mahauta ko mu a wajen dubawa wajen ma'aikata in muka ga irin wannan to duk inda yake da wannan matsala ko kuma idan ya yadi ne gabaki daya cikin jikin to dabbar gabaki daya ba za a yi amfani da ita ba za a binne ta ne gabaki daya so yawanci abin da muke amfani da shi kuma wanda jama'a za su yi la'akari da yi da shi shine dabbar da an san cewa tana kan magani aka yanka ta wani dabba a guji irin wannan mu'amala da namanta da kwanta da kuma madararta sannan kuma idan aka samu cewa wannan dabba wani wata guba ta je ta ci ita ma wannan dabbar ya kamata a samu a yi la'akari da wannan a duba ta da kyau sannan in san samu ne waɗannan kayan cikin nata da kayan hancin nata kar a yi amfani da su a zubar da su bai kamata a yi amfani da su ba sannan babban abin shine shi nama idan aka siye shi ko da bayan an siye shi ne an taho gida to a kiyaye da duba irin waɗannan abubuwan da muka yi magana a kansu na wannan canjin kalan da kuma canjin shape din naman da kuma girmansa don wani lokaci idan aka samu cuta naman yana ƙara girma wata cutar kuma in ta zo sai ta tsuke naman ta motsi sai ya kuma ya zama bai kai girman yanda ya kamata ba ko kuma ya zama da cewa an ga waɗansu abubuwa da ba a san menene ba akan naman to irin wannan ya kamata a kiyaye amfani da irin wannan amma in zan ba wa mutane shawara a tun daga inda za a sai naman ya kamata a dinga kula da waɗannan abubuwan ba har sai an kai ga gida ba to in aka zo din a wajen siyan aka kula aka ga irin wannan to kan ma a siya misali idan na koma magana da kai kamar na kaji idan aka je koda an gansu irin waɗannan masu zubar da wannan majinar ta baki ta hanci amma a hakura da sayan irin waɗannan duk arhar da za a samu a kai
2: insha Allah
0: a nemi waɗanda suke masu lafiya a yi amfani da su
2: insha Allah
4: kamar yadda
2: baba ya magana akan ita wannan tsuntsaye to abinda zan kara akan shi ne wato super ko in ce mu masu siyan nama muna ci ko da ransu misali kaje ka sai kaza ko ka sai saniyar ko akuyar ka kai ka yanka biki ne ya taso maka ko kuwa dama ce ta zo maka ko kuma a yanke ka tafi kaje ka siya a gurin mahauci ko kuwa mai balangu ne ko mai tsire ne dai kaje ka siya to galibin ba za ma mu tsaya dubawa naman nan yana da kyau ko ba shi da kyau ba sai nake kallo tun daga gurinku yayin da naman nan ya zo a wajenku ya zama cewa kun hana shi wucewa a gurin jama'a shine ana yin hakan a hana shi wucewar kada shi a bar shi ma ya je ya siyar don shi ne siya ba zai tsaya ma duba ba kuma mutane dubbai suna nan wasu ma ba za su ji irin wannan tsare-tsaren ba sannan idan ana dubawa ana kamawa misali a ce a bana an dakile irin wannan naman tun daga cikin abato bai fito ba sannan su kuma mutane
1: kamar yadda sarkin tsafta ya rika
2: kan yau ne dinga kariya ina so ma zan zo kan su yanki da masu shigowa da yankakkun kaji cikin mutane wanda an yanko su tun daga wani guri ba ku ga san da ma aka yanka ba amma yanka ba ce ko kuma shi naman ne kawai mutum ya yanka a kofar gida mai lafiya ce ba mai lafiya ba ce kawai ya siyo daga kasuwa kuma shi mahaushi ne kawai ya zo ya yanka ta kaga bai ma je abbatuwa ba ina kallon kamar a iya abbatuwa ne waɗannan dokokin suke idan ana da su kuma a ko'ina ɗin lalle ana raba mutane da su domin idan aikin ya wuce abu ya wuce ya fito daga gurinku ba a tare shi ba to fari ba za mu iya dubawa ba ma mu gani sannan wani ko ya gani yana da abun da zai iya cewa to ai kudi na ne ba yana jin nauyin yayi asarar wannan abin sai ya haka shi zai ce Allah ya gyara ko kamar yadda ya fada da su wani mutum ba ta kona to wannan kenan ka rike wannan gabar sannan saboda lokaci sannan kamar wannan tsutsa da take kama hanta ko
1: canji
2: ko hanji ko zuciya din nan ina so masu sauraro su ji ana dan adam shi ma zai iya kamuwa da wannan tsutsar shi ma ta fito a hantar sa domin ni na san san mutanen da yawa wanda an yi bincike an samu tsutsa a hantar su amma ba a nan kasar bane na gani a Misira na gani a su Sudan wanda tsutsa aka gano tana cin hantar su idan ana yi to lalle kiran mu da gidan shigowa wannan gurin masu sauraro da masu siyar da nama da mu da duka ba dan a tarewa wani sana'a sa kwa bata masa abinci saboda gyara dan ya zama cewa idan ma kai kayi abun a boye ko aikin ka ne baka yi shi yadda ya kamata ba ko kuma kai mai siyarwa ne kake ganin cewa kai ba za ka yi asara ba ko kai mai kiwo ne kai ba za ka yi asara ba kuma kila a tsare a hukumanci ko a kuyinci ko a inshora babu wani tallafi wanda shi zai sa shi ya hakure barwa mutane wannan abun to kuma Allah yana nan shi ne hukunci ne mai kamu ne to kar mu yadda Allah ya kama mu akan wani dan abu da kila ma ba za ka amfana ba ni kake kawo wasu za su zo ni su amfana bayan kai baka nan kila kuma za ka hadu da hukumar Allah ya zama cewa mu dai babbar manufar mu ya zama cewa an daga wajen bangaren hukumomi tun da tabbas irin wannan nama yana wucewa cikin mutane wani lafiyayyen ne kamar yadda ka faɗa amma an zo ajiya ya lalace amma an ƙi hakura da shi wani ma a gidansa ne fa shi ko dabban lafiyayya amma yana da gurin ajiyewa naman nan yayi satittika amma bai hakura ba kuma zai ci ya kamu da ciwo kuma ya tafi asibiti ya ga laifin masu magani ya ga laifin kayan aikin gwamnati ne a zarge ta bata kawo kayan aiki ba nan kuwa abubuwa ne wanda akai ta maimaita su
1: kuma ya ga ya kai dai ba zai iya ci ba mai dauka ya ba
2: wa ya ba wasu su kuma su je su kamu da wannan ciwo din wanda abu ne wanda mun sani ƴaƴan itatuwa ma an ci marasa inganci su ma dan adam zai kamu da waɗannan abubuwa din kamar yadda kai maganar allurai musamman kaji da kiwo din nan da ake kajin da muke cewa kajin gidan gona za ka gansu kullun cikin yi musu allurai ake kuma kullun cikin kwaso su ake yi daga yin alluran ma ga mai sai dama ya kwashe su guda ɗari kaza ya kai su an yanke su to me za ka ce akan a wannan abun dan masu sauraro su dadda samun nutsuwar cewa akwai fa gwamnati tana kula da su ta yi ma'aikata dan kada mutane su kamu da cututtuka irin wanda ake kamuwa da su ta hanyar shan madara ko nama ko kai ko cin abun irin wannan abubuwa
0: to alhamdulillah kai kai kamar abin da dinka na farko kullum a abatuwa akwai ma'aikata kuma ma'aikatan abatuwa babu asabar babu lahadi babu hutun shekara babu hutun ranar demokradiyya da kullum ana aiki a wannan abatuwar da kuma sauran abatuwoyi kamar yadda ka gani waɗannan abun nan ne nama marasa kyau waɗanda aka
2: wannan kaya kamata ya yi a ce a na TV za mu zo za a nuna mutane su san ana aiki
0: nama ne waɗanda aka kakkama wanda suke wanda basu da kyau saboda haka kullum ana wannan aikin kullum ana yi kuma kullum ana in ka je abatuwa za ka samu cewa an tara nama a nan inda ake tara nama wanda yake mara kyau kuma alhamdulillah abin da zai ƙara baka sha'awa shi ne akwai mahuta da yawa waɗanda sun yadda da irin wannan wallahi waɗansu ma idan aka zo da safe in suka yanka dabbar tafin a zo kansu na duba naman dabbar da suka yanka su da kansu idan suka ga matsala irin wannan za su ɗauko za su kawo suke
1: ga wani abu
0: ko kuma idan suka ga abin da ba su gane ba za su yanko wannan gurin su zo suke ga kaga abin da muka gani a abin to amma fa san a ko'ina ba a rasa waɗanda suke ba na kirki ba akwai waɗanda ko an sun gani ɗin wani lokaci suna ɓoyewa duk da masu kirkin cikinsu suna fallasawa su ce aje a duba guri kaza akwai nama mara kyau kuma a dubu wuri kaza akwai nama to amma irin wannan din kamar
2: yadda kasa albarka
0: ana yin iyaka kokari su kansu mahautin suna yin iyaka kokari to amma wannan lokacin waɗansu abubuwan suna sulalewa ta hannunmu ya zama na cewa ba a gansu ba kuma ba a abin nan din ba har su kai ga fita inda ba cikin jama'a inda ba a ba a bukata kuma yadda ka faɗa su waɗannan tsotsotsin kamar yadda ka faɗa ana iya din dauka kamar yadda na gaya maka su waɗannan akwai hantar da idan aka zo kana yanka cikin ta zaka ga tsotsotsin da ransu suna fitowa ko da bayan awa an yanka dabbar an cire hantar kusan awa hudu awa biyar amma in ka yanka ciki zaka ga tsotsin da kanta da yawa suna tututtuwa daga cikin hantar to irin wannan idan mutum bai ankara ba ko mutum bai kula ba za a je tunda kaga wani lokaci ita hanta ma idan aka zo ko dafa ta ko wani abu dafa ta ba ta dadewa yawa dan sabata ake cigaba da abu da ita su idan aka zo kuma tana dauke da wadannan tsutsotsin kuma wadannan tsutsotsin da girman su kuma a nan suke sakin kwai wannan kwai shi suke saki sai ya biyo ta matsarin ma ya shiga cikin ciki ya shiga cikin ciki kuma sai ya biyo hanji sai ya fito a bayan gida sai kuma ya hau kan shi ya wato wannan ana kiran shi life cycle sai ya fito haka haka sai ya tafiya ya tafiya to haka shi ma idan aka zo mutum tayi zai iya dauka idan akai wannan wannan koda bai cin da ita kanta abin nan tsutsar ba mai girma zai iya cin kwan
2: to kwan tsutsar
0: eh kwan yana shiga cikin cikin sa to zai kyankyashe shi ma kuma sai ya tafi cikin nasha tashi hanta shi yasa kamar yadda ka faɗa aka samu waɗansu mutanen da aka same su da ita wannan
2: tsutsar sosai sosai
0: ana samu to sai a wannan din da ka faɗa misali yanzu abinda ake ta kokari shine fadakarwa a duk duniya yanzu abinda ake bukata shine akwai abinda ake so a tinkara a rage wanda shi ana kiran shi antimicrobial resistance yawanci
2: suna da sai mu hada nan in ya kammala wannan sai mu hada mu ba masu wayar mu ko da minti da goma minti ko da minti to na
0: eh shi antimicrobial resistance shine abinda yake magana akan cewa su zaka ga din adam zai sha magani sai ya kiye mara
2: ya mai aiki
0: yawa aiki saboda ya yi ta shan wannan maganin a wa'annan kajin da aka yi ta bawa sai ya ka kuskure ne ga masu kiwo a ringa bawa wai dabbobi magani don ya kara sa su su
2: girma
0: ko su bindiga su babban kuskure ne wannan kana yi kai kana samu kana sawa aljihunka amma kana cutar da al'umma kuma akan lafiyar su wanda kuma duk abin da ka samu Allah ba zai ma albarka ba kuma za ka je ka tare da
2: gaskiya ne
0: to ana ta fadakarwa ana ta fadakarwa saboda yanzu abin ne ya fara shafin duk duniya ba ɗaya so ana ta wannan kokarin cewa a rage wannan din kuma za ka in ka kula za ka ga cewa ba wai magunguna ne idan ka bawa kajinka za su yi wannan bindigar ba a'a akwai irin tsarin yadda ya kamata ka ba su abinci da lokacin da zaka ba su abinci da kuma akwai lokacin da zaka bar su su huta mutane suna mistake din kuskuren wai kawai a sakawa kaza abinci ta ita a'a idan ka ba ta abinci na lokaci sai ka bar jikinta ya
2: sarrafa
0: abincin ya sarrafa shi ya mayar da shi cikin ya zama nama kuma sannan duk abincin da zaka ba wa kaza idan ka bata da sanyi to za ta girma da kake bukata ba ko kuma ka bata sanyi amma kuma inda za ta dora kafarta saboda ita sanyi yana shiga ta
2: cikin kafa
0: kamar za ta dora kafarta ta ji sanyi to wannan fa abincin da ta ci maimakon ta mai da shi tsoka za ta mai da shi zafi dan ta zama ma shi kawai dan ta dima ma jikin ta saboda haka ba zai zama tsoka ba so sai ka bata wannan dumin a kasa tun tana karama sai ka bata wannan dumin a kasa kuma ka bata abincin da ya kamata kuma ka bata hutun da ya kamata ta mayar da shi nama kana yin wannan zaka ga ka zaka ta canza ba sai ka dirka mata magani
2: magani da zai zo ya wayi mutane
0: ba
2: to Allah ya saka da
5: to ai
2: sabo
5: an yi ina da
2: observation ne yake son yi doctor magana da kai na in ba la'akari ya kaza ba zai iya zama kaza in ba la'akari ya kaza ba zai iya zama kaza a matsayin ku na doctors na abinda za mu ci ba sai an samu irin mun fito ta gidan rediyon ko ta gidan talabijin din ba ba ku da damar ku samu fili wannan irin naku ne
0: muna yi muna yi warai makuwa muna zuwa gidajen radio freedom muna zuwa a karkashin ta ministry tana turowa a yi sannan kuma a kungiyar mu ta likitocin dabbobi ta Kano ita ma lokaci lokaci ana samu ana zuwa a irin wannan fadakarwa to amma ina ga yanda ya kamata a dinga akai akai ne ya kamata a
6: kara abin da yake nufi wato wani shiri na musamman
0: okay wani
6: shiri na musamman na
2: kaman dai wanda muka yi muka dauko shi gaba daya kan
6: gaskiya ne haka ya kamata
1: abin ya damu ne dan in ba ku ne kuka dauki a rabar ku zo fiya kan ba to ba fa dole bane fa a kila mu da muke so mu ji wani abu ba dole bane mu ji abin da yake so mu ji
0: na gane
1: abinda yake so ke dan Allah dan na arike wannan azuci
0: Allah ya yarda za a yi
1: to ma dan Allah
6: a samu wani
0: radio
6: kamar yadda wannan gidan radio mai albarka ya bawa wannan abincin ka lafiyar ka dinnan to ya zama cewa akwai naku wani gidan radio ko wannan din ba ya ba ku koda a mako ne sau daya kamar wannan ko kuma a sati sau biyu dan a samu dai abu ne mai fadi wanda dan a zuwa dan gutsura dinnan a tafi sai ka ga abun ba zai wadatar ba kuma abu bangare ne ko mai muhimmanci naman da ake ci a Kano ba karamin nama ake ci ba
0: farkon da na fara aiki aka kai na abubuwa sai na fara jin tsoro sai nake ganin kamar kafin satin ya kare da ake dabbobi sun kare to yadda ake cin dabbobi yadda ake shigowa da
6: ana yanki
0: sai na dinga jin tsoro
6: za su kare ma a rasa
0: wata a rasa ma wanda to kuma ka ga yau kusan shekara goma sha nawa amma har yau
6: bai kare ba
0: ana ta kawo sun da aka naman da ake sarrafawa a jihar Kano ake ci a jihar Kano Allah ne ya san yawa da gaskiya
2: to sai ramun tibiyar ya kawata masu ramun kamar yadda muka yi muku alkawari ko da ya kawata mutum biyu ne musamu ga Dr. Allah kai ana iya yin tambaya a takaice yadda za a samu amsa a takaice kuma muhimmiya kai kuma ko da kana niyyar za ka kira ka ji an taɓo inda ka abin nan sai ka haƙura in Allah ya kai mu mako mai zuwa mun san inda za mu ɗora muna da 0707 779 2939 081 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 0871 74 85 77 77 Na'am. To komai ma me ku ne yau. Mun ga mun cinye lokacin kuke tunanin
6: babu.
2: Ta na ga doctor inda an ba gara.
6: To
2: in an kira him yanki.
6: To abin kira anan da ga al'umma kun ji dai cewa cututtukan da ake samu a jikin dabbobi dan adam zai iya kamuwa da su ta hanyar ci kuma waɗanda suke wato mahauta da ma'aikata waɗanda suke tsoron Allah suke taimakawa mutane wajen binciko irin wayannan Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya bunƙasa arzikinsu Allah ya ƙara musu basira na wajen daurewa da yadda za a yi a taimaki al'umma wajen yadda za a yi a ci nama lafiyayye su kuma mutane ko a gida ka je ka tarar da wannan abun ya samu matsala to ka daure kar ka yi amfani da shi kar ka ce wuta ta gyara din nan akwai abin da kamar yadda doctor ya faɗa idan Allah ne kadai ya san abin da zai haifar a jikinka yayin da ka hada wannan da wannan kuma wuta ta shiga ciki idan mutane sun san yadda ake har hada abubuwa a cikin lab za su ga cewa wani abu ne fa da wani abun kawai zai ji danshi ko ya ji dumi ya kuma wani abu kuma daban kuma haka ne yake ta faruwa a cikin jikinmu dan a samu wato tsira daga cikin irin wayannan matsaloli da suke samun mu saboda haka za mu bar baba dai anan ko da abin da za a sanya lokaci
2: sallama kai da yawa
3: sallama rai kai to ni dai roƙon da nake shi na dan nanatawa dan Allah da annabi in an je ko kai ne babba can ko ba kai bane babban mu dai sako ne dan Allah da annabi a duka lura ya zanto sha wannan filin naku ne
6: to insha Allah
3: amma na riga sai naman kila lokacin sayan nama ne iri ana kaiwa gida don sallah da sauransu za mu kawo kuma ceto wannan amma yanka na sayar sunan mawan da na sayar abin sauwa ne ba zai ji dadi ba ba za su ji dadi ba amma don yin hakan zai fidda ku zargi da yawa na farko za ku ma fi tsira da jaya in Allah ya yarda laifin za ku iku wa Allah cewa ya ya kama kun laifin cewa kun cuci mutane dan Allah da mai bai wannan abu
0: Allah ya yarda
3: to madam
0: dan sanar da director kuma na san zai sanar wa commissioner
3: to madam
0: dan kuma zai yi nan to sai a mako mai zuwa Allah ya yarda tunda wannan tabi ne akwai fada da gurare da yawa da zamu zo da shi insha Allah a mako mai zuwa zamu dora daga inda muka tsaya
2: assalamu
0: alaikum
2: doctor
0: jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi
2: masauran mu wato mun samu matsala a waya kware da gaske na san kun yi kun yi waye mu sai mun ga gane cewa akwai matsala kware da gaske kuma kamar yanda Dr. Ayuba ya faɗa ai yanzu mun samu yanda zamu so junan mu ko da su kade suka ga wani abu wanda suke son lalle mutane su sauri su sani wani abu ya bullo suna son su abin nan kaga suna iya sanar da mu a cikin shirin namu ko da ba za mu ce su zo ba mun san mu ma inda zamu so ko abu ko kuma mu mu ga wani abu wanda yake zamu neme su da haka da hakan har a samu a zo dan da ba kore shi muna gayyatar ma'aikatan gona ma'aikatan lafiya ma'aikatan muhalli tunda suna da ruwa da tsaki akan wannan shiri na abincinka lafiyarka to har yanzu dai ko da jinjir ba su cika kawo mana ba dan da mun ce ko da jinjir su kawo wa suna biyan wannan gida tunda kyauta suke ba da dama mu mu rika sawa a farko a tsakiya da karshen shirin to har yanzu to kila mun fara samun gaba da in Allah ya yarda za mu samu yanda muke ganin zai zo ya amfani kuwa saboda kan insha Allah a kasance da mu in Allah ya kai mako mai zuwa za mu zo mu dora daga nan muka tsaya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a cigaba da sauraron Rahama Radio
7: yanda ka zama mutum ya sai na mana yana gida ya ci ya koki sakace za ya yi tsarki kaɗai daga wake irin na tsohon nan zuwa za a zafa san ya ja ɗakatin yi koyon yi gani da ya ɗaka zarurin go
8: kada ba mu ba a kan biyun mu na da ya gajiya.

sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Sannan wani kasance da ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio, farin cikin al'umma. A yau ne 5 ga watan 2 shekara ta 1448 bayan hijira, wanda daidai da 17 ga watan Satumba shekara ta 2026. Kana labarin kuka saurara yanzu ga ci gaban su. Sunana Anas Lamdan Maliki. Majalisar Tarayya ta yanka da ƙudurin sauya kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara ta 2026 zuwa Majalisar Dokokin Jihohi 36. Majalisar ta bayar wa Majalisar Dokokin Jihohi wa'adin kwanaki 30 domin su duba ƙudurin tare da bayyana matsayinsu. Wannan mataki ne daga cikin tsarin da ake bi domin yin gyare-gyare ga kundin tsarin mulkin Najeriya, wanda ya haɗa da amincewar Majalisar Dokokin Jihohi kafin wasu gyare-gyaren su samu cikakken karɓuwa. A nasarar Majalisar Jihohi za su tattauna kan ƙudurorin kafin aika da shi a matsayin su ga Majalisar Ƙasa. Shugaban Ƙasa Bola Tinubu ya bayyana kawar da aikin ƙananan yara a matsayin wani muhimmin abin da Najeriya ke son magancewa, tare da ƙaddamar da wani shirin shekaru huɗu da aka tsara domin tunkarar ababuwan da ke tilastawa yara shiga aikin yi. Shirin ya mayar da hankali kan rage dalilan da ke sa yara barin makaranta ko shiga ayyukan da suka wuce shekarunsu. Gwamnati ta ce za a haɗa kai da hukumomin gwamnati, ƙungiyoyin farar hula da sauran masu ruwa da tsaki domin kare haƙƙin yara da kuma ƙara musu damar samun ilimi. Ya ce gwamnatin na aiwatar da sauye-sauye da suka mayar da hankali don rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta, inganta bayanan ilimi, bunƙasa ƙwarewar malamai da kuma faɗaɗa shirye-shiryen koyar da sana'o'i. An kuma jaddada cewa yaƙi da aikin ƙananan yara na buƙatar haɗin gwiwar gwamnati, iyaye da kuma al'umma baki ɗaya. A nan kuma ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya NNC ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta ɗauki matakan gaggawa domin rage tasirin tashin farashin man fetur ga 'yan Najeriya. Rahotanni sun ce farashin man fetur ya kai kusan naira 1,500 kan lita a wasassan arewacin Najeriya, lamarin da ya ƙara matsawa farashin sufuri da sauran kayayyaki hauhawa. NNC ta buƙaci gwamnati ta samar da matakan tallafa wa ma'aikata da sauran masu ƙaramin ƙarfi, tare da ƙara ƙoƙarin samar da man fetur daga matatun cikin gida. Ƙungiyar ta ce tashin farashin man fetur na ƙara jefa jama'a cikin matsin tattalin arziki, musamman ma ganin yadda farashin kayayyakin yau da kullum ke ci gaba da ƙaruwa. Dakarun sojin Najeriya sun ceto mutane 31 da aka yi garkuwa da su yayin gudanar da wasu ayyukan soji a jihohin Katsina da Kebbi. Rundunar ta kuma ce ta kashe wani mutum da ake zargi da kasancewa cikin jagorancin ƙungiyar 'yan ta'adda wani sumame da ta gudanar. Sojojin sun ce ayyukan sun kasance wani ɓangare na ci gaba da kai hare-hare kan wuraren da ake zargin 'yan bindiga da sauran ƙungiyoyi masu aikata laifuka suna amfani da su. Rundunar ta ce za ta ci gaba da gudanar da sintiri da sumame domin kare al'umma da kuma ceto sauran mutanen da ake tsare da su. Katsina ta ce ta ceto mutane hudu da aka yi garkuwa da su, cikin har da wata mace da jaririnta, yayin da jami'an tsaro suka daƙile wani harin 'yan bindiga a ƙaramar hukumar Dutsenma. Rundunar ta ce lamarin ya faru ne bayan samun kiran gaggawa cewa an sace wasu mata uku daga ƙauyen Makwanta a safiyar Laraba. Jami'an sandan sun bi sahun 'yan bindigar zuwa iyakar Dutsenma da Ɗan Musa, inda suka yi musayar wuta da su. Rundunar ta ce 'yan bindigar sun kasa jure ƙarfin jami'an tsaron, inda suka gudu zuwa cikin daji. Wasu daga cikinsu kuma ke zargin sun samu raunuka a harbin bindiga. Yayin da suke gudun sun bar waɗanda suka yi garkuwa da su, kuma jami'an tsaro suka same su ba tare da wani rauni ba. Jami'an sun kuma ƙwato bindigar yake fita sabon guda ɗaya mai harsashe 5, wayar salula, wasu na'urorin MP3, wuƙa da wasu abubuwa da ake zargin tabar wiwi ne. Dandanar 'yan sandan ta ce tana ci gaba da ƙoƙarin cafke waɗanda suka tsere. Tsaftar muhalli ne da matuƙar muhimmanci, musamman wajen inganta kiwon lafiyar al'umma. Sai dai a lokuta da dama ana zargin wasu daga cikin kasuwanni da ake sayar da kayan abinci da rashin tsafta, wanda hakan ke zama illa ga ƙoshin lafiyar al'umma.

ya ce ku kalli duniya wannan na kirkiri duniya na kirkiri lamura ko mala'ikun na kirkire ku shi ne zai koma wani gun sannan ya fito ta wani gun sannan ya fada wani gun sannan ya koma wani gun annabi Muhammad alayhi salatu wassalam to kaji an gama duk tafiyar da za a yi kar an gama an gane kamar yadda na faɗa jibrilu mika'ilu israfilu azra'ilu maliku birwanu raqibu atibu munkaru walakiru mala'ika rumal mala'ikun nan rafrafu mala'ikun nan kattabawa da safarawa an gane ai wa'ancan su ake ce musu kiramun barara su goma nan da nan lissafa maka su ne kiramun barara eh mana Allah ya ce gaba ɗaya ɗayan mala'iku su yi duniya hakuri an gane su yi duniya hakuri hasken sirrin la ilaha illallah mai daraja mai martaba mai albarka a wannan dare Allah ina buƙata za a cire shi daga jikin Abdullahi ya koma wajen sai da amina mahaifa ga annabi alaihi salatu wassalam jibril ya kira me yace ya ku mutanen gabas ya ku mutanen yamma ya ku na kudu ya ku na arewa rabon duniya hasken lahira darajar duniya albarkar lahira ka ji karatun nan ba ni'ima ta duniya rahamar lahira shi zai sauka i canja sheka izuwa wata shekar shi ne manzon Allah Allah ce mika'il shela mika'il ce ya ku dabbobin gabas ya ku dabbobin yamma ya ku dabbobin kudu ya ku dabbobin arewa ya ku dabbobin cikin ruwa ya ku tsuntsayen gabas na yamma na kudu na arewa ƙwarika na gabas na kudu arewa ku bayin Allah ne ga shugaban halitta Allah shugaban bayin Allah wanda yake a wajen Allahu Allah bai kirkiri irin sa ba zai irin sa ba zai canza sheka wa a cire shi daga tsakan sai da Abdullahi dama aje aka bashi a dawo da shi tsakan sai da amina duniya za ta haske kafirci zai tafi za a dasa wa Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah alayhi salatu wassalam to kaji dalili to me wannan daraja ne wannan albarka sai ji Abdullahi a wannan dare na juma'a a watan rajab an gane takwas ga watan goma ga watan sha biyar ga wata saɓanin tarihi saɓanin rawi an gane ai sau da haka a wannan lokaci Allah ce da jibril su tsare duniya shaiɗanu da suke satar ji Allah ce jibril duk wani aljani a rubuta shi duk wani boka a ƙaryata shi duk wani mai ilimin taurari a ragargaza shi ya faɗi ce da aka yi Allah ce ba mu ga dama kaza za a yi ba yanda ba su basu gano yanda tafiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana su saboda Allah a Qur'ani ya ce wallahu galibun walakin akasarun nas la ya'lamuna in Allah ya sa al'amarin su a gaban ce ni nake garin jaye sai dai bayi bai sani ba ko a ta bulbi to su kuma abin da Allah zai yi ya gama to wannan kira fa aka yi a duniya duniya ta karɓa duniya halitta da masu magana da marasa magana an gane Allah ce Israfil ya kira me yace sai ce ya ku duwatsun duniya na gabas duwatsun duniya na yamma na kudu na arewa bishiyoyin duniya na gabas na yamma na kudu na arewa an gane ciyayi da za su zama abinci na duniya gabas da kudu da arewa ku kasa kunne ku ji jagoran ku za a cire shi daga nan a mai da shi nan wanda in ya fito ko zai imani da su kan ka san shi annabi Muhammad bai bayyana Allah da kansa ya imani da annabi Muhammad wanda ake imani da shi shi kuma ya imani ka san wannan karatu shi ai ba ma rufe karatu a kan annabi ai karatu ya ta kan annabi ai ba ma rufewa wanda ake imani shi Allah ne amma sai ce ya yi imani da annabi Muhammad kuma ya yi imani annabi Muhammad ma'aikinsa ne kuma bawansa ne kuma yarjejjinsa ne kuma jakadansa ne da kansa ma ya daina jakadanci kwata-kwata

0: ita da kanta zai tashi alkiyama mai rufe duk wani aiki zamu baka littafi wanda littafin ya share duk wani littafi kuma littafin da zamu baka Allah ce namu ne littafin kai namu ne shi sa zamu baka namu fatimar alqur'ani an gane mai tsanti kenan to shi sa ɗan uwa musulmi wallahi tallahi wajibi ne mu tsaya mu rike annabi alaihi salatu wassalam ba mu da mafaka ba mu da malaba ba mu da madafa makarkata yadda annabi muhammadu alaihi salatu wassalam an gane shine kaddan abin da za ka rike in ba manzon Allah ka rike ba to ka shirme shine komai a fadar la ilaha illallah musa na taba gaya muku Allah subhanahu wataala da ya tara annabawa ya tara manzannin annabawan abinda yasa nake faɗi su ne ƙarshe mu ba tarkace bane ya tara mala'iku da manzannin mala'iku gaba ɗaya cece da mala'iku da annabawa da manzannin ce wannan shi an imani da shi za mu cigaba da mutum bawa na an bai yadda da wannan ba to ni ma bai yadda da ni ba sai ya bi wannan zan yadda da shi don yarda ta tana kansa rahama ta tana kansa albarka ta gaba daya tana kansa haske na yana kansa ni'ima ta tana kansa daukaka tana kansa rahama ta tana kansa take biya annabawa fa da manzannin annaba mala'ikun da ma'aikan mala'ikun Allah yake nuna maka kadarin sirrin manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: wanda Allah yake yi wannan hidimar yake wannan tagoma shi sai ce kuma duk wanda ya zo na guna in ba wannan inda ya kai da tsarkin ibada a guna Allah ce baran karɓi wannan ibadar ba to kaga ko waye jagoran ibada manzon Allah ne
1: sallallahu
0: alaihi salatu wassalam shi sa wajibi ne mu al'umma annabi mu ji daɗi mu yi alfahari mu yi murna da samun manzon Allah yanzu da Allah ya tattara kowa kowa ya tattara shi ba ya ce ku yi imani annabi suka ce mu yi imani ku yarda da shi tsarki ya tabbata da Allah mu yarda da shi Allah ce ya fi tsarki mun karɓa shi
1: ƙara lafiya
0: to kai ka ji annabi zira cewa annabi ya fi siyaya Allah ce da mala'iku ku yi imani tsarki ya tabbata da Allah mun imani shi ku yarda da shi ya rabu mun yarda da shi ya fi mun sallama masa to ai mai biyayya Allah ce za mu hada kanmu da shi Allah ce za mu hada kanmu da habibi rasulullahi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: Allah ne wannan matsayin kuma ka zuba addini kan da wa Allah ya hada kansa da shi da manzon Allah
1: sallallahu
0: alaihi wasallam in ba da annabi ka ji Allah jingina kansa da wani to sai da annabi ka san dalili na faɗa maimaita na farko a sallah sai ka sa annabi duk tsarkin sallah duk dimon sallah duk martaba sallah duk darajar nan ta sallah annabi ya fita ka gani sai da shi za a yi sallah idan ba shi babu sallar ce ne ɗaya in aka zo sallar ita kanta sallar sai annabi ya ce ga tsare-tsaren da za a yi aiki shi ya faɗi gaban Allah ya sujjada tun ba goshin da za a durƙusa gaban Allah ba gubas shi manzo Allah shi ne shugaban masu ibada an gane shi sa waɗanda suka gano annabi suka ji cewar Allah bai ƙirƙiri komai ba sai don ƙadarin sirrin manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: an gane ai to kaga ita kansa sallar gashi in ka shiga cikin sallar zan zo bayanin ta an gane duk abin din Allah ya ce ai kaza sai annabi ce kuma ni ma ce ai kaza a sallar na rantsi da Allah idan bai wannan abu sallar ba ta yi ba isa ba ma muke so mu ga ana fito da kwana-kwanan manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: sallah ka ji to azumin din ba annabi azumi bai ba dan shi kansa azumin watan ramadan yasa Allah ya faɗa sa qur'ani sai ya ce fa man shahida minkum shahra fa yasum wannan shaida ya halarci lokacin watan ramadan ya azumce shi amma adadin da za a yi rana 30 ko ba ɗaya ba a cikin qur'ani waye samar annabi muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: da lokacin ya ko ikawo kora ikawo kora sabai ya rasulullahi an ce rai azumi muna ta munna eh Allah zai ba mu wata ya boye shiga mu ne wata ne bi ko ba sai mu amma karshe sabai sai ta tunanin annabi musa sun yi sha hudu a wata ruwaya sun yi sha biyar ta annabi Isa kowa da yanda yake Allah ya turo wajen manzon Allah
1: sallallahu alaihi
0: wa sallam rasulullah Allah ya ce a karanta gaisuwa a gare ka bayan haka za ku yi azumi
1: na'am
0: annabi Isa da sabai sabai watan sha'ban ya kama ya da billahi an ce za ni azumi gudane za a yi ce to sai jibrili ya zo jibrili ya zo ce jibrili ya azumin ka kawo ce rasulullah ba shi na ka ba nawa za a yi eh bai ga yan bai ce to idan ubangiji ya kaje sarki ya tabbata gare sa girma na gare sa an gane iyawa gwaninta na gare sa eh manzon Allah kenan Allah da ifda annabi ba wannan sai ce in ka je ka ce da Allah guda ne dali jibril ya je ya ga da rabbil alamin in shigar da gaisuwar da annabi yayi bawan ka ma'aikinka jakadanka dan fadarka wanda baka da kamar sa a wajenka wanda ka hada kanka da shi ya ce azumin nawa za a zo jibril ka ce ina ga da shi shi ya san al'umma sa nawa ke so a mu azumi ko dai ce ayi ayi hikin da yake mun haka za a yi ai annabi Muhammadu insha da Allah ta so bai faɗi adadin sa Qur'ani ba sai kale akai dan bayanai bayanai a Qur'ani sai ya ce adadi zai ce ku je mu annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: idan ya ce ayi kaza ayi da ya ce in da ya ce an gama jibril ne samu annabi ya rasulullah Allah ya ce a gaida kai ya ce kai mai iyaka azumi ka san mutanenka ka san yanda za su iya kuma diyan da kanki Allah ya ce ya karba Allah dan annabi wanda Allah ya bashi wannan girma ne wannan matsayin kuma kamar yadda nake fada inda akwai adadin alqur'ani a fito a gaban
1: mu
0: a ce ga wata sura a cikin alqur'ani wacce take azumi guda kaza ne
1: na'am
0: yana ina ina jikin annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: alayhi salatu wassalam to kaji ba jibril ya ga annabi annabi shi ce jibril ni zan yanke Allah ya ce kai za ka yanke amma ce duk yanda kace ai maka kaza ai masa
1: na'am
0: Allah fa ya yarda da kai ya rasulullah Allah ina son ka kaji wa jibril
1: duk
0: Allah bishara duk abin da ka shafa Allah yana kaunar sa ai ba Allah ne amma shi dauki wannan daraja ki bashi mu al'umma sa ba mu ji dadi ba ba mu gode wa Allah ba yo mana kyauta mai girma kyauta mai tsoka kyauta mai tsada kyauta mai martaba mai daraja mai haske mai albarka shine annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: wasallam wannan ta sa annabi ta rasa bai ce to azumin nan da za a yi ina neman shawara kamar me ya kamata a iska cikin sunallah ka ce farilla ce farilla ne ina daga cikin shika cikin musulunci amma mu Allah ya ce mu iyaka sai dai Ali ce to ya rasulullah ga shawara ayi kwaya 200 kai Ali kai Ali Ali ya yi yawa
1: Allah ta lafiya
0: 200
1: ga bebe ta
0: wuce ce Ali in sai Ali ce ya rasulullah za mu ya ce zaka iya amma kalli gaba yanda aka wajinta maza aka wajinta mata azumi 200 da yawa wani ba sai yake cewa ya ari wani mutanen annabi Musa sha hudu suke yi dakar in rana ta dace su sai su dauko ruwa kawai a buta su kwarara a kansu in ruwa fito zirr izo daidai ba ki sirr sai su shanye annabi Musa ya ce ya ce wallahi shi ya fada da kansa ka ta wurin ruwa fada baki da kansa ka bude baki ya shiga annabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam Abdullah rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ce ni bana so al'umma ta ti haka ina so su kunya Allah ko mutum dadi waye zai sha ruwa itun ga Allah gashi sai bi Abubakar Siddiq ibn Abi Hafsa amin sai ce rasulullah to ai guda 100 sun yawa yace Abubakar yawa wata uku da kwana 10 kenan cewa su din sabai suna tsamar za a yi ibada za a iyata don shi azumi rahama ne albarka ne daraja ne duk wannan na tsamar zan Allah fi shi ta duk wata ibada da ka sani kana bayan kadarin annabi Muhammad ba wata ibada da ta daidai da manzon Allah a fada Allah ba ita to cece ba ita ba mun gani an gane ai Suhaibu yaran Abubakar ne sai ce to Rasulullah ko 70 za a yi shi sabi yayi yawa shi yayi yawa annabi suka ce to Rasulullah kawai ka yanki ba ma Jibril ya ce Allah ce kai za kai magiji wanda duk kace ai haka za a yi annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: rasulullahi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: nabiyullahi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: nabiyul malaahi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: nabiyul tawbati
1: sallallahu alaihi
0: wasallam nabiyul rahmati
1: sallallahu alaihi
0: wasallam rasulul ummati
1: sallallahu
0: ta'ala alaihi wasallam ya shiga ya fito sai ga Jibril yana gani sai ce assalatu wassalamu alayka ya nabiyur rahmati an yanke ce Jibril ban yanke ba ina ganin ka sai na yanke
1: la ilaha illallah
0: annabi in shuru isin ku da kai ce Jibril azumin nan ai 30 man ba daya ai 30 ba daya Jibril isin ku da kai da gociya rasulullahi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya na rantse da wanda ruhi na yake fadasa yanda ka yanke din nan kace ai 30 ba daya haka yake a rubuce a jikin lauhul mahfuz Allah Allah to kaji ba yanzu ne wannan matsayin ne wannan albarkar ne wannan darajar da Allah za a hada shi da wannan abu na ibada Allah ya ce ke yanke da kansa yanke yaya kuma shi kadai ne zaka yi azumin ko kuskure kai ka tankare shi ya gyara ma azumin ba wani ne ya gyara azumin in ba manzon Allah ba
1: sallallahu alaihi wasallam
0: akwai mutumin da sahabin annabi ne da azumi ya raba 15 yaje itar da mare tasa a daki an gane da fitila sai ta yi irin kwanciyar nan kwanciya ta aure ta yi kawai shi kuma da rana ba shi kuma kawai ya shiga sai fada mata ya fada mata ba suka yi jima'i tana azumi ce an riga an gama abu ya riga ya shiga kaji ba sai da aka gama azumi sabon zo gaban annabi ya rasulullah na halaka fa na halaka ni ma san na halaka na taka dokar Allah na saba dokar Allah na yi mata abin da bai kamata ba sai annabi ce kanku mai kai ce wallahi rasulullah da rana da ji da fada mata ta da azumi a baki na annabi ce to kana sane ce ina sane kana sane kai ce ina sane annabi alaihi salatu wassalam ne yace sai ce to zaka ci da mutum 60 farko da ce zaka yi azumi 60 ce wallahi rasulullah ba zan iya ba na zaka iya ba ce eh ka ci da mutum 60 ce rasulullah dai babu ka yanta kuma ga ce sai dai wuyayi na akai dam sai ga sabon yana hawaye annabi to kai wa'annan uku ba ɗayan da zaka iya ba iya cewa ba iya azumi ba iya kuma ga da zai yanta kuma shi azumi dole sai an yi wannan annabi in shi mu idan ya tafi cewa ka ya dauko abincin mutum 60 yace je ka ciyar ije ikewa ya idawo ya ci rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda zan bai sai wannan kuji bukata annabi ce to sai da annabi ya murmushi ha koran sai ka fito
1: sallallahu
0: ije ka yanke ka gasa wannan kuma ce to je ka kace azuman kafara akan ka da
1: kai
0: ya ba mu wannan adalci
1: sallallahu alaihi wa sallam
0: to sai ka ji na ce ita ibada kanta tana bakin annabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wa sallam sai ya ce ga wanda za a yi ba fa sai ya ce Jibril ya za a yi ba a shi ne dokar yi hukunci ba ka ga ta ka san ko yaya ki sa wannan bai san annabi an bashi a baya
1: an bashi a baya
0: to dan Allah ka ji ba ije na cewa annabi annabi rahmani annabi annabi adalci yace kun ga yadda ya mun ije kun matar sa yace to ce kin ji yadda annabi tace to ai ni na da
1: bismillah
0: yace ta yi ki
1: ci ki ta lafiya kun dole
0: tace to kai kai kade kai yace ni kade na ba da bayani
1: ta kara lafiya
0: ta na bu ma ya fito ta zaman da Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: yace matar sa ce ke eh to yace ana a dago abincin mutum 60 a bata ki je ki ciyar ta kewaya sai ta je gidansu ta ga abin da za a ci a gidan babu gidan iya ta wuce a rike ma to ana iya bai iyaye su ce ba su yanki ba su ta je ta yi taraba gida uku a raba su biyu ta to da ɗaiwan annabi da ya ci to da wannan za mu ƙara a gida ce ku tafi mu ƙara ko ba mala ana fadar annabi mala a riga ba ta mala ai an aka zo kansa an gama shi ka abun da kake kullu dun malaman manzon karatu
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ko ko agara mana ka duka ga mana gwala gwalan manzon Allah
1: sallallahu
0: alaihi wasallam ga mana abun da ramu
1: sai bashara lafiya
0: ba haka muke bukata
1: ka
0: Allah ya musu bayani albarka mu al'umma sai ba ta dira mu ji ba an gane ai to kaji inda manzon Allah yake
1: sallallahu
0: alaihi salatu wasalam shi sa ka ji kullum muna cewa mu makafiyar mu ta annabi
1: sallallahu
0: alaihi wasallam da kowa annabi annabi rasulullahi rasulullahi manzan Allah manzan Allah
1: babban ta madina
0: kada alhamdulillah to yanzu sai da amina an gane wannan haske iko ma gare ta yana komawa Allah ce mala'ikun nan dubu 70
1: bayan
0: ke tsaye Allah ya ce mala'ikun aljanna su kaso turare duniya ga mala'ikun nan da na faɗa tun daga sama ta dai tana budawa kai
1: ke
0: an gane ko ina sama ta dauka annabi rahama zai bayyana annabin daraja zai fito
1: Allah
0: ne sarki ne tsarkakewa zai fito inda ake fa a duniya billahi nazila ilaha illahu Allah bai dake taimaka kai sallah ba
1: kara maka an
0: ce da annabi Muhammadu ta kan gan kasa yace saboda kai min tsarkake ta a taba ta ai mana sallah wannan annabi Allah ga fata malam annabi wasani ba a taba yi ba dai annabi ba ka je ka tambaya
1: kara maka an
0: ai akwai attaura injila da bura su fi ibrahim da sauran su annaban nan mutanen su Allah bai yadda su ce masu sallah ba kaji ba dole sai ka samu ruwa kai wannan amma annabi da yakan kasa ka Allah ce ta gama
1: sallallahu
0: alaihi wasallam tsarkake ta da tsarkakewa
1: nan muhammadu sallallahu alaihi
0: wasallam ka kanta ba ku taimaka kawai
1: la ilaha illallah mun gode
0: dan Allah kaji wannan magana
1: la ilaha illallah
0: mun gode kuma mala
1: mun gode
0: kela ta kai kela kaaba guba kan ciki ce wata din da gurbi da kaaba ce ta dama ta hagu ta gaba ta bawa kofar ta kabire ba ayyo ba abu ku sa mu kullun an bude ba ta bude
1: ha la ilaha illallah
0: kawai sai aka ji kirim kirim kirim kirim kirim
1: ko
0: kuma ka ne suke faɗo an yi ciki da wannan zai zo da wa qul jaa al haq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa
1: sallallahu alaihi wasallam
0: to kaji ba
1: ya rasulullah
0: an gane dabbobin daji suka tawo a guje suna tsalle in nace na daji damsa kura
1: mero
0: kuna
1: boko
0: giwa
1: hodo
0: zaki
1: biyar
0: karakanda
1: shida
0: barewa
1: bokani
0: dila
1: tabbas
0: bokan yin yawa
1: tara
0: kibarka tai hajaru to ai tunda kaga ga kura ga da musa ita kura ga musa bata ci kura ba ka san akwai
1: abu
0: za a hadu ba cikin ba ana rantsi da Allah suka haɗu nan nan gaba suka toyar ba a guje suna daka tsalle marhaban bimahi marhaban bimahi marhaban bimahi
1: ya rasulullah
0: na ne da mai share kabinci na ne haka suka rinka cewa
1: ya rasulullah
0: suka hadu ka duba jiwa ba ta yi gudu ba amma ranar ta yi takab takab takab an gaba kuma mutane aka fito kallo suna haduwa sai suke da baya da baya ina za ku ku ina za ku bishara muka zo ne muku da mai mali mu ma shi muka zo wannan zai share kafirci ya zama wannan zai ga la ilaha illallah
1: muhammadu allah
0: suka ba suka koma suna tsalle suna murna ne kudu suka to suka da mai arewa su ma suke bishara da mali an gane dabbobin cikin ruwa an gane abin da ya kama su kifi suke runa da baka mantan su kwadi an gane su guza an gane su kada da kibarkatan su da yawan su shashin su irin ka bishara da shashi ka ji wannan karatu samun cikin murna alaihi salatu
1: wassalam
0: sha Allah ce jibrilu kai shela duk wata mace ta duniya kanta ciki sai da namiji saboda ne Allah ce saboda jagoran mazaji ba fa a maka ba duniya duk wata mace in dai ta ciki namiji jibrilu sarki ya tabbata ga Allah girma na gare ka isa na gare ka bawa ya iya wa garinta suna hannunka yabe kun kofuni ga wata mace nan a banu sulaimi ita kadai ta durkusa kan yar ya dumburo kuma ga umannin da ka baya Allah ce ba mu yadda ba mu muke kirkiro na mu kirkiro mace zuri mace ce ce sarki ya tabarka fi ni sani Allah ce ba za ta fito a mace ba karamatan li habibi rasulullahi girmamawa ga masoyi na annabi ka je ka taba kan yar mu kuma za mu canja mai da shi namiji wallahi da azima a shekara ba biya mace ba wai wannan wane ne wannan aikin ba Allah bane
1: shi ne
0: isa ka ji na ce maka maulidi da muke yi wai isa dabba ta yi magana da dabba Allah
1: sai Allah
0: wai isa naman cikin ruwa yi magana
1: Allah
0: ba Allah bane
1: Allah
0: wai isa mala'iku su bude sama'u gaba
1: daya
0: Allah ne yasa al-arji al-janna Allah yasa ta bude ta bude ake fesu rayuwar wannan
1: Allah ne
0: mun ne gun tuware ba mu fesu tuware ba ma gayyato manyan baki
1: muna yi
0: to Allah ma manyan baki ne gayyato mala'iku ma manyan baki ne su Allah gayyato Allah ce a taso annabawa aka taso annaba da manzanni dan za su zo su bishara ga sai da amina an gane wai sa shi wannan
1: Allah
0: ba Allah bane ana sa shi ko ana hana shi komai ba daidai ba to shi sa ai wannan shi sa muka ce wannan mulki da ake kakkai tunanin cewa wai yanzu aka yi shi Allah ne fadi nuna yanzu gashi ka gane ko Allah subhanahu wataala ka ji matan duniya duk wacce za ta yi ba namiji ce ne ba Allah sai taurari suka yi bula bula dama manya ne Allah ce su yi ƙasa ƙasa suka haskake maka suka haskake gefen maka suka haskake duniyar zamanin Allah ce wata kwanan sa nawa takwas aka ce goma aka ce sha Allah ce cika tab cika tsarar Allah ce kuma kowane wata har ya sauka a duniya kan ka rage hasken ka aka muke so ka zauna ba ka kirki watan ne dan ba aka yi shi ma
1: sallallahu alaihi wasallam
0: shi kira to mumini ne shi kansa watan kuma dole ne Allah ya sa yi ƙasa ƙasa to kenan bi to ga mala'iku Allah ya gayyato ga annaba Allah ya gayyato manzannin Allah ya gayyato su an gane sannan Allah subhanahu wataala sai ya ce duk wata bishiya ta duniya Allah ya ce Jibril ba sai mun ruwa ba muke tsoro da abin da muka gabana mu tsoro da shi duk wata bishiya ta duniya doki fifikin ka mara ƴaƴa ta ƴaƴa wacce ta yi ƴaƴa bin na ba ina ganye ki kore duniya zamun ta kore shar ba kuma ruwa aka ba wallahi kana tafiya sai ka zata rinka bitso
1: Allah
0: ba sai a ce ai ciki aka yi da annabi rahama ka ji ba ciki aka yi da annabi rahama wai tabkato wannan aka yi
1: Allah
0: ba Allah bane yasa muka ce to an kace muna bidai a haihuwar annabi sai da Allah kake mun ko muke da Allah dan bidai a wannan ilmina mana ne maulidi Allah
1: Allah
0: ya yi wannan da mun safa zuwan su wai gaito su ne Allah ne gaito su wani ya ce gaito su a ce kasa ba ai ruwa ba na rinke da Allah an ka taka sai ka jinni sun sun kafa ganyen bishiya gaba daya na duniya Allah ce dan kore ƴaƴan da ba sa yi na bishiya Allah ce su yaya wannan kuma suka yi dunya Allah ce su nuna su ƙula ƙula suka yi ƙasa ƙasa aka cika duniyar wannan zamanin da alhairi da yabanya mai kyau ake kiranta shekarar alhairi shekarar ciki da annabi Muhammad shekarar da ba a taɓa ganin irin wannan shekara a duniya ba watan da ba a taɓa ganin wata irin wannan a duniya ba satin da ba a taɓa ganin irin wannan satin ranar da ba a taɓa ganin irin wannan ranar ba a taɓa ganin ta wani ka ce an gani sai mu ce wa kai ba sai mu ce annabi
1: Muhammad
0: kaga an gama ai sau da aka ko ina da ko ina Allah ya turo mala'iku suka tsara duniyar wannan zamanin an gane ai ba Allah ne wannan ba
1: Allah ne
0: shi shisa kullum abin da muke so idan ka ce mu muna bid'a dama na ga ya maka kuma na ta wata magana zan maimaita ta wannan abubuwan Allah ne ya tattara wa'annan bayin nasa yake nuna murna ma Allah ce mai murna ai ko bai ce ni ba to wannan Allah ce ma mu nuna murnar mu me Allah ya ba mu wanda za mu nuna fiye da annabi ko akwai kun bi fadlillahi wa bi rahmatihi azalika fal yafrahu huwa khayrun mimma yajma'u ni ya fada ko kai ne
1: Allah
0: Qur'an ya fada kace da fadalan Allah da rahmansa ku taru fal yafrahu ku yi murna ku farin ciki jihadi azalika kun ga wannan murnar da farin ciki da ku taru huwa khayrun mimma yajma'u shi ne abin da ku cancanta ku taru ku murna akan sa wa Allah ya ba mu wanda za mu taru mu murna fiye da annabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi
1: wasallam
0: wa ya fadlillahi bin ni ba mu za Allah bin ban to in ba kai murna da annabi da ba kai
1: ba wallahi ba wallahi
0: mun shi Qur'an ne ga mana shi sa ka ji na ce ba sai karanta aya ma baka bance ta baka bace to ba mu ba Allah ma gashi ya tara bayin sa mun ji yanda tun daga sama ta daya har zuwa aljanna Allah isa aka bude ta gaba daya malaiku kowa kallo gidan Abdullahi gidan sai da amina Allahumma anbi Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: wasallam mutum yake sawa da taurari ba ba ka bane sannan da wata an gare sannan bayan wannan mutane muke getuwa ba su muke kira ba Allah ya kira annaba sun zo sun mata bishara halin ce wannan ya kira mun zani sun zo sun mata bishara kamun ce wannan ya kira annaba ne ko dan firamare ka je na su na makarantar islamiyya zaka ji na ce annabi wani ya zo bishara da rayuwa kuma malamin islamiyya to ba wani ne ya fara yi ba wannan zuwan annaban da zuwan manzanni da zuwan mala'ikun da suka zo ai Allah ne turo su mun ma haka muke gayyato mutane masoyan annabi ba ma cewa ba kai ka zo malai so wanda muka san masoyin annabi ne shi
1: sallallahu
0: alaihi ana kira kuwa gun ka je ka gama tattara komai sai ka je gaban Allah ba ka da annabi ba ma ganewa kai tun da kana samargala ka rage wajen annabi wallahi to ai abin da ake nuna musu ku yi kaza ku yi kaza na sha bada ai nuna ma kawai ka je ka gina gidan ka ba ai ka yi shi ka gina masallaci ka makaranta Allah kan ma shi kuma shi hada
1: mutane
0: ko wannan masallacin ma ba kuma shi hada mutane ka ga masallaci nan ga masallaci nan annabi kuma ya ce kowanne masallaci da masallaci a samu rata dan mutanen unguwa kowa irin kasuwa kun ba a ganshi ba a ce wani bai zo ba a je a tambaye me yasa kai bi manzo zaka ji to ji ga masallaci ga masallaci da wa'annan da wa'annan ba sa magana ba sa shiri kuma duk bayan Allah ne akwai bala'in da yake wannan
1: ba wallahi
0: ko da an tusa mutane kaunar Allah sai a wayar da su tsarin addini sannan a wayar da su tsarin annabi a wayar da su lafazin annabi to amma ko mutum zai bada bara ba muna ji a radio ban da suke yi ce karanta kaza to in karanta kaza wa yasa ka sai ka ce annabi Muhammad Abdullahi
1: Rasulullah
0: ya ce in ka karanta kaza za ka samu darajar kaza ba ma sa cewa shi ya faɗa kuma Qur'ani ba shi faɗa ba idan Qur'ani ya ɗan haska abin in an tambaya sai Allah ci ga annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ai shi ne mai tsara mu ni faɗa zan yi in na faɗa shi kuma ya tsara abin da yake na addini billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ba ya maka shin baki annabi yake bari kawai dan yace gashi nan kai da wasu to da Allah in baka tsaya ka ga hannu annabi wa wa zaka yi na ta faɗa zan maimaita masu maulidi ku rike annabi ku daɗa hoɓɓasa ma waɗanda ba ku yi ma ku zo ku yi me za ake amma da jini fadar darajojin annabi halayen annabi yaban annabi girman da Allah ya bi annabi hasken annabi albarka annabi amincin annabi rahama annabi to wa'annan ba shi da su ko ba shi da su ko ba shi ba ma a yanzu a zamanin zuwa ga shugaba ko wani chairman ko wani gwamna ko wani dan majalisar tarayya ko na jiha ko wani shugaban kasa za a zo a bas jelisa ba a yi sai ka je ka soke su imaninka ban mutum sun taru sun ga nimar da Allah wani gwamna sun taru sun ce suna kaza ka je ka bai inda ake makamantar kaji wallahi makamantar shanu a yanka su ga kuloli nan makamantar sinasir kuma hadu ma a zo a ciye saboda wancan mutum to yaya annabi Muhammad ya yi duniya gudunmuwa fiye da annabi wannan kasar da muke kanta da sama wannan sai suka yi muhawara kasa ta ce ke sama na fiki sama ta ce ke kasa na fiki sai aka ji karatun sai kasa ta ce da sama ai sama ta ce da kasa da me kika bini ta ce akwai tokuna a kaina akwai kogina a kaina akwai ƙoramu a kaina akwai lambuna iri-iri a kaina akwai shukoki a kaina akwai itatuwa a kaina akwai duwatsu a kaina an gane akwai gida duwa a kaina ke ne a kanki sai sama ta ce a ƙasa ki tsaya ba ki ji tun daga sama ɗaya zuwa ta bakwai a kaina suke kuma ki sani Al-Kursi tana kaina ki san wannan tekun da yake faɗa da zan ballo na in zuwo miki sai ya mamaye ki gaba an gane ai ta ce kuma wata rana suna kaina taurari madara suna kaina sidratul muntaha tana kaina in za ta sauko duniya ba gun sauka ai ke ba komai a ciki ta ce a'a akwai tore a cikinki ta ce ina da baitul maqdis an gane ta ce sannan bayan haka ina da ka'aba sannan ba rauda ba masallacin annabi a lokacin kenan sai gari ta ce ke me yake a cikinki ni ana yi wa Allah sallah a kaina ƙasa sai ta ce a'a ina da baitul mamur ba a saka da wanda mala'iku suna kewaya ina da Al-Kursi ina da al'arshin Allah kanta tana kaina ai ke kanki hada kanki da nisa ba ki da komai sai ki buli ne ce da kasa ke ki ce kina da annabi Muhammad ita ko me a cikin ta kaza ka ji matsayin manzon Allah kasa ta girgije ba an ba ka zata amsa an ba ka zata amsa ta ce ke sama ki sani duk wa'annan tarkacen da kika fara ina da ɗaya da inin kasu ta ce babu waye ta ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sama sai ta ce sadakati ni gaskiya wallahi kina da shi kuma bi mu zo kaina ba kuma na yadda ya fi duk abin da ke ciki na ni sama sai kasa a shekin da baki ta faɗa annabi sama ta rike da Allah daga nan sama sai ta sit sai ta tsage ta ruga kuka to za mu zo wajen nan gaba to mai wannan albarkas mai wannan daraja akwai abin da ya fi shi akwai wanda ya kai shi ba za mu zauna mai murna mai taro don shi ba muke yi ma don wani shirman an gane Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi zalika falyamruhu wa khayrun mimma yajma'un ba qur'ani ya ga mana wannan ba haka fa Allah yake yace ka ce falala ka Allah ce bai falala Allah annabi Muhammad ba falala ka a sama da kasa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce bi fadlillahi da falalan nan ka Allah ka fahimci wannan wa bi rahmati da rahama sa wa rahama maza wa ba arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi annabi Muhammad da ta fada inda da mai mai ta muku kuji annabi Muhammad Allah ce rahmatan lil alamin kirgamin da Allah na rahama ne ga mutanen duniya mu'mini ko kafiri mu'mini ko kafiri annabi rahama ne ka ji ga rahama ne ga mala'iku na duniya rahama ne da annaban Allah 1224 na ba ma ne ga manzanni Allah 2217 da annabi kaji wuri kenan manzan Allah rama ne a kasa ta 1 zuwa ta 7 da karkacen da yake cikin su rama ne ga ruwa na tuku rahama ne ga dabbobin da suke ruwan tuku rahama ne ga duwatsun duniya rahama ne ga bishiyoyin duniya rahama ne ga dabbobin gida na duniya rahama ne ga dabbobin daji na duniya rahama ne ga tsuntsaye na duniya rahama ne ga kwaruka na duniya rahama ne ga iskokan da suke kada na duniya rahama ne ga sama ta daya da abin da ke cikin ta rahama ne ga sama ta biyu da abin da ke cikin ta rahama ne ga sama ta uku da abin da ke cikin ta rahama ne ga sama ta hudu da abin da ke cikin ta rahama ne a sama ta biyar da abin da ke cikin ta rahama ne a sama ta shida da abin da ke cikin ta rahama ne sama ta bakwai da abin da ke cikin ta rahama ne shi a musawan da abin da yake yi shi rahama ne a sidratul muntaha da mala'ikun da suka kewaye ta da ita kanta bishiyar rahama ne shi ga lauhu rahama ne shi ga alƙalami rahama ne shi an gane ga alƙursiyin Allah rahama ne shi ga fadojin Allah rahama ne shi ga mala'ikun rafrun rahama ne shi ga mala'ikun nan kattabawa safarawa an gane rahama ne shi ga mala'ikun nan jindillahi rahama ne shi ga dukkan kacen da yake sama rahama ne shi ga fada Allah rahama ne shi ga la ilaha illallah kowa ya samu rahama wannan ba za a faɗe shi ba Qur'ani ne faɗa ba wannan karatun da ne ba mu da karatun muke sai ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to wannan abin ne safa duk sunan sa alami idan ko kowa alami ne Allah ne ba alami ne ba to a zo abu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka sake shi ka bar rahmar Allah gaba daya ba ma take ce karatu akan annabi to shi muke fili yasa ka ce ba ne san annabi har yanzu ai akan gidin wannan ne gidin da kai da girma da martaba da an kawo annabi sai ka zama babu babu zaka zama to wannan ba za ni taron wandun sa ba sai da ka ina masa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ai boli di dare rana safiya yamma to ga Allah yayi gaskiya ne shi ba da nuna mana ni wannan duk abin da Allah ya manzo Allah wannan faɗa a samu cikin Abdullahi kar zuwa kan sai da amina da aka yi aura kai zuwa samu cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi rahama wannan duk ba rahama bane a gare mu in ka zo ka ce mana bid'a ne shi yasa nake faɗa muke to ka ce Allah shi ne dan bid'a gaskiya ne ka nuna mana kuma gashi gaskiya ne sai ce ba qulbi fadalin dahi ka falala Allah wa bi rahmati da rahama Allah falala Allah annabi Muhammad rahama Allah annabi Muhammad sai dai Allah na faɗa duk aya daya so 60 take fassara ta hadi zalika Allah ce da wannan rahamas da wannan falalas falyafarhu kun farin ciki kun murna mai zani na farin ciki da murna an babu don annabi ina mutare ne an gane Allah ce huwa khairun mimma yajma'u kun ga wannan taron da zaku a faɗa annabi ai murna da shi ai farin ciki da shi la ilaha illallah shi ne mafi duk wani taro da duniya da zaku akwai taron da zamu kamar taron annabi Muhammad so taro ba ga shi ba sai mutum fai Allah na tuba kan faɗa sai mutum yayi tatil sai a ce bas din saki kun ga da tatilai haka ake yi ba cikin yaya haka ake yi ba a zo a ce bas din saki shekara ce kara a zo a yi walima a tara manyan mutane a yi musu faɗa ma a ce kai ba ku za a yi wa ba abinda za a yi wa taro a ji daɗi a yi murna Allah ya turo mala'iku taron in ta kama ya zo da kansa Allah ya zo da kansa taron annabi Muhammad annabi ya zo ya halarci taron akwai daraja sama da wannan to yanzu Allah ya wayar da mu mun waye da annabi Muhammad ba abin da wani ya zo ya gaya mana shi yasa nake kiran masoya manzon Allah ku tsaya ku nutsu rahama na gare ku ku tsaya ku nutsu albarka na gare ku tsaya ku nutsu daraja na gare ku tsaya ku nutsu abinci na gare ku tsaya ku nutsu haske na ranar alkiyama yana hannu
1: alhamdulillah
0: barkin aikin da an kazo da Allah shi ba annabi Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam da Allah ba za a karbi wannan aikin ba

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسوكم لم دا سوراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma kuna iya aiko da sakonnin tambayoyin naku a cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703604455 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 2 ga watan Rabiul Tsani shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma ya yi daidai da 13 ga watan Satumba na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limi OON babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci kuma cikin yardar Allah kai tsaye a cikin shirin namu na fatawar rahama na wannan rana za mu shiga domin fara karanto tambayoyinku domin jin amsoshinsu daga bakin malam. Akwai makallahu mai tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau yake cewa mutum ya saki matarsa saki na biyu matar ta yi jinin haila guda uku bai mayar da ita ba a lokacin iddar daga baya sai ya ce ta koma gidansa shin wannan komawar ta inganta ko kuwa sai an sake yin sabon aure.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A shi saki wanda ake komi a cikinsa saki na farko ne da saki na biyu kamar da Allah ya ce at-talaqu marratan. Saboda haka idan mutum ya yi saki na farko kafin ta kammala idda tana cikin idda ta yana iya dawo da ita. Haka nan in yi na saki na biyu kafin ta kammala idda tana cikin idda ta zai iya dawo da ita. Don haka ma aka ce ta yi iddar ta a gidansa ga shiga ta saboda ya dawo da ita don har a wannan lokacin da take tsaka da idda matarsa ce. Matuƙar ba ta kammala iddar ba to sunanta matarsa. Tana da haƙƙin ciyarwa da shayarwa kuma za su zauna da shi guri ɗaya. In ya ga dama zai iya dawo da ita a dare ɗaya. Saboda haka amma in saki ya kai uku saboda haka babu komai a tsakaninsu. Saboda haka ba ta da haƙƙin ciyarwa da shayarwa inda ba ciki ne da ita take ɗauke da shi ba. Saboda haka ba ta da nafaka ba ta da sakani ba ta da sukuna. Ba a ce ba za ta zauna a gidansa ba kuma za ta nemi abin za ta ci ta sha ba. Saboda babu kuma komai igiyar aurensu ta riga ta tsinki. In ta kammala irda shikenan in har yana son ya dawo da ita a matsayin matarsa. Har sai ta yi aure sahihi ta tare wancan mijin ya sake ta sannan take da damar da dawo a matsayin matarsa bayan ɗaura aure fa in talaqaha fa la tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra. Shi ne saki na uku wallahi ammata in ya sake sakin ta bayan waɗancan at-talaqu marratani sai ya sake sakin ta Allah ya ce kuma ta halatta gare shi ba har sai ta yi wani auren ta wani mutumin ana nufin aure sahihi. Aure ne na jinkana yi ta yana ba zai halatta masa dawo da ita ba. To shi ma in ya tashi dawo da ita sai an sake ɗaura aure a matsayin matarsa sabuwa fresh sannan za ta shigo gidansa. Amma yadda abin da take cewa ita mai tambayar sun yi to wannan a zama ne na baɗala ba zama ne na aure ba. Haka duk abin da yake faruwa a tsakaninsu zai zanto wani abu ne da yake faruwa wanda ba daidai ba.
0: To akwai makallau mai tambaya ta gaba cewa yake mace tana zaune a cikin gida kuma tana yin ayyukan gida a tsakar gidan. Akwai makwabta a bene waɗanda tagogin ɗakunansu suke kallon tsakar gidan. Idan mace ta fito ba tare da hijabi ba ana iya ganin ta daga sama. Shin dole ne ta sanya hijabi duk lokacin da za ta fito tsakar gida?
1: Maza a wato alhakin kare mutuncin ta kai ita kadai ba na'am tana da mutuncin da ya kamata kare amma wajibi ne su makocin da wannan su yake tsakai yake hango tsakar gidan wasu mutane su kare wannan su dole su samu kariya da za ta hana su gano abin da yake gudana a tsakar gidan mata. Mai halatta ce yace kullun za ta dauna da hijabi ba. Tana cikin gidanta a tsakar gidan gidanta amma a halin ta mata sa hijabi in aka yi kai ba adalci ba. Saboda su makotan da suke da wando ne yake kallo tsakar gida su za a nemi cewa su samu abin da za su kare wandon su. Saboda haka idan to ba za su iya hango tsakar gidan ita wannan mata ba. Wannan shine haƙƙi na makoci

0: ya ce da Allah baya so, shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce maka ruhi ne irin wannan kwanciyar in ba da daruma ba, da kuma daruma dama hukuncin ta daban, akwai wata daruma da za ta hana shi ya kwanta a gefensa na dama ko a gefensa na hagu, ko ya rigingina a ce dole sai ya yi rubda ciki saboda cutar da take tare da shi ba za ta bar shi irin wata kwanciya ba, wannan mutuka ga wannan daruma ce ba za ta zama tana da hukuncin haramci ba. Na haka malamai suke cewa maka ruhi ne abu ne mara kyau a ce mutum ya yi irin wannan kwanciya.
1: Tuma nan ne wannan tambaya kuma ce yake cewa ni soja ne, an tura mu aikin tsaro a iyakar Najeriya da Chadi na tsawon shekara guda kafin a sauya mu. Muna yin sallar ƙasar kuma muna haɗa azhar da la'asar da magariba da isha. Wasu suna cewa tun da mun san za mu yi shekara a wurin ya kamata mu cika salloli, kuma idan muna ƙasar su sai mu ci riƙa yin kowace sallah a lokacinta. Menene hukuncin shari'a game da wannan?
0: To ita tafiya ita ce ake wa ƙasar, kuma ita ce ake haɗa salloli guda biyu, abinda duk sunan shi tafiya, wato ka yi bulaguro ba ka je gari da zama ba, duk gurin da ka je shi da niyyar zama, ko da kuwa zama ne na wani lokaci za ka bar gurin ka dawo inda kake, amma dai da niyyar zama ka je, wannan ba za ka yi maka san ƙasar ba. Indai ka je da niyyar iqama, akwai bambanci tsakanin ka je a matsayin matafiyi, buƙata ce ta kai ka da ka bar buƙata ka ba ka bar gurin, a ka je da matsayin za ka zauna a gurin na wani tsawon lokaci ko na wata ɗaya ne ba, amma a da niyyar zama ka je, wannan ba za ka yi masa ƙasar ba, matuƙar da niyyar iqama ka je.

0: arziki in kuma aikin hajji. Amma ba su a farko ka fara tunanin kafa aikin hajji ne don ka samu kayan kasuwa za ka je ba, idan ka haɗu da wani da wani za ka je ba, kaga tunda yana ka lalata aikinka. Amma idan ka je don ka yi hajji, sannan kuma in wani abu ya zo na samu a cikin tafiyar ka samu, wannan babu laifi. Babu laifi, kokari ka tsaftace zuciyarka akan wannan manufa, ka kuma watsar da dukkan wani sake-sake da shaidan zai zo maka da shi wanda zai ba ku shi ka ba ile ka yana ka yin ibada.
1: To malam, me wannan tambaya yake cewa menene hukuncin kallon fuskar mace yayin cin kanya?
0: To in ka kalle ta ranka san mace ce ka zo ta zo ciniki da kai, ko da wani abu zai taso,

0: ce a yi wa ulama zan gane ta da sauransu wannan ba laifi kamar yadda ake kallon fuskar matar da ta je ba da shaida matar da ta je ta ba da shaida gaban alkali ana buƙatar tazkiya wato a yadda cewa mace ce da tana da hali mai kyau da ba ta yi ƙarya ba ta ba da shaida don mun san cewa a musulunci ba kowa ne ake yarda da shaida sa ba sai mutumin da aka yi bi halinsa shi ne abin da ake ce tazkiya ya zama adali ne an san shi ba mutum ne maƙaryaci ba ne gari mahaici azzalimi macuci wanda ake haɗa baki da shi a yi rashin gaskiya ba a kimi na ƙwarai to kaga ba zai yi a san matar da za ta ba da shaidar nan ta ɓoye kimi sai an ga fuskarta ta ba wance ce wance ce wani za a yi rufe fuskarta ta je ta ce ita ce wance ta faɗi suna wata mutum ya kirki alhalin ƙarya take yi to shi yasa a nan aka yadda waɗanda za su yi tazkiya su san wace ce za ta ba da shaidar eh ba a wance ce eh mun san ta kaza kaza kaza haka nan mai ciniki da sai da sayarwa don ya san maye ya zo gurin sai sai abu kaza wani abu zai taso da za a nemi a ya nuna wane ne ya kawo masa ko wane ne abin da zai iya faɗar cewa eh wane ne wurin yanzu da ake kai kayan sata ko ake zuwa sai kayan sata ko na irin wannan to sannan ka ga da ba kake mu'amala ba ne fi amma ka kura mata ido a matsayin kana kallon kyanta ta yi maka da sauransu wani haramun ne kuma kyan da zaka kallon da zaka bambance mutum wane ne shi kake tare da shi ai ba wani kallo ne da na ƙurulla ba ka kalli mutum kaɗan ka kalli mutum sau ɗin sau biyu ba ka iya sani ko ba ya zo wucewa ka ce eh wannan je ya zo nuna wannan je da shi muka yi mu'amala ba sai ka ƙura ido ka tsaye da ido ƙwarar akan mutum ba sannan ka ke cewa don ka tantance shi ne a'a haka ba laifi ba ne kallo na ta gane wa shi ce amma ba wai ya tsara sa mata ido ƙwalle na kallon kyanta ba kuma zuciyarsa tana wani saƙi-saƙi da ba
1: tambaya kuma cewa ta ke malam menene hukuncin yin fitsari a tsaye da yawancin mata suke yi a wato irin public toilet kamar a makarantu ko gidajen biki saboda gudun ɗaukar cuta fitsarin yakan fallasa amma sai a kwara ruwa ko a yayyafa idan ya fallasa ya abu yake
0: to a ka'ida shi fitsari ko ga ɗan namiji an fi so ya tsona shi ne abin da aka fi so ko ga ɗan namiji ba fitsari a tsaye ɗin aka fi so ba an fi so ya yi shi a tsugune saboda shi zai fi ba shi damar yin fitsarin a matse kuma sannan ba zai riƙa dawo masa ba amma an halatta idan ya zanto a guri ne kamar yadda najasa in ya yi tsugune kayan jikinsa ma za su iya sharar najasa wani babu laifi don ya yi a tsaye hadisin Aisha da ke cewa ma bana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'idan kuma alhaddasaka annabi sallallahu alaihi wasallam bana qa'idan faqad kadhab Aisha ta ce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin fitsari sai a zaɓa ne wani biyu gaya maka ya tsaye ƙarya yake sai ga hadisin Huzaifa a cikin sahihu Bukhari da Muslim ya ce sun fita tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ratsa wata shara ta wasu mutane sai ya yi fitsari a tsaye wanda wasu suka ce can buƙata ce na farko dai gurin zuwa shara ne ya ga gurin zuwa shara ba zai katsa bana ba suna ɗaura zani a wancan lokaci ko abin nan izari suna yafa wani in ka su kwatsa bana to zai iya sauka a ƙasa ya zama ya share ƙasanta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin abu biyu bayani jawas don ya nuna al'umma su cewa to hakan in akwai buƙata ya halatta saboda in ya yi sau ɗaya to wannan yin guda ɗaya ya isa ya ba da bayanin halacci har tashi alƙiyama don kada a zaci cewa tun da yawanci a tsugune yake a zaci cewa to bai halatta a tsayin ba su ko da buƙata ta tashi tana ana buƙata ba har ba za a yi ba annabi ya yi wannan don ya nuna wannan hukunci kuma hukunci ya riga ya tabbata ta wannan hanya to shi ne malami suka ce babu wani cin karo tsakanin hadisin Aisha da Huzaifa ita Aisha ta faɗi abin da ta gani ne tana tare da annabi a gida ta sanya yake shiga ban ɗaki ya yake tsugunu shi kuma Huzaifa ya faɗi wani abu da ya faru a can a waje a halin tafiya wanda ba Aisha a gurin saboda kowa ya bada labari da iliminsa ne shi dai Huzaifa bai ce bai taɓa yi a wani gari a ce ya ƙaryata Aisha ita kuma da ta faɗi cewa an yi ƙarya abinda ta sani ne take faɗa abinda kuma ya faru a wajen nan ba ta gan shi ba wala ka suka ce babu wani cin karo a tsakanin hadisan kowa ba labarin abin da ya sani ne dukkanin su sabon abin ne adalai ne a mutattu ne saboda haka ita mace ba a ma san yin fitsarin tatsi ba saboda yin fitsarin tatsi zai dawo mata a jikinta shi kansa namiji aka yi biyu a tsaye in bukata ta tashi an ce kai ya zama gurin tsandauri ne da zai rika fallaso masa saboda fallasowar fitsari a jikin mutum ba tare da yana kula ba yana ibada aka yana da matsanancin uquba kamar gurabe da Musa sallama ya wuce ana musu azaba daya saboda yana yin gurma da annabi wanci hada fada da hada gurama annabi ya ji shi ana masa azaba a kabari ko kuma saboda la yatanazzahu min bawli yana fitsari ba taka tsantsan yakan bari yana bata jikinsa to kaga ashe akwai hadari mutum ya kabarin tsari yana fallasa masa yana daga cikin asbab na azabar kabari da asbabu azabar kabar shi ka ga abin mai sun kuma su kuma da biyar halittar mace zai wuce fitsari ba tare da ya fantsama ba a tsogonan ma yana fantsama ba dai kuma ta tsaya haka ne zai fantsama don haka wani abu ne da shi ɗin yake kawowa da masu ya sai cewa akwai infection waye wannan tsoron infection din sai su tuga da su a tsaye wannan kuma tsaye zai iya sawa fitsari ya dinga fantsuwa a jikinta don tana ibada da wannan da kuma tana da hatsari a wurin wannan saboda haka sai a yi iya bakin yadda za a yi a ga an kiyaye ba a ce haramun ta yi ba don ta yi a tsaye amma dai in wannan yana faruwa yana taɓa wani abu na jikinta ko na tufafinta kuma tana yin ibada da shi ba ta sani ba yana daga cikin asbab na azabar kamar to sabon ba na faruwar azabar kamar ya ka kiyashe mu
1: mai wannan tambaya malam cewa yake shin wanda ya atishawa sanda limami ke hudu ba zai yi tahmidi kuma waɗanda suka ji shi za su amsa masa
0: bai yi a ransa amma ba za a amsa masa ba a wasu malamai suka ce amsa masa din shi ma ai magana ce annabi kuma ya ce kada wanda duk yake yin hudu ba kada ya ce wa ɗan'uwansa ba yi shiru abin mai kyau musamman idan mutum yana magana ya ce abin nan yana magana a hudu ba yanayin munkar ne yanayin mai laifi saboda haka ka ce da shi shiru idan mai kai kyakkyawan abu sai ka ce kai ma ka faɗa in ka faɗa kai ma ka yi lambu aka hana ka kai magana kwata-kwata ko da ko magana mai kyau ce aka ce kar ka yi ta wasu ka ce kaga wannan ma ya shiga ciki wasu daga cikin malamai suka ce a'a shi wani haƙƙi ne na musulmi akan musulmi da sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar a ciki ya ce wata shumitun a atisi da yi wa mai atishawa gaisuwa a lokacin da ya ce alhamdulillah ka ce da shi alhamdulillah wannan haƙƙinsa ne a kanka sannan na musallar salama yake cewa idan ɗayanku ya ji ɗaya ya yi atishawa ya ce alhamdulillah to ya gaishe shi falishin mitu ya ce da shi alhamdulillah suka ce to kaga a nan umaru ne ya yi umarni kuma ya ce haƙƙinsa ne a kansa saboda haka in ya atishawa haƙƙinsa ne a kansa ya masa wannan gaisuwar amma malamai suka ce a can ma wani abu ne mai kyau kuma haƙƙi ne akan musulmi na ɗan uwansa musulmi in ya ga ya yi ba daidai mai manasiha yana da san sa haka fa sa lahu amma aka ce da shi ya shiru kai ya magana sai suka ce to kaga wannan yana nuna cewa waccan hala din hala ce ta idan ba a hudu ba ake ba wurin da aka hana shi yanzu in ana sallah ai hana magana kuma ko da mutum ya ci shawa ba zai ce alhamdulillah kamar yadda ya nuna hadisin al-Mu'awiyah ibn al-Hakam as-Sulami to mun nan ma the same thing abu ɗaya ne yanda nan aka ce kana sallah kada wani a ci shawa ka ce da shi alhamdulillah ko da zai ce alhamdulillah to can ma an hana ka magana ai in ana hudu ba ce aka yi ka saurara saboda haka in kai magana a nan ma kamar yadda kai a can aka ce ba daidai bane nan ma in kai ba daidai bane kamar dai wannan maganar ta farko ita ce za ta fi ƙarfi cikin maganganun malamai saboda ita waccan hana cewa ya rasa tashmiti wata hala ce wani yanayi ne keɓantacce ba wai cewa aka yi koro shi ne ya zama a haka ba kamar yana sallah ne da jiwani a cewa ce alhamdulillah wani ya magana ba to haka ne ita ma hudu ba ba zai ce ko saboda an hana shi yin wata magana ko da mai kyau ce a daidai wannan lokacin kuma aka ce za a yi wannan bisa da wani ya ci shawa masallaci yace ya rahamuka Allah, wani can ma yace ya rahamuka Allah, a ita fada shi kan san mu hudu ba ya kawo su abin nan a halitta a cikin nan ne hudu sa.
1: To malam, me wannan tambaya kuma yake cewa idan ban samu rawatib a bayan magriba ba zan iya ramawa bayan sallar isha?
0: Ba a ramawa duk abin da ke yi lokacin sai wuce shi kenan. A yi babban sallar isha aka sanya rana ita ce ratiba ta bayan abin da ba ratiba ba ce, ba sallar da yake ta kafin ratiba ta kafin la'asar, wanda yake ta kafin la'asar ya rama ta bayan la'asar saboda wani shimuli da ya mai tsare masa. Amma ba a ce duk sannan mutum ya rasa ratib ba salatu abin da sallah ta ratiba ya biya ta a wasu lokuta ba.
1: To malam, wannan tambaya ma kwatankwacin ta ba mai tambayar cewa yake a rawatib da ake bayan magriba shin ta faɗi ne idan aka haɗa sallah saboda ruwa?
0: Kai ai ana baka wani ujiri ne domin wata larura da kake ciki, kace idan ana ruwan sama ko idan adai ganga-ganga ya taso ne ruwa zai ɓarke ku haɗa sallah, idan ku samu ku tafi ba tare da kun matsu ba, ba tare da kun takuru ba, to kuma za a ce ka zaro ka tsaya ka yi ta ratiba sai dai ka yi ta bayan isha'i ɗin shi kenan.
1: To mu wannan tambaya malam cewa yake mun kasance a wajen sana'ar mu ana yin jam'i, to idan an yi ruwa ana haɗa sallar magriba da isha kuma mutane sai su ci gaba da sana'ar su, ya matsayin sallar su yake?
0: Wannan ba daidai ba ne, ita haɗa sallar abin a masallaci mai imami ratibi, masallacin da yake da imam ratibi wanda mutane suke zuwa su fito daga gidan gidan su a ba a yi sallah, aka ce idan akwai ruwan sama ana yi ko kuma dalilin sami ƙarfi ya taso kuna iya haɗa sallolinku saboda gudun kada ku rabu ku kasa damar samun haɗuwa, domin kuka rabu bayan magariba kuma ruwa ya ƙi tsayawa fitowa daga gida za ta yi muku wuya, haka za ku rasa sallar jam'i a wannan lokacin, sai aka ci to ku haɗe su. Amma da kuke zaune a guri guda ba inda za ku je, in gama kowa ya ci gaba da sana'ar sa ba daidai ba ne, ba ku haɗa sallah a irin wannan, kuma sallar musalla ne wannan, muhimmanci tsakanin musalla da almasjid, almasjid shi ne masallaci da yake da liman ratibi ana salloli biyar shi ne, amma almusalla wurin da aka riƙe shi gurin sallah watakila bai da imami ya ɗaiɗu wanda aka samu a gurin ya iya jan sallah watakila ma a yi jam'i ɗaya na biyu na uku a guri, wannan zo su yi su wannan su yi watakila ma ba a su ba sallah a gurin, ba wa ku haɗa sallah saman baya da abu ɗaya kuke a tare kuke abu ɗaya, me zai sa ku haɗa sallah tun daga kunan in an juma za kuna nan haɗe sanda lokacin isha'i zai tsara ka ba halatta a irin wannan haɗa sallah irin wannan yanayi.
1: To ne wannan tambaya malam cewa yake wasu masallatun har yanzu suna kiran sallah kafin lokaci, menene madogaran su?
0: Su ya ka tambaya su ne madogaran su, amma shi yake kiran sallah shi ne al-i'lan bi dukhuli waqti as-salah, shi ne ma'anar kiran sallah, a sanar da mutane lokacin sallah ya yi shi ne ma'anar kiran sallah, to lokacin bai yi ba kana sanar da mutane ya yi kana gaya musu abin da ba gaskiya ba, mai cikin sallar cewa kake har yi amma sallah har yi kudu sallah kudu sallah ba lokaci bai yi ba, sallah ɗaya ce aka ce a kira sallah ita ma guda biyu, ɗaya shi ne na tayar da mutane su tashi su nuna bacci don su kinsa sallar asuba, ce kiran sallar farko shi ma ba ta zama tsakanin sa da biyu, na biyu kuma a kira su ita ce wanda ake sanar da su lokaci ya yi, amma sauran sallolin duka kiran sallah ɗaya gare su, hatta sallar juma'a kiran sallah ɗaya gare ta shi ne lokacin da liman ya hau gari, haka ya kasance a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam, haka kasance a lokacin sayyidina abubakar, haka ya kasance a lokacin sayyidina umar, lokacin sayyidina usman jama'a suka yi yawa musulmi suka ƙara yawaita madina ta fara ƙara faɗaɗa ana cin kasuwa a wajen garin madina, haka sai zamanta ba a mada amsakuwa ba a gogo da ake da shi ana gane lokacin sallah ne da tafiyar rana da koshi wata daga zawali da sauransu, sai ya zama da mutane sun faɗaɗa in juma'a ta yi a shagala da harkar kasuwanci domin har ya zama huɗu ba a sani ba, sai sayyidina Umar ya sayyidina Usman sai ci to zai hana ladan idan an bi manya kusa hawan gari ya je bayan gari ya yi kiran sallah don mutane da suke harkar hada-hada kasuwanci su bari su tafi su kinza su dawo su musu da masallaci sai kuma a yi kiran sallah da annabi ya saba yi in hawan gari sannan sai a yi sallah to shi ne suke kiransa al'azanu al-usmani na haka za ka gama ana al'azan al-usmani ana danganta shi da sunna usman shi kansa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi abubakar da umar shi kuma da ya kawo ya ce a riƙa yi da hikimar ba da yi da ya sace a yi shi ya sa ɓarin suke ta tattauna a kansa cewa to a yanzu abubuwa sun kawo wannan abin da ya sa ya sa a yi shi babu shi yanzu yadda kake da abubuwa a hannunka kana kallon lokaci masallatai duk akwai amsa kowa lara aka kira sallah duk inda kake za ka je in baka bi wannan masallaci ba za ka je na wancan masallacin in baka je na wancan za ka je na can sadaka ka zama buƙatar abin a wani kiran sallah na kafin kuma kowa yana da yanayin masallacin ana fara hudu a ƙarfe ɗaya ka duba goma sha biyu ka san cewa ƙarfe ɗaya za a fara hudu ba sau akwai abubuwan da yanzu suka ji yin gani wannan in ban da shi babu wani kiran sallah a zamanin annabi in ban da kiran sallah na nasu ba shi ma da farko ake yi sannan a sake da biyu ba ka kiran sallah kafin lokacin sallah ba daidai ba ne musamman sallar la'asar mutane sun fi yin danganci a sallar la'asar sallar azhar magriba isha'i duk wannan a isha'i ma ana dan samun matsala ba sallar la'asar da mutane suka dauka hudu dot la'asar ce wani lokaci la'asar tana huta hudu wani lokaci tana huta hudu da minti uku da minti biyar sannan waɗanda suka saba suke yin kiran sallah kafin hudu da ma je wani masallaci sallar la'asar tana shiga hudu ko da minti biyar ne a lokacin yanayi ya canza sai na samu hudu saura kuta na da yanzu ya kira sallah hudu saura kuta ka ba lokaci bai yi ba sai na ke masa magana ce anan ka kira sallah a lokaci bai yi ba sai ce eh ai mu zamu sallah sai lokaci ya yi ce to ai matsala ce na ce kai yanzu kana magana wanda za su yi sallah a bayan ka ne to a nan masallaci amma ka karanta akwai mata a gida yayin da ka kira sallah kana gaya musu lokaci ya yi wata matar kokari ne da ita yana kai take ji kiran sallah ta tashi ta yi sallah akwai marasa lafiya wanda ba su hau su fito ko tsufa ko wani abu kiran sallah suke amfani shi su tashi su yi sallah ka kira sallah sun tashi su yi sallah ka san cewa ita sallah in ka kamar ta kammara harama kawai a wajen lokacinta duk sauran kuɗi hudu ka yi ta a ciki ba ta yi ba kammara harama ba hukumi ce in ta faru a wajen lokaci sauran rukun duka suka faru a cikin lokaci sallah ba ta yi ba na ci to ballan tana kuma mutum ya rako in hudu duka a wajen lokaci sai hakan ya akwai ba daidai ba ne ita kiran sallah abinda suke nufi al-i'lan bi dukhuli waqti sallah sanar da mutane lokacin sallah ya shiga ko kuma ka sanar lokacin da ya shiga ba saboda ya kamata mutane a kula da wannan musamman sallar la'asar sallar magriba ma har da raga da ita ma amma ita ma ana gaggawa wani lokaci wajen kiran sallah sai ga cewa lokacin bai gama shiga ba an kira sallah wasu ma su yi sallah a daidai lokaci
1: to malam ya ne wannan tambaya kuma yake cewa malam da mutum ya yi bara da kuma ya ranci kuɗi da ruwa wanne ne yafi
0: a yayin ka haɗa ce rance wato riba shi ne zanubin da kaɗan ɗan zanubai da Allah ya ce mai yin sai yana fito na fito ne da Allah yana yake ne da Allah wanda yake harka da riba Allah ce fa'idan bi harbin min Allah wa rasul ku shiranta yaki da Allah da manzansa saboda haka babban laifi ne ba ƙarami ba ita bara akwai lokacin da take wani ba laifi bane mutumin da ya rasa ba mai bashi dan ya roƙa ba dai ba laifi ne ba ba yi da shi ba mai bashi ya roƙa Allah ce fa amma sa'ila fala tanhar wanda zo ne ka karka masa tsawa sai ka kada shi da dare ba na'am ba sai ake mutum ya zama bara ba amma ba za ka hada dan mutum yayi bara an bashi ka ce daidai yake da wanda ya ci riba ko kuma a da shi da wanda ya ci riba ya fi wani laifi haɗin bai yi ba saboda haka ya yi bara sau dubu da ya ci riba sau ɗaya
1: to malam mai wannan tambaya kuma yake cewa na kasance duk abin da zan yi a rayuwa ina sanar da mahaifiya don kawai ta yi min addu'a yanzu sai na lura tana bibiyar malamai in duba ko dai a ce boka duk kudin da zan bata sai ta kai wa malam da su ne mu ya sun sako ni a gaba ai min wasu surkulle ko dai wani abu makamancin haka na shayi mata nasiha cewa wannan shirka da Allah ne Allah kadai yake da ikon akan bayinsa da ta lura bana son maganar kuma ta ki daina zuwa yanzu na daina sanin da ita komai nawa kuma na daina bata kudi ina saya mata kayan abinci da sutura in kai mata ba tare da na hada ta da kudi wato na hada mata da kudi ba ina neman shawara malam domin hakika ina cikin jarabawa
0: babu shakka ce mahaifiya tana mu'amala da bokaye da yin ba jarabawa ce yadda shi ne tambaya faɗa saboda halaka ce tsararta min bokaye halaka ce tsararta min wasu waɗanda suke daidaita kansu da Allah suke da'awar cewa suna yi maka abin da Allah ne kaɗai yake maka suna iya kare ka daga abin da Allah ne kaɗai yake kare ka wannan ba ƙaramin hatsari ba ne saboda haka mahaifiyarka da take cikin wannan mummunan aiki tana cikin hatsari tana cikin hatsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man atakahina aw arraha fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda duk ya zo ga boka kuma dan duba ya kuma sa wani tambaya ya gaskata shi akan abin da yake faɗa mun yake ba ya kafircewa abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafirce alqur'ani aga ko hadin da yake musulmi ya ce ya kafircewa alqur'ani alqur'ani yake kullu ya'lamu fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah kace ina sama da na ƙasa duka ba wanda ya san da ni sai Allah amma wani ne da shi ya sani kaga karanta alqur'ani yake karanta alqur'ani yake shi yasa mun ce ya kayyata abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani aka wannan jarraba ce kuma duk abin da zaka yi mutum ne yayin da kai mutum amma nan ne cikin wannan al'amari wannan abin da zaka yi shine in kokarin ka ce tuta kada kuma ka bar ta da abin da za ta yi amfani da shi wajen ci gaba da wannan laifi kamar yadda ka ce in tana da bukata kai mata na ci da sha da sutura tana da wasu da take so ka kyautata musu ka kyautata musu amma ka ɗauki kuɗi ka ba ta ta zagaye je ta kai wa ɗan duba ta kai wa boka wanda yanzu na ga abin ya ƙara ta'azzara bokaye yanzu ake sawa a kafofin talabijin suna tallar bokanci mutum ne tsirara zai fito malam ina nufin a magana maganar sa ƙara ta bokaye ce amma ga shi ya ce a yana tsarin nan ba wai sai a zuwa karɓa gari a musa magana ce bokaye wani zai ce maka tauraron ka yana kaza yana kana kana abu kaza mai dace da kai mai tauraron ka bokanci ƙarara kuma ɗan masu wasu wasu masu kafofin watsa labarai musamman talabijin suna karɓi kuɗin su suna sa su tallar babu shakka wannan tallar yaƙi ne da Allah tallar shirka ce tallar ɓarna ce ɗaiɗaiɗa a cikin al'umma mutum zai girbi sakamakon sa ranar gobe ya mutuƙar bai daina ya tuba ya koma ya koma ga gaskiya ba saboda ka yi ƙoƙari ka yi abin da duk zai daƙile wannan abin da mafiya ka take kuma kakka da juna yi mata nasiha da jan hankalinta da gaya mata Allah annabi da Allah ya dawo ya karkato da hankalinta ta fahimci abin da take ba daidai ba da gaya mata ba mai tsali ka sai Allah ba mai baka sai Allah ba mai hana ka sai Allah in ka samu Allah ne baka in ka rasa Allah ne mai baka ba kuma kana masa godiya a dukkan wani yanayi da ya barka ciki domin yin ka a mutum ya baka rai da lafiya in ina ci gaba ba wanda zai iya baka ita duniya sai shi kuma ya yi maka ba ka ka bata wannan abin da ka saba bata ko me za ta ce a kai ko wani irin tare hankalin ta zai kakka ji komai kana yin abin da zai taimake ta ne kana taimake ka Allah ya taimake ka
1: amin malam ne wannan tambaya cewa take mijina ne yake min chatting da ɗan mata a gida ba yadda ban yi ba ya daina amma hakan ya ci tuna har iyayenmu sun taɓa shiga maganar sai ya yi kamar ya daina sai ya ci gaba da yi har ya kai ƙarfe 12 na dare wallahi wata ko ta yi aure ba sa dainawa yanzu na ce masa ko na gani ko ban gani ba in dai min chatting da mata a gida na bar shi da Allah hakan da ni ya yi daidai kuma idan wata akwai wata addu'a da zan yi akan hakan da Allah malam a bani
0: ko baki ce kin mushi da Allah ba ta yana nan wani yana ganin sa yana sanar da abin da yake ko baki faɗi wannan ba ina abin da yake yana daidai bane musamman rika chatting da ma mata wanda ba auren ta zai yi ba har kawai har ya tsara mata rayuwa ya bata mata lokaci ya sa ta cikin wasu abubuwa wanda ba su dace ba ya koya mata wasu lalatattun dabi'u ne zai rika chatting da ita wanda ta rasa shi wanda ta nema ta riga ta saba ta zama addicted da chatting iyayenta kullum suna kokarin shiga sakkowa ta akan hanyar tarbiyya shi kuma yana lalata mishi ita daga nesa saboda haka wani abu yake yi mara kyau to ballantana ma kuma har a ce mace ta yi aure kuma yana binta da chatin yana tattaunawa da ita don ya rikita mata rayuwarta ya bata mata aurenta ya bata mijinta aurensa ban shakka wannan ko baka ce kin yi shi da Allah ba ai wannan Allah bai yi kare shi ba saboda haka ki faɗa ko kake faɗa haka yake abin da yake yi ba ke kaɗai yake wa laifi ba a matsayin ki na matarsa da ya yi baki kulawa a'a yana yin wasu laifi yana yi ya'yan mutane laifi iyaye yana musu laifi yana yi wa mazajen wasu laifi kuma sannan ya sani cewa wani abu da yake zai girma sakamakon sa matuƙar mai daina ba matuƙar mai daina ba saboda haka ke addu'a da waki ta yi masa bayan jan hankalinsa addu'ar Allah ya raba shi da wani mummunan ta'ada ya fitar da shi daga mummunan musiba kar ya zama to ya yi mummunan ƙarshe.
1: To malam mai wannan tambaya kuma cewa yake ni aka tattane sau da dama idan ka samu wani aiki wani client ya kira ka in ka je wa mutane a ƙafa ko a babur ɗin haya ba sa ɗaukan ka da muhimmanci ko da ka san aiki amma in ka je masa a mota ko da ba taka ba ce sun fi wato mutunta ka kuma an fi biyan ka yadda ya kamata. Shin ya halatta na roƙi abokai ko masu mutane masu hali su siya min mota saboda wannan hali da nake ciki ko kuma na samu masu sayar da mota mai yarjejeniya su ba ni mota da niyyar in riƙa biya a hankali har wani lokaci amma biyan zai ɗauki shekaru ban biya su ba.
0: To ita rayuwa ana son kai zama mai gaskiya. Gaskiya ita ce abin ado da shi. Kai ado da gaskiyarka kuma kada ka damu don wasu suna yi mara abin da bai kamata ba. Mutane suna ƙaiƙaƙiyar mutane da abin da suka gani tare da su na duniya in sun gansu cikin yanayi na samu na wadata shi ke na sidaja idansu in sun gansu cikin wani yanayi da yake nuna cewa ba su taka wani abu ba a duniyance su rena su wannan na ga hatta a cikin mutane masu irin wannan su ne gidadawan mutane ana ƙiyasta mutum ne da abin da ya iya da ƙwarewarsa da gaskiyarsa da amanarsa mai kyautatawarsa cikin abin da yake don ake gesta mutum ba da abin hawa ba kasashen yamma waɗanda ake ga a duniyance sun ci gaba da aka samu cewa da yawa daga cikin manyan su ma wasu ba su damu da yin ciccin zamantoci ba da wani ƙyalƙyali wani ma a keke yake zuwa yake dawo kuma abin da yake yi ɗin ya ƙware a kansa ka zai cana nan za ka ga yawa ba su ɗauki wannan abin da zafi ba amma kasashe masu tasowa waɗanda har yanzu kansu bai gama wayewa ba sun ɗauki cewa wannan shine ci gaba shine birgewa shine nuna isa sau da aka kai ka yi rayuwa ta gaskiya da gaskiya in kana da bukatar mota ba laifi ba ne in akwai wanda zai saya maka ya baka ba laifi ba komin tsadarta komin kyanta ba laifi ba ne in akwai wanda kake ganin zai baka rance ka biya shi a hankali shi ne ba laifi ba ne ba ce ka yi laifi amma kar ka zanto dan ka yi ƙarya da ita ne ya sa da kake wannan wannan shi ne matsalar wannan kana shiga rigar ƙarya shiga ƙarya ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa al mutashabbi bi malin wata kalabi kalabi sai sau zuwa mutumin da yake cika baki da abin da ba yi da shi kamar mutumin da yake sa

0: kakare a sana'arka kuma na tabbata akwai mutane masu hankali masu basira wayayyu waɗanda su aikin ka suke dubawa in ka iya aiki wa su baka aiki da sa'on ka zo a kafan ni ka zo a keke ni ka zo a babur ka zo a mota su ne masu tashi da abin dubawa ba kawai ƙwarewarka a aiki ita za su duba ka san ka haka amma ka dinga yin ƙarya ne don mutane su baka kuɗi da yawa sannan ita ijara abinda mutane har yanzu suka kasa kula da shi duk abinda za ka sa mutum aiki ya yi maka to ya kamata ya san nawa zai baka ka san nawa zai baka shi ma ya san nawa zai baka gaskiya yawanci mukan yi sa mutum aiki shi bai gaya mana nawa za mu ba shi ba kuma ko bai gaya masa nawa za mu ba shi ba shi ya sa zai ce ko an ba shi kaɗan ya rina ko kai ka ce wa ya nemi abu da yawa in ya ce ba shi kaza amma da tun farko an yi da wajewa ka faɗa abin da kake ganin shi ne haƙƙin aikinka da shi ake karɓa a irin wannan aikin ya ga za ka yi masa zai yi masa shi ne ka yi masa ya biya ka gaya ma san me zai biya ka a'a ya ji abin da kake faɗa ya yi yawa ce a'a ni ba na so in ga yin nemoni daga shi kenan ba rigima saboda haka wannan abin da kake kokawa da shi ne cewa an baka kaɗan ai saboda ba ku yi jinga ba tun farko inda ku yi jinga tun farko kai ka san me zai baka shi ma san me zai baka karɓa abin sa shi kenan ba wani damuwa ka faɗa abin da ya kamata ka faɗa shi kenan in mutum ya ga ya yi masa himmaka ya ga ya yi masa yawa ya haƙuri ne muni haka shi shari'a ta yanka haka ta ce ai baka ka yi rayuwa cikin gaskiya kada halin yin duniya ya ruɗe ka har ka je ka jefa kanka cikin matsala a tsakaninka da ubangijinka
1: malam mai wannan tambaya kuma cewa yake yin sallah a cikin hotel da ke kusa da harami yana daidai da yin sallah a cikin masjid harami ladan jami'i dubu ɗari
0: shi harami haramin makka ba ya takaita ne akan ƙaryar masallacin kaba kaɗai duk abin da yake cikin hududul haram haram duk wanda zai sallah a kowane masallaci a cikin iyakokin haram to yana da ladan ne da aka faɗa na sallah dubu ɗari in aka kwatanta shi da wani wuri daban da mutum ya yi sallah ba haka ba wai sai cikin ƙwaryar haram ba cikin ƙwaryar makka in dai a iyakokin da ake kira haram al-haram iyakokin da za ka an ce nan ne haram aka ce kan nan ba musulmi ya wuce nan duk masallatan da suke nan suna da wannan ana da wannan ladan wannan ta fuskar ladan aminka mutum sallar sa kenan amma aminka masa ladan sallar sa shi kuma abu ne daban bai cewa yi ta adibu alfi salat min masuwa in kai sallah bai aminta na daidai da sallah dubu ɗari a wani masallacin da ba nan ba kaga wannan magana linka sallah ne akwai kuma magana ladan ita sallar kanta ita sallah mutum ko wani mutum yakan samu ladan sallar sa gwargwadon nutsuwar sa a cikin sallah ba ku yi sallah a masallaci ɗaya wataƙila a sahu ɗaya wataƙila ma wani ya fi ka shiwa ɗaya ya fi ka ba kusa da liman amma kuma yanzu to tazaran ladan ku zaɓanin ka da shi tsaye sama da ƙasa shi an ba shi cikakken ladan saboda kushu'i da nutsuwa a cikin sallah sa fiye da kai da baka samu irin kushu'in da ya samu da nutsuwar da ya samu ladan ka ya kasa nashi haka duk abu ne ku yi sallah kuma kuna iya samun ku yi sallah dukan ku arhamu amma wani fi wani lada amma nan ka sallar yanzu kai in ka samu 30% 50% a cikin ladan ka sai an ninka maka shi zuwa dubu ɗari shi ya samu 100% an ninka masa kaga ladan sa ya fi naka duk da cewa ninkawar kuma da iri ɗaya ce da iri ɗaya ce sai ka ana magana wannan mutumin da ya yi sallah a harami bayan liman akwai wato mamu da yawa da zai sallah tare da su a bayan liman ɗaya a cikin masallacin harami da bai samu wannan adadin a masallacin miladin ba ko wani masallaci a cikin garin makka ba ta yadda za a yi yawan mamu su kai haka shi kuma lada yakan ƙara ruɓanya gwargwadon yawan mamu da suke masallaci shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam

الأسود من الخيط الأسود من الفجر في

0: na azumi suka ci gaba da gudana. Imam Ibn Jarir al-Tabari da wasunsa ya fitar daga Muawiya bin Haida daga mahaifinsa daga kakansa radiyallahu anhu qala yace jaa arabiyun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wani balaraban kawai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace aqribun rabbuna fa nunaji shin ubangijinmu a kusa yake mu gana da shi an ba'idun fa nunadihi ko kuma a nesa yake mai kiransa fa sakata anhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya shiru a gare shi shine Allah ubangiji sai ya saukar da wannan aya sai Allah ubangiji yake cewa wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib lalle idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ka ce ni makusanci ne ai ana ma'ahum ni ina tare da su asma'u du'a'ahum ina jin addu'ar su wa ara tadarru'ahum ina ganin yanda suke kwantuke ainihin kaskantar da kansu suke ainihin komawa izuwa gare ni wa a'lamu halahum wanda na san halinsu kamar yadda Allah yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya fi kusa da dukkanin wani abu gashi dukkanin abun halitta Allah kusa yake shine Allah ubangiji sai yake fada wannan bayani yace ujibu da'awata da'i zada'an ina amsa addu'ar wanda ya kira ni in ya kasance abu sa imani da khushu'i da zuciyarsa duk wanda ya kira ni bisa ainihin komawa gare ni ya fake gare ni ya ringa kira na bisa hali na imani ba tare da wasa ba ba tare da raukana ba to Allah ubangiji sai ina amsa masa addu'arsa falyastajibu li walyu'minu bi ai idza kuntu ana rabbukum inna kasance har ni ne ubangijinku mawadaci daga gare ku ina amsa addu'aku to menene fastajibu antum lida'awatihi lida'awati bil imani ku sai ku amsa kira na ta hanyar imani ku yi imani bi da ni wada'ati da biyayya gare ni ku dawwama abu sa imani da ni domin ku kasance a cikin jin dadi ku kasance a cikin shari'a shine la'allahum yarshuduna domin su shari'a dan haka shine Allah ubangiji yake bayanin wannan baya daga nan sai Allah kuma ya ci gaba da bayani dangane da cikon hukuncen azumi baya da ya bayyana aya wacce take nuna kusancinsa da kuma muhimmancin addu'a wanda ita wannan aya ta biyu ta sauka ne kamar yanda ainihin Imam Ahmad da Abu Dawud da Hakim suka fitar daga Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu qala shi Mu'az bin Jabal yake cewa kanu ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna an-nisa sun kasance suna ci suna sha suna saduwa da matayensu malam yanam mutakar basi bacci ba bayan da aka ainihin wannan azumi to idan mutum bai yi bacci ba zai iya ci ya sha bayan da rana ta fadi fa iza namu idan suka yi bacci imtana'u to sai su hane da yin waɗancan abubuwan summa inna rajulan min al-ansari sai wani mutum daga cikin mutanen Madina yuqalu lahu Qais bin Sirma ana ce da shi Qais dan Sirma sallal isha sai sallar isha summa nama sannan yayi bacci falam ya'kul wa lam yashrab bai ci ba bai sha ba hatta asbaha yawayi gari fa asbaha majhudan sai wayi gari cikin wani yayi na wahala to kaga wannan kuma ga wata matsala kenan an ce an yi bacci shikenan babu ci babu sha in ka tashi ba za ka yi ba wa kana umar asaba minan nisa'i ba'da ma nama shi ma sai na umar radiyallahu anhu sai sadu da shashin matayansa bayan da yayi bacci fatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahu zalika sai ga ya masa haka fa anzalallahu shine sai Allah sai saukar da wannan ayar uhilla lakum lailatus siyami an halatta muku a dare na azumi wanda wannan yana nuna cewa lalle lokacin da aka faralanta azumi kowane mutum yana yi iya kokarin sa ne na daga abin da ya ga shine bin Allah yafi yana yi iya daidai takawarsa ne har sai da wannan aya sai ta sauka shine Allah ubangiji ya ce mi uhilla lakum lailatus siyami rafasu ila nisaikum ai an halatta muku ya ku masu azumi ku ku sadu da matayenku a cikin dararen azumi, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, su mataye sutura ne gare ku, kuma sutura ne gare su. Babban sahabi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma yana cewa mai, hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahunna, ku maza ku nutsuwa ne ga mata, kuma mata nutsuwa ne ga maza. Shisa bayan da za a yi rayuwa ba za ta taba yiwuwa tsakanin babu namiji ko babu mace ba. Allah Ubangiji ya hada, shi yasa daga cikin ayoyinsa yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, ya daga cikin ayoyi waɗanda suke nuna ikon Allah shine wanda ya halatta daga jinsunanku mataye ko kuma daga jikinku, shine annabi Adam yanda aka halacci Nana Hawwa'u daga ƙarshen hagargarinsa. Sai Allah Ubangiji yake cewa mai litaskunu ilaiha, domin ku nutsu zuwa gare ta. Shi yasa shi aure tsakanin mace da namiji shine fidira. Shi yasa duk fandararin kasashe duk suna dawowa suna zuwa suna karatun baya, sun gane cewa duk wata alaka ba ta mutum da mace da namiji ba, to alaka ce wacce take ba ta da dadi, alaka ce wacce take akwai cin mutunci da cin zarafi. Sun gane cewa dukkan waɗannan kiraye-kirayen banzar dofi da suke suna cewa dinga auren jinsi, to duk sun yi karatun baya sun gane illar haka. Shi auren jinsi fidda ya saba shi zuzur jinsi ne, ya shabawa dabi'a ta nan hana. Shi yasa zaman baya yi, sai ka ji ana duka, sai ka ji ana fasa baki, sai ka ji ana harbi, sai ka ji, saboda shi Allah ya halicci mutum ne mace da namiji su zauna, ba namiji da namiji ba ko mace da mace. Wannan sabawa Allah ne, sabawa fidira ne. Shi yasa duk waɗanda suke irin waɗannan abubuwan duk yana damun su, suna gane ta kai hatta ma zama na daruro da yake. Duk wannan bincike yayi sai suka gane cewa ayyukan rashin jin kai sun fi faruwa irin gidaje waɗanda suke zamantakewa wacce ba ta aure ba. Bature ne wannan bincike, yana bayanin auren coci. Duk wani abu da za a ce masa aure, to an gane wannan ya fi kawo ƙauna, ya fi kawo jin daɗi, ya fi kawo kwanciyar hankali. Amma daduro da ake yi, auren jinsi da ake, sun gane cewa ana yawan ayyuka na rashin jin kai. Ƙarshe kaga ana zane sashin, suna zane shashi, ko shashin suna jiwo shashi rauni. Shine sai suka gane abinda Allah Ubangiji ya halicci dan adam akai. Shi yasa Abdullahi dan Abu zai cewa su nutsuwa ne gare ku, kuma nutsuwa ne gare su. Allah sai kuma cewa alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, lalle Ubangiji ya san cewa ko kun kasance kuna ha'intar kawunanku, ai takhununaha, kuna ha'intatta bi mufarakatil jima' lailatul siyami, ta yanda kuke barin saduwa da iyali a daren azumi. Wa kana haza muharraman fi sadr al-islam, an ce da wannan haramun ne farkon musulunci sun manusika. Da an yi azumin mato a daren ma babu saduwa da iyali, to daga ba kuma shine sai aka shafe. Kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Bara'a radiyallahu anhu qala, yake cewa lamma nazala sawmu ramadan, yayin da azumin wata ramadan ya sauka, kanu la yaqribuna an-nisa ramadan kullihi, ba sa kusantan matansu a dukkan ramadan gaba daya. Wa kana ar-rijalu yakhununa anfusahum, wasu kuma sai su dinga ha'inta kansu in sun samu dan dama su dinga yi. Fa anzalallahu, shine Allah sai ya saukar da wannan. Allah ya ce alimallah, ai Allah ya sani, kuntum taktanuna anfusakum, kun kasance kuna ha'intar kawunanku, to amma me, fataba alaikum, Allah Ubangiji ya karɓi tobanku, ya yi toba gare ku. Wa afa ankum, yi muku afuwa, lima fa'altuhu fa'altumuhu, na daga abinda kuka aikata wa kafin a shafe wannan ayar. Allah ya yafe muku. Allah ce fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum, a yanzu to kwa iya saduwa da su a cikin daren watan ramadana, shine wabtagu ma kataballahu lakum, ku nemi abinda Ubangiji ya rubuta a gare ku. Shine mai watlabu bi nikahihinna alwalada, ku nema ɗa ta hanyar saduwa da su, din ɗa ake so. Wala tubashiruhunna liqada'i shahawa faqat, ba dan biyan sha'awa ba, a'a, ku nemi abinda Allah Ubangiji ya rubuta, shine a samu ɗa. Shi sa shi tsarin musulunci haka yake tafiya, yana cewa hadafin aure shine a hayyafa. Dukkan wasu abubuwa da suka zo daga baya, wasu sahihatu ne da ainihin kama-kama na mutane da wasu abubuwa da suke na kiraye-kiraye da ake, wanda yake akwai shubha a ciki, amma shi ma musulunci bai ce wai abu wanda yake barkati ba, a akwai tsari. Yasa malamai sai suka kasa family planning gida, suka ce na farko akwai man'ul hamli, shine hana ciki kwata-kwata mutum a ce mace ba za ta taba haihuwa ba. Na biyu akwai shine me a samu tazara iyali, shine a samu tazara tsakanin wannan yaron da wannan yaro, a samu tazara. Na uku shine kayyade iyali, a ce guda biyu ko guda uku sun ishe ka ko guda ɗaya, to dukkanin waɗancan biyun haramun ne. Musulunci bai yadda a daina haihuwa ba kwata-kwata, musulunci bai yadda sannan ka ce kai ɗaya ya ishe ka ko ɗaya biyu ba. Wannan kana yi wa Allah mummunan zato. Allah Ubangiji ya ce kada ku kashe ƴaƴanku ta hanyar talauci, in kana tsoron biya musu kuɗin makaranta, in kana tsoron ɗaukan nauyinsu. Allah ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum, wani wani ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum, wani ya ce mu za mu azurta ka da su ɗin, wani ya ce mu za mu azurta su da ku ɗin. Da haka wannan gurbin tunani ne ka ce wai daga ƙwaya biyu ko ƙwaya uku kai ka ƙayyade. Dukkan wannan shine akhir na fatawa da malamai taƙiyai suke bayarwa dangane da wannan mas'ala. Kuma yana daga cikin abin da ya bayyana ma kwanan nan malam, wani sabon bincike karanti ne da aka yi, an gane cewa ashe ita mace ta dinga haihuwa ita ce ɗabi'ar da Allah ya ɗaura ta akai, ita ce ɗabi'ar ta. Sai aka gane cewa matan da suke yawan haihuwa suke haihuwa sun fi tsawon rai, saboda ƙwayoyin jikinsu cells ɗinsu da Allah Ubangiji ya halicce ta ne domin ta haihu. Duk lokacin da aka yi allurai, aka yi wasu magunguna, aka tsare haihuwa nan, to sai sun cutar, akwai side effect a tare da ita, sai sun cutar da ita. Za ka yi ta gani ana samun irin waɗannan problem ɗin da yawa, za ka ga sun yi fama amma ya zama akwai matsala da yawa a ciki. Don haka wannan shine bincike, macen da take yawan haihuwa ta fi tsawon rai, wacce ku ta daina ɗin aka danne mahaifar aka, to an saba wa yanda Ubangiji ya halicce ta. Shi yasa hana ciki kwata-kwata ko ƙayyade iyali haramun ne, amma tazarar iyali wanda ya halata tazara. Amma wa'incan ɗin ma in akwai lalura ba mu ce haramun ba gaba ɗaya, in akwai wata lalura da ta jawo ko ba za ta iya haihuwar ba, ko in ta haihu akwai matsala, ko sai ai shi lalura musulunci lalura tana halata abubuwa, amma tazarar shi wannan ya halata ga maslaha ta su ma'aurata. In sun ga cewa za su ƙayyade saboda wani yanayi, to shikenan sai su ce to eh mun ƙayyade saboda dalili kaza saboda dalili kaza, in suka haɗu amma ba ɗaya shashin ba. Za ka samu mala ana cewa Allah butulci, amma sai ga Ubangiji yana saka mutane daidai da wannan. Na san mutumin da yana da iyalinsa guda biyu, lokaci guda suka mutu kuma ya riga ya yi famili, ya ce shi biyun yake so, lokaci guda biyu a cikin lokaci guda a simfil suka mutu ƴaƴan, kuma ita wacce an kashe ta ba ta haihuwa ita matar, to haka lokaci guda yana ta son kuma ran abin ya abin nan. To kaga shi Allah shi yasa baya masa wayo, kuma hakullin ka biyu ga yiwa Allah kyakkyawan zato. Kada ka dinga kawo talauci ai ba zan iya biya masa kuɗin ba, ai ba adi wannan abin nan. Sannan kuma kada ka ce za ka yi barkatai ɗin kuma, musulunci shi tsaka-tsaki yake, ba yadda cewa ka yi barkatai ka yi abin nan da sauransu, wannan sai wannan zai, a shi ma wannan musulunci yana son tsari, addini ne mai tsari. In kwani ka ce to ka iya yin wannan domin a tsara ba, amma abin da ba so kar yau ka Allah mummunan zato, shi ne abin da Qur'ani ya faɗa. An gane? To shi ne Allah ya ce wa butagu ma kataballahu lakum, ku nemi na daga abinda Ubangiji ya hukunta a gare ku shi ne samun da. Allah ya ce wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajr, ay ku ci ku sha har izuwa bullowa alfajr. Wanda wannan alkhaytul abyadu din shi ne haske na alfajr, min alkhayd alaswad kuma daga haske na duhun dare. Dai daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addibin hatib, kaga sahabbai ne larabawa ne, amma wannan aya sai ta rude ya gare shi. Shi ne yan ce alkhayd, alkhayd shine zare da larusi, alkhayd shine zare, sai ya fassara bisa fahimtar kansa, sai ya dauko farin zare sai ya ajiye, ya dauko bakin zare sai ya ajiye guda biyu, sai ya ci gaba da cin abincinsa. Sai gane shi sai faɗi cewa hatta ya tabayyana lakum kucikusha, hatta ya tabayyana lakum alkhaydul abyadu, haffarin gare ya bayyana a gare ku, min alkhaydul aswad daga bakin zare, min alkhayd sai ya zamani haka ne, har sai da gare ya sha sai da ya fara wannan baki ne wannan fari ne, na'am sai fahimta sai jojon manzala sallallahu alaihi wasallam idan ka fasa yanki abu sai sun jojon manzala sallallahu alaihi wasallam shine sai ki ga masa ya rasulullah kaji kaji yanda ne sai manzala yace yabu haka yake an ce fadahi ga manzala sai da ya har sai da wushiriyarsa ta bayyana yace addi yabu haka ake ba to kaga su suna zamanin manzala Allah ma kina suna tare da shi shi sa ka'ida ce ba a so ka dinga karatu kai zai ba tare da malami ba wannan kuskure ne shi sa wani babban mawaki hakim yake cewa yazinnal gumru annal kutuba tahtadi akhan li idraki afahimil ulumi wa la yadril juhulu bi anna fiha ghawamid hayrat aqal fahimi idza rumta al ilma bi ghairi shaykhi faqad dalalta an sirat al mustaqim wa taltabis al umuru alayka hatta tasiru aballu min tumal hakim haka yace idan yake cewa zinnal gumu shi wawa yana tsammani annal kutuba ta hatadi cewa littattafai su suke shirewa wawa haka ya dauka da ya dan iya larabcin sa zahaba kama zaidu da raba amrun waye da sauransu sai ya dauka shikenan shi ya zama malami sai ya dauka da ya dauki littafi kawai zai karanta ya fahimta kenan ya dauka ilimin haka yake kawai da larabci yake tada mun a wala yadri juhulu bi anna fiha yace shi jahili bai san su littattafai da kasai na ilimi a cikin ta akwai ghawamit akwai abubuwa masu wahala akwai hashwas kalmomi masu tsauri akwai wasu algaz wasu kullukullan kalmomi masu wahala waɗanda mai huyirat aqalal fahimi wanda suke wahalar da hankalin mai fahimta shi yasa yake cewa to shi fa littafi ba haka bane shi yasa yake cewa mai izarum tal ilma bi ghairi shaykh duk lokacin da ka afka ilimi ba tare da malami ba kai kana ganin cewa ka dauko littafi kaza ka ji kasir kaza ka ji lakta ka san yanzu saboda lalacewa irin addinin musulunci haka ya koma kana zaune kai malamin sai mutum yace zai bada fatawa kai fa ake yi tambaya wannan gaske karanta ma alamtara kai fa zuwa nasa ba zai iya ba amma saboda rigima yana jin laksocin malami ba zai iya kuma karanta ma kadidai da kawaidi alwujudu samuwa wani giddamu da goma duk ba zai iya karanta ma da wannan ba amma kawai yana ji sai ya ce shi ma malami ne sai ya ce zai bada fatawa ana wannan suro saboda kawai tsabu rigima addinin musulunci ya mire shi kare da yake kuma kowa ma abin da yake so ya fada kenan wanda in ka shiga kowane field ba kowa ne yake magana ba sai dan bangaren ba wanda zai je yau kotu ya ce zai kare mai laifin ba lawyer bane ba wanda ya ce zai je operation ko ya rubuta magani ko waye in ba likita bane ba wanda zai bi abubuwa in ba engineer kowa da field ɗinsa amma idan ma addinin musulunci kowa ma sai ya ce shi ma malami ne fatawa zai ba kawai saboda kawai ya ji ana abin to da haka shi ilimin addinin musulunci yana so sai ka samu malami yana koyar da kai shi ne yake cewa duk mutumin da ya fada ilimi ba tare da malami ba sai yake cewa idza rumta ilma bi ghairi shaykhin in ka fara ilimi ba tare da malami faqad dalalta an siratil mustaqim ka bace wa tafarki madaidaici wa taltabisul umura alayka hatta alamara su rikice maka har sai ka zama mai adallu min tumal hakim har sai ka fito mal hakim bata shi tumal hakim wani malami ne hakim ne mai hikima sai karanta ka san da asali rubunguna babu su a tsarin addinin musulunci rubutun addinin musulunci da rubutun larabci fa ba za a mata dugo ba ba ba ta da dugo ta ba ta da dugo kawai rubutun ake haka ake yin sa a saki ba gaidi fahimta zai ta saka iya ganewa an gane to sai to malakin ne zai karanta hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa alhabbatu sauda dawa'un min kulli da habbatu sauda da aka sani magani ce da kowane irin cuta amma wajen alhabba shi da yake bai je wajen malami ba kuma ya ce hadisin manzala ne sai ya dugo bi a wajen mai kon yayi alhabba yasa ba sai ya dugo bi sai zama alhayyatu mucijiya bakar mucijiya magani ce daga dukkanin cuta an ce cuta ta kama shi shi to malakin abin da yake nan saboda yana ganin hadisi ne yaje farar ka bakar mucijiya yana ce dan tafiye mutu shine ake kwatanta mutumin da yake abu kai tsaye ba tare da tuntuban malamai ba cewa zai zama kwatacce har sai ya fito malakin bata shi sa shi kuma wani malami da yaje shi ma yana ganin sa limami ne malam a ya dauki mai shi ma bai karatun ba sai dai ya tada baki an ce inda za a dan sa tubali waye ba alluban shine tubala haka dan tuballuka shi kuma da aka je ana abun dan inda za a dan tashi kabari ne ake hukuncin sai ce ayan ce waye da allabana eh sai dai ya dauko nono da kwarya yana watsa aka sai aka raba kallawa aka yi haka
1: ya sai ya karanta su aka yi ya sanya allaban nono aka ce ba allaban aka ce luban ne luban ne to kaga ma'ana kadan sai ta canza shi kuma wani an ce sai ka goge alhasa aljumar ma'ana tsukun kwani wanda yake jifan shedan da su an ce ya wanke shi kuma sai ce khisi khisi aljumar sai ya dauka ɗan marenan jaki yake ne shi ma zai kama jaki yana wanke ɗan marenan sa aka ce aka yace ai ga aka ce to ai aljumar aka ce to duk irin wannan zaka same su a yau ni karanta ne akwai wanda ya taba gani dan uwa mai tare shi daga cikin daliban ilimi na ganshi ya to zabibi mana irin zabibi an san shi irin abun tiran nan mai kamar bula da waya da sunan sa hannu nace akramaka Allah na fada sunan sa wannan zabibin fa da gan karshe sai yake cewa ai wai magani zai nace magani kuma da zabibi yake cewa ai ya karanta ne irin zafan nan na magunguna an ce yi amfani biz zabibi nace Allah sarki ai ba haka yake in ka zance ma bala da ya ce ma azzabib shine busasshen dabino ko busasshen ini abinda yake nufi kenan to kaga da ya da kun zabibi zai abula da sauransu shi sa shi karatu irin wannan yana bukatar ka samu malami har in ba haka ba to akwai hanyoyi da ake bi misali akwai littafin da ba a iya karanta sa gaban malami kutubul mutawwalat yau sai ya alamun nan ba za ka yi sa gaban malami ba haka mutu ba za ka gama ba yau in ka dauki gingimai gimillat ba akwai dabarun da yake musu har in kana Allah ubangiji ya sa ka iya fahimtar larabcin kana iya cewa da bakin ka iya fahimtar kuma fassarar larabcin to kuma abin naka bai kware ba to yanda ake duk kalmar da kaga baka san da ba sai ka rubuta ta ka samu wani x sai ka rubuta shi to sai ka je ka tuntubi mabota ilimi ko kuma wani je da kaga ya daure ma kai sai ka dauki fakara sai ka je ka samu na gaba da kai sai su warware ma saboda su littafi ne irin waɗannan wanda ba a yin su shi sa a kasa Hausa ake cewa mutasar abokin tsufan yaro ai masu karatun zaure suna faɗa wannan yau an ga sa mutasar al-khalil to ba za ka iya gama shi ba sai ka so ba saboda littafi ne akwai algaz a cikin sa akwai cikurkudaddun abubuwa malamin yana kokari wajen ya dunkule kalma amma aka fasa ta abu ne mai bayani haka yake kamar yadda yake cewa wa yuqaddimu yusrahu dukhulan wa khurujan aqsa masjidin wa yumnahu bihima yana magana shiga ban daki da shiga masallaci to shi ne sai a cikin wannan abu sai takeice wannan abu ba to haka zaka same shi yana irin wannan shi zai ta mai gida wahala wanda kuma wasu malamai suna ganin a yau ba wai an ce kada karanta mutasar ba amma irin waɗannan littafai wanda suke da ghaddat wanda suka wahalhalu da wasu kalmomi to yawanci suna wahala tunanin ka ne yau in ka dauki littafi simple kamar al-fiqhul wadih kamar wasu fiqhai wanda suke to sun kafa saurin zuwa ka fahimci abu ba wai mun ce karanta mutasar karanta abu ne mai kyau kware da gaske amma in ka hada su da littafai wanda suke simple za ku fahimta da abu shi can fi wancan larabcin da wahalar da wayar sauransu amma tun da aka san malam mutanen mu suna karatu akwai wanda yake haddace shi akwai wanda suke haddace mu mutasar din wanda suke rubuta shi rubutun Allah ka dace da mu da haka shi ilimi yana bukatar sai ka je wajen malami sai ka je ka nemi bayani kada ka zauna da kanka Allah ka dace da mu Allah ubangiji ka shiryar da mu Allah ubangiji sai ya ci gaba da fada cewa me summa atimmu siyama ila layl ai sannan ku rike gabarin ci da sha da saduwa har izuwa faduwar rana bayan da kuka ci kuka sha lokacin da alfajir ya fito sai a daina sai ku cika azumin har izuwa faduwar rana wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid lalle kada ku kusance su da dare su matayanku mutukar kuna cikin itikafi kuna cikin itikafi a cikin masallaci to ba a kusantar mata tilka hududullahi fala taqrabuha ai waɗannan umannin ubangiji ne da hanahanansa da hukuncansa wanda ya shara'anta gare ku kada ku saba masa umarninsa kazalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun haka nan muke bayyanawa Allah ubangiji yake bayyanawa mutane ayoyinsa domin su tsorace ainihin afkawa izuwa hanahanansa da abin da ya haramta dan haka lalle wannan ayoyi da muka karanta musamman ita wacce aya ta farko aya ce wacce take mana bayani dangane da ainihin muhimmancin addu'a ibabu ibnu kasir yana cewa wa fi dhikrihi ta'ala hadhihi al-aya al-ba'itha 'ala ad-du'a'i yace a cikin ambaton Allah dangane da wannan aya wacce take bayani akan addu'a mutakhallalatun bayna ahkamis siyam wacce ko ta ratso cikin hukunce-hukuncen azumi ana cikin bayanin azumi ko sai ka ratso da magana addu'a
0: irshadun ila lijtihad fi du'ai wannan fa yana nuna mana dagewa a cikin addu'a inda ikmalul idda yayin da mutane suka gama wannan kwanakin ko lokacin azumin bal wa inda kulli fitrin yace kai duk lokacin da ka zo bude baki wannan wani sirri Allah yake baka wani ainihin abu Allah ubangiji yake haskawa kamar yadda Imam Abu Dawud ya rawaisu fi musnadihi Abu Dawud at-Tayalisi din ba Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'as ba Sijistani ba shi ba at-Tayalisi shi wancan sunan ne shi kuma wannan musnadi ne dake al-Tamu hadisi ya ce sunan shi sunan ya danganci littafai hadisan da ke bayani akan hukuncen ibada da al'amura da ainihin hukunce-hukunci shi ko musnad yakan kawo hadisan sahabi ne sai ya dauki Abubakar al-Misali radiyallahu anhu sai ya kawo duk hadisan da Sayyidina Abubakar ya rawaito a tsarki ne a ciniki ne a aure ne a koma meye duk sai ya kawo sai ya dauki Umar sai ya dauki Aisha sai Abu Hurairah kowa hadisi yake cin me musnadi kenan to shi dayalisi musnadi ne dashi ya fada a cikin musnadinsa daga Abdullahi dan Amru dan As qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lisaimi inda iftarihi da'awatun mustajaba kaji fa mai azumi yayin da yazo bude baki yana da addu'a a bakkar ba mana idan kai addu'a daidai wannan lokaci lokaci ne da ake amsa addu'a fa kana abdullahi bin amru shi abdullahi dan amru din nan ya kasance idza afatara in yayi bude baki da ahlahu sai kirawo iyalansa matansa wa waladahu da ayayansa wada kowa sai addu'a lokacin warawahu ibnu majah bi lafzin ibnu majah ya rawaito da wani rike cewa inna lis-sa'imi inda fitratin da'awatun maturat dan ne ga mai azumi yayin da yazo bude baki akwai addu'a da ba'a mai da ita shi sa shi abdullahi bin amru yana cewa idan yazo bude baki allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kull shay'in an taghfir li yace ya ubangiji ina roƙonka da rahamaka wacce ta game dukkanin komai allah ubangiji ka gafarta mu shi yasa wannan lokaci ne da zamu dinga kokari muna yin addu'a wata addu'a ce da kai wani abu kake nema a wajen allah wani abu kake so allah ubangiji ya biya ma wata buƙatarka to daidai lokacin da zaka yi bude baki ko kai ko kafin kai dinga yin addu'a an gane shi yasa ma akwai hadisin da Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka rawaito daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasatun la turaddu da'awatu mutum uku ba a mai da addu'a su in suka yi addu'a automatically accepted nan take Allah ubangiji zai karba al-imamul adil shugaba adali duk inda shugaba ke zama mai adalci to addu'a sa Allah ubangiji nan take ke karbuwa wasa'imu hatta yuftir haka nan mai azumi har sai ya jibo da baki mana lokacin da kake azumi lokaci ne na amsa addu'a wada'awatul mazlum kaji babbar ita ce addu'ar wanda aka zalunta Allah baya son zalunci shi sa addu'ar wanda aka zalunta kana cewa Allah ya isa ko kaza to yarfa'ahu Allahu dunal gamam yawmal qiyam Allah ubangiji yana dauka ta ba tare da wani hijabi ba ranar kiyama nan take wa tuftaha laha abwabu sama za a bude mata kofofin sama wa yaqulu Allah yace bi izzati na rantsi da girma na walla ansurannaka sai na taimake ka walau ba da hin ko mai tsawon lokaci ya kai wanda aka zalunta shi sa mu guji addu'a wanda aka zalunta zalunci bai ba Allah kiyashin da haka wannan aya kamar ta ainihin kwadaitar da mu addu'a abace wacce take da sharadai lallai addu'a ana so mutum zai yi ta akan tafarki na haram domin man qatala bi du'aihi kaman qatala bi sayfihi duk wanda yake kisa da addu'a ga wanda yake kisa da takobinsa ne in kai mummunan addu'a to wannan haramun ne kai dan uwanka mummunan addu'a to fa haramun ne wannan kamar kai masa hannu ka sa hannu ne kai masa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fara cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake cewa ma min muslimin yad'u bi da'awatin laysa fiha ism, babu wani musulmi da zai adda, in dai adda a cikin ta babu laifi, wala qati'ati rahim, sannan babu ainihin yanke zumunci, illa ata Allahu biha ihda salas, har sai Allah ya bashi daya daga cikin abu uku, yace imma an yu'ajjila lahu da'wata, ko Allah ubangiji ya gaggauta nan take a musa masa adda, kaje dai kenan, wa imma an yudakhira lahu, ko kuma Allah ya ajiye masa ita ba sannan zai biya masa ba, wa imma an yakuffa anhu min as-su'i bi mithliha, ko kuma Allah ko nan mummunan abu da zai faru a gare shi, to dalili wannan adda sai ya rufe lesa, sai Allah sai ya kautan masa da wancan mummunan abu saboda wannan adda. Shi yasa lalle addu'a ake so mutum ya kasance a cikin ta. Sannan addu'a ta zo akwai inda ake cewa Allah yana amsa da in babu yanke zumunci a cikinta. Shi sa akwai sharadai da aka sa wa adda, adda tana da sharadai, wanda wani daga cikin malamai Ibn Ata yana cewa sharadan adda guda huɗu ne. Awwaluha, na farko, hibzul qalbi inda al-wahda, mutum ya kiyaye zuciyarsa lokacin da ya kadaita, ma'ana ya kasance mai tsoron Allah, ma'ana ya kasance in ya koyi ga idan ba dan mutane yake yin wasu abubuwan ba, babu riya tare da shi, abinda zai aboyen a filin nan in ya koyi ma haka zai kasance. Na biyu, wa hibzul lisani ma al-khalq, ma al-khalq, mutum ya kiyaye harshensa da ababen halitta, ka dinga yawan faɗa alkhairi, babu zage-zage, babu cin naman mutane, babu cin mutuncin mutane. Na uku, wa hibzul aini anin nazari ila ma la yuhillu, da mutum ya kiyaye idansa ga barin duba zuwa abinda ba halalinsa, abinda bai halatta ba, mutum ya kaffa kaffa, shi ma yana sa ana amsa addu'a. Na hudu, wa hibzul batani min al-haram, mutum ya ainihin kiyaye cikinsa daga haram. Shi yasa malamai suka ce daga cikin alamun abubuwan da ake sa amsa addu'a, na farko cin halak, saboda wancan hadisin da yake cewa abincinsa haramun ne, abin shansa haramun ne, ya za a yi amsa masa? Yawwa, shi yasa duk yanda za ya kai kokari ya zamanta a ce ka kasance kana kokarin cin halak. Sannan na biyu, ka kasance in za ka yi addu'a ka kasance kana ainihin buɗe ta da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka rufe ta da haka, shi ma wannan hadisi sun nuna haka. Sannan ana so ka dinga daga hannunka yayin da za ka yi addu'a, kamar yadda hadisi suka nuna haka, ana so za ka yi addu'a ka daga hannunka kamar yadda manzo Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam, ana so ka dinga yin alwala, ana so ka dinga addu'a da asma'ullahil husna, sunayen Allah kyawawa, ko kuma ka dinga kiran ismullahul a'azam, sunan Allah wanda idan aka kira shi yana amsawa. Manzo Allah ya faɗi sa hadisi da yawa, wani lokaci yace sai sahabbai ku nemi ismullahul a'azama sunoyi uku na alqur'ani, shine sai suka duba a Baqara sai suka ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Ali Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Taha wa anatul wujuhu lil-hayyul qayyum, shine sai suka fahimci cewa shi ismullahul a'azama din shine ya hayyu ya qayyum. Lalle in kana son Allah ya dinga amsa maka a da, ka dinga kiran ya hayyu ya qayyum, musamman cikin dare kana ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajisu, wannan mataki ne na amsa addu'a. Sannan ana so idan ka tashi yin addu'a ya zamanta a ce ka dinga yin ta a boye, ba a sarari ba, ka boye, kamar yadda Allah ubangiji yake cewa zikir rahmatika rabbika abduhu zakariya idna rabbahu nidaan khafiya, ana so ka boyanta. Sannan ana so in ka tashi yin addu'a ka dinga yin dunkulalliyar addu'a, ba a so ka dinga yin addu'a barkate da yawa can ka dunkule ta. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba jin wani mutum yana roƙon Allah ya bashi gidan aljanna mai bene kaza na bangaren kudu daga hanya kaza wanda yake kaza, sai manzo Allah ya ce a ai ka ce kawai Allah ya baka aljanna, yaji kuma yana cewa Allahumma inni a'udhu bika minan nari min abariha wa sa'abiniha wa aqaribiha wa diraniha wa awai wa sadidi, yana neman tsaron wuta daga kunamunta da macizanta da rijiyoyinta da sarkaninta da ruwan zafinta da kaza da kaza, sai ce a ka ce Allahumma ajirni minan nar kawai, shikenan. Dan haka addu'a ta da sharadai da matakai, sannan kuma ka dinga samun lokutan auta da akwai hadisi sun zo sun bayyana wasu lokuta su ne lokutan amsa addu'a, kamar lokacin sahur, lokacin buɗe baki, tsakanin kiran sallah da iqama, tsakanin azhar da la'asar, bayan sallar la'asar ranar juma'a, lokacin da ruwan sama yake sauka, lokacin da mutum yake tafiya, lokacin rashin lafiya, lokacin da zakara yake cara, lokacin da aka yi sahu fi sabilillah, dukkan wannan su zo a cikin hadisai. Sannan ka dinga sakankan cewa in kai Allah Ubangiji ya amsa maka. To lallai in mutum ya wannan shine zai ga addu'arsa ta karba, Allah ka dace da mu. Ita kuma wancan aya a takaice ta yi mana bayani dangane da daga cikin wasu hukunce-hukunce, shine ta halatta mana cewa mutane daga yanzu mutum zai iya saduwa da iyalinsa a daren watan azumin watan Ramadana, wanda da ba haka yake ba. Sannan yana daga cikin abin da yake bata azumi shine mutum ya ci ko ya sha ko ya jima'i, amma abin da ya danganci kamar sumbata ko runguma, wasu malaman suna da maganganu, suna ganin cewa wasu ba a waɗannan abubuwan kamar mutum ya sumbaci matarsa, wannan baya karya azumi. Sai dai Malikiya da Shafi'iya suna ganin cewa makaruhi ne ga mutumin da bai amince da kansa ba, mutumin da ba shi da yanda zai amince da kansa. Shi yasa wancan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa manzo Allah yana sumbatar iyalinsa lokacin yana azumi, shi na Maimuna ce yana zai hadisi mai sirri cewa wa kana amlakakum liirbihi, amma ya fi ku mallakan mutuncinsa. Shi manzo Allah ba kamar kowa bane. To mutumin da yake tsoron kansa, to irin waɗannan abubuwa duk bai halatta ba, an gane, domin zai jawo ya zama ya bata masa azumi. Imam Abu Hanifa da shi da sahabbansa da Sufyan as-Sauri da Hasan al-Basri da Shafi'i suka ce idan mutum ya sumbaci matarsa kuma su yi mani ya fito masa, to fa alaihi al-qada, ramawa zai ba, kafara zai ba, an gane, tunda ba jima'i ba. Amma misali ko da ya sumbata su yi mazi ya fito masa, to shi wannan babu wani abu a kansa. Imam Ahmad yake cewa duk wanda ya sumbaci matarsa mani ya fito masa ko mazi, fa alaihi al-qada, shi ma qada, ramuwa zai babu kafara a karansa, an gane. Sannan wannan aya ta nuna mana cewa ya zama mutum ya kame daga dukkanin abubuwan da zasu iya karya masa azuminsa, daga bullowa alfajir zuwa faduwar rana. Kuma mutum da sharɗin ya yi niyya kafin alfajir, shine niyyar wannan azumin, wanda in kai a daren farko ma shikenan ta riga ta wadatar. Sannan malamai sun ce azumin wanda ya waye gari yana da janaba, shi ma wannan ya inganta, domin tattauna waɗannan abubuwa a wancan hukunce-hukuncen da muka yi. Sannan mutumin da ya tsammanin cewa rana ta faɗi, a saboda shi a tunaninsa ta faɗi ko wani lumshi da aka yi, sai ya sha azuminsa, sai yi ainihin buɗe baki, sai kuma daga rana sai ta zo, to shi wannan hukuncin shi ma zai rama ne a bisa ra'ayin da yawa daga cikin malamai. Shi wannan misalinsa musulmin a ce wani ladani ne ya kuskure ya kira kafin lokaci ko kafin minti ɗaya ko minti biyu, to shi ma wannan ya zama shi ma ramawa zai, an gane. Yawwa, amma idan ya yi buɗe bakin wa huwa shaku, shi kokwanto yake a bisa fa, yana kokwanto ne kawai sai kuma sha, to kafara ma al-qada fi ra'yi mali imam ma yace sai kafara kuma ya rama, don kokwanto yake ba shi da tabbas, an gane. Sai dai idan mafi galaba a zaton nasa ya zanen ta faɗi ne, an gane. Yawwa, sannan daga ciki inda Allah Ubangiji yake cewa summa tumu siyama ila layl, wannan ya nuna mana hali akan mutum ya azumi na wisal, shine kai tazarci. Haramun ne yau na dawo azumi ina yi lokacin bude baki ne ki ne tazarci har gobe, wannan haramun ne a tsarin addinin musulunci, an gane. Saboda Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana cewa iyyakum wal wisal, iyyakum wal wisal, na hane ku da tazarci, azumin da zaka zartar da shi wanda baka karya ba, baka yi buɗe baki ba, ka zarce ka ci gaba da ainihin wannan azumi. Sannan yana da kyau mutum idan ya zo shan azumi, in ya zo yin buɗe baki, ya yi shi da dabino ko ya yi shi da ainihin busasshen dabino ko ruwa, kamar yadda hadisi ya tabbata. Wannan sannan jima'i kamar yadda aya ta nuna, saduwa da yari yana bata itikafi, saboda Allah ya ce wala tubashi ruhunna wa antum akifuna fil masajid. Amma mutum a ce ya rungumi matarsa ba tare da jima'i ba, in ya nufi jin daɗi lokacin da yake itikafi, to wannan makaruhi ne. In ba haka bane, ba jin daɗi bane, to wannan ba makaruhi bane. Domin an rawaito cewa Aisha radiyallahu anha
1: ta kasance tana taji wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashin kansa, tana taje masa gashin kai lokacin da yake itikafi. To haka wannan bayan da za a ce ba zai taba matarsa ba wannan yanayi, da haka wannan sai nuna cewa lallai idan mutum ya taba matarsa ba da niyyar sha'awa ba, to itikafin sa yana nan. Amma dukkanin wasu abubuwa da za su iya sa ai sadadin kamar sumba shine kiss ko runguma, idan mutum bai inzale wato fahiya haramun ne, kuma suna bata itikafi a wajen malikiya. Amma wajen jumhur malamai suna gani wannan baya bata itikafi. Shafi'iyya kuma suka ce itikafin mutum zai lalace idan ya fitar mani ya fita ta hanyar da yanda ya saba. Wasu kuma suka ce itikafin nasa ya lalace gaba daya inda yi inzali a lokacin da yayi runguma ta hanyar sha'awa ko kuma ta hanyar abin da ya danganci ainihin wasu alamar da za masa sha'awarsa ta bayyana. Wallahu alam. Da haka wannan su ne kaɗan daga cikin waɗanda hukunce-hukunce da wannan aya ta sauka. Ina ganin kamar lokaci ya yi ko? Yawa.
2: Masha Allah, barakallahu fika. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una alahsana. Allah saka da alkhairi al-doctor Malam Nasiru Muhammad Tijjani Kankarufi, malami a makarantar horas da malamai a Sa'ada Tilibi da ke birnin Kano. Da haka mai tambaya na farko yake cewa yawa malam, ya halatta mutum ya haɗa karatun alƙur'ani na riwaya na imamu na warshi da hafs a lokaci ɗaya?
1: Eh, malamai suna ganin haramun ne ka haɗa a cikin sallah.
2: Na'am.
1: Sannan kuma su ma nan ma suna ganin kayi wannan akwai makaruhi, ba a san haka. Sai dai in malami ne mai koyarwa, yana koyar da ruwayar Hafsu an Asimi, yana ruwayar Warshu daga Nafi'u, yana koyar da ruwayar Khalaf, yana ruwayar Yaqub, haka dai zai iya haɗa wannan ruwayin domin ya faɗi bambancin su. Amma karatu haka ko lokacin da kake tilawa, ba a so ka dinga cako da ruwaya, an gusun za ka yi ɗaya kai ɗaya. A sallah ma haramun ne. Amma da yawa malamai sai ka daga jin ni abin yana ban mamaki, ko gaji manyan malamai, manyan limamai na juma'a, amma sai ga mutum yana hada Warshu da Hafsu, wanda duk wannan haka zo da gono sai a ji kunya, sai mu ji kunya a Kano, a ce kamar Kano ne wannan zaje ana wannan cako da ruwayar, kuma ba wai ana sana ba, yana da cewa rashin sanin tilawa ne. Da haka gaskiya ya kamata libanci a wajen mu ayo yana da bukatar abubuwa da yawa, san zuciya ne yawa da wasu abubuwa kawai. Shi yasa abubuwa ce kadiya ne wanda ya kamata a yi kallanta, saboda yadda muka dauki abin al'adance, yawanci ba wanda suke ahalin abin bane suke yi. Sai ga cewa kawai mutum ko mutumin da yake san tun da an dauki abin kamar girma ne, to sai ga mutum kawai ya cige ya nade ya nada kansa, wanda kila fa ba kai ilimin da shi ba, ma zancen Qur'ani yake ba wajen fiqhun da wasu abu bai sani ba, Qur'anin ma wasu bai sani ba, amma sai ga rufi ya shige saboda neman daukaka ba Allah yake so a gaban sa ba. To gaskiya akwai abubuwa da gyare-gyare, kashi ga wani abu malam, akwai abubuwa da yawa muna da gyare-gyare ke da malam. Allah ka shirye da mu karatu, iyayen mu da malamu Allah saka musu alkhairi, mai wannan masallaci Allah ka saka masa alkhairi, Allah ka taimaka masa, shi ma mai kula da masallatan gurabi Allah ka taimaka masa, Allah ka saka musu alkhairi, duk wani mai taimaka wajen gudanar wannan tafsiri da tafiyar wannan masallaci Allah saka musu alkhairi, da mu da ku Allah ya amfana da mu, ya sa mu aladan gaba daya, ya sanya mu a cikin wanda yake yantawa a cikin wannan watan. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Alhamdulillah, mun saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma tare da Dr. Nasir Tijjani Kankarofi, babban limamin masallacin Juma'a na Railway, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna, amin. Zaruddin Manija Uji ke cewa mu kasance gobe a daidai wannan lokaci. 97.3 Rahman.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Zamu garo mu da kai dan zo.
2: Ai ni ba za ni ba.
1: Gobe yanzu muna kan hanya.
2: A'a ni ba za ni ba.
3: Kaga tsohon nan takalmin sa ya zame amma bai ma san ya zame daga kafar sa.
4: Kaga wani gilashi da ya saka. Wannan gilashin lashi zai iya karanta jarida kuwa. Wannan mutumin da gani baya gani.
3: Wannan idan ya shiga ban daki ai ji zakai kamar an kunna tsohon generator. Wai rata ta kenan.
4: Kar ku manta mai jama'a Safe Hub. Wato mai jama'a yana nan a kasuwar Bacholi dake ci filin Eldorado. Za a same shi a lambar waya kamar haka
3: 0707 688 2607 ko kuma 0706188 2607.
5: Kar ku manta yana nan yayo yana nan a tanti mai namba 22 wato 22 a filin Bacholi magungunan gargajiya dake gudana a harabar tsohuwar sinimar Eldorado kan titin Airport Road a jihar Kano.
4: Saiwan mangoro, bawan mangoro, kwallon mangoro, mangoron kansa da kuma jijiyoyin mangoro. Sassaƙin mangoro, ka san amfanin su? Shin ka san dalilin da yasa ake ce da bishiyar mangon sarauniyar kayan marmari? Mangoro a karan kansa yana taimakawa wajen ƙara lafiyar garkuwa da kuma narkar da abinci cikin kwanciyar hankali da ƙarin lafiyar jiki. Ganyen mangoro kan taimaka wajen rage yawan fitsari da kuma kawar da kasalar jiki har ma da ƙarin ƙarfin ido. Shin ka san bawan mangoro ka iya taimakawa wajen hana kumburi da kuma hana kumburin kafafuwa? Ko kuwa ka san mangoro saiwarsa ka iya hana hayaniyar ciki? Mai jama'a sun hada ƙarfi da ƙarfe wajen hada sanadarai da suka shafi abin da ya shafi mangoro da sauran magungunan gargajiya waɗanda za su taimakawa al'umma wajen fidda ai daga rogo. Mai jama'a baba mai mangoro duniyar magani. Dan ƙarin bayani za a tuntuɓi lambar wayoyi kamar haka 0706188 2607 2607. Bari mu maimaita 0706188 2607 2607. Ko a same mu kai tsaye a filin Bacholi da yake ci a halin yanzu na masu magunin gargajiya a dandalin Bacholi da yake kan Airport Road wato filin Eldorado Cinema tada tanti mai lamba 22 kar a manta. Mai jama'a baba mai mangoro duniyar maganin gargajiya.
6: Sarkin zaki mangoro, sarkin garbi mangoro,
7: sarkin maganin

I'm gonna go to the hospital.

0: gayi Ali kuma kawo Allah ya ji kansa Allah yi masa rahama kin ji mawaka na da kenan malama Zahra'u kin ji su yadda suke wakar su ba farbuta suke ba to shi ma makaho ne kuma na san Ali kuma makaho akwai hikima to duniya labari tattare da mu da kuma su sauraro kafin dai mu bada lambar waya da aka ce duni ha labari baran dan baki wani labari na ni fa ada in an aike ni abinda ba zan taba manta da shi ba malama Zahra duniya labarin baran baki idan mahaifiya ta Allah kara mata lafiya
1: amin
0: ta tofa yawo a kasa ta ce idan ya bushe ban dawo ba ji nake kaman mutuwa zan to duk fa abin da nake wallahi tallahi in aka tofa yawon nan kafin ya bushe kome nake sai na ba sai daga karshe na gane ashe hikima ce ta kai sauri kar ka tsaya wasa ni dai abin da ba zan manta da shi ba mu sauraro akwai hikima mu sauraro wani abu ne da kuruciyarka wanda ba za ka taba manta da shi ba makamancin irin wannan wasu a islamiya wasu a makarantar boko wasu dai a abubuwa da dama za ki ga suna da irin waɗannan abubuwan malama Zahra'u za ki ga ka kasa manta da wani abu da ya same ka musamman wasu suna rike abin kuruciya amma gaskiya ba mu cika san abamu na rashin jin dadi ko kuma wani abu mun san akwai su da dama amma me a cikin 0707 795 2939 akwai kuma 0817 475 777 malama Zahra'u a dan sa mana kafin mu ji masu sauraro a dan canja mana mu ci gaba da shakatawa kafin mu dauki talla
1: ne din da muna cikin shirin mu shakata din ba
0: kwarai malama Zahra'u
1: shakata da ita

malama Zahra'u didai wannan shiri na mushakata domin farin cikin masu sauraron Rahma Radio farin cikin al'umma malama Zahra'u naga kamar kina so ki ce wani abu amma akwai ta labarai yawa da dama ni ba akwai wani wanda zan baki labarin sa wai sai club din da yake ra'ayi sai yi wasa jiya karfe 8 amma su fata-fata shi ne ya ce ya fita amma ba za a ji kowa ba ne sai an je talla ina gani sauraron da ke ko kaɗan mu je talla amma kafin mu tafi tallan dai ma sauraron mu ne ba za ka manta da shi ba duka cikin wannan shiri na mushakata a ƙuruciyarka kafin dai mu ƙara jin ku ko mu ɗau waya bari mu tafi talla.

0: da tsohon nan takalmin sa ya zame amma bai ma san ya zame daga kafarsa
1: ka ga wani gilashi da ya saka wannan gilashin nashi zai iya karanta jarida kuwa wannan mutumin da gani baya gani
0: wannan idan ya shiga ban daki ai ji zakai kamar an kunna tsohon generator wai rata ta kenan
1: kar ku manta mai jama'a safe hub wato mai jama'a yana nan a kasuwar Bacholi dake ci filin Eldorado za a same shi a lambar waya kamar haka
0: 0706188206070 ko kuma 0706188206070
2: kar ku manta yana nan yayo tattaki domin halartar Bacholi magungunan gargajiya da yake gudana yana nan a tanti mai number 22 wato 22 a filin Bacholi magungunan gargajiya dake gudana a harabar tsohuwar sinimar Eldorado kan titin Airport Road a jihar Kano
1: sayon mangoro bawon mangoro kwallon mangoro mangoran kansa da kuma jijiyoyin mangoro sassaƙin mangoro ka san amfanin su shin ka san dalilin da yasa ake ce da bishiyar mangoro sarauniyar kayan marmari mangoro a karan kansa yana taimakawa wajen ƙara lafiyar garkuwa da kuma narkar da abinci cikin kwanciyar hankali da ƙarin lafiyar jiki ganyen mangoro kan taimaka wajen rage yawan fitsari da kuma kawar da kasalar jiki har ma da ƙarin ƙarfin ido shin ka san bawon mangoro ka iya taimakawa wajen hana kumburi da kuma hana kumburin kafafuwa ko ko ka san mangoro saiwarsa ka iya hana hayaniyar ciki da sanadarai da suka shafi abin da ya shafi mangoro da sauran magungunan gargajiya waɗanda za su taimakawa al'umma wajen fitar ai daga rogo mai jama'a baba mai mangoro duniyar magani dan ƙarin bayani za a tuntuɓa lambar wayoyi kamar haka 0706188206607 bari mu maimaita 0706188206607 ko a same mu kai tsaye a filin Bacholi da yake ci a halin yanzu na masu maganin gargajiya a dandalin Bacholin da yake kan Airport Road wato filin Eldorado Cinema tada tanti mai lamba 22 kar a manta mai jama'a baba mai mangoro duniyar maganin gargajiya
3: sarkin zaki mangoro sarkin garbi mangoro sarkin maganin mangoro
4: to madalla masu sauraro shirin mushakata daga nan farin cikin al'umma domin farin cikin ku kamar da muka fada mun dauko batun ne ba za ka manta da shi ba a kuruciyarka ko a kuruciyarki za mu iya jin abubuwan da ba za ku manta da shi ba ta 0707779939 akwai kuma 0817457777 a yanzu masu sauraro malama Zahra'u akwai labari da nace zan baki malama Zahra'u yauwa amma fa karki tantsire da dariya ko in ce gaskiya masu kallo na tamola bal ba su za su wannan akwai mini jiya da akai bal tsakanin club din da yake su yake ra'ayi wato na Manchester United ko da kuma Brighton jiya takwas aka buga da yasa da suka aka tattala su aka yi musu dukan tsaya kawai sai yace ya fice daga Manchester ya fice daga Manchester amma dai bare sunansa Zaharuddin Adam Muhammad kawai dai ya fita ne saboda dukan da suka sha Zaharuddin Adam Muhammad Gwangwazu ya fice daga Manchester to kin ga wannan menene bacin rai ne to ina ga shi dai ya ce mana ba zai taba mantawa kin ga jiya akai amma ya shiga tarihin abin da ba zai taba mantawa a rayuwarsa ba to ni ba za ki manta ba kina da dan wani abu da ba za ki manta ba a rayu
5: to malai Idris kan su mausawa sai abin da zan manta da shi ba lokacin muna yara in aka tura mu makaranta anya ko zan bada labarin na malam
4: to to sabon da mu shakata mu dan shakata kafin ki bada labarin ko kuma sai ni kadai kai ba kowa sai ya ji bakar ai kar ai miki dariya malama Zahra'u to asan

0: malama Zahra'u yau dai shirin namu ana fashakatawa sosai
1: gaskiya
0: ne, mashakata da mu da ku masu sauraro. Akwai kai kin san iyaye, iyaye babu kamar su. Duk wanda zai ce miki ga abin da ba zai taba manta da shi ba sai kika dan wani abu ne wanda nada za ki ga yanzu iyaye a da kamar yadda na faɗa suna da hikimomi na kar ai kaza ai kaza ai karatu kowa da komai ko ba haka bane, da Allah ya sa mana waka mai dadi wacce ta shafi iyaye musamman uwa uwa shakundu haka uban ma. Malama Zahra'u mashakata.

0: masu sauraro, mun samu bakuncin malaman makarantu guda uku wanda makarantun su ne. Makaranta ta farko akwai Tidian Creche and Colentry. Yawa, makaranta ta farko kenan, Tidian Creche and Colentry, wacce take karamar hukumar tarauni a unguwar Sallare Layin Lajawa. Muna tare da malaminta, malamin ku shine Malam Abubakar Aliyu Manshawi. Ku daga jin Manshawi kun san za a sha karatu, kuma za mu sha nasiha mu da iyaye da kuma yara masu abu. Yawa, makaranta ta biyu ita ce Hubbun Nabiyyi da ke Sheka Gidan Kaji, karamar hukumar Kumbotsu. Hubbun Nabiyyi ita ma muna tare da malaminta wanda shine Malam Abubakar, Malam Aminu Ibrahim Sheka Gidan Kaji. Shi ma Malam Aminu Ibrahim Sheka shine wakilin Hubbun Nabiyyi da ke Sheka Gidan Kaji, karamar hukumar Kumbotsu. Sai malami na uku, ko wance makaranta ta uku, ita ce Al-Huda Islamiyya, wacce take unguwar Geza, karamar hukumar Kumbotsu. Ita ma akwai wakilcin malamai, muna tare da Malam Hussein Abdullahi Idris Ubangayya. Jikana ne, dole mu sha wannan nau'i. Shi ne wakilin Al-Huda Islamiyya da ke unguwar Geza. Za mu fara da Malam Abubakar Aliyu Manshawi daga Tibiyan. Malam Abubakar Aliyu Manshawi, sai a gaisa da masu sauraron mu a daidai wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abubakar Aliyu Manshawi, daga nan makarantar Tibiyan Creche and Colentry, bangaren nursery section.
0: Dalibai duk suna gida, yaya ya kamata iyaye su tafi da hutun nan wajen morarsa ga su kansu ƴaƴayensu, wanda aka ce su zo su huta sakamakon wani zango da aka gama?
1: Wannan magana ce ko tambaya mai muhimmanci. Da zarar an ce an yi hutu, to lamarin ya koma hannun iyaye 100%. To a wannan kadamin za ka iya tarar da cewa wasu yaran idan an yi hutu tafi-tafi suke, wasu kuma suna gida, wasu kuma akan samu wasu daga cikin iyaye da suka nemi musu malaman lesson, ko kuma su kai su wasu islamiyyun da ba a yi hutu ba, gudun kada karatunsu ya lalace, ko kuma suna ganin cewa yaran in sun zauna a gida za su takura musu da hayaniya da bari-bari da sauran wasu abubuwan. Ya zamana inda aka je ana kula da karatunsa, ko dai ya zamana an sa shi a wata makarantar, ko an nema masa mai karatu ne wanda zai koyar da shi karatu, ko kuma iyaye tunda haƙƙinsu ne su tsaya ganin cewa sun kula da karatun da yaron yayi a makaranta har zuwa wannan lokacin cewa karatun bai baci ba. Kira na da ranyi zuwa ga iyaye, don Allah a taimaka mana, a taimaka mana, a taimaka wa wannan yaran wurin jajircewa da kula da karatunsu da tarbiyyarsu. Idan yara ya zamana cewa suna gare, ba tafiya hutu aka yi ba, suna nan, to alal aqal ya zamana cewa akan bibiyi karatunsu, musamman karatun addini ana bibiya. Kai a matsayinka na uba, kana da wani lokaci da ka ware za ka zauna da wannan yaran, za ka ji karatunsu na Qur'ani, za ka ji sauran mawaɗin da suke yi. Idan ya kama na kari ne, za ka musu kari. In na gyara ne, za ka musu gyara. Idan ya zamana cewa a baka da wannan lokacin, to mahaifiyarsu sai ta ɗauki wannan ragamar, tunda ita tana gida, ta kula da su wurin tarbiyyarsu. Ba a sake su sakaka su rinƙa damun mutane a waje, ana kwallo a jefa wannan bol cikin gida, a yi buga wannan kyore a dami mutane, kowa ya zamana cewa yara sun gundure shi, sun ishe shi ba. A killace su a gida.
0: A karama kallawo, dab da za a koma makarantar ma za ka ga yaro wani, sai ana dab da za a koma ma, ko ranar koma ko da safe sai ka ga yana wankin uniform. Ya za ka kalli wannan shi ma a dan gurguje saboda lokaci?
1: Gaskiya wannan rashin kula ne, rashin kula ne daga gun kuma iyaye. Kamata ya ce yaro daga lokacin da aka yi hutu kayansa an killace, musamman uniform, tunda ba sawa za a yi ba, a wanke, a goge, a ajiye mishi, ya zamana cewa kayan sa uniform an tattala su suna wuri guda litattafai tunda za a yi muraja'a to ya zamana cewa an san inda suke to amma abun takeici suka samu wani jakar sama bai san ina take ba a zo kan takali makaranta bai san inda ya jefar da ita ba safa bai san inda ya jefar da ita ba to gaskiya iyaye sai an sa kula kware da gaske akan wannan
0: akramakallahu mun gode alasaka da alkhairi da wannan shawara malam Aminu Ibrahim shugaban makarantar Hubbun Nabi Sheka gidan Kaji a gaisa da al'umma
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu saurare barkanmu da warhaka
0: yadda ake tsarin koyo da koyarwa kaga za a kawo muku yara kananu wani yaro zaka ga in yaje yana karatu ko na boko ko na addini sai uba ya rike haba ko uwa ta rike wace hanya ake bi malam wannan yaran dukkan kanta su suke iya karatu
2: to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam masu sauraron mu ina muna fatan alkhairi baki da da farko alhamdulillah zaka ga malami an kawo mana yara basu wuce shekara 4 ba wani ma 3 da rabi musamman wanda bakin sa ya bude a unguwanni ko kuma a society na mu na Hausawa na farko malamin da za a saka a shi wannan ajin da ake sakawa a kananan yara ɗan shekara 3 da rabi ko 4 dole sai ya zamto shine kwararren malami gogagge idan an ce a ilimin mu ko kuma mun ce malaman education da suke fada da lafsi da suke cewa al-arifan bil madda ma'ana malamin ya san maddar da zai koyar dan haka idan zaka shiga aji kamar yanda aka koya mana ciwar malami dole ne ya san ciwar sana'ar koyo da koyarwa ba sana'a bace wacce ake shiga ta kai tsaye dole sai ka san maddar da zaka koyar kuma ka san yaran da zaka koyar ɗan shekara nawa ne kuma ka shiga da shirinka da farko idan za mu shiga aji ba mu shiga kai tsaye ka shiga abisan idan na ce abisan kamar fuska a murtike dole ka zama nashban dole ka zamto mai nishati ka shiga aji kahkariyan ka shiga aji kana wasa da farko mukan shiga aji da kafa daya wata rana in shiga ina kallon guri daya la kun ga wani abu za ka ga hankalin su ya karkata a gurin can ko kuma ka shiga kana assalamu alaikum assalamu alaikum za ka dauko hankalin yara dole su karkato zuwa gare ka wannan ita ce hanya ta farko na biyu duk malamin da zai koyar da waɗannan kananan yara lazimin sa wajibin sa ya san cewa ba da duka da tirsasawa ake waɗannan yaran su yi karatu ba domin idan kana so ka samu guri ko kuma ka tura wani sako ya shiga kwalwar wanda kake bukata dole sai ka fuskance shi ka san yanayin sa da kuma me yake so dan haka ka so abin da yake so sai ka bashi abin da yake bukata kuma sai ya shiga misali kamar gida ne ina so in shiga wannan gidan an rufe kofofin sa gabaki daya me gidan kuma shi lallai sai na yi masa biyayya sanan zai bude min kofar gidan nan ya in shiga sai in je in tilasa shi ta karfi da yaji in ce dole sai ya bude min kofa ba zan yi ba sai na lallaba shi na biyo masa ta siga kana kana na kwankwasa kofar na yi masa abubuwa daban-daban sai ya bude min cikin ruwan sanyi sai in shiga ma'ana dalibi kamar shine wannan gidan ina so in shiga wannan gidan ko ina so in tura masa ilimi a cikin kwakwalwarsa dole sai na janyo hankalinsa ya zo zuwa gare ni sannan in samu in tura masa ilimin da nake bukata in tura masa a takaice dan haka mukan yi waɗansu dabaru kala-kala wanda idan muna cikin hudratul dirasa ma'ana muna cikin daki na koyo da koyarwa an kawo min yaro da bai wuce shekara 3 ba sanda mahaifiyar ta ajiye shi ta tafi sai yake kallo yake kallon mahaifiyar ya sa kuka tun safa da yazo ya rasa muka rasa yanda zamu yi masa mu shawo kansa Allah cikin hikimarsa sai ya kimsa wani malami da farko muna da mukabbirar sauti ita ce kamar speaker kenan malamin sai ya dinga dodanawa yaron a bakin sa yaro yana kuka nan umma umma umma sai ya dodana masa wannan mic din a baki yaron sai ya ji karar kukan sa a cikin speaker yana yi sai ya shiru sai ya ji speaker ta yi shiru sai ya cigaba sai ya kuma jin aka dodana masa sai ya ji speaker kukan sai yana fito a cikin speaker sai ya shiru kawai karshe malamin ya kalle shi shi ma ya kalle malamin sai tuntsire da dariya yaran shi malamin ya tuntsire da dariya alhamdulillah wannan ya samu abu ya samu kaga ka gama gyara gidanka inda zaka yi shuka sai ka gyara haka zalika shi ma yaran sai ka gyara shi sannan zaka tura masa karatun da kake bukata na biyu zaka ga wani yaran da yazo tun safa zai maka kuka akwai shakhsiyat shakhsiya individual differences suke cewa ko wanda zaka ga dalibi wannan yazo maka da hali daban wannan yazo maka da hali daban to ya zaka kai ka jiran ta su zanto masu hali ɗaya ka tura musu abin da kake bukata kowa yazo maka da dabi'u daban-daban daga gida to wani malamin da yazo ya ga yaro yana ta kuka tun safi har an yi sallar azhar ba bacci ya rabu da iyayensa ya to makaranta ya sanza sabon environment ya shigo wani guri da ake bukatar sai ka koya masa karatu malamin nan da ya ga yaron yana ta kuka kawai shi ma sai ya sa yaron a gaba ya danga idan yaron ya ce yi shi ma ya ce yi yaron ya ce yi shi ma ya ce yi sai yaron ya shigo da kuka sai ya ga yi shiru wato ga dattijan mutum babba da gemu yana kuka a gaba na to me yasa shi yake kuka kuka na ne dan haka idan yaron ya ce yi shi ma malamin sai ya ce yi a sai ya shiru shi ma sai ya shiru sai malamin ya tun sai dalibin ya tuntsire dariya shi ma malamin yayi dariya sai ya gane kaga kenan dukkanin wani abu da zaka kai a matsayin ka na malami na koyi da koyarwa yaro kallon ka yake kwaikwaya shi yasa aka cewa taqlid taqlidanci yana wa'ansu shekaru ne a wannan lokacin in hula kake saka a karkace zai saka ta a karkace idan tafiya kake yi kake tsalle shi ma wannan yaron zai tafi yana tsalle dan haka zaka ga iyaye sai kun yi hakuri wata rana wani dalibin a cikin hutuna ana yawan kiran mu sai a ce yaro fa ya ce ba zai kaza ba saboda ustaz wane ya ce haka kazan nan ba daidai bane sai mu ce a bashi waya sai mu ce kaza kaza kaza kaza kai hakuri kai kaza wata rana sun fi jin maganar malaman su sama da ta iyaye yanzu misali idan kana so ka koyar da yaro laye da kullu jannata ka wa rahimi me yanke zaman ta ba zai shiga aljanna ba sai ga wuka ce masa ai idan baka zuwa gidan abban kanin abbanka ko kanin ummanka oh dama yana cikin agrad na tarbiya ma'ana jigo na tarbiya tahdhib akhlaqit talamiz tarbiyat arwahihim ka tarbiyanci ruhin su su tashi da kyakkyawar dabi'a misali me yawan gori da rowa ba zai shiga aljanna ba ka koya masa hadisi la ya kullu jannata bakhilun wala mannan marowaci da mai gori dan nan ba na baka biskit dina ba ni ma ran nan da naje abban ku bai bani kaza din ku ba dan haka ni ma bazan baka wannan ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya kullu jannatan bakhilun wala mannan ka koya masa ka shiryatar da ruhinsa yanda zai dinga koyan dabi'u masu kyau dan haka irin waɗannan abubuwan salo ne da kuma dabaru da muke yi wa kananan yara yan shekara 4 da yan shekara 3 da rabi waɗanda bakin su ya bude da wuri dan wani yaron idan ya maka magana sai ka sha mamaki mukan yi irin waɗannan dabaru dan janyo hankalin ɗalibai yara kanana insha Allah rabbi dan su samu ingantacciyar tarbiyya da kulawa
3: to akramakallahu mala aminu Allah ubangiji ya saka da alkhairi insha Allah tun da dalibai muka tawo malam Usaini shi zai rufe mana da nasiha ta karshe amma zamu kafin mu kira malam Usaini zamu fara tabo dalibai daga ciki akwai dalibi da zai mana karatun alqur'ani wannan dalibi sunansa Abdul Nasir Hassan Sani daga Al-Huda Islamiyya Malam Abdul Nasir sai ai karanta mana abin da ya samu daga cikin Al-Qur'ani.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Abdul Nasir Hassan Sani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى صدق الله العظيم
3: الله أكبر تغاوني طالبي ميسونا ga dalibi na gaba nan Aliyu Sadi Rayab daga Al Irshad International School dake Hausa. Bismillah.
4: Sunana Aliyu Sadi Rayab daga makaranta Al Irshad International School. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآتي منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
3: الله أكبر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سننا محمد صابي لك مكانت العزيزة تنس نسكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تنقر في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تسلو الميزان صدق الله العظيم.
3: الله أكبر. Malam Muhammad Sadi Rayif kenan daga Al Irshad International. To malam malami na karshe daga Al Huda wato malam Hussein Abdullah Idris Ubangaya ya zamu kalli yadda kuke tafi da yaran da ba sa zuwa makaranta ko masu gudun makaranta ko kuma kar a kori yaro ma ya shiga dawa. Malam a duba mana wannan.
5: To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanayin da muke bi wajen ganin cewa yaran da ba sa zuwa makaranta an dauki mataki na farko shine kamar makarantun da muke aiki mukan samu lambobin iyayen yara saboda muna kan iya samun yaran da suke da karerai yaro zuwa turo shi makaranta ba zai zo ba amma kuma sai kuma gida ya ci daga makaranta yake an taso. To irin wannan kai tsaye kullum malami idan ya kira suna a cikin ajin sa zai kira suna zai kawo mana sunayen yaran da ba su zo ba a wannan ranar mun kuma wa shigar da safe muna zuwa zamu dauki wannan nabu mu kira iyayen yara wani wani bai zo makaranta ba me yake faruwa sai iyayen su ce ai mun turo wani makaranta sai to ai je bai zo makaranta ba. Subhanallah. To kaga yanzu mun samu alaka tsakanin mu da iyaye sai mu ce musu nan gaba idan yaro ba zai zo makaranta ba ko da wani uzuri a kira mu a sanar da mu shugabanni mu kuma sai mu sanar da malaman aji. To ta haka zamu magance yanda yara ba za su dinga zuwa makaranta ko su dinga guduwa daga makaranta ba. To idan muka yi irin wannan idan yaro ya zo to tunda yayi ƙarya sai mu ladatar da shi sannan kuma musu hukunci mai tsanani wanda gobe kuma idan zamu hukunci a gaban sauran dalibai domin ya zama izina ga ƴan gaba kar wani ya ƙara irin wannan kuskura. To yaran abu ɗaya ne zai ba mu natija a wannan bangaren shine kiran suna. Idan makarantun da muke ba ma kiran suna ba za mu taɓa gane cewa wani baya zuwa ba. Sannan na biyu idan malamin ajin yana da tasawul yana da sakaci shi ma za ka kawai malamin shi dai ya shiga aji kawai karatu ya tafi baya gane waye zo bai zo ba shugaban makaranta ma bai da sanin cewa wani baya zuwa makaranta. Amma idan malamai za su tsaya su yi aikinsu a cikin aji idan aji na mutum 20 ne dukkansu ko ban kiran suna ba na san wani ya zo wani bai zo ba to kai tsaye zan samu alaka da mai makaranta ko shugaban wannan bangare in sanar shi cewa wani fa yau bai zo makaranta ba. To ta haka zamu gane cewa wani baya zuwa makaranta insha Allah.
3: To alhamdulillah masu sauraro duka a nan wannan shiri na manyan gobe zai diga aya a madadin gidan rediyon Rahama waɗanda su suke kawo muku wannan shirin kowane sati. Ni Idris Kasim Hausawa da na shirya na gabatar nake cewa mu haɗu a sati mai zuwa da yardar Allah manyan

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بارك. جماعة ناس صور عريض ناس كلموا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أعلم أتكين شيء قبل ذكرنا وأن للتابي وأن وأن لا من قبل سائر الله سيدا ديكي باين ديكي لتاقل لما يسونا مباحث الجامعة من كتب السياسة الشرعية النافعة أشير اللي إيجا باتا ناقا ديشي لتاقل أمس أين شعبا لتاقل نيبا وان دا أكا ربو تايشي نمسامة لتاقل نيبا وان دا أكا تترى لتاقل قدابقي أكا نشيو ببنشي دا سياسة دا قومتي أما هنغر أدين المسلنشي وان دا معلمي دا بان دا بواسم علمان sun fi shekara dubu da kusan shekara su dubu da wucewa, wasu kuma shekaru ɗaruruwa da suka wuce, wasu kuma wani a cikin su marubuta ma ba rayuwar su. Saboda haka an ɗauko malamai ne masana guda bakwai, wasu kuma daga cikin ma wanda za mu karanta littafin su a ciki ma wasu suna nan da ransu sanan da sun rasu ba. Littattafan guda bakwai kuma a shirin da ya gabata na faɗi sunan kowane ɗaya daga cikin littattafan nan guda bakwai da marubutansu da kuma muhimmancin littattafan da suka yi. Kuma na faɗi cewa littafi ne wanda sa wata cibiya a nan Najeriya mai suna AFAQ Education Foundation, mu'assasat al-AFAQ li khidmat at-ta'lim, wadda ɗan uwa Dr. Usman Bugaje ke shugabantarta. Wannan mu'assasa ce ta ga muhimmancin a haɗa waɗannan littattafai saboda ɗaliban ilimi da shugabanni da jagoron al'umma. Harkar siyasa a Najeriya tana buƙatar alƙibla, tana da buƙatar saiti, kuma musulmi ana son duk abin da zai yi a rayuwarsa yi shi ne daidai da manufa da kuma koyarwa ta addinin musulunci. Kuma a kowane zarafi ko a wani zamani ko a wani muhalli ya samu kansa. Saboda haka sai aka ga cewa a ɗauko wannan littattafai guda bakwai, a tsatsamo daga cikin littattafan waɗansu abubuwa da suke da alaƙa da yanda rayuwarmu ta siyasa da shugabanci take a Najeriya. Kuma ga shi nan muna da hanyoyi daban-daban na samun shugabanci a wannan ƙasa tamu. Ko musulmi da yawa suna shiga harkar siyasa a Najeriya, da masu tsayawa takara da masu jefa ƙuri'a da masu yaƙin neman zaɓe. Yana da kyau kowane musulmi zai yi ya san ladabin musulunci a cikin wannan abu. Da haka waɗannan littafan guda bakwai za su shigar da mu a kan yanda muke tafi da al'amuranmu na siyasa. In Allah ya taimake mu muka shiryu da shiryawa waɗannan littattafai, to wannan za ta taimaka mana wajen kyautata shugabanci a Najeriya. Kuma wanda domin shugabanci ya kyautata a Najeriya, babu shakka al'amuran ƙasar za su tafi yadda daidai fiye da yadda ake tsammani. Kuma na faɗi sunayen mutum biyar wanda su ne suka haɗa wannan littafi, suka tsatsamo muhimman maganganu daga littafan nan guda bakwai, suka fitar da wannan littafin guda ɗaya wanda za mu rinƙa karanta shi insha Allah ta'ala daki-daki har Allah ya kai mu kammala shi. To amma idan ba aminta ba a ƙarshen shirin da ya gabata, na faɗi cewa littattafai ba su da iyaka waɗanda aka yi su a fannin shugabanci da siyasa da gwamnati, amma hanga addinin musulunci tun daga zamanin magabata ɗin. Duk da yake sauran fannonin ilimi sun fi fannin siyasa da shugabanci samun zuzzurfan bincike da kuma ƴanci ma na bincike a gurin malaman addinin musulunci. Don haka ne wani abu samu ko ijtihadi a ƙwara ba shi da yawa a fannin siyasa a littafin da aka yi a da. Kusan idan ma muna karanta wani littafin guda ba za mu ga kusan duk abu ɗaya ne abin da aka faɗa a wancan littafin, shi ne dai ake faɗa a wancan littafin. Sai dai ɗan kaɗan abin da ba a rasa ba, kamar irin su Al-Juwayni Abul Ma'ali Imamul Haramaini, wanda gaskiya ya fita zakka, ya kawo abu wanda yake sabo revolutionary inji Turawa, wato wani abu da yake ijtihadi ne sabo na hangen nesa da hasashe mai kyau, wanda kuma ita siyasa wannan abin take bukata kwarai da gaske. To kuma amma kuma akwai littafi da yawa waɗanda aka yi ɗin duk da haka a da da yanzu, da kuma wannan zamanin da muke ciki an samu marubuta waɗanda suka san siyasar zamani matuƙa, kuma suka san siyasar musulunci da shari'ar musulunci. Sun yi ƙoƙari, yanzu ana kan gaba ta yin ƙoƙari wajen yin rubuce-rubuce a wannan zamanin waɗanda za su amsa da yawa daga cikin tambayoyin da ake a gwamnati, yadda a musulunci za a yi shugabanci wanda zai biya buƙatar kowa da kowa. Duk
kuma dadin mu akwai tafaidin da aka yi wadanda akwai mangwani masu muhimmanci a cikin su ana iya tsuntsuntowa kamar yadda an yi tafin aka tsuntsunta aka hada wannan littafin akwai wani littafi mai suna At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk baya cikin littafin da aka hada wannan littafin wato baya cikin littafai guda bakwai wanda aka hada littafin mu amma za mu amfana da shi idan mun zo muna karanta littafin wajen sharhi shi littafin At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk wato wanda ya rubuta shi ne al-Imam Abu Hamid al-Ghazali wanda yake shi al-Imam al-Ghazali masani ne na shari'a masani ne na fiqh masani ne na usul al-fiqh kuma shi ne gagaraba do a fannin maqasid al-shari'a kusan shi ne ma wanda za a ce wanda fi kowa fice a ilimin maqasid al-shari'a kuma masani ne na siyasa kuma ya yi shugabanci dan ya rike mukamin da za a yi shi prime minister a zamanin sa to wannan littafin na sana At-Tibr al-Masbuk fi Nasihatil Muluk yana da miza guda biyu da sauran littafan da suka yi rubutu akan siyasa na da da irin zamu nasa su bi irin wannan na farko tukuna ya bude littafin da maganar imani da Allah da imani da ranar lahira wato yana da kyau mu lura da wannan abu babu abin da yake da sauran shagaltar da mutum a rayuwa ta duniya kamar mulki saboda mulki jajiba-jajiba ne da shi ina jajibo duniya ya jajibo yan duniya ya jajibo kwaɗayi ya jajibo jin daɗi ya kuma jajibo ma zalunci saboda haka sai Imam al-Ghazali Allah ya buɗa mar wata basira sai ya girka littafinsa akan gina shi akan imani da Allah da manzon Allah da imani da ranar lahira wanda wannan guda biyun su suke yi wa mutum kandagarki su hana shi bin son zuciya kuma su kawar da shi daga wata shubha kuma su tare shi daga zalunci idan muka lura duk wani shugaba a tarihin duniya kam duk wani shugaba wanda ya fice da adalci musamman kuma a tarihin addinin musulunci da su kaga cewa yana da tsantseni kuma yana da tsananin magana tsoron Allah da tsoron ranar lahira su suke saka shi ya kauce wa zalunci kuma su suke saka shi ya yi adalci kuma su suke saka shi ya kyautatawa bayan Allah saboda Imam al-Ghazali ya yi hikima kwarai wajen buɗe littafin siyasa da fara magana akan tsoron Allah ko kuma imani da ranar lahira in imani da Allah da kuma imani da ranar lahira to kuma duk bayan ya yi magana akan sauran babubukan littafin shugabanci muhimmancinsa larurarsa wato ma'ana kasancewarsa dole ana bukatarsa a rayuwa in ba shi rayuwa ba za ta yiwu ba al'umma tana bukatar shugaba kowane iri ne gwargwadon yadda ya samu yadda ya kamata a taya shi yin shugabancin haƙƙin shugaba akan al'umma haƙƙin al'umma akan shugaba irin abubuwan da ake bukata a samu shugaba don yin shugabancin sai zama mai muhimmanci duk bayan ya gama waɗannan maganganun sai ya rufe babin littafin babi na ƙarshe a littafin sai ya rufe shi akan magana akan mata to wannan shi ma kuma yana da muhimmanci ko wasu za su yi mamaki me ya kawo zancen mata ana zancen gwamnati a yi ƙwarai da gaske ina da matukar muhimmanci da ya rufe shi da maganar mata saboda yawancin shugabanni maza wato har sha'anin mata yana rudarsu ƙwarai da gaske kuma yana tasiri wajen shugabancinsu ko matansu na aure ko kuma in zamanin da ne zamanin ƙwarƙwarori in kuma a halin yanzu ne ko zancen magana a ce 'yan matan shugabanni ko kuma da sauransu dai mata dai wato suna da matukar haɗari a sha'anin shugabanci saboda haka Imam al-Ghazali sai ya rufe littafin da maganar yadda ya yi wajen shugaba ya zama ya tarbiyyantar da kansa wajen hulɗa da mata hatta matar tasa ta aure ta sunna ya wajen bai zama da cewa ya kafa kafar da tafi da ita a sha'anin mulkinsa domin kada ta yi tasiri wajen son zuciya ko tsananin son matarsa da bingeta wannan ya jawo ya zama da cewa ta ja shi ya yi zalunci ya yi abin da ba daidai ba to wannan littafi na At-Tibr al-Masbuk fi Nasihatil Muluk yana da wannan matukar muhimmanci sai kuma littafi na biyu daga cikin littafin da za mu yi amfani da su idan muna sharhin wannan littafin shine littafi mai suna Bada'i us-Silki fi Taba'i al-Maliki shi kuma na Muhammad

shugaban rayuwarsa a matsayinsa na shugaba, dariyarsa, haɗe fuskarsa, suturarsa, abin hawansa, komai da komai a ba'iwar mariki. To shi wannan wato za mu rinka samun abubuwa da yawa na ɗaya kima daga cikin irin wanda ta tafi a wasu guraren idan mun zo sharhin wannan littafin da za mu karanta a halin yanzu. Sai kuma littafin mai suna Raunakul Tahdhir fi Hukmi Siyasati wa Tadbir, shi kuma na Ibn Sammak Al-Amili, shi ma yana da cikin marubuta da ɗaɗɗu na zamanin da lokacin daular daulolin da suka samu a Andalus. Wato shi ma littafi ne wanda ke duk da yake na da ne da ɗaɗɗa littafi ne, amma shi kuma yana da muhimmanci shi ma wajen magana a kan idara, wato gudanar da gwamnati. Gudan mutum halifa ne shi ko shi shugaba ne ko gwamna ne ko shugaban ƙasa ne, yadda zai kula da ma'aikatansa da wanda suke ƙarƙashinsa, da yadda zai sarrafa su, da yadda zai karkasa mulki, ya rarraba shi tsakanin wanda za su taya shi aiwatar da mulki, har zuwa kan alƙalai da masu leƙen asiri da masu bin diddigi a san halin da talakawa suke ciki. Duka shi kuma da littafin ya kawo waɗannan maganganu, duk da yake ya kawo shi ne a bisa salon mulki na da, ba ne yanzu ba, amma duk da haka dai za a samu abin koyi da kuma ƙarin hikima da za a ɗebe kewa da ita. To shi kuma littafin mai suna, shi kuma littafin na zamani ne, Al-Islam wa Siyasa, Musulunci da Siyasa, Ar-Raddu ala Shubuhatil Imaniyyin, wanda shi littafin da aka shi ne raddi ga martani da waɗanda magautan addini da suke cewa ai kwata-kwata ma ba maganar shugabanci ko siyasa a Musulunci, don haka addini daban, bonus daban. Don haka wanda ya rubuta wani littafin shi ne Muhammad Omara Alhaji Kansa, wanda shi ma 'yan shekarun baya ne, duka da su shekaru 3 zuwa 4 da rasuwarsa, yake shi ya san zamanin kuma ya san hankalin masu wannan maganganu, kuma masanin shari'a ne. Don haka ya rubuta wani littafin wanda shi kuma zai gamsar da musulmi masu harkar siyasa su fahimci cewa babu fa abin da addinin musulunci ya bari, ba abin da addinin musulunci ba zai jagoranci musulmi ya tafi da shi a rayuwarsa ba, in dai abin nan mai muhimmanci ne a rayuwar al'umma, musamman ko maganar shugabanci, ba zai yiwu a ce musulmi ba su da wata magana ko koyarwa ta musulunci da jagoranci a kan yadda ya kamata su yi gwamnati ko su yi jam'iyya ko su yi yaƙin neman zaɓe ko su yi takara ko su jefa ƙuri'a. Duka za a samu a cikin koyarwar musulunci mai faɗi na dubban da za su shigar da musulmi a kan yadda za su yi waɗannan abubuwan zuwa hanyar da ta fi zama daidai da kusa da neman yardar Ubangiji, da kuma nisantar da su da abin da zai zama zalunci ne ko cuta ko kuma jawo fashin Ubangiji. Don haka shi ma wannan littafin yana da nasa muhimmanci. Sai kuma littafin mai suna Al-Jadid fi Fiqhi Siyasi Al-Mu'asir, wani littafi yana cewa shi kuma littafi ne da ya zo da wani abu sabo wajen fiqhun siyasa ta zamani. To yanzu mun fara zuwa tsandun cikin sha'anin siyasar zamani, duka abin da muke kallo demokaradiyya ta zo da shi da nau'o'in mulkin zamani, duka zai ya fitar da fatawoyi akan abubuwan da suke daidai wanda ba su sabawa manufar shari'a ba, akan ga yadda ya kamata musulmi ya kyautata niyya ya cin moransu, duka abin da suke ba daidai ba kar ya ruɗu dan ana ce ana zaman demokaradiyya ko ai abin da ya dama ko yana da ƴancin kaza da ƴancin kaza, kar musulmi ya ruɗu da wa'innan abubuwa, ya zama da cewa shi ya sakawa kansa iyakoki ba zai tsallake su ba cikin abin da zai zama saɓon Allah ne. To wannan littafin shi mara da muhimmanci Al-Jadid fi Fiqhi Siyasi, Al-Jadid fi Fiqhi Siyasi Al-Mu'asir, marubucin su Sheikh Sa'aduddin Al-Hilali, malami ne daga cikin malaman jami'ar Azhar a wannan zamanin da muke ciki. To sai kuma littafin mai suna fi Daruratu Daula, wato littafin ne yin magana akan larura. Akwai kamar yadda muka sani Daruratu Tubiqu Al-Ma'zurat, yawanci ana magana akan larura ta shari'a da ta shafi rayuwar mutane ɗaiɗaiku, za a ce idan mutum ya samu kansa a cikin halin larura ga abin da shari'a ta sauƙaƙa masa, kamar misali larura ta rashin lafiya tana kawo sauƙi a sha'anin ibada, mutumin da ba shi da lafiya ba zai iya taɓa ruwa ba, maimakon ya alwala an yadda ya taimaka, ko kuma maimakon ya wanka an yadda ya taimaka, mutumin da larurar tafiya ta kama shi an yadda ya rage sallah daga raka'a 4 zuwa raka'a 2, mutumin da ke da larura ta rashin lafiya ba zai iya azumi ba an yadda ya sha ruwa ya ci abinci wasu bayan sallah ya rama, matar da ke da larura

saboda al'ada an yadda kada ta yi sallah kuma an yadda kada ta yi azumi in so ta rama azumi gashi nan dai nauyoyi daban-daban a fanni ne na zaman kansa a daruratu shar'iyya to shi kuma wannan sai yi magana kan daruratu daula larurar gwamnati da ku abubuwa da dama wanda wajen tafi da gwamnati a zahirin ilimin shari'a na abinda aka sani a bayyane za a ga wani abin ba daidai ba ne amma kuma kuma gwamnati ta zama ba yadda za ta yi sai ta yi wannan abin da ba daidai ba to ita kuma gwamnati ma tana da larura a shari'a kamar yadda ɗaiɗaikun mutane suna da larura a shari'a to shi kuma akan haka yi rubuta wannan littafin da haka littafin yana da matuƙar muhimmanci kuma zai kawo sauƙin rashin fahimtar juna tsakanin malamai da kuma gwamnatoci idan ya zama cewa gwamnatocin suna ƙoƙarin ɗabbaka shari'a ko kuma kamanta koyarwar addinin musulunci idan an fi sa musu ido da zarar gwamnatinsa an ga wani abu a cikin gashi mun ce ku kuna da kishin addini ko kun ce za ku yi shari'a amma gashi gwamnati ku mun ji awani ya yi kaza ko an yi kaza da haka maganar abdurwatu shari'a ɗin da daurwatu daula larurar gwamnati a shari'a wannan littafin shi ma wani malami ne fitacce masanin ilimin fiqh kuma masanin usulul fiqh kuma dangane da masu kallon wannan tasha ta Sunna TV da kuma masu sauraron gidan radio na S Radio yana da kyau in gaya musu alaƙar marubucin wannan littafin da ɗaya daga cikin manyan malaman da suke gudunmawa a wannan kafofin sadarwa shi wanda ya rubuta littafin na darurati daula ta'silan wa tanzilan sunansa Professor Abdullahi Az-Zubair shi wannan Professor Abdullahi Az-Zubair malamin Dr. Abdulmuttalib Ahmad ne shi ne malaminsa da duba littafinsa na masters san da ikarkarsa na digiri wataƙila shi ya samu lokaci ya zo ya bayanin malaminsa wato malami ne daga cikin malamai a duniya gaskiya da suka san ilimin maqasid da shari'a wanda hasse da Dr. Ismail Qaradawi ya ba shi shaida akan cewa in dai ana maganar maqasid da shari'a ne Professor Abdullahi Zubair wato maganarsa hujja ce to shi ne yin mutawar littafin na darurati daula wato da larura ta daula kamar yadda ɗaiɗaikun mutane suke da larura ta shari'a to gwamnatoci ma suna iya samun larura ta shari'a to ya ware waɗannan larurorin kamar a fannin tattalin arziki kamar a fannin zamantakewa kamar a fannin dokoki kamar a ɓangaren yaƙi kamar a ɓangaren wayar da kan al'umma kamar a ɓangaren kafofin yaɗa labarai da ƙoƙarin canja ra'ayin mutane duka akwai ɓangare na larurori na gwamnati da ake iya cin karo da su wanda za a auna su da ma'aunin shari'a a ga cewa to shi ta wani tana da larurar da za ta sa shari'a ta ɗan ɗaga mata ƙafa saboda larurar wani abin da ya fi ƙarfinta ko ba zai yiwu ba ko kuma a sai wani lokaci ne sannan zai fi dacewa a yi abu kuma duk ya auna shi da abubuwan da suka faru a daular musulunci ta farko ya kawo awo da abubuwan da suka faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo awo da abubuwan da suka faru a zamanin khalifofi a khulafa'ur rashidun so da littafin shi ma za mu amfana da shi a cikin sharhin wannan littafin da za mu yi in Allah ya dana da yake gabanmu shi kuma littafin mai suna as-siyasatu wal hukm da siyasa da hukunci wato akwai bambanci tsakanin siyasa da hukunci duk da ke kuma ba za a iya raba su ba amma ana iya samun yanayi na siyasa ba mu hukunci kamar misali mutanen da suke yaƙi suke ƙoƙarin samun gwamnati har su samu gwamnati ba kaga sun yi siyasa amma in ba su da gwamnati ba su da hukunci amma ko haka din ma za a iya cewa kuma za a iya samun siyasar tasu ta haɗu da hukunci domin ko da akwai jam'iyyar da ba ta kafa gwamnati ba to amma ai a jam'iyyar da akwai shugabanci kuma akwai mabiya don haka ko da ba ta kafa gwamnati ba ita wannan jam'iyyar gwamnati ce a cikin ɗan jam'iyyata da take shugabanta a nan ma ana buƙatar adalci ana buƙatar gaskiya da amana da sauransu da haka wannan littafin na as-siyasatul hukm shi kuma wanda ya rubuta shi shine Dr. Hassan Al-Turabi Allah ya jaddada rahama a gare shi Dr. Hassan Al-Turabi masanin shari'a ne masanin dokoki ne na zamani sannan kuma ɗan siyasa ne wato wanda yake fitacce kuma sananne kuma ya riƙe muƙamai na siyasa daban-daban ya yi shugaban jam'iyyar siyasa yayi ministan harkokin kasar waje na kasarsa yayi attorney general shugaban babban alƙalai na gwamnati kuma kwanan ministan shari'a na kasarsa haka dai yayi madugon yan adawa yayi shugaban gwamnati wanda gaba ɗaya gwamnatin kasa tana da ƙashinsa
ya saura ta yana da gogayya kuma ya san siyasar zamani mutuka da gaske kuma ya goge a harsunan duniya musamman harshen Larabci duk da yake ya tashi a ƙasar Larabawa amma ya fi da yawa daga cikin malaman Larabawa ilimin Larabci kuma sannan ya san harshen Turanci ya san harshen Faransanci ya san harshen Jamusanci da haka yana da faɗaɗar fahimta da thaqafa kuma yana da ilimin fiqhu ko mahaddacin Alƙur'ani ne da qira'o'i daban-daban ko masanin tafsirin Alƙur'ani ne saboda haka wannan littafin da ya rubuta na As-Siyasatul Uqub shi kuma littafi ne da yake kokarin gabaki ɗayan da ake siyasa a wannan zamanin tun daga kan maganar yakin neman zaɓe maganar kafa gwamnati shi kansa ma ita kanta ma gwamnatin in an zaɓe ta shi a sa mata lokaci a ce ta yi shekara biyar ko shekara goma ko duk shekara huɗu a yi zaɓe ko a ba a sa wa gwamnati lokaci ya illa masha Allah duk ya tattauna wannan a ƙarƙashin inuwar fahimta ta addinin musulunci da haka wannan littafin shi ma duk da yake babban littafi ne ƙwarai yana da shafuffa da yawa amma dai za mu amfana da shi da yarda Allah madaukakin sarki wajen sharhin wannan littafi da yake gabanmu a halin yanzu mai suna Mabahit Jami'a min kutubi siyasa shar'iyya annafi'a wanda nake sa rai cewa daga yau in Allah da za mu fara karanta wani abu daga cikin littafin to idan kuma lokaci ba zai ba mu dama mu fara karanta littafin ba ba ne fi za mu iya jinkirtawa amma wannan shekara tana da matuƙar muhimmanci don mu fahimci cewa in mun tashi karanta wannan littafin ba duk abin da aka rubuta a ciki za mu karanta ba amma sai duk sanda za mu karanta za mu faɗi shafi saboda wanda yake da littafin ya rinka bi yana gani sannan inda aka yi magana mai tsaho ko ta wani sharhi mai faɗi ba sai mun ko inda an kawo saɓanin malamai akan wata magana da ba lallai ne sai mun karanta ta ba mun za mu tsallake mu je mu karanta abin da ke gundarin magana shugabanci din da hukunce-hukuncensa in yaso wanda yake da littafin a hannunsa shi ya je ya karanta ya ga sauran bayanan da aka yi dalla-dalla a ciki sannan kuma za mu rinka auna da yawa daga cikin abubuwan da za a faɗa a cikin littafin ko da kuwa waɗanda suka rubuta littafin malamai ne da suka rayu misali a ƙarni na biyu ko na uku ko na huɗu ko ƙarni na biyar na tarihin musulunci to za mu rinka auna shi da salon tsarin mulki na zamani da muke ciki a wannan zamanin da ake yin mulki ta hanyar kafa jam'iyyu da yakin neman zaɓe da jefa ƙuri'a da kuma sojojin baka da za su shiga kafofin yaɗa labarai su rinka tallata waɗanda suke so a zaɓa da kuma mutum da sanda zake da yakin neman zaɓe zai zo ita yi wa mutane alƙawarra kuma an kafa gwamnati a ga wani abu daban ko kuma ya cika alƙawarin ko bai cika ba da kuma yadda ya kamata a ce shugabanni su rinka girmama talakawan da suke mukakas su tsammani saboda hanyoyin da 'yan siyasa da masu mulki suke bi su samu ilimin shugabanci suna da yawa musamman 'yan boko suna da littafai da suke karanta daga marubuta na ƙasashen turai da wanda suka rubuta su Machiavelli da su a wannan zamanin irinsu Francis Fukuyama da kowa da irin ra'ayinsa da tunaninsa da imaninsa haka zai ɗauko ya rubuta littafai mutum shi yana so ya zama ɗan siyasa ko mai jajibo ya karanta mu kuma anan muna so mu ce a matsayin mutum na musulmi ko da ya karanta ko menene bai kamata kuma ya aiki da abin da ya sabawa manufar musulunci ba yana da kyau mutum ɗin ya saboda wayewa da thaqafa ya karanta komai amma kuma in ya tashi aiwatarwa to ya auna shi da abin da zai kusa da kusantar da shi zuwa ga yardar Ubangiji ko da idan mun zo a cikin sharhin wannan littafin mu ma kada ai mamaki in mun ɗauko maganganun wa'ancan malaman da mun yi abin da ake shi muqarana kuma dan Allah ya ba zama na gaba za mu shiga littafin gadan-gadan mu fara daga abubuwan farko shafukan farko na littafin sannan kuma mun kaddan su muna bi daki-daki muna karantawa muna fassarawa waɗanda kuma suke da littafin a hannunsu za su iya rinka bin mu su ma suna gani kafin Allah ya sa mu samu yadda idan zai yiwu inda mun samu ci gaba na na'ura ya zama ana haska shafin da muke karantawa ko ana ɗan ganin me muke karantawa Allah ya sa mu da rago Allah ya sa mu dace da wannan ne muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Kwamitin rabon tattalin arzikin ƙasa ya raba matakan gwamnati ukun da ake da su ka sansu na watan Agusta. Majalisar ƙasa ta aike wa majalisun jihohi kundin tsarin mulkin da ta kwaskware. Ƙungiyar ƙwadago a ƙasar nan ta ɓara game da tashin farashin man fetur. Majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin samun raguwar ruwan sha a faɗin duniya. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba ke tare da ku a wannan maraice na Alhamis 5 ga watan Rabiu Tsani. Hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekaru 1448 daidai da 17 ga Satumbar 2026 miladiya. Sai labaran. Ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta samar da wani ƙunshin rage raɗaɗi ga ma'aikata a ilahirin sassan ƙasar nan sakamakon yadda ake sake ƙara farashin man fetur wanda ya haifar da hauhawar farashin kayayyaki a faɗin ƙasa baki ɗaya. Ƙungiyar wadda kuma ta buƙaci gwamnatin tarayya ta gabatar da wasu tsare-tsare da za su taimaka wajen rage yawaitar hauhawar farashin na man fetur tare da tabbatar da cewa an gani da ganin ana sayar da ɗanyen mai ga mutatun cikin gida da takardun kuɗi na naira a maimakon dala. Ƙungiyar cikin wata sanarwa da ta fitar ɗauke da sa hannun shugabanta na ƙasa Joe Ajiro ta ce wajibi ne gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin rage raɗaɗi da tsadan man ke haifarwa ga al'ummar ƙasar nan musamman ma ma'aikata. Wasu bayanai na nuni da cewa ɗumbin jama'ar Najeriya yanzu haka suka koma tafiya a ƙafa ciki har da tarin ma'aikata sakamakon hauhawar farashin na man fetur a ƙasar nan wanda ake gani a baya-bayan nan wanda ya ƙara farashin kuɗin sufuri. A manyan biranen ƙasar nan ana sayar da kowace lita ta man a kan farashin naira 1430. A wani yanayi da bayanai ke cewa a wasu yankunan farashin ya haura haka, batun da ƙungiyar ƙwadago ke cewa tashin farashin man zai sake tsawwala wa rayuwa ga jama'ar ƙasar nan baki ɗaya. Mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu ya shawarci 'yan Najeriya da ke son sayan hannun jari a matatan man Dangote da kada su yi amfani da kuɗin da suke buƙatar yau da kullum da kuma wanda suke muhimmin suka tanada domin muhimman abubuwan rayuwarsu. Mai martaba Sunusu ya bayyana hakan ne a yau Alhamis a taron wayar da kan masu zuba hannun jari a kan sayar da hannayen jarin matatan Dangote da aka gudanar a nan Kano. Ya shawarci mutane da su zuba hannun jari ne da kuɗaɗe da za su iya ajiyewa na tsawon lokaci a maimakon amfani da kuɗin makarantar 'ya'yansu ko su sayar da gidajensu da suke zaune a ciki. Ya ba da shawarar cewa mutane su fara da kuɗaɗe kaɗan kamar naira 10,000, 20,000 ko 30,000 gwargwadon abinda za su iya warewa. Sarkin ya kuma shawarci masu zuba hannun jarin da kada su sayi hannun jari da nufin samun riba cikin gaggawa. Ya ce ya kamata su yi haƙuri, kuɗin na tsawon lokaci ne domin ya samu damar ƙaruwa. Ya bayyana cewa duk da matatar tana Lagos, hakan ba zai hana masu sayan hannun jarin samun riba ba domin kamfanin mallakin masu hannun jarin ne kuma su ne ke da haƙƙi na ribar da kamfanin ya samu. Sarki Sunusu ya kuma yaba Ali Dangote tare da ƙarfafa gwiwar al'ummar Kano da su yi la'akari da mallakar hannun jarin da kamfanin wato a kamfanin kafin lokacin sayar da hannun jarin ya ƙare. Kwamitin rabon tattalin arzikin ƙasa FARC ya raba matakan gwamnati uku da ake da su a ƙasar nan tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi. Kasansu na watan Agusta da yawan kuɗin ya kai naira 2,000,000,000 da miliyan 300,000 wato da biliyan 338. A yau ne daraktan yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na ofishin akantajenan na ƙasa Bawo Moka ya sanar da rabon waɗannan kuɗaɗe ga tarayya, jihohi da ƙananan hukumomi bayan taron rabon kuɗaɗen da ya gudana a birnin Abuja. Wato hakan ya nuna cewa an samu rabuwar kudaden da kusan naira biliyan 773 da miliyan 233 akan abin da aka tara a watan Yulin da ya kabata wanda aka raba a watan Agusta. Aka sanna wannan watan gwamnatin tarayya ta amshi naira biliyan 804 da miliyan 897 jihohi 36 har da Abuja sun amshi naira biliyan 794 da miliyan 313 sai kananan hukumomin kasar nan 774 da suka karbi ko suka rabauta da kasansu da ya kai naira biliyan 555 da miliyan 142 yayin da aka bai wa jihohi waɗanda suke da arzikin man fetur kasansu na 13 cikin 100 bisa tsarin mulkin kasa da kudin ya kai naira biliyan 184 da miliyan 388. Majalisar kasar nan sun aike wa da majalisun dokoki na jihohi guda 36 kofin aikin da suka yi na kwaskwari tsarin mulkin kasa domin amincewarsu. A kawon majalisar kasa, Kamoru Ogullana shi ne ya miƙa wa jihohi kofin da suka yi a jiya Laraba. Matakin na cikin sashe na 9 na kundin tsarin mulkin kasa da aka kwaskware a shekarar 1999 da ya tanada amincewar jihohin, wanda ya kama jihohi 24 cikin 36 ake bukata cikin abin da ake bukata kenan amincewarsu. A cikin abin da aka aike musu hadda batun kafa 'yan sanda a matakan jihohi, a yayin da ake kara neman hanyoyi da za a taimaka wa jama'a wajen inganta rayuwarsu da bunƙasa tattalin arzikinsu a sauƙaƙe, kamfanin Alphaten ya bude sabon ofishinsa a nan Kano. Baya ga na Abuja da na jihar Lagos, bude ofishin ya zo ne da manufofin samar da damammaki ga jama'a musamman ta fuskar zuba hannun jari, inda kamfanin ya bayyana cewa mutum na iya fara zuba jari daga naira 1,000 ga kowane kaso da yake bukata. Wakilin Mutukur S. Tukur ya halarci taron, ga kuma rahoton da ya hada mana.
1: Taki da ake kallo a matsayin karin wata dama ga jama'a wajen bunkasa harkokin kasuwanci da tattalin arziki, kamfanin Alphaten ya bude sabon ofishinsa a birnin Kano. Kamfanin ya ce daga ofinsa akwai samar da dama ga jama'a musamman a arewacin Najeriya ta yadda za su yi amfani da wannan dama don bunkasa tattalin arzikinsu da kuma zuba jari daga kan naira 1,000 tare da baiwa jama'a damar fahimtar hanyoyin da za su iya amfani da su wajen inganta tattalin arzikinsu da kuma kasuwanci. Baya ga harkar zuba jari, kamfanin na Alphaten ya kuma mayar da hankali wajen koyar da dabarun kasuwanci na zamani da kuma wayar da kan jama'a kan hanyoyin gudanar da kasuwanci cikin tsari domin samun damar faɗaɗa kasuwancinsu da kuma ƙwarewa a nan gaba. Da yake bayani kan manufar bude wannan sabon ofishi a Kano, ɗaya daga cikin jagororin kamfanin Alphaten kuma wanda matsayinsa shine tabbatar da komai ya tafi yadda ya kamata tsakanin kamfanin na Alphaten da kuma abokan hulɗarsa, wato Muhammad Yayan Gida Umar, ya ce burin kamfanin shine samar da wata kafa da mutane za su iya amfani da ita wajen samun ilimi musamman a bangaren bunƙasa tattalin arziki a arewacin Najeriya.
2: A wayar da mutane su fahimci amfanin wannan abu, a samu kuma su shiga cikin riba. Duk abin da mutum zai yi ya duba ya tabbatar ya ji shi kuma yadda Allah ya umarce shi, kuma yadda mamaye da ya faɗa ka danna baka komai ba mai yawa bane ba, ko mun tantance abin da shi ta arziki saboda gobe zai taimaka maka. Akwai rashin lafiya, akwai gobara, akwai abubuwan matarka, akwai abubuwa da yawa, amma ta ɗan ajiya zai taimaka maka na zan ka je kana roƙo.
1: A nasa ɓangaren, shugaban majalisar malamai ta arewacin Najeriya Sheikh Malam Ibrahim Khalil ya shawarci al'ummar jihar Kano da su ƙulla kyakkyawar alaƙa da kamfanin na Alphaten tare da fahimtar manufofin ayyukansa a zamanance. Malam Ibrahim Khalil ya jaddada mahimmancin samun ilimi da wayar da kai a harkokin tattalin arziki musamman wajen taimakawa jama'a su fahimci hanyoyin da za su inganta sana'o'insu da kuma amfani da damammakin da suke da su a yanzu.

0: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnun ku sha labari shirin da ya saba shiga sarkakiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwayi gagara misali domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban wani wanzami yayi dan takadirin lirabi dangane da sana'ar tasa ta wanzanci shin ko ya abin yake
1: wanzami ibar musu zabirar kuma ta ki saukuwa a ƙasa
0: hukumar hizba mai horo da kyakkyawa da kuma hani da mummuna ta kamo wani matashi da ya kware wajen bayyana fadala a kafar sadarwar nan wato ta TikTok
2: wanda yanzu muna fadar bincike akan sa wanda idan mun gama da izinin ubangiji za mu tura shi wajen manta sabo
0: ya subhanallahi waɗannan rahotannin da ma rahotannin na tukuicin mai sauraro da ƙarin wasu masu fadakarwa da sanya nishadi duk a cikin angaren shirin namu na yau suna na Salisu Usainu Usman wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci ku biyo mu
3: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
4: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
3: kamanta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
4: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafara kantin Basir Store
3: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
4: Kwarra kuwa uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
3: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
4: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
3: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
4: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 0803644 ko 0808725222.
3: Masha Allah daga ta fara kantin

0: ka ko dakin girba ba
1: ai sai ce naje hai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce furar dabara ga mai saye ga inganci a dabi ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kurai kwa domin bayar da ta'amari da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko'ina a faɗin ƙasar nan
2: Shin kun shirya samar wa ƴaƴanku hanyar samun ingantaccen ilimin kiwon lafiya tun daga tushe? Amsar ku tana makarantar nan mai dimbin tarihi wato Sahib Science School.
3: Ta share wajen gina ilimi a cikin kwakwalen ƴaƴanku a zamanance.
2: Hanzarta ku kai ƴaƴanku su fara daga nursery, primary, junior secondary school har ma da senior secondary school. Sahib Science School tana da laboratory wato ɗakin gwaje-gwaje domin inganta ilimin ɗalibai tare da ɗakin computer laboratory da takanikan laboratory.
3: Tana da katafaren library domin inganta nazari da bunƙasa ilimin ƴaƴanku.
2: Muna fara buɗe darussan mu a kowace safiya da karatun Alƙur'ani mai girma.
3: Tana da nau'ukan kowane irin kayan wasa domin baiwa ɗalibai nishaɗi.
2: Baya da gogaggun malamai da muke da su.
3: A ɓangaren Turanci da Larabci da lissafi kuwa bamu da na biyu.
2: Sahib Science School ta zo muku da sabuwar manhajar haddar karatun Alƙur'ani mai girma.
3: Za ku iya samun Sahib Science School a Hausawa Sabon Titi Madakin Lafai Road daura da Hausawa Model Primary School.
2: Ɗalibanmu zakakurai ne wajen lashe jarabawarwa ekdemiku.
3: Ku dai ku hanzarta kai ƴaƴanku Sahib Science School a adireshin su da ke kan titin Hausawa Model Primary Lafai Road.
2: Ko ku kira su a kan lambar waya 0706-93-73-41. Kai tsaye ku zo mu kwance bakin ɓangaren shirin namu na yau da jin yadda hukumar Hizba mai horo da kyakkyawa da kuma hani da mummuna ta kamo wani matashi da ya ƙware wajen bayyana alfasha da kuma badala a kafar sadarwa ta TikTok wanda hakan ya dade yana ciwa al'umma tuho a ƙwarya to sai dai da yake an ce kifi na ganin ka mai jarkoma sai gashi hukumar Hizba ta yi namijin kokari ta kamo wannan matashi mai suna Okasha Yahaya wanda aka fi sani da suna UK International kai bar da yanayi tsam ku ji shi a gaban hukumar Hizba yana amsa wasu tambayoyi
4: sai dan ina
5: ni dan zamfara musau abun sha kawai nake rayo mu musulmi
4: mai fanka musulmi mai fanka musulmi
5: mai kawai bidiyo nake da su mace za ta yi rawa wani zan iya rika mace tana rawa shine kai akwai ne yana runguma yana
4: ka san adadin nawa kai wanda ka saki a TikTok
2: Dr. Mujahiddin Aminuddin shine mataimakin kwamandan Hizba ya bayyana mana yadda suka yi nasarar kama wannan matashi wato UK International
6: hukumar Hizba ta samu korafe na wani wanda yake da suna Okasha Yahaya dan shekara 27 wanda aka fi sani da UK International wanda aka samu yana badala yana lalata ƴan mata ana rawa-rawa iri da rashin mutunci abubuwa marasa kin gani wanda shi da wannan ya yi shura da wannan yake cin abinci ya mai da shi sana'a wanda yanzu muna fadar bincike a kansa wanda idan mun gama da izinin Ubangiji za mu tura shi wajen Manta Sabo.
2: To kowa dai da kyau zai ga da kyau tun daga nan duniya. Ballantana kuma a je gobe alkiyama. To a nan kuma tun bayan shafe makonni biyu da komowa hutun makarantun gwamnati da masu zaman kansu a nan jihar Kano wasu daga cikin iyaye na bayyana wasu hanyoyi da za a bi domin ƙara inganta ilimin ɗaliban ga Abdullahi Abubakar Abdullahi ɗalibi mai neman sanin makamar aiki da rahoton da ya haɗa mana.
7: A cewar masana ilimin firamare na daga cikin mahimman matakan gina rayuwar yara domin a wannan mataki ne ake fara gina musu ingantaccen tushe na koyon karatu rubutu lissafi da kuma kyawawan ɗabi'u na yin mu'amala da sauran al'umma sai dai samun ingantaccen ilimi bai ta'allaka ne kawai akan makaranta da malamai ba, domin su ma iyaye na da muhimmiyar rawar da za su taka wajen tabbatar da cewa 'ya'yan sun samu nagartaccen ilimin da ya dace. A tattaunawar mu da Barwa Usman Kabir, malami a Jami'ar National Open University, ya bayyana mana muhimmancin da ilimin matakin firamare ke da shi ga yara wajen gina tubali mai nagarta ga rayuwarsu.
8: Iyaye su fito da hankali wurin bibiyar karatun 'ya'yansu. Mafi yawa ne muna fuskantar barazana ta tura yara makaranta don mu samu mai bacci a wurin koyo karatuwa. Yaro a bibiye shi a makaranta a gani yake in ya dawo gida a duba littattafansa inda wani darasi da za a ƙara mai sharhi ko fashin baki, to insha Allah ɗanka daga wannan gurin ko ya je makarantar gaba to in Allah da zai zama zakaran gwajin dafi.
7: Mun ji ta bakin wasu daga cikin iyayen yara kan yadda suke kula da kuma bibiyar ilimin 'ya'yansu da ke a matakin firamare, ga kuma abin da suka bayyana mana.
8: Ni a matsayina na uba ba na sa su su yi komai, suna hutawa zuwa bayan sallar magariba. Nakan sa su su ɗauko jakarsu domin duba in ga me aka ba su, don suna da homework sa su a gaba domin ganin sun yi aikin da aka ba su.
9: Tsakanin magrib da isha don ganin an dudduba me ma aka yi wa yaro a makaranta, ina yake da lapses, ina yake da buƙatar a ƙara ban shi improvement a makaranta, ina zan taimaka masa don ganin cewa ya samu abin da ya kamata.
7: Masu iya magana na cewa ilimi shine hasken rayuwa, don haka haɗin gwiwa tsakanin iyaye, malamai da kuma makaranta na da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da cewa sun samu ilimi mai inganci wanda zai taimaka musu a rayuwarsu da kuma samar da cigaban al'umma baki ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan, tare da ni ɗalibi mai neman sanin makamar aiki, Abdullahi Abubakar Abdullahi, ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari.
2: To da fatan iyaye za ku ci gaba da ƙarfafar ilimin 'ya'yanku domin samun nagartattun al'umma a yau da kuma gobe alƙiyama. Yanzu kuma bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma domin karɓar waɗannan saƙonni. Albashi kuwa idan mun dawo sai mu ɗora daga inda muka tsaya.
10: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.
11: Hukumar gudanar wa makarantar Binta Model School da ke Sheka Samuwar Abuja layin musu bawu lakcara na gayyatar masu sha'awar aikin koyarwa waɗanda ke da ƙwarewa a fannin larabci
12: da Alkur'ani da sutura da takardar neman aiki wato CV ta hanyar WhatsApp zuwa wannan lambar 0708888 domin samun damar aiki a ɓangaren Islamiyya na makarantar. Albashin da za a bayar ya

0: haka yake Cultural College makaranta ɗaya tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Cultural College ba sai turanci da larabci ya nuna lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Cultural College na nan a unguwar Shekama Ballayi daura da titin Atlafiya kusa da Gwamma Jami'ar Chemist ko ku kira su a lambar waya 07 06 69 73 53 01 taken makarantar shine ingantaccen ilimi mai dorewa
1: to yanzu kuma ga matar nan wacce tazo tana neman tallafin madara sakamakon yaya uku da ta haifa sannan kuma ta roki al'umma duka dai a taimaka mata da kuɗin da za a yi mata gwaje-gwaje a asibiti da kuma kuɗin da za ta sayi magani to tuni dai wani bawan Allah ya ji kukan wannan baiwar Allah kuma ya tallafa mata da kuɗi har naira 70,000 ga dai wannan mata tana miƙa godiyarta ga wannan bawan Allah tare da yi masa addu'ar fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya ji kan magabatansa
2: sunana Aisha Abdullahi maman yan uku mu ne wa'anda muka zo neman taimako na rahama radio akan yan uku muna neman taimakon madarar su da kuma kuɗin ta sa da sai na mahaifiyar su to wani bawan Allah ya ji koken mu an ba mu naira 70,000 mun gode ubangiji Allah ya saka maka da gidan aljanna Allah ya biya maka bukatunka na duniya da na lahira mun gode Allah ya ji kan iyayenka ubangiji ya sa aljanna taimako masa Allah ya biya maka bukatunka ya shirya maka zuri'arka mun gode Allah saka da alkhairi
1: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako
3: na gaggawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farar fatarta da gashinka na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yani na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar na je duka manyan biranen jihohi can su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu zan nuna muku a shirin duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin din dan

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Gamanan tafi
2: aka wayi gari babu gaira babu dalili aka ninka kudin man fetur wannan kudin tannafin da ake biya tunda sun yi zargi abubuwa ne na san zuciya bai dace kuma a ci gaba da labta kasar bashi ba
3: za mu fito da ayyukan tunubu loko da sako irin ci gaban da tunubu ya kawo mana yan are waccan hanya ta sakwa ta badagiri kaje ka duba har ne fara ta yanzu kaje ka ga yanda hanyar ta zama ni'ima ce Allah ya mana mu ringa godewa sai Allah ya kara mana
4: Dewa, waɗansu mutanen ƴan jami'iyar APC ba su so dawowar injiniya Abba Kabir Yusuf cikin jami'iyar APC ba saboda sun maida APC ATM da kasu sai ƴaƴansu sai sarkansu kuna cewa mukamanku na gwamnatin tarayya ne to ku sani 2027 duk mukamin da za a bayar a jihar Kano sai mai girma gwamna ya yadda
1: ku da kace mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da warhaka kuma barkanku da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bayi wa ƴan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyin su na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba Kungiyar dattawan Kiristocin Arewacin Kasar nan NOSCEF ta yi kira da babban murya ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu akan ya gaggauta janye sabon farashin man fetur da aka sanya wa al'ummar ƙasa tana mai cewa ƙarin farashin man zai ƙara tsananta halin matsin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fuskanta a halin yanzu batun kiran da kungiyar dattawan Kiristocin Arewan ta yi na kunshe ne cikin wata sanarwa da shugaban ta Elder Sunday ya sanya wa hannu inda ya bayyana damuwarsu kan hauhawar tsadar rayuwa da matsalar rashin tsaro da yanayin yunwa da rashin aikin yi da ke addabar al'ummar kasar nan kungiyar ta NOSCEF ta ce ba ta ji daɗi ba kan yadda aka samu ƙarin kuɗin sufuri da raguwar ƙarfin da iyali ke da shi na sayan abubuwan da suke bukata domin gudanar da sha'anin rayuwa tana mai cewa menene dalilin ƙara farashin man fetur a daidai lokacin da mafi yawan al'ummar ƙasar nan ke fama da matsalar biyan bukatun yau da kullum kungiyar dattawan Kiristocin Arewa ta ce idan gwamnatin tarayya na bukatar ƙarin kuɗaɗe domin gudanar da waɗansu ayyuka da suka wajabta gare ta kamata yayi ta nemi hanyoyin samun kuɗi da za su ɗore ba tare da ƙarawa talakawa nauyi a ka ba. Ko da yake ƙungiyar ta buƙaci shugaba Bola Ahmed Tinubu da ya yi amfani da sauran lokacin mulkinsa wajen ɗaukar matakan da za su rage wa al'ummar ƙasar nan wahalhalu tana mai cewa kamata yayi gwamnatin ta mayar da hankali kan magance matsalar tsaro da samar da ayyukan yi ga al'ummar ƙasa. Cikin saƙon na shugaban ƙungiyar dattawan Kiristocin Arewar Elder Sunday ya roƙi shugaba Tinubu da ya kasance mai fahimtar halin da talakawan Najeriya ke ciki kuma ya daure ya sake duba sabon ƙarin farashin man fetur tare da janye shi domin fitar da al'ummar ƙasar nan daga halin nishiru kai tagumin da suke ciki. Batun na zuwa ne a gabar da jagoran 'yan hamayyar nan na jam'iyyar Labour Comrade Aminu Muhammad Adam ke shaidawa duniya cewa tunda da ya talakawan kasar nan sun ga salon irin mulkin Tinubu to zai ba su shawara wadda idan suka yi amfani da ita za su samu mafita.
2: Kira ga al'ummar Najeriya wannan mas'ala ta wannan gwamnati abubuwa da ishafi kare tattalin arziki allabta kasar bashi an yi dibaliyun din naira sannan ga matsi na rayuwa yau sai aka wayi gari babu gaira babu dalili ba tare da an nemi ra'ayin 'yan ƙasa ba haka kawai aka zo aka ninka kuɗin man fetur an janye tallafin man fetur wannan kuɗin tallafin da ake biya tunda sun yi zargi abubuwa ne na san zuciya bai dace kuma a ci gaba da labta kasa gabashi ba. To kaga ita wannan gwamnati sun raina talaka basu mai da shi komai ba dan haka shawara ga al'umman Najeriya su fito gaba ɗayan su su haulayi na zabe su zabu wanda ya dace domin mas'alar da ake ciki ko tura mulkin mallaka ba su yi wa ƴan Najeriya irin wannan tukin tsaye da gwamnatin APC kagashin mai girma shugaban kasa take ba.
5: Amma kana ji suka ce manufofi na tattalin arzikin ne suke da tsauri wanda in al'umma suka yi hakuri gaba darawa za a yi.
2: To sun ce gyaran tattalin arziki ake shi kansa kasafin kuɗi da suke kaiwa majalisa duk ƴan majalisa su ma ga su ga yanda suke abinda ya shafi ga current expenditure sai a zabje shi convoy na shugaban kasa na gwamnoni da a rage kuɗin tafi da gwamnati abubuwa da a janye su. To amma kaga fa ba su yi ba an ta ga jami'an gwamnati inda suke bindiga da kuɗi kuɗin Najeriya sun mai da shi fakulu uhani amari an banda ike. To kaga ai da wasa ake ai duk duniya in majalisar tattalin arziki za a yi talaka na kasa ana yi masa yanda sai samu rayuwa da sauki ne saboda duk inda ka zo ka matsa na kasa to aikata laifi ne zai yawa shi yasa muke kira da umman Najeriya wannan gwamnati su canja ta in ta huce ba mu san abin da zai faru ba
5: su daukowa kenan
2: yan takarkarin da yawa ai idan adalci za a yi tsohon mataimakin shugaban kasa duk yafi yan takarkarin cancanta tiku abakar takin adamawa na farko tsohon jami'in tsaro ne na biyu yana da exposure ta kasuwa sannan na hudu ga Edge Matters shi Alhaji Atiku Abubakar ya san sirrin kasan nan gida da waje
1: Comrade Aminu Muhammad Adam kenan na jam'iyyar Labour a nan Kano. To sai dai magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin kasa musamman waɗanda ke cikin sabuwar shigifar yada an gidan shugaba Tinubu a arewacin kasar nan mai suna Arewafo Asuwaju ta ce ko dan ayyukan raya kasa da shugaban ya gabatar a shiyar arewa al'umma za su yi masa kara a zaben 2027 kamar yadda za ku ji daga bakin hadimi ga mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata Barau Jibril Honorable Adamu Abdullahi Karkasara.
6: A yanda wannan kungiya ta bulla Arewafo Asuwaju wanda alamu sun nuna cewa lalle kungiya ce wadda za ta shiga loko da sako ta fito da manya-manyan irin ayyuka na ci gaba da mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kawo al'umma musamman mu yan arewa wannan kungiya ta Arewafo Asuwaju ta ni muka ji dadi muka yi farin cikin kasancewa mu a cikin ta dalili shine duk wanda yake bin hanyar nan ta Kaduna zuwa Abuja a baya kana tafiya kana takaici kana bakin ciki kana kuka amma yau in dai tafiya a mota ne ba a jirgin sama ba hanya ce ake zuba kwalta bayan an shimfida rodi a ƙasa a zo a zuba duhatsu a zuba suminti a ƙara sa rodi a sama kwaltar kaurinta ya kai inci 10 kaurin wannan kwalta har fitilu ake zuba an ka taho daga Kaduna nan zaka fitilu gefe da gefe duk hikimar abin shine a samar da tsaro a samar da yanayi mai kyau yanda duk wanda zai bi wannan hanyar zai ji dadi zai yi farin ciki zai wuce cikin kwanciyar hankali domin wayannan mutanen da Asuwaji ya ci nasarar kakkade su illa nadira yanzu zaka ji hanyar Kaduna ka wuce hankalinka kwance gurare da yawa hankalinka kwance an ci nasara kansu Nuhu Ruba da ya shiga loko da sako da ma'aikatan mu sojojin mu an kauda irin wayannan abubuwan a arewa illa kadan da haka muna gode wa Allah za mu tsaya tsayin daka karkashin wannan kungiya ta Arewafo Asuwaju mu mika sako za mu fito da ayyukan Tinubu loko da sako irin ci gaban da Tinubu ya kawo mana yan arewacin hanya ta sakkwata badagiri ina ne ka je ka duba ba har ne ya fara ta yanzu ka je ka ga yanda hanyar ta zama ni'ima ce Allah ya mana mu ringa godewa sai Allah ya kara mana dan haka arewa po Asuwaji 2027
1: bututuwan na Honorable Adamu Abdullahi Karka Sahara na zuwa ne a yayin da injiniya Hussein Ali kofar kabuga ya shigo yana cewa a wannan gaba da talakawa ke shirin yi wa mazauna kan kujerun wakilci hukunci a siyasance alƙaluma dai sun nuna cewa al'ummar shiyar Kano ta Kudu sun shirya baiwa sanata Sulaiman Abdulrahman Kawu Sumaila sakamakon sa a hannun dama a zabe mai zuwa
7: Bincike ya tabbatar da cewar al'ummar Kano ta Kudu sun rubuta kyakkyawan sakamako da koren rubutu kuma za su ba wa mai girma sanata Sulaiman Abdulrahman Kawu Sumaila certificate ɗinsa a hannun dama tunda aka kafa tarihi a jihar Kano ba a taba yin wani sanata da yake tsayawa a kunshin majalisa ya kare martaba da kima da daraja ta al'ummar yankin sa ba irin mai girma sanata Sulaiman Abdulrahman Kawu Sumaila tun a farkon tenuwa ya dinga taimakon al'ummar Kano ta Kudu ba wai irin taimako ne yanzu da sai da aka ga siyasa ta matso ba da wannan muke fada wancan dan takaran kowa mutane ne ka tattara komatsanka ka daina mafarkin cewar zaka fito ka wakilci al'umma Kano ta Kudu ba ka da capacity da kwarewar da zaka iya tsayawa a zauren majalisa ka kare muradin al'umman Najeriya ka san shi irin abubuwan da sanata Kawu yake ba wai iya Kano ta Kudu yake amfana ba yana amfana al'umman Najeriya ne iya arzikin da local government 700 da wani abu take ci a fadin Najeriya arzikin sanata Suleiman Abdulrahman Kawu take ci
8: amma kuma hakan su ce ai a zabe mai zuwa na 2027 sai sun canza domin su ba su ga wani canji ba
7: mafi girman kuskure da al'umar Kano ta Kudu za su yi domin mun san cewa ma ba za su yi kuskuren ba domin sun ce ba su da wani zabi a shekarar 2027 da ya wuce Kawu Sumaila domin shine mutumin da ya foye aka gani babu yadda za a yi su dauko mutumin da ba su da tabbas a kansa su ce za su dauko ne a su bashi alhaji ga wanda ya zo a shekara 2 sai da idan malmale ya shafe ayyukan da aka fito aka kasa yi a shekara 16 to taya za a yi su fito su kara maimaita kuskure akan kuskure shi yasa suka ce babu wani dan takara da za su iya kallon ci zaba in dai ba mai girma limamin sanatocin Najeriya sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila saboda haka lokaci suke jira su tattara kur'un su kwai da kwarkwata su dauka su bashi
1: injiniya Husaina Aliyu Nagusawa muka karɓi bakuncin honorable Sunusu Randarogo wanda ya shigo yana fadin cewa jihar Kano bata taba samun kakakin majalisar dokoki wanda ke taka rawar da ta dace da ci gaban muradan al'umma kamar right honorable Jibril Ismail Falgora ba ko da dai amma
9: godiyar mu ta musamman ba za ta gushe ba mu mutanen karamar kuma Rogo sai mun gode al'umar jihar Kano gaba daya da aka ba mu wannan dama kuma dama ta nawa ta mutanen Rogo ba shi dama ce da al'umar jihar Kano gaba daya suke amfana don Malam Wali an dade ana yin sifikoki a jihar Kano kaf ba ta bayin irin namu sifikan ba Right Honorable Jibril Ismail Falgora yanda yake iya taimakon yan kowanne kananan hukumomi zama yake ofisin sa ya ga yan Rogo ya ga yan ko ina tudun wada Ismail ga ko ina suna ba gurin shi domin samun taimako irin na gwamnati da kuma saukiyar radadi da yake damun yan siyasa da al'umma jihar amma wanda ba sa yin siyasa
10: daga zuwan sa akwai wani yunkuri ta karkashin sa a matsayin sa na kakakin majalisa da akai wanda zaka iya cewa al'umar jihar Kano sun amfana da wannan
9: a bangaren ilimi ba taba yin gwamnati irin ta mai girma abba gida gida ba wajen yin tsari gudanar da ilimi da lafiya da zaman lafiya da harkar daren nan suna iya kai ya wasu a karkashin Jibrin Ismail Falgora aka dauki makaranta aka yi ta gaya to yanzu ga ta namo ma muna saran za a yi ta a Rogo kaga in ka duba zaka ba mutun ne mai san kanshi ba mutun ne da yake waya ga kallo ko ina da wannan da yasa na ga maka ce his speaker ne al'umma jihar Kano ga baki daya yanayin abin da ya kamata yi
10: amma wasu suka ce tunda ya dana kamata yi ma a canza shi
9: shi Right Honorable Jibril Ismail Falgora ai daga wannan idan yi ya girmi magana sifika na jihar Kano insha Allah magana ake ta mu fito takara ta gwamna dama Kano ta Kudu rabanda ta gwamna tun lokacin Dr. Abubakar mu ne masa addu'a Allah ji gansa saboda haka ai magana ake ta mu zo mu nemi kuma gwamna a gargashin wannan kujera ta su cinye da Allah
10: ba za a ce kun azarbe ba ku bari ai zaben 2027 ma tunda abokan hamayya ku suna cewa falle dai da
9: ai Allah shine ya ce shine liman ya shawo saboda haka a hannun Allah zamu nema kuma Allah zai mana zaiwa Rai Ismail Falgora Jibrin yanda yake taimakon mutanen jihar Kano gaba daya Allah shine zai kama masa zai wuce masa gabe zan gwamna 2031 cikin yadda Allah
1: honorable Sunusi Randarogo na aika sako na siyasa gurin ziyarar da gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau zamu sauka wanda suka kai Opposition Coalition of AA Zaura Political Organization domin sada ku da sakon Alhaji Kabir BBC da la'ayayin ziyarar
11: mai jima tsohon dan majalisar dokoki na karamar hukumar Odil gogaggen dan siyasa mun ka wannan ziyara a matsayin mu na kungiyoyin mai girma Saddauna Kano na farko mai maka godiya da irin abubuwan da ake mai girma Saddauna da kuma halacci da nuna mutuntaka da ake wannan tafiya ta mu duk wani mutum da zai yi kalubale ko yace Saddauna ya shigo kawai an bashi takara a jam'iyyar APC to ina ganin bai san tarihi ba idan zaka tuna mu ne muka tafi jihar Zamfara domin a matsayin ka na dan jam'iyyar MPP muka je muka kwana akan kwalta muka narkar da rijistar jam'iyyar mu da girma Saddauna sai da ya kusan wata 6 baya jihar Kano domin hada jam'iyyar APC kuma su kunnan da 6 mai girma Garba Gadi da mai girma Tom Ekimi da Malam Ibrahim Shekaru ko yanzu aka dauko tarihin APC sunan su za a gani domin su ne mutane na farko da suka sa hannu kuma suka kafa jam'iyyar wanda suke a yanzu a APC da ba a ciki suke ba addara Allah ce take kai kowa inda rabon sa shugaban kasa ya duba cewa Malam Shekaru ya ba da gudunmawa don gina jam'iyyar nan to lalle gida gidan da ya gina. Saddauna baya son takara amma saboda umarnin shugaban kasa ya karba. Kuma wanda yake takarar nan mu Allah ya sani kamar yadda Saddauna ya faɗa duk wani babba a Kano ba za a taba jin dan gidan mu ya gaya masa magana ba. Mun gamsu cewa ai Zaura mutumin kirki ne mai kyakkyawar mu'amala kuma mun yi masa fatan Allah shi ma ya dube shi ya bashi makoma. Duk mutumin da yake gidan mu ba za ka taba jin ya fito ba ma ai Zaura ba. Wani ma mai mutunci a jihar Kano ba za ka ji ya gaya masa magana ba. Kuma mu dan an zo an gaya mana magana ba za mu wai da raddi ba. Malam Ibrahim shekaru tunda an bashi takara za ku iya yin ku wajen samun nasarar wannan tafiya mai albarka a madadin duk masoya Saddauna na jihar Kano. An ce ayi muku godiya Allah ya saka muku da alheri.
1: Alhaji Kabiru BBC da lana yi da jawabi. Shugaban Coalition of AA Zaura Political Organization Honorable Garba Nuhu Darki muka jiyo shi yana jaddada goyon bayan su ga tafiyar siyasar sanata Dr. Malam Ibrahim shekarau da ma jam'iyyar ta APC.
12: Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talakai ya kowa mai komai. Zanwa wannan tawaga ta babban jagora na yada labarai a gidan Sardaunan Kano. Dama dai an san juna tunda da faɗi tashin da aka to tare aka to har Allah ya kamu wannan lokaci. Allah ya yi ikonsa mu kuma muka zabi ta farki wanda zai billar da mu ga nasara zai kuma kai jihar Kano ga nasara. Malam shekarau a jihar Kano ba kashin yarwa bane, elder statement ne. An kabi ta bangaren gaskiya amana tabbatar da abinda aka yi alkawari da shi to mu ba mu da haufi mu tabbatar. Malam Ibrahim shekarau Sardaunan Kano jagora ne kuma a shirye muke da mu duk abinda zamu newar kaiwar sa ga nasara da izinin Allah. Muna godiya kwarai da gaske da wannan ziyara da aka kawo amma dai duk da haka abinda muke wa malam shekarau wallahi ba sai an gode mana dan abinda ya cancanta ne muke to wannan abinda kuka mana kun mana tukuici mun kuma ji daɗi. Allah ya saka muku da alkhairi kuma muna tabbatar muku harka ta Sardauna a jihar Kano da kuma jam'iyyar APC a jihar Kano. Muna tabbatar muku mu a wannan gida ba gudu babu ja da baya duk abinda zamu yi muka cewa tun da kai shugaban kasa zuwa kan sanatocin mu kan gwamna sauran yan majalisun mu da sauran dukkanin yan takarkar mu muna tabbatar muku da cewa a shirye muke mu ba da gudunmawa kwarai da gaske 100% nan da kwana 7 za mu bar office mu tafi kuma local government mu ci gaba da yada abubuwan BBC da la mun gode kwarai. Allah ya saka da alkhairi.
1: Daga dai jam'iyyar APC da su Honorable Garba Nuhu Darki ga sarkin yakin sanata Rufa'i Sani Hanga shugaban kungiyar Abba 4+4 Honorable Muktar Garba Intini zai aje sako na siyasa ko da dai to
13: mun shigo jam'iyyar APC ne saboda mu taimaki mai girma Asuwaji Ahmad Bola Tinubu da mai girma zababban gwamnan jihar Kano da sanata Malam Ibrahim Shekarau. Shi sanata Rufa'i Sani Hanga ba fa takara bace a gaban sa. Nasara Asuwaji Ahmad Bola Tinubu, nasarar mai girma gwamna Abba Gida-Gida. Muna jan hankali da mutanen Shekarau ku ci gaba da yakin neman zabe sanata Rufa'i Sani Hanga zuwa yayya taimaki jam'iyya kuma ai nasara tunda mun ga gwamna ya mutunta mu ya karamta mu. Amma din Samir Hanga muna gode wa mai girma gwamna daga yau kai ne baban mu, yanzu sanata shi kakan mu ne. Mai girma gwamna kai ne baban Samir Hanga, kai ne baban mu, ka mutunta Hanga muna yin ka za kai 4+4. Mai girma gwamna a baya dama ba mu fahince ka ba, yanzu mun fahince ka mu da kai mutuka raba. Mun gode wa commissioner Laudi Jabbar Umar Darko yanda ya salba problem na shekara 50 a rimin zakara, yanzu fa ana ba mutane filayen su. Al'umma kun botsa kun nuna Samir dadi nuna sanata halaccin da ya muku da tituna da ya kaman na layin ciyaman kaman makaranta da ya siya a layin dan yara ya kasa aka kara kun nuna masa. Muna godiya da yanda akai taro na bulla konkwasiya wanda Muhammad Samir ya jagoranta bisa sahalewa baban mu dan yara ya kasa. Muna da kungiyar wimu ta jihar Kano karkashin jagorancin Samir Hanga bangajiya. Muna yi wa daraktocin sanata Hanga bangajiya, muna yi wa al'ummar jihar Kano bangajiya da kuma kungiyar makurci modaci. Duk da dai akwai na dan mun hango wani ya takara yana lili idan ba ai mana bayani ba za mu zo da bayani. Kwankwasiya ta mutu ta zama gawa.
1: Honorable Muktar Garba Intini kenan daga yankin karamar hukumar Fage. Har yanzu dai magoya bayan jam'iyyar ta APC ne ke ci gaba da barjigumi a fagen sha'anin siyasar Bakan, inda sakataren Abba Tinubu Murtala Media Forum da karamar hukumar Dala Comrade Abdul Aziz Ili Dambazau ke bayyana cewa suna tare da duk wanda ya amince zai kare muradan gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf.
14: Duk wanda ya damu mutare ne ya san darajar mu kuma iya da zai taimaki mai girma gwamna mu ma muna tare da shi. Da farko dai commissioner ya da labarai Ibrahim Abdullahi Wayya ya kirawo mu ya ce mu zo mu ci gaba da tallata aiki mai girma gwamna zai dauki nauyin mu ci gaba da kare kimar darajar mai girma gwamna. A karo na biyu kuma double commissioner shi ma karamar hukumar Dala Dr. Tahir M Hashim shi ma ya yadda zai dauki shawararin mu ya yadda ba da gudunmuwa mu ci gaba da tallata aiki mai girma gwamna da to da kimarsa darajarsa gashi ana sauke nauyin da mai girma gwamna ya dora masa akan minister sinsa da yake karkashin sa. Ya gyara matatan ruwa ta guzu-guzu kuma an samar da ruwa a gurin daga wajen empowerment na gina al'umma wanda yake so a fito a zabi mai girma gwamna. Mata na karamar hukumar Dala aka ba su naira 50,000 domin su je su inganta rayuwarsu. Duk da haka bai gushe ba, ya bada injin markade, ya bada injin taliya, ya kuma bada fulawa duk ga mata domin su je su inganta rayuwarsu kuma su je su yi mai girma a gwamna aiki su fito da mutane su zo su zabi mai girma gwamna. Kowane wata ya dau nauyin zai empowerment. A wannan watan ma da muke ciki akwai empowerment guda uku, akwai na masu aski, akwai na masu shayi, akwai na mata masu yin wanda za a koya musu aikin kayan kwalliya. Don haka mai girma gwamna ka rike wannan bawa naka Dr. Tahir M Hashim mutumin kirki ne ba abin da yake so illa ka ci zabe a shekara ta 2027 domin yawo yake lungu da sako yana taimakon al'umma karamar kuma Dala mazaba 12. Don haka mai girma gwamna za mu ba da gudunmuwa 2,000 dukkanin mazaban da suka karamar kuma Dala kai da dukkanin fadin jihar Kano ma insha Allah mai girma gwamna 2027 kujeraka ta tabbata da yadda Allah.
1: Comrade Abdulaziz Ili dan bazauna a rufe baki hadimi na musamman ga gwamna kan harkar ilimin makiyaya Fulani Honorable Sani Yalo Gurje Bankure ne zai karci kasa ya tada kura ta siyasa. Sani Yalo idan ka shirya.
15: Mai girma zababban gwamnan jihar Kano Alhaji Injiniya Abba Kabir Yusuf adalin gwamna. Kowa ya sani a jihar Kano tsofaffin kamsinoni da tsofaffin daraktoci na jihar Kano APC suka yi ba NNPP ba, amma a adalci irin na mai girma Abba Kabir Yusuf ya yi musu alƙawari yace kowa zai biya shi haƙinsa. Abba ya cika alƙawari ya biya tsofaffin kamsinonin nan haƙunansu kuma sun fito kafafen yaɗa labarai sun ce da su da ƴaƴansu da ƴan uwansu 2027 za su zaɓi Injiniya Abba Kabir Yusuf. Abdullahi Umar Ganduje alƙawari muka yi da kai. Alƙawarin ba na yau bane, duk da shi wannan yaron Najasi na san aiko shi ake da kamar zabar Gujiya, amma da Najasi da mai aiko shi akin ba ku da wayo muke buga siyasa. Shi mai aiko kan igaya maka 2023 wanne irin mukamai APC take da su a mazabar Gujiya, wanne irin manya-manyan mukamai APC take da su abun kura cikin gari. Amma duk da haka aka kada jam'iyyar APC, ni zan zo in gaya wa al'umma jihar Kano mukaman da APC ta bayar a mazabar Gujiya da mukaman da ta bayar abun kure. Amma duk da haka sai da aka kada ita zabe da yawa wa'ansu mutanen jam'iyyar APC ba su so dawowar injiniya Abba Kabir Yusuf cikin jam'iyyar APC ba, saboda sun maida APC ATM da kasu sai ƴaƴansu sai su da kansu. Duk wanda yake da mukamin gwamnati a jihar Kano da duk wanda yake da mukamin gwamnati a gwamnatin tarayya a zo a hada kai a taimaki ƴan jam'iyyar APC na karamar hukumar Bunkure don 2027 mu ci zabe. Kuna tara yara kuna cewa mukamanku na gwamnatin tarayya ne, to ku sani a adalci irin na injiniya Abba Kabir Yusuf tunda ya dawo APC bai kalli wani mukami da aka bayar a gwamnatin tarayya ba. Amma in Allah ya yarda 2027 duk mukamin da za a bayar a jihar Kano sai mai girma gwamna ya yarda, duk mukamin da za a bayar a gwamnatin tarayya sai mai girma gwamna ya yarda. Idan za ku fito ku yi APC daga sama har ƙasa, mu APC sak daga sama har ƙasa.
1: Daga batun nan Honorable Sani Yalo Gurje Bankure zan karanto wasiƙar Malam Baduku. Masu sauraro, Malam Baduku ke muku sallama. Yaya aka ji da hassada da muguntar siyasar zamani? Jama'a su zabe ka, amma burin ka gina kanka da iyalanka, babu ruwanka da jama'a. Malam Baduku yace anya a haka za a rika tafiya kura da shan bugu gardi da kwace kudi, a nada ka kan wakilcin mutane a neme ka sama ko kasa a rasa. Na ji labarin waɗansu hamshakai kusan su 50 da aka ratayawa mukamai a can sama ta kololuwa, amma ɗan kaɗan ake jin labarin su a kasa. Ma'ana talakawa ba sa amfana da su. Kai, ko ganin lokacin zabe ya kusanto, kamata yayi a rika jin duriyar su kusa da talakawa ko dan kyautatawar da mutane za su ga amfanin gwamnati. Malam Baduku yace in ka ture mutum uku ko hudu, wato mai lakabin babban kifi da wani mutum dan tsakiyar birni mai inkiyar dakta likita gatan gida, sai wani da ake kiransa da suna duk wanda ya bika bai bi kaho ba, sai nasaran da ke gibin unguwar gyaɗi-gyaɗi wanda ya sauka daga kujerarsa saboda takara. Baicin waɗannan wa kuka taɓa ji yana taimakon mutane? albarkar kujerar da yake kai daga cikin mutanen da suka yi batan dabo ba a jin duriyar tasu akwai akawun sama can kololuwa shi ma shiru kake ji akwai kuma wani shugaba da shi ma yayi hani'an amma ba ruwansa da mutane idan ka cire harafi biyu da wasali a cikin sunan unguwar su zai baka sunan bawa baduku yace tunda dai lokacin yakin neman zabe yayi sannan a hankali zan ci gaba da bankado irin waɗannan mutane da suka samu kujera amma shiru kake ji domin a can sama ma akwai wani zaune kan kujerar ba da shawara ga mai kasa shi ma shiru kake ji kai ka ce kujerar ba ta jama'a bace tashi ce da waɗanda yake so Malam Baduku yace a tarihinsa na siyasa takara har taken alheri aka masa makale jikin sunansa amma yanzu tunda ba takara yake ba shiru kake ji kamar an aiki bawa garin su Malam Baduku yace ta za a rika jin ragamar mulki amma ba a nazarin irin waɗannan mutane marasa amfana wa jama'a komai wanda idan don ta su ne ma ana iya kada gwamnati kaga kenan da zarar haka ta faru babu ruwansu Allah ya kyauta Malam Baduku yace nan zan tsaya sai shafi na gaba zan ƙara bankado kiyar nadaddu a huta lafiya da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu soran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku ba bi inda wato Bashir Alali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada

sipili shida biyar biyar bakwai ɗaya shida sipili shida ko sipili takwas sipili uku biyu biyar shida hudu hudu shida shida ko kuma adireshinmu na yanar gizo.

0: kuma ingantaccen fahimta da fikihu da ijtihadi ijtihadi kikkiawa sakamakon rabar makarantu biyun nan dai sannan kuma ba ban sani ba ko kana da karin bayani akan wannan
1: wannan kawai na abin da za a kara akan shi ne abin da dai ake fada mun suke fada wannan yasa madalar ta sa ita kanta ta zama ta dan fita daban saboda wato wannan hada yawa ilimi biyu ya zauna a makarantar waɗanda suke hadisi da tafiya a kansa da ulum nasa da kuma wancan wanda suke sun fi karkata zuwa ahlul ra'ayi din to sai ga cewa shi ya kwankwaɗi wato ilimin duka a maɓuɓɓuga guda biyu kuma wannan Allah maɗaukakin sarki tunda ya ba shi zaka'i kamar yadda ake faɗa Allah ya ba shi fahimta da kuma wato kaifin basira to yasa shi ma Allah maɗaukakin sarki ya yi masa albarka aka samu ɗalibai waɗanda suke jinginuwa zuwa ga wannan mazhaba tasa
0: masha Allah to kuma abu na uku akan makallau shine Imam Shafi'i ya shahara wajen kare matsayin sunna a matakin cewa ita ma hujja ce a shari'a saboda an samu wanda suke ganin kamar sunna kanwa kanwa ce ga alqur'ani wajen hukunci kuma ba haka bane yadda ake aiki da alqur'ani haka ake aiki da ingantacciyar sunna kuma wani abin na hadisi yana fassara alqur'ani wani abin na sunna yana karin bayani ko kuma ya warware ko kuma abin da ya shafi am da khas din kansa da nasis da mansub duk ana iya samu da kuma sharhin hadisi to wannan makarantar tasa ta Imam Shafi'i Allah ya sa ta yi aiki kwarai da gaske musamman a cikin littafin ar-risala din akan abin da ya shafi nuna matsayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a matsayin hujja wacce ba za a iya turewa ba
1: wannan gaba ce mai muhimmanci kwarai da gaske saboda kamar yadda aka faɗa musamman za a ga a wannan zamanin da muke ciki ma yanzu akwai waɗanda suka jarabtu ko suka fito da ganin cewa sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar cewa ba ta kai matsayin ingantaccen sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta kai matsayin alqur'ani ba ko kuma a'a kamar yadda kace kanwa alqur'ani ce amma abin da aka sani da malamai shi ne abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace an ba shi alqur'ani da kuma kwatankwacin sa tare da shi sannan kamar yadda da yawan malamai suke fassara wasu daga cikin ayoyin alqur'ani wanda suke nuni akan cewa an ba Annabi sallallahu alaihi wasallam wato Allah ya aiko shi domin ya sanar da al'umma littafi da kuma hikima wannan hikimar nan abinda malamai suka fassara shine da sunnarsa Allah ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma hada alhikima ita ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hadisai ingantattu abubuwan da suka tabbata to matsayinsu daya a musulunci wani lokacin kuma ita sunnan nan tana zuwa ta sigogi da yawa ko fuskoki da yawa wata ran ta zo ta yi bayani ƙarin bayanin wani abu da ya zo a cikin alƙur'ani wani Allah an kashi a dunkule ita ta zo ta yi bayani tafsirinsa ta yi bayani filla filla wani lokacin sharhi zati wani lokacin kuma wani abin ne an faɗi wani ɓangare nasa a cikin alƙur'ani ita kuma ta zo ta faɗi cikon ɓangaren ƙari ne kenan duk akwai misalai da yawa na irin waɗannan don haka dai wannan ba ƙaramin wato ita ma wata daraja ba ce da falala da Allah ya ba shi al-Imam Shafi'i haska masa tun a wannan lokacin ya fito da ƙima da daraja ta wato ainihin sunna ko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin
0: to sannan dakta abu na hudu Imam Shafi'i Allah ya masa baiwa wajen hada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fikihu kaga a bayanin mu na farko dalibi ne a makarantar hadisi sannan kuma yazo ya zama dalibi a makarantar masu fikihu na ashabur ra'ayi ko to baya to wannan zaman da yayi kamar yadda muka yi a baya ya sa ya kwashi ya kwankwadi kowane ilimi to in aka yi bincike a cikin littafin sana al'um za a ga yadda yake aiki da biyun a tare ta yadda yake amfani da nasoshi wajen kawo dalili a abin da ya shafi hukuncin kuncin da yadda ma yake sharhin hadisan yake kuma fitar da fiqhin hadisan zai bi mataki dalla dalla ya tattauna sannan kuma kawo ra'ayin malamai mabambanta kaga yana da ilimin hadisin sannan kuma yana da ilimin fiqhin kuma yana da fahimtar kada za ga matakai yake bi daki daki daki daki a ƙarshe kuma sai istinba ra'ayinsa istinba da hukunci shi ba wannan wani abu ne da Imam Shafi'i ya fice da shi
1: gaskiya
0: sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sa Imam Shafi'i yayi fice wajen kin yin aiki da ra'ayi zalla kaga ra'ayi zalla ma'ana ra'ayin da bashi da ka'ida yana yaki da shi
1: ya
0: sama wala Allah ake rawaito yadda yake sukan irin su al-istihsan ba wai abinda yake magana kai ba bai yadda za a iya abinda kaga yana kiyasi ya mastura shi akan tsari to amma me ya zama to mai wujja
1: wala Allah saboda gudun kada ya bude kofa wani mutane ne magari kuma haka
0: yake haka yake
1: sai ya zama a gurbata addini
0: za a kawo hadisi ingantacce lafiyayye salimi sahihi wannan bai ne da shi ba fahimta kaza din nan yafi kyau yafi kamata a ce kaza ne ai ba kaza kaga da bambanci ka ce baka yadda da shi ba ko kaza yafi kyau akan ka ce kai fahimtar ka ba haka yake nufi ba wannan yafi sauki saboda wannan fahimta ce Allah zai iya ba ku amma kai imani da duka abin da yazo daga manzon Allah ingantacce addini ne da yake da kai imani da alqur'ani saboda taraske tafiya so wajen fahimta kuma wani zai iya fahimta daidai wani zai iya fahimta ba daidai ba gurgurdan yadda Allah ya buɗa wa kowa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ai yayi kunci da cewa shi duk wanda ya ijtihadi yayi ijtihadi ya dace yana da lada biyu wanda ya ijtihadi ya kuskure yana da lada daya kenan ba za a zama fahimta daya ba an san da sahabbai ya aika su suka je suka dawo jaraba ta same su a hanya kafin su dawo ba samu ruwa ba suka birgima kaga ai da an fahimta suka ba daidai ba ce sunnata haka ake yin taimama amma da aka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu yadda ake yi wasu ce bai tuhum wancan abu ba saboda fahimta ce haka aka buɗa musu kaga sanda suka yi saɓani da ya ce duk wanda yake imani da Allah da ranar alkiyama kada ya la'asar
1: sai a bani ƙuraiza
0: sai a bani ƙuraiza
1: wannan harkun asar
0: to amma kaga da suka tafi sai aka samu sabani wasu ka ce la'asar ta yi
1: lokaci yayi
0: sai wani ya ce a ai mu ba lami
1: wallahi sai kan musalla sai mun je
0: ƙuraiza dan haka mu sai mun je bani ƙuraiza wanda ake ganin zafi suka tsaya suka yi
1: wanda kuma suka ce ai wani faɗa mun dan dole saurin da
0: ga haka ne yake ne so kaga da suka da duk annabi bai tuhume su ba wasu kowa ya aiki da abin da ya fahimta yawwa to fahimta buɗi ne na Allah Allah zai iya sawa ka fahimci daidai ka samu ladan ka biyu
1: matuƙar ba ci karo da nasi
0: abu su da cece da nasi ba to malam shafi
1: wannan ga wannan yana cikin abin da ya taimaka ai su kansu wannan mazahib da ake da su
0: na'am
1: suka ainihin su ma Allah ya kafa su suka bayyana wannan fahimtocin da Allah ya dauka kin sarki ma su akan ne nasi kuma da yanda ya fahimci shi da kuma na ga cewa duk abubuwan da su waɗannan imamai suka yi babu wani wanda ake tuhuma sa da son zuciya ko kuma wato yi wa addinin sabon ƙasa ko kuma yin kawo wani ra'ayin su babu
0: duka suna kan shirya
1: ya wasu na kan ai
0: matu huda
1: yawwa
0: gaskiya ne so wani aiki kuma da Imam Shafi'i ya bangaren maqiyas shine kokarin da ya sanya shi cikin tsarin usuli mai tsauri yadda kiyasin zai zama ya zauna ba wai kawai kace ai tunda abu kaza bane to ai yayi kama da kaza kawai kaza ba haka bane akwai ka'idoji na usul da yasa za a duba asali tushe sannan a duba reshi duk shi ya sa waɗannan ka'idoji sannan a zo kan hukunci a duba nema illa da makamantansu so akwai shuruɗa da ya kakkafa ya gina
1: wanda
0: wannan ya ƙarawa fannin kiyasi girma ya zama nunannen ilimi ya zama kuma karɓaɓɓen wato abu a matsayin masdar shi ma daga cikin fasadin na shari'a sannan kuma malam Imam Shafi'i a cikin waɗannan imaman da ake da su guda hudu yana daga cikin wanda Allah ya bawa dama wajen yin yawo Imam Malik Allah ya yi shi a Madina ya rayu a Madina gaba daya kuma a Madina so za a ga bai tafi neman ilimi wani garin ba
1: sabanin shi ne imamu Shafi'i
0: ibada ya dawo sakanin imamu Shafi'i kaga tun farko an ce ya zauna a Gaza wannan Gaza aka haife shi Palestine ta sannan ya tafi Makka sannan ya tafi Madina daga nan ya tafi Yemen Iraq da sauransu
1: Masar
0: kuma a ƙarshe kuma ya yi a Masar har Allah ya karɓi abinsa wannan kaga an cewa ya sa ya haɗu da malamai daban-daban na duniya ya haɗu da malaman Hijaz ya haɗu da malaman Iraq ya haɗu da malaman hadisi na duniya ya haɗu da malaman makarantar ra'ayi na Imam Abu Hanifa da sauransu to wannan ya taimaka wajen cewa iliminsa ya bunƙasa ya nuna ta yadda har a ƙarshe aka iya tattarawa ya samu mazaba ta ƙashin kansa ko wacce ake jingirawa a zuwa gare shi kuma ƙari akan wannan Allah ya masa wata baiwa yayin fice akan harshen Larabci wannan ana rayuwa malami sai ga aka ce a imma ba wanda ake yawan haka
1: bai tuka
0: sai daga gare shi kamar Imam Shafi'i
1: ne shakka
0: bai tuka iri daban-daban bai tuka na ilimi da akwai bai tuka da ga da shi ya share da su kuma bai da su baitin nan na ilimi da ima da ake kawowa a cikin littafin koyon tarbiyya na wannan baitin akhiran tana ilimin labi sita kaga ai baiti ne wanda ya shahara kuma ka'ida ce ta ilimi wanda a kowace jami'a yau a duniya ana buƙatar sa sai
1: ba ma wanda yake denying
0: a duk duniya ya hau ka'ida ce bayar ta ilimi ban sani ga malam ko zaka iya ko zaka samu kadan ka mana baitin dan al'umma masu dan fa'idanta a wannan daidai wannan bigira
1: gaskiya ne wato wannan kamar yanda malam Allah ya saka masa da alkhairi lalle ana jingina masa ana rawaito cewa wannan baitukan zuwa ga shi al-Imam Shafi'i wanda mai ta'alimi ya kawo wanda yake cewa akhiran ta malam ilma illa bi sita sauran bi ka an tafsiliha bilayani yace zaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa sabati ustadin wa dini zamani ma'ana dan uwa ka sani lan tanal ilma ilimi dai ba zaka same shi ba in kai ne neman sani illa bi sittatin sai ka hada abubuwa shida
0: na'am
1: yace to zan baka bayanin su filla filla zan zantar da kai bayanin su dalla dalla na farko zaka ka zama wato ainihin zaka'i duk da zaka'i ne shi kira ne wato abin da ya shafi kwakwalwa kaifin basira kaifin basira wani lokacin zai zama baiwa ce daga Allah amma kuma akwai abin da koda akwai baiwar kuma akwai mutum shi zai iktisabinsa da hanyar dagewa da gogewa da yau da gobe sannan ya ce wa hirsin sai an samu kwaɗayi mana ka kwaɗayin ilimin kwaɗayin san ɗalibta ɗin da kuma duk inda mutum ya ji zai amfana neman ilimi da ya zama yana da kwaɗayin wannan sannan ya faɗi cewa waje ta hali sai kuma ƙoƙari dagewa don dai mutum zai shiga harkar ilimi to ba harka ce ta kasa lalle ba dole ne ɗalibin ilimi ya zama ya dage ya miƙe tsaye bacci yawan bacci ba nasa ba ne yawan kasala ba nasa ba ne yawan balle zaman banza haka yana ɓata lokacinsa ba abin da yake sannan bulgatin dole ne ya zama yana da wato tanadi da guzuri da abubuwa saboda ɗalibin ilimi dole yana buƙata abin da zai tallafi rayuwarsa abin da yawa abin da wani lokacin in za ka yi balaguro ka bi garin ku ka tafi wani kana buƙatar guzuri ma da abinci da sauransu da kuɗin sayan littattafai da sauransu shi yasa shi kansa ma ana rawaito a wannan gurin akwai wata magana ita ma da ake faɗa cewa al-Imam Shafi'i ɗin yana faɗa cewa wai hudurul majlisi bi ghairi maskati dhulmun cewa mutum ya je majalisin karatu ba shi da littafi to ƙasƙanci
0: saboda fa'idodi
1: saboda fa'ida mutum ya je ya zauna kawai shi hannunsa haka shi ba nuska shi bai da littafi ba shi da kuma wato dan wani abu ma da zai rubuta tunda su a lokacinsu ko mutum bai da littafi za a ga cewa sai zai samu takardu da kiraye malamai suna karanta wani hadisi ne ana karanta shi kuma a ciki ke rubuta da hannu da yawansu sun rubuta littafi da hannu za ka gani ana rawaitowa wani ya rubuta mu wadda ta Imam Malik da hannunsa
0: saboda
1: ba da hannu ake da ba abin da ba kaza a wannan lokacin yawwa to shi ne shi ma yake faɗin cewa wannan wato zuwa majalisi ba littafi kamar wato kaskanci ne wanda kuma wannan kaza akwai wani wata nasiha ko wa'azi da yake jefa daliban ilimi musamman wannan zamanin cewa mutum duk abin da zai kokari wannan
0: sannan sai iya hadda
1: yawa kare dogara da iya hadda saboda hadda din wannan lokacin za ta iya bada matsala ce ma ku ci ba karra wannan hufi na fara to sannan sai ce bayan wannan wato sannan kuma anan suna cewa wai labudda ko lizawi ko dalibin ilimin hukun nashin ya kuto fi jira kiba na umashin daman dalibin ilimin ya kamata ce yana da ɗaya yawan jota yawan jota
0: yawan
1: nashin ya kodi ya ji fa'ida ya kuto fi jira kiba na umashin yana ka hayo ne a kan hannun hawa koko da kafa ya ke tafiya ya zama da yana da
0: wannan
1: yawa to wannan ana jingina su zuwa ga Imam Shafi wasu gwaji ustadu sannan ya zamo ya sahibanci ma'ana ya rike malaminsa
0: na'am
1: ba dalibin ilimi yana dan fara ya dan kai wata martaba sai ya dinga yanzu shi da malamin zama ai duk daya ai ni ma yanzu na kan malamin yanzu na yayi kaina na to wannan gaskiya akwai kuskure a ciki kamar wannan shi malamin Shafi yana nuna dalibi inda ilimin yake so to suhbatu ustadin ma'ana ya zama yana nan da malaminsa a dade ana yi wa dole zamani to shine wannan abin da na faɗa kafin a dade ana yi
0: da dole zamani ma'ana ilimi ba abin samu a rana ɗaya bane
1: gaskiya ne
0: so kaga ƴan uwa idan muka rike wannan shawara ta Imam Shafi muka rike ka'idojin nan nasu guda shida muka yi aiki da su za mu samu ilimi
1: gaskiya
0: kamar yadda kai magana karkashin ta farko na zaka saboda yawanci wannan baiwa ce amma ana iya samun
1: intelligence
0: ana iya samun ta mutum yana iya gina ta hankali hankali hankali saboda ni na ga wannan a aikace
1: na'am
0: malam akwai wanda muke makaranta da shi ba a lissafa a cikin kowa sanda muke
1: magana ba a cikin top
0: masu baya ciki ba a lissafawa haka muka yi aji na ɗaya na sakandare senior babba sakandare da muka zo aji na biyu malam sai ya koma ya haukata kansa da karatu ya daina abota ya daina bal ya daina wasa daga aji sai cin abinci sai aji lokutan duk da kuke hutu da kuke karatu wasa da kuke karatu shi yana aji karatu wallahi malam sai da kwakwalwar ta bude
1: Allahu akbar
0: sai da ta bude
1: Allah ya gaskiya wallahi da jahadu
0: shi da hadi Allah ya nada wallahi sai da ta bude saboda abin da nake tunawa baya cikin wanda aka ware aka samu cewa jet club wanda za su dinga fita quiz da sauransu amma a karshe sai ya zama inda za a fita sai an to da shi automatic ya zama
1: kamar
0: yanzu an yadda cewa akwai
1: akwai kunyar Allah ya bayar ya bude ko ya san fata
0: kenan naci yayi
1: Allah
0: ya samu
1: gaskiya ne labarin
0: ina ci yayi ni na gani
1: kuma ji da
0: kansa a makarantar mu da yawa wanda hakan ta fara da su
1: gaskiya ne
0: amma da suka dawo na ci kuma sai kokolo ta gino kuma daga nan kuma
1: yayi da gaske
0: ai
1: kuma abin da na ba shi man jadda
0: wajada akwai wanda ka sani akwai wannan abokin mu nan kuma malamin mu na Larabci sai muka taso ake koya mana Larabci yana cikin wanda suke da raunin fahimta
1: gaskiya
0: baya iya rikewa na san ya taba fada maka daga wannan labarin
1: ka sai sai sai nan yi
0: kwa baya ganewa idan za mu gane Shafi goma mutum goma to shi rabin Shafi ɗaya zai gane
1: gaskiya
0: mun nan nan kashi ya fi munaci musamman a Larabci yanzu da yau da ni da kai da shi duk mun yadda da kowa mun yadda shi masa Larabci
1: wallahi mun yadda ba ya
0: kuma har yau za mu je koya mana Larabci
1: kware
0: ko abi an ya ci ya madu ya musanna
1: sosai
0: kowa ya yadda saboda me ba shi wannan naci so wannan zaka
1: gaskiya wannan
0: magana kiran da nake so da abin da Allah bai kai baka ba zaka iya kokari dan ka samu Allah zai baka saboda in ka dage da naci abin da aka dace da naci har ana ganin ba zai yi yana yiwa
1: haka
0: ne ai a Najeriya muna da misali ko a shugabannin mu akwai wanda ya ta nema bai samu ba har zai hakura kuma ya nema ya samu naci
1: gaskiya
0: so naci yana taimaka to haka kuma mutum ya dage da kwaɗayin da neman dan ya kai ga abin da ya nema sannan kuma ok za ka ƙara karanta lambar waya kafin mu ci gaba
1: masu bibiyan mu da sauraron mu kada a sha'afa za a iya samu a waɗannan lambobi kamar haka 0707 7795 uku tara ko kuma 081 7 4 7 7 7 7. Kada dai a sha'afa ana magana har yanzu akan wato ainihin al-Imam Shafi'i da kuma mazhabar sa Allah masa rahama. Na'am.
0: Sannan malam gaba ta biyar da ya fada ta
1: so wato ustaz
0: tana da matukar muhimmanci
1: gaskiya ne
0: malam. Kai kana da misalai da yawa da wanda suke tunanin sun yi karatu kuma suka wulakanta malaman kuma ba su samu abin da ya kamata samu, wasu suka bingire su ba su zama malamai ba, wasu sun baro jahilai da haka sun fi saurin batar da mutane saboda zai bata bai sani ba, ba wanda zai gyara mai, ba wanda zai musar da shi. Wani dan uwa kwanaki yana faɗa mana cewa wani abu da aka taɓa yi masa bai ji daɗi ba, da suka fita da ɗaliban na ɗaliban sa ne a wajen sa yake karatu, to sai Allah ya ɗaukaka shi, ka san kowa da yadda yake kuma wani ya fi wani baki, to da Allah ya ɗaukaka shi, to da aka zo wani taro wallahi da ya tashi bai iya identifying malamansa a matsayin malamansa ba, sai ya ce abokinsa wani da waye da sauransu. Shi yana jin cewa ya ce wani abokinsa ne malamansa ne
1: kamar ya faɗo
0: malam ya ce shi kuma da ya tashi sai ya ce da ya tashi da sabbin bayanin sai ya ce ai wani malamansa ne, sai ya runa shi ɗalibin ne ba malamansa.
1: La ilaha illallah.
0: Shi kenan.
1: Ya salam.
0: Kuma wancan abokin namu da ya yi magana ɗazu akwai ɗalibansa da ya mai butulcin da ya fi wannan malam, da ya samu ya je ya ce saboda yi a kan abin da ya shafi limanci ne da sauransu, sai ya ce wani ya zo daga inda ba san shi ba, ya zo an kawo masa shi yana man sallah, kuma malaminsa ne amma saboda yana jin kujerarsa tana rawa kuma da zuwa masa masallacinsa barazana ne, sai ya ce ai wani wanda ba a san shi ba an jawo masa shi. Har yau yana bayyana wannan abin yana da musu, to abin da nake so na nusar a nan shi ne ilimi ana fara shi tun daga zanin goyo har zuwa ka shiga kabari. Haka ne
1: mahadin
0: kamar yadda suke faɗa, don haka to kuma shi ilimi dole sai da malami, har yau malamai suna da malami, akwai malamin malamai
1: sosai,
0: don haka wanda kuma ya saki malami ya cewa ya wadata da kansa to dole zai yi
1: ɓata,
0: zai ɓata ya ɓatar. So wannan misalin da aka yana daga cikin irin bayar da Allah ya yi wa imamuna Ash-Shafi'i na harshen Larabci da sanin abin da ya shafi waƙoƙin Larabawa na da duka ya je, saboda an ce ai tafiya ya koma ƙauye ya je ya zauna da su sai da ya ƙware a harshe na lura sannan ya dawo. Can ake can ake tafiya idan babu shi ko kuma kai malamin sai ka zama malamin kanka daga nan sai bata. Ai akwai ko ka zamanto Tomal Hakim da ake kamari ka gani ai kwaba ka gani ka ga aka ce wasu bayan Allah suka karanta hadisi da kansu cewa habbatus sauda ko ka san hadisin habbatus sauda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa tana yin magani
1: da wawun da
0: aka sha dan shi ko habbatus sauda da wawun mun kulle shi ko wani abu makamancin haka. To su da suka koya a kansu da kansu sai suka karanta a matsayin hayyatus sauda
1: da
0: saboda rubutun da babu ba, babu hagara ma ce daya da kuma takuri kai ne ilimi ne zai sa a bambanci, sai da ilimi za ka san takuri ne ba hakuri ba, za ka san wannan
1: yanci
0: ba ba ba ce sai ka karɓa daga wajen malami, za ka san ba hagari ba ce ji maybe abin da ja ce a wajen. To shi sai ya karanta a matsayin hayyata sauda macijiya, saboda ba a biya maka ba malami ne ya biya maka, waka sai habba aka ce ba, sai karanta janna aka ce ko hayya ko wani abu, sai suka karanta a matsayin bakar macijiya ko wani abu a matsayin cewa magani ce, suka tafi suka samu bakin maciji suka kashe. Kuma bakan macijin nan akwai shedaru a cikinsu, shi yasa Annabi ya ce ku ba su in kuwa gansu a gida to ku yi musu ku ba su dama ku yi musu ku ai sallaba da su a nemi su fita da kansu, idan aka yi haka sau uku ne ba su tafi ba shi kenan sai a zo a cire su ko a yi musu abin da za a yi musu. To wannan bawan Allah da yaje suka kashe wannan bakin macijin suka sha suka ci shikenan sai mutuwa su ma kaga ya kashe kansa to kamar haka karanta ilimi ba malami zai saka ka halaka kanka a addinance kuma ka halaka wasu

0: ya tsarewa.
1: Amin amin amin amin.
0: To malam daga cikin bayoyin sa muna tattauna a cikin wanda Imam Shafi ya fice da su. Akwai wani abu wanda watakila wasu ba su dauke shi komai ba, amma komai ne saboda ko a zamanin nan ai ba kowa yake da bayuwar da yake zai faɗi magana yanzu gobe ya daya ce ba daidai bace kaza ce daidai
1: haka ne
0: ko a malamai daga duk malamin da zai daya ce a karatun mu na jiya ko na wancan satin mun yi kuskure waje kaza to sai an jinjina wannan malamin
1: sosai
0: saboda ba kowa zai fi karfin zuciyar sa ya fi dawo kan daidai ba zai ci gaba da kare kuskuren sa dan daga dan ake haifar ƙarya ta girma
1: gaskiya
0: so yana cika abin da ya shahara da shi shine kowa ya sani Imam Shafi yana da abin da ake cewa ra'ayin sa na da da kuma sabon ra'ayi kadim ra'ayin kadim
1: da jadid
0: da kuma jadid ko madhhabul kadim da kuma madhhabul jadid malam Shafi ya shahara da wannan ban sani ba ko kana da ƙarin bayani a wannan gaba
1: tabbas haka ne kuma wannan abin da yake nuna shine waraɗin su da kuma zuhudin su mala tsantsinin su da tsoron Allah su da kuma wanda suke taka tsantsan dan alama ce mai ta tsoron Allah mutum ya zama to cewa in ya faɗa abu ya kuskure ya dawo ce wannan abin da ya faɗa kuskure ne amma na gano ga daidai ko kuma an faɗakar da ni ga daidai ko an tunatar da ni ga daidai ba kowa zai iya wannan ba sai mai tsoron Allah wanda yake tsoron Allah ya ratsa zuciyarsa wannan yana daga cikin abubuwa da aka rawaito al-Imam Shafi'i Allah ya masa baiwa ta tsantsini da kuma tsoron Allah da wato ainihin zuhudu
0: na'am na'am to duk da wannan baiwa da yake da ita ta yadda cewa kaza shine daidai wala Allah ra'ayin da zai bari na malamin sa ne haka ne to amma kuma baya raina malama
1: Allahu
0: akbar baya raina malama za ga yana yaban su har kullum kaga ai ya saba Imam Malik da yawa a cikin mazaba ya saba Imam Abu Hanifa da yawa a cikin mazaba amma kaga ai nan aka fada cewa yana fada cewa hujja ta tsakanina da Allah shine Malik saboda yadda yake girmama shi kan ba ma shi ma'ana shi in ya riki iya Malik ma a matsayin da aikin da yi to shikenan
1: Allahu akbar
0: saboda yadda ya gamsu da ilimin Imam Malik da fiqhin Imam Malik da tsoron Allah Imam Malik so malaman da suke magabatan sa yana mutunta su yana kimanta su ba kamar yadda suke ba za ka ga mutum in ya dan samu wani abu shikenan sai ya kafa lasfika shi ma zai zagi wanda ya ga dama zai soki wanda ya ga dama zai fadawa zai yi wa mutum gyara da kausasan kalmomi ba da kalmomin tausayi da jin kai ba saboda kai mutumin da ke ganin kuskure ya fada ai tausayin sa za ka ji ka ji jin kai ka ji Allah sarki wani ya za a yi daidai kayan magano masu taushi kamar yadda za ka yi wa ɗan jariri idan kaga zai shiga cikin wani yanayi kakarar rashe shi shi ma tun da bai gane ba ne gane wannan kuma daga Allah ce sai ka tausasa masa amma sai ga mutane ba sa lura da wannan sai mutum ya kausasa shi kuma malamai suna faɗa mana cewa shi na malamai guba ne haka ne so in ka zamana kai aikinka shi ne taɓa mutuncin malamai to mutum ba zai kyakkyawan karshe ba so Imam Malik Imam Shafi'i can sa da abubuwan da aka wato ya ga cewa mutum ne wanda yake girmama na gaba da shi yana girmama malamai yana mutunta su
1: alhamdulillah wannan gabar gaskiya muhimmiya malam da ka mutu girmama malamai din da ya zamanto Allah ya masa bayar wannan abu ne da ya kamata a ce musamman dalibai a wannan lokacin kwaikwaya daga wannan tarihi nasu da ake karanta mana sirar su ta rayuwarsu musamman kuma a wannan zamani na ƙarshen zamani abubuwa sun yawa hayaniya ta yawa ruɗaniya yawa za ka ga rashin tarbiyya ko ina musamman kuma rashin tarbiyyar nan da ba a san shi ba wa tsakanin ɗaliban ilimi da malamansu da sauransu to amma yanzu sai ka ga cewar wato ba ga jahilan ba don da rashin tarbiyya sai a ga cewa aiki ne na jahilai ko na waɗanda suke dai marasa tarbiyya ko waɗanda suka shahara da wasu ayyuka na baɗala wanda ba su san girman na gaba ba su ma san Allah ba ba su san shari'a ba amma sai ka ga hatta ɗaliban ilimi wasu Allah ya jarabce su da irin wannan muke fatan Allah ya shirye su ya shirye mu baki ɗaya sai ga mutum ya yi karatu a wajen malami amma wani Allah saboda kamar yadda ka faɗa bayanan ka Allah shi ke ɗaukaka wani saboda haka ɗalibin ka zai iya samun ɗaukaka yanzu

0: ya shahara fiye da kai ko a san shi fiye da kai ko wani abu, to shi kuma idan ya fahimci wannan to kamata wannan ya kara masa kankan da kai, ya kara masa kuma girman malamansa, saboda ko ma wani matsayi zai taka su ne sila saboda a wajen su ya samu wannan tushen ilimin da sauransu da sauransu. To amma yanzu ga da yawa dalibai suna ruduwa sai ga mutum kamar yadda ka duba ka babban misalai dai da yawa ba sai an maimaita misalan ba, amma dai sai ka ga dalibi ko malaminsa yanzu yana jin cewa shi ya je ya yi karatu fiye da malamin, ko kuma malamin shi ya taɓa fita wata ƙasa shi ko ya yi yawo ƙasashe, to ya dawo sai ya ringa cewa yanzu shi an yi wato reversing the case da malamin sa, yau ne malamin shi ne ko ya ringa jin yawo wannan kalmar bai san komai ba, yanzu yana jin cewa shi malamin bai san komai ba, yanzu shi shi ne ya sani. To wannan ku gaskiya ba ƙaramin haɗari ba ne, musamman idan dai mutum yana fatan a ilimin sa ya zama mai albarka, rayuwarsa ta yi albarka, to wajibi ne ko ma wani matsayi ya kai to kada ya dinga manta da tushensa, kada ya manta da malamansa waɗanda su ne suka koya masa lokacin da bai sani ba, lokacin da bai san baki ba, lokacin da gashi nan da sauransu. Allah ya samu dace wannan shi ne tarbiyya, kamar yadda aka ba mu misali al-Imam Shafi'i an masa wannan shaidar, to yana daga cikin abin da za mu koya. Dama amfanin tarihin ma da ake gaya mana, malamai suna cewa tarihi ana faɗar sa ne domin wanda suke yanzu present ne su koyi abubuwa da za su amfane su, abubuwa da za su ji masu amfani su ɗiba, sannan suka ji wani abu ma mara kyau a ciki shi ma su san wannan sai kuma su guji shi.
1: Wannan shi da Al-Qur'ani yake dama dai shi tarihi manomi ne na rayuwa, so in aka haska maka rayuwar baya sai abubuwan da suke masu kyau wanda aka yi aka yi nasara sai ka kwaikwaya, wanda aka yi aka taɓe yanzu ka ga akwai tarihin su Fir'auna a cikin
0: al'umma
1: su ƙaruna wasunsu da Samudawa da wasu, amma duk ka ga aƙibarsu a ƙarshe ya ta kasance ka ga aikin da suke ka ga sakamakonsu, amma sai ka guji irin aikinsu kuma ka ji tarihi na annabawa Allah ya kawo su da yawa a ciki da mutanen kirki su ma ka ga kuma yadda ta ƙare ka ga sai kwaikwaya, makaranta ce shi ma tarihi. Allah ya saka da alkhairi.
0: Amin.
1: To akwai kuma abu guda na fuskar ilimi ne ya fice da shi.
0: Na'am.
1: Wanda kamar yadda sanda aka yi Imam Malik ba za ka taba gama Imam Malik ba ka fadi Muwatta ba. Ko kai magana su madawana da aka dawwana masa. To haka Imam Shafi'i ba za ka gama tarihin sa ba ka fadi littafin Ar-Risala da Umma.
0: Haka ne.
1: Jibo ne a cikin tarihin sa. Wasu da manyan rubutu da ya guda biyu wanda suka wanzu ake amfana da su har yau, amfana ta ƙololuwa wanda babu wani wanda zai wadatu daga barinsu. To wannan shi ma abu ne da ya fice a kansu. Kaga muka ɗauki Ar-Risala kamar yadda bayani da ya nuna ya dinga kawo wasu techniques, ya dinga kawo ko kuma kawai da sauransu na ilimai musamman abin da ya shafi ilimin usulin fiqh da yadda ake fahimtar nassosin shari'a da yadda ake fitar da hukunci da makamantansu. Kaga to wannan hanyar fitar da hukunci da sauransu duka anan za a koya, za a sami wato ilimi kenan na ilimi wanda yake na ala na ya ake ce mishi ne techniques din dai wanda za ka yi amfani da shi wajen fitar da hukunci. To kuma in ka duba littafin al'um za ka ga shi kuma nan hukunci yake fitarwa, hukunci yake fitarwa da aka hukunci fi'u ne cike da littafin tun daga abin da ya shafi su tsahara, sallah, zakka, azumi, hajji, kasuwanci, cinikayya kenan ko aure, ibadar hajji, abin da ya shafi saki, wasiya, gado, duka ya tattauna a cikin wannan littafi na al'um. So wannan yana cikin littafai guda biyu wanda ya shahara da su wanda kuma suke kunshe da tarin ilimai a lokaci daya, ya kawo maka kamar methodology dan kuma ya kawo maka application na wannan hanyar. Da fatan an fahimci wannan al'amar. Sannan kuma malam Imam Shafi'i a tarihinsa yana girmama abin da ya shafi ilimi fiye da ra'ayinsa, ba wai neman suna yake ba, ba wani neman duniya yake ba, a'a ina gaskiya take bi ta. Shi yasa zaka ji daga cikin abin da ya shahara a cikin maganganun sa shine idza sah al hadith fa huwa mazhabi, ma'ana idan hadisi ya inganta to shine mazhabata. Kaga wannan girma mai ilimi ne da sanin darajar addinin, ba wai ra'ayin ka kake tallatawa ba. Wani yanzu in za a saba min to duniya ta tashi, wani shi akan asaba masa, dole abin da ya kawo ko abin da ya fahimta shi a wajen sa shine daidai.
0: Kowa da kowa dole ya yi shi akai.
1: So amma kaga shi wannan an shede shi kuma an rawaito cewa shi yana fifita nasi, har yana maganar cewa ko da fa baya nan kenan yake nufi, yau a zo a ce ga wani nasi ya inganta, to shine mazhabar sa. Kai ka dauka ka ce Shafi'i akan kaza yake, kuma wannan shi ya kawo mu ga maganar da muka faɗa ta baya, yadda ake samun sa da mazhabar da mazhabar yanzu. An gane? Yawwa, yana da mazhaba ta da wacce da yake kai mazhabin qadim da kuma wanda take ta yanzu jadid. Sannan kuma wannan bawan Allah bayan wannan abin da ya shahara da shi na qaulul jadid da qaulul qadim ya hada dazun bayanin yadda ya hada ilimin hadisi da ilimin fiqh a lokaci daya, to kuma yayi kokarin hada ilimin hadisin da ilimin usul, saboda da karatu a wajen Imam Malik ya samu rabo mai tsoka a wannan makarantar, yaje makarantar Abu Hanifa wajen su Malam Muhammad yayi karatu ya samu rabo mai tsoka a wajen, sai zamana yanzu yana da nassi kuma yana da yadda ake fahimtar nassi, kuma yana iya fitar da kiyasi wanda yake mai ka'ida mai tsari. So wannan yana cikin abubuwa manya-manya na bilwa da Allah ya yi wa Imam Shafi'i. Ban sani ba ko za ka kara wani sharhi akai ko kuma za ka kara kiran lamba kafin kai sharhi.
0: To gaskiya wannan yana cikin abubuwa sosai da Allah ya masa, sannan kari akan haka wato Allah ya ba shi karfi wajen wato hujja din da kuma musamman in yana munazara. Yana munazara ma'ana da abokin tattaunawa ko abokin karatu, to inda ake rawaito Allah ya ba shi karfin iya kana hujja da kawo dalili mai karfi da kuma yanda yake wato kyautata bujuro da masail matsaloli da kuma wato tattaunawa tare da abokin saɓani tare da dalili da ladabi, wanda shi ma kaga abu ne da za a kwaikwaya daga rayuwarsa. Da yawa muna samun saɓani da wasu a fahimta a wannan zamanin, amma za a ga abin takaici wani ya samu saɓani da wani zai masa raddi ko zai masa sai wai sai a fita daga asalin abu na ilimi a koma taba wana shaksiya yana taba mutunci da muru'a ta mutum da sauransu. To al-Imam Shafi'i ba haka yake ba, aka ce shi duk lokacin da ya zama tucewa ya samu saɓani da wani to za su tattauna ne, duk hujja da zai kafa hujja ce ta ilimi, yana kuma da ƙarfi wajen kafa hujja ta ilimi da sauransu. Shi yasa ma aka ana rawaito cewa wani da ya zo ya taba samunsa cewa kuna cewa wai ijma'i wai shi ma hujja ne a shari'a, mu alqur'ani muka sani da hadisi ko sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ku ce ijma'in musulmi ma an sani ijma'i wai shi ma wai hujja ne. To shi da aka ce al-Imam ya ce to a nuna masa, shi so yake a nuna masa inda mutum da ya alqur'ani an shi da asalin mazhab din, to ina aka nuna cewa ijma'in alqur'ani cewa hujja ne, an ce al-Imam Shafi'i shi ne ya kawo masa wannan ayata cikin suratul nisa'i cewa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wanda yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa yuslihi jahannam, yace to gashi ai alqur'ani ne ya nuna cewa duk wanda ya saba wa manzo bayan hujja ta bayyana gare shi kuma ya bi wani tafarki wato ghayra sabilil mu'minin, ya bi hanya sabanin ko ya tafarki sabanin na mu'mini, to shi ne yace ai wannan shi ne ya fito da dalilin ijma'i, yace dan haka yanzu idan mu'minai suka hadu akan abu suka bi wannan hanya suka bi wannan tafarkin suka bi wannan suka ce wannan shi ne abin da suke gani shi ne daidai, kai kuma sai ka saba musu ka ce ba haka ba, to kaga wannan ayat ta yi cewa Allah ya ce wallahi ma tawalla wa yuslihi jahannam
1: yadillah ma ayyadil jama'a
0: dawa to saboda haka wannan shi ma yana nuna wato baiwa da Allah ya masa wajen wato kafa hujja da kuma idan yana mukabala ko munazara da abokin sabani. Wallahu a'lam.
1: to Allah ya saka da alkhairi to doctor ina ga lokacin namu ya to gangara
0: gaskiya ne
1: eh ba zai yi a ƙara daukan wata gabar ba
0: gaskiya
1: sai dai mai addu'ar abinda muka fada ridi Allah ya karba mana
0: amin
1: kuma ya yi al'umma mu baki daya malam kuma da yake jagorantar wannan zama Allah ya bashi lafiya
0: amin
1: kuma Allah ya saka fara ne
0: amin
1: kuma kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya
0: amin
1: ai mana daureya ko sai mare
0: to alhamdulillah ah kamar yanda masu bibiyar mu da sauraron mu suka ji har ila yau dai mun ci gaba akan wannan jawabai da aka dauko da bayanai akan rayuwa ta Imam Shafi'i da kuma abubuwa da Allah madaukakin sarki ya masa musamman a zaman mu na yau an maida hankali akan baiwa da Allah ya masa da kuma falaloli da ni'imomi da Allah ya masa kala-kala tun daga kan na ilimi fahimta juriya da abubuwa dai da yawa duka an tattauna su a yau mishi wannan bijimin malami Allah madaukakin sarki ya masa rahama har kawo wato gabar da aka zo kusan gaba ta ƙarshe wanda aka faɗi abubuwa da Allah ya bashi na wato ainihin baiwa da ya wallafa littafin da ake alfahari da shi ake ji da shi a wannan fanni na usulin fiqh muna fata abin da muka faɗa da daidai Allah ya haɗa mu a ladan inda muka yi na kuskure Allah madaukakin sarki mana afuwa baki ɗaya sai Allah ya sa da mu a shirin na gaba assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.

يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.